0: ani katropang Eric lagi galibog sa taaning Pilipinas bay. So, mga ayong gani ko pwede maglain na lang ta kay kapoy ta nang sigig. Actually may gala nakahukom ko ba nga sa sunod semana di na ko maghisgot og politika. Nag unahuna na ko mga galag usbo na ning kuan usbo na ning formats bullseye ato na lang ta sa mga katawanan. Kay nakaalinggat ko nga sa sige na akong isgot. Nagkalayo ka, nagkalayo ang inatrasan sa akong buhok. No? Ma-stress sa bayata. Magtanaw may gala. Parasa na yung mga walk-out na itabo sa Senado. Kunya, muingon sa ding minority, kami tama. Muingon sa ding majority nga, kami lagi tama. Di ba pwede may gala, duha kabuk tama? Pwede ba na? Hmm. Pwede noong duha kabuk mali, pero di gud mahitabo nga duha kabuk silang tama. Oh, yoyo cards, maing buntag. Onim Limgado, maing buntag. Na may kwarta makawat sa barangay para isugal. Ama o di na. Oh. Kanang dako na unta ning leksyon sa ato aba. Oh, kay bawa magyo ko dagagamahay. Ako, di manjong ko magmahay, may gala. Kaya manjong ko mabutar, BBM. Ever since mga igala, di jong ko pabor. Dili jong ko mga igala. Makayon gani ko. At some point, may sa yun may igala ang mga Duterte ani. Nga no, labi na may gala bipisara. Nga nung nisugot man lang, nga mupailawom or, I mean, mudagan may gala under the, ano, leadership of BBM. Nga, kaya man niya mudagan kanyan to. No, kaya man niya mga igala i-lead ang partido or siya mismo. No? Ito basta-basta mga igala. Kaya nga no, ang amahan, no, napay impluensya. No? Ilaha pang administrasyon, doon ay na kung posibilidad mo daog-daog yun siya. No? Nagpailarom naman noon siya, may gala. Nga, hisgutan na to, mga isoon ng human rights violation. O kanala itong hisgutan. Ang sa mga Marcos, may resibo na. Cheque na, may gala. Kato mga nag-claim sa unag remuneration or tawag ato, may galang damages sa human rights. Cheeky ang bit-bit ato bay. Nakagasto ang gobyerno bay. Nakabayad. Yung nga nung inyong mamang yung ipabalik. Pila ka mga kaigsuon na nato mga kuan gipang butt stroke, gipang kulata, mga igala, gipang bunog during Marcelo. Way mga sa. No? Aan lang kang NPA. No? Pero di ba yung taong salbahe sa una? Pusay! Madakpan ka itong mga, ano po yung mga CHDF. Ayun ba, pahubuon may gala diya sa ilang barangay hall. Oh. Ang mga Kapitan Del Barrio po, kay. Siyempre, musungag ka sa gobyerno ka. Adaganag sundalo. Pusay! Marcelo, good. Magkaingon ganito, dali asad malimot may gala sa mga tao ba? Pusay! Pusay! O karon! Ni naisgutan na sad ni mga igala ning no election. Oh, napangutan na may galas BBM kagahapon. Kung unsay masulti sa no election. Ah, oh, be. Kana sa balita sa tao nya nang no election. Kay mo man puno sa tingog ana, igura man siyang hiwi. Oh, kita man sa video niya may gala nga ipangutan na siya. No, igura sad ni hiwi ang baba. No, say comment. Kaya ito saan inawato may galang balita na nukagikan ng katropang Bong Algabre kay Dunay. 24 ka mga Chinese national na sikop may gala dinis Panabo City. Tungod may gala sigingong paglapas sa immigration law. Sayroon tayong kompletong detalyes balita katropa mo sa balita katropang Bong Algabre sa report.
1: Padayon karon ang investigasyon sa pagkasikop sa 24 ka mga Chinese national atol kini sa gilusad usab nga Joint Law Enforcement Operation sa Bureau of Immigration Region 11 uban sa suporta sa 10th Infantry Division sa Philippine Army particular dito sa 24 Barangay New Little Panay Panabo City Davao del Norte ngadto ga Mayo 25, 2026 base sa kini sa initial nga informasyon gikan sa mga otoridad nagikan matutang operasyon sa intelligence reports nga aduna mga langyaw nga giingon kini nagtrabaho sa lugar bisan pa man walay klarong authorization o aduna pay qualifica gitalto pistion nabliga immigration documents dari adunay 20 city ka mga Chinese national nga gipailawom kini sa verification og ang 24 na ini ang giingong nakalapas kini sa mga provision sa Commonwealth Act of Act number 613 o Philippine Immigration Act of 1940 gan ilaki po sa mga posible matud pag paglapas nga giimbestigahan karon mao ang Ministry of Representation sa pagtrabaho nga walay husto ga visa o permit overstaying o gingo paggamit mo pa sa tourist visit
0: bisan pa man. Unsa bong unsa day mga trabaho atos panabo?
1: Naa diha sa mga kining gitawag nato mga budiga katropang katropang Arnel no? Mga budiga sa mga langyaw pina nagiya katropang Arnel.
0: Mga trabahante ra pud ni sa trabahante ra pud ni si Insek.
1: Oh, mga anak at parol, trabante sa NC kaning ila tourist visit din sila dere, pero bisag aduna ni trabaho, padayon gyapon gagamit sila ng tourist visit. O niya mo ba, mga tourist visit din ka sa parol, lipaso na, nilapas na siya, mauna nga overseeing na po.
0: Kana mga Indiano, inga naman pong tirada, di sila manakop.
1: Umbos lang ka sa parol, kaya atong kitawagan, og sayo, sab, na, mismo na nawag sa tuwang hippie karon sa Panabo City Station, si Police Lieutenant Colonel Dexter Arcuevas, na hunaw siya nini Katroparnel, gumikan kay kining operasyon, wako no sila gipahibalo Katroparnel.
0: Oh, tinood na, wako kabalo ang, wako kabalo ang ato ang kapulisan ng Panabo, ilahat, kuwan eh, direkto sa region eh. Oh, direkto sa region.
1: Operasyon Katroparnel, lihan na na hibaluan, nga doon ay nanawag sila, nga doon ako no'y nag-operate dito sa isbutang lugar, hinungan nga iyang mga sakop, iyang ipaadto dito Katroparnel ang ma-verify.
0: Dapat lagi unta, lagi magpahibalo sa pulis, kaya kining pulis mo na yung jurisdiction niya sa mga lugar, magpahibalo kay basin niya magsugat.
1: Correct Katroparnel, mabita na nga sa pagkuhan na ito kaganiha, murag medyo subo si Lieutenant, Police Lieutenant Colonel Cuevas, bahin sa mga operasyon, gumikan kay walang sila kasayuran, may gani kay doon ay nagpahibalo nila, nga doon ay operasyon ito, iyang ipantuan sa mga tao, na dito na-verify, nga doon na gina ito. Immigration, lakit na sa tint ID.
0: Sa to pa, agwasa ka mo, ingon, di sa may bao si Colonel.
1: Nahibalo na sila Katroparnel.
0: Nahibalo na di ay.
1: Nahibalo na ito na Katroparnel, pero nahunaw siya na wala sa ilaha karon, hindi sila nagunit itong mga nadakpan, kundi ito akaroon sa immigration.
0: Di man ka NBI, gada ko panabong?
1: Adili.
0: Yaka tong niagi nga giambakan nila di NBI ba ito? Yan na di sa kuan. Madlok na magunta aning word ng NBI karon. Ako dinagani ko dinagani ko muagi aning Pioneer Avenue kay NBI mahadlok. Adlok ko imo kagi di sa mangkilam tuyok mo diri sa circumferential arimos palingki agi mo di sa Pioneer Avenue kay delikado di NBI da.
1: Mga Katroparnel, ang itong himong pagpunisubay, usbon ko ang karon ang mga 24 ka mga emigre, katong mga langyaw, national, tuwa karon dito sa compound sa kuan Katroparnel sa immigration, kay giproseso na kuno ang mga dokumentasyon para we-default pa sila o pailan pa sila kaso Katroparnel.
0: Wa man ka na gibuhat, nanarbaho raman ka na, papaulian na lang na sa ilaha, oy. Gawas og nag gawas og nagpugo na sila diha. No? Gawas og kung nag wala magpugo na narbaho lang. Paulio na lang na. Ang mayor, wa kabalong mayor, ana ang mayor, wa kabalo. Mudagan ba ako no man mudagan daw pagka gobernador sa norte unya inga na day kalakis panabo na sunod ani pag magmata na lang tag morning dun na daytay Chinese village diri sa kuan pan Davao del Norte ani.
1: Puro na ta under Chino ani.
0: Pwede pwede pwede oh. Pwede. Ya kuan ta mga sakop ni Mao Tse-tung. Sige go ahead.
1: Okay Katroparnel, mao kada tuhimo pagbaduy subay nanu ka lagi ka sa patrol ka para tugaron si Katropang Tanini. Ang sa Pilipinas para sa Pilipinas Katropang Bogo Bakel Gabri XF News.
0: Napitan. Damay man drive. Live report. Report. Alas 8:12 na mga katropa. No? Ingos Israel into nga tama jud ka sir daghan og sami SBP. Kay dili siya patuo sa yang papa. Kung presidente pa yang gidaganan dili raon ta mahitabo. Tama tama man gyud na, no? Pero naman lagi hinaut unta nga nakat on na siya mga katropa. No? Kay mismo ba yang amahan gyud mga igsuon mo? Misa si kuan ba digong sa una mo ingon. Gahig ulo. No, gahig ulo daw. No. Karon mi resulta nang kagahig ulo. Oh. Kaya man unta to. gihatag man gyud nila atong way kasiguruhan, di gitraidor sila. Di karon lisod kay kinabuhi.
2: Bullseye.
0: Damay pata. Apil ba tang galisod? Mga katropa. Tinuod bitaw kato mga supporter digong. Magtanaw kang digong may gala, may gani karon dili wala na ginapakitag na unsa siya dito sa dahig. No, maglain ni mong butoy. No, niya BIB ayon pang anti-clear. Kayo ang lamias ang paon o chinilas aning anti-clear.
2: Bullseye.
0: Unsa ingon ni BBM Gab? Ipangutana siya, Mr. President, unsa ma-comment ni mong no election na daw. Yeah, baby, atong atong tanawon, katong mga naka-YouTube karon, tanawa daw ninyo. O sa reaction ni BBM.
2: XFM Katropa.
3: You wanted a no election scenario.
4: I wanted a no election
3: scenario.
0: Allegedly,
3: sir.
0: Hmm, hiwi rabay. Kauban penguin mo, kauban po niya po. Na, kung naay, kinigitawag may galang salida nga, penguin in the Madagascar, na po'y penguin in the Philippines. Oh. Gipangutan na si Pangulong Bongbong Marcos. Unsay imong comment nga gusto daw nimo og no election sa 2028? Ay, ingon siya nga ako. Ha? Hiwi dayon ang siya, hiwi dayon. Oh, hiwi ra. Ah, hiwi. Ay nako. Maora, no wonder nga ang imong rating, Mr. President, negative 15 na. Ah. Unim limgano ako Sir Arnel, wa man ko magmahay kang bubuim kay mapriso man siya pohon sa iyang pagkakawatan. Yoyo cards laborte aum gidugangan ni bangag kay ay yes to impeach BP. Unsa ko no? Bangag si Bato iyang prisohon basta Duterte pusasan. Minority Black Senado best actress, best actor, walay simpatiya ang taong bayan nila, no?
2: Bullseye.
0: Antonieto Tolero de Asubay Buhisan, Cebu, mayong buntag.
2: Bullseye.
0: Yuyo Cards, Nads Kusner, mayong buntag. Jen Lynn Caleza, mayong good morning nan. Umaganito bag ni mo BBM na hala. Arita may gala sa dugang pang mga katikaran, isgutanan mga igala sa tulubanong Bullseye. Ni tingog na mga katropa, no, si Senador Lito Lapid. Ah, kuya, paliw ko gabi.
2: XFM Katropa.
0: Klaro niya. Sige.
5: Maraming salamat po, Mr. President.
0: Salamat.
5: Manifestation lang. Tungkol po yung nangyari kahapon at marami pong kumakalat sa social media na ako'y lumipat na sa majority. Hindi po totoo yan. Nananatili po ako sa minority group at hindi po ako alis dito. At yung pong motion ni Senator Subiri kahapon ay sinusuportahan ko po. Hindi ko lang po ako nakapagsalita kahapon, kala ko may botohan. Ngayon pala ay wala naman. Hiling ko lang po dito sa Senado, sana magkaisa tayo. Iwasan ang bangayan, ang dami-dami natin bisitang pari dito. Palakpakan po natin sila para paipagdasal na po kami na magkaisa na kami para maibalik ang dangal ng Senado. Maraming salamat po.
6: Your mention to the legend.
5: Maraming salamat po, Mr. President. Kaliwanagan lang po, manifestation lang. Tungkol po yung nangyari kahapon.
0: Kinagabo.
2: XFM Katropa.
0: So, yung iklaro nga, dili siya mukuyog sa majority. Nagpabilin siyang minority. In fairness ba kang Lito Lapid, wa kasi banha sa Senado pero kay bawo baka og subayo nimo si Lito Lapid daghag balaod na pasar, no? Daghag balaod na pasar and mga tawag ni napahimuslan pod sa mga tao, no? Atong tanawon ha kay ma-search siya bay, no? Law authored by Lito Lapid, no? Nilinan sa paglaban niya kay basin bag daghag banha diha mga igala sa Senado, pero may mga agi. Pero kanina siya may galadaganig na kuan eh. Oh, daghan mga igalag na pangamahanan nga balaod, no. Arita sa official website sa Senado, mga igala. Authored bills 798. Wala limang kanagab. Naghanag na yun sana niya katropang Arnel. Simple lang. Senado ka, senador ka, may sweldo ka na akay kuan akay pundo pang research, na pundo pang research, no? Gamita na. Oh, sweldo kag mga paralegal, pagto mga researcher. Gapo na siya mga igala nga pamaagi, no? Co-authored bills kanang appeal siya ni co-author ba, no? 204. No? Authored resolution 788. Tiyaw mo na. No, hilom-hilom ra. Co-authored resolution 302. Bills passed into law 97. Oh. Laliman ka anak maigala. Bills passed into law 97. Unsay mga kuandria, mga iyaha maigalang isa sa mga bill. Yeah, oh. Senate bill number SBN 1000 1000. Okay. An act creating Philippine Medical Academy and establishing the Medical Scholarship Program, appropriating funds therefore and other purposes. Okay. An act institutionalizing government scholarship grant to deserving national and local government employees, providing funds for this purpose and for other purposes. Sa padre, sa paning iyang mga SB, mga ako andre, dito sa kanang mga nabalaod na, arita sa mga nabalaod na, co-authored bills, authored resolutions, kaning, manakabutang dito.

0: Alas 8.20 na mga katropa ang Dagnas Buntag. So, ingana na nas lito. Di ba kung labanta na nga. Pero, di ba mga makaingon nga namulitik ka siya may gala kay hilom raman po siya. Kay basi pag-abot sa kuan na pag-abot sa butuhan, amo kalitra na og kuan ba? Amo kalitra na I will vote na absuelto para kang bipisara. Patakay ba oh? No? So, ingana. Mas dali ni mo matansya ang tao nga kanang paras nila tulpo, no? Kabalo na kaunsay patyanan ba? No, Rizon Tiberos. Kabalo na kaunsay kuan, no? Mabalasa na daan. Pero kanang kahilom-hilom? Ay, likado na may galang basi nagpagahi na. Diba? Kanang kahilom-hilom lang ba? Pero in fairness to Lito Lapid, ginasaway siya mga igala, Senador Lito Lapid. Pero daghan ba yung isang balaod nga, daghan siyang natrabaho mga kaigsuunan. Sa iya mga authored bills na sa 798, no? Kana palang daan mga katropa makaingontag, gatrabaho sad na, no? So di rapod na alkansi, may igalas pagsweldo niya. Oh. O sad nang mudaog regyapon? Mudaog regyapon? Alas 8.21 na mga igala ang Dagnas Buntag. Paminaw na tuntun yung I love you, Gab. Tagsara siya mo tingog lagi, pero tumpak lagi. Oh. Sige daw. XFM Katropa.
1: Mm. Papadala pa rin siya sa akin ng Maha Blanca at Suman. Maraming salamat po. Buwan-buwan nagpapadala pa rin siya sa akin ng Maha Blanca at Suman. Maraming salamat po.
2: Gusto po kasi malaman mo na mahal kita.
0: Yan!
3: Stripot, kira.
4: What does the brother say?
1: No, Yahoo! One buwan, nagpapadala pa rin siya sa akin ng Maha Blanca at Suman. Maraming salamat po.
2: Mm. Gusto po kasi malaman mo na mahal kita.
0: Yun! Gwapo noon na itong atmosphere sinado, mga igala, no? Nabungkag man? No? Nabungkag ni Irwin?
3: Istorya.
0: Ay, nako. Alas 8.22 na, mga igala, sa itong pagbalik. Sa itong pagbalik, mga katropa. Bayo-bayo pataghatagag, pagtagad. Ako sa ning timbayoon ng mga nag-kuandri. Si Melson Sumampong, Maing Buntag, katropa. Watching ko diri sa Riyadh. Salamat. Good morning. Amping dia Shirley Lagas from Taiwan. Good morning. Ako si Ami. Sana all gahi. Michael John Libres watching from China. Uy, di basta-basta. Si Lisa Moises og si Bong Sumaya, no, from Adelaide, South Australia. Good morning and thank you. Good morning. Si Yubs Adreser. Maing Buntag, Merlita Argelies, Fernando Villafuerte. Dibutar ko ni BBM katropa kay tungod ni Sara. Og di tungod ni Sara, di mudaog ako, wag yun ko ni butar bisag na si Sara. Ngayana mga katropa ako ah. Kay lahi akong dili ko basta-basta patuohon ni mo nga tungod kay nag-uban. Politika man guda. No? Nag-uban lang sila for the purpose of winning. Andin magbuwag ra. Kita lagi binuangan. Bullseye. Liza Janeria from Don Marcelino, Davao Occidental. No, Free Thinker Official, shout out from Panabo. Salamat. Leonardo Abiera, mag-federal government na lang ta. Tara. Pwede pa lang. Oh. Kinsa pa man niya. Alright, si Cecilio Cabage, Maing Buntag niya. Tinood yun na, na ay factory defect. Pwede ba na ito na iuli? Nabay warranty na? Wag wa, no? Alas 8.24 na sa ito magbalik, mga igala. Dugang pa, mga katikaran. Ato nang isgutan sa pagbalik na ito. Kining walkout. Nga nahitabo, mga igala, sa Senado. Kung asa, gaugat. Unsa may rason. Nga nung naamay pagpang walkout, mga igala, nahitabo, human lamang usab. Nining bibila ka mga pahinom daw oras ba? Doon na tayo 24 minutos na. Kaya nagtanaw na karoon si Galicano Tim Tim. Good morning! Si Mer Ramada, Maing Buntag, kanyang tanan. Oras ba? Alas 8.24.
5: Pusay! Kauban si Katropan Arnel Cortez. Pusay!
6: Nay mga bana, nga bisag bagura lang ang ilang asawa, mga mang na!
3: Exciting call? Exciting!
6: XFM.
3: Ka-exciting, oy!
7: Punta kayo na, ania, takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, ania, nga biglan onon nga si Nong Carly Tabosares, nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
8: Gwapo! Oh. Sinaong-taong tingkas ang bunga.
7: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
8: Kung mga silingan ko din, nga gamit ang foliar. Huwag gamit ka mo Crop Gold.
7: Kaya dagan nga salamat.
9: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
7: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? O sa may imong maistorya, ana, bahin nga sa imong harvest.
10: Bahin sa imong harvest? Ako kong harvest, tungkol sa Crop Gold.
7: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
10: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
11: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
12: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
13: Bush, amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
14: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
13: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to? Bato Gold Town, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
14: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
15: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
16: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
17: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga sahay, mapugnan nini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mapagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
6: The Secret of Health.
17: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sa manini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
6: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C, ug apil sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix.
18: The Secret of Health.
17: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape og energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
6: Santon Plus Coffee Mix.
19: Ako si James, nagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun ang kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafilgin mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digin na ko, ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyigin ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
17: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix, og Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika, og sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, og uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo, pangita ang tatak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
6: The Secret of Health.
17: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
6: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
20: Oy, pareng Lodi. Grabias damgon ako, pareng Lodi, oy.
21: Bao ba? Usa ba din nang imong damgon ay pare?
20: Pareng Lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Hubug yung kayo ko kayo. Napitig hubugag yun.
21: Matinga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
20: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
21: Oh, usya may problema.
20: Pag mata lang ko pare, hurot ang sulod sa anirola. Pagkapaita.
21: Usya ila siya.
20: Pati yung paita pare. Exciting. Ito yung exciting yun.
22: Exciting.
6: Busay. Kauban si Katropang Arnel Cortez. Busay.
0: Oras may galad na kita, 34 minutos na pasado, alas 8 buntag, balik sa tubag, barang kumanuban sa tulumanong Bullseye.
23: Bullseye! Bullseye!
0: Timbayaon sa nako ni si Tatay Vic Almudiel kay ingon si Denzel Dave nga, Sir Arnel, wala dyan nimo nabasa akong shoutout, naghulat ba yas Tatay Vic Almudiel? May buntag ni Bulya Tatay, Vic Almudjil.
1: Good morning.
0: Salamat kayo sa pagpaabot in town, no? Sorry kayo kay sa mga ni Dave nga, as ka madaghanan na itong basahonon, ang uban, di na ginato na matabang. Ilan mo pang luod, ha? O, ilan mo pang luod kung di na ito na mabasa ng uban mga katropa kay... kung usaduha o napulo lang kabuok pasahonon, kaya ra, pero og kung ang gani, mga igala, maabot nag 50 kabuok, sa'yo, naanagi malipasan niya, libat man sa niya itong mata. Si Melson Sumampong, sunod anak katropang Arnel, crawl out na pod ang minority. Karon kay walk out pa ko, no, sunod ani, crawl out na. Si Jimmy Daimiel from Dipolog City.
1: Good morning,
0: dia. O, kini may gala itong pagbanag-uban-uban. Hatod ka ninyo, may soon sa atong Premium D3. Ang Premium D3, no, o sa kini may gala ka soft gel, no, nga doon ang mga igalay VCO, Virgin Coconut Oil, Moringa Oil, o Vitamin D3 200 IU. Mga kaigsuunan. Dakunig tabang, labi na may gala katong galuya, di ha? No, katong paminaw nila kadaadaw, sakto man ta nagtulog. Magkapamahaw, pag yun nyo, tinga sila nga, humagpamahaw, may gala, katulogon. O, delikado na. No? Tinood na, delikado na mga katropa. Kaya imbis kay dapat makabaton og energy kay kakaon, nagluya naman hinoon. Suplemento hina, may gala og Premium D3 aron makabaton kag kusog. Instant kay energy aron abtika sa imong mga panglihok-lihok niha. Mapalit ka na may gala sa naguna magabutika sa inyong lugar nationwide. Si Elent Yung Son, Sir Arnel, di ay misa among kauban sa work. Happy birthday kay Boss Jun Hurilio. O si Christian Madilo, greetings from Abarques, Shenes, Aguilo, Sablas og Pumaloy. Unta mabusog mininyo.
1: Happy birthday
0: niya ni John Hurilio og ni Christian Madilo.
1: Happy birthday
0: ninyong tanan diha mga badi. No, M. Sol Duitis. Good morning, sir. Shout out ako sa nang Duterte diehard tibuo kalibutan. Kaming taga Bohol, mabawog pay kawajan. Nungkang among support sa mga Duterte. Tarong presidente gipadas ka mga kawatan sa nasod nga di gani kamao mo in English. Hi nanay, wa gabae. Salamat ya Imsol. No, nukadias Bohol. Alas 7:37 na. No, sugda na to mga katropa dirita sa pasyon na pamahayag. Taas-taas ni pero kuha na to ang pinakauyukan ani. Mga katropa kay matod pa ni Senador Alan Peter Cayetano sa iyang speech nga kuan siya ba, dili siya kumbinsido nga ang mga taga-minority mamahimong neutral politically maigala against Vice President Sara Duterte, which is mausad na maigala itong pagtuo. Panalitan si Senador Reyes Ontiveros, no? Kay kuan maguna sa ilang mga pa-interview, no, sa ilang mga pamahayag ba? Nga, they're trying to convince people, no, gusto nilang kumbinsyon ng tao nga kuan lagi mi, no? Dili mi under ni BBM. No? Even na Soto ingon siya na. Dili mi under BBM mo. Alfredo Remo Villaber Senior mayong buntag. Pabinaw na to si Senador Alan Peter Cayetano.
2: XFM Katropa.
4: Mahirap maniwala. Mahirap sa mga statements nyo tungkol sa Vice President. Mm. Mahirap maniwala na kayo'y magiging impartial.
0: Okay. Mm.
4: Let me start with a biblical principle. Kung anong ating itatanim, yan ang ating aanihin. Baliktarin po natin. Ito po ang ating inaani ngayon. So balikan natin ano ba ang ating tinanim. So allow me to put on record three topics. First, ano ba ang karapatan at responsibilidad ng bawat senador? Number two, when we talk about the dignity ng Senate at yung kasagsagan, kailan ba nag-umpisa yon? And pangatlo, na tingin kong pinaka-importante, ano ba priorities natin and how do we move forward? So, dun muna tayo sa ano ba ang karapatan at responsibilidad ng bawat senador. Gusto ko pong sabihin sa sarili ko at sa bawat miyembro ng Senado, na hawak mo yung beat.
0: Mm-hmm.
4: Mga senador, sila hawak na natin ang beat. Mm. Ano po ibig sabihin? Hawak natin ang mic, lalo sa mga panahon na to. Kahit sino po sa atin ang magsalita ay news sa panahon na ito. So kung pipiliin natin ay pag-usapan ay edukasyon, Katulad ng sinabi ni Senator Bam sa kanyang vlog, yun po ay
0: malita.
4: Mapupunta sa record. Mm. Kung pag-uusapan natin agriculture, agricultural smuggling, problema sa taniman ngayon, problema sa fertilizer, pag pinag-usapan po natin yung 7% inflation, pag-usapan natin ilan araw pa ba meron tayong gasolina. At yung po ba ay katulad nung the last 60 days na dagdag ng dagdag o panipis na po ba ang supply worldwide. Pag pinag-usapan natin fiscal space po natin at dolyar sa peso, hawak po natin ang bite. Tayo po ang pwedeng magdikta kung anong pag-uusapan. Pero tignan po natin yung interview since May 11.
0: Mm-hmm.
4: Dalawa lang naman eh. Paano palitan muli si Alang Cayetano? At pangalawa, bakit bumagsak ang dignidad ng ating Senado? Okay. I'm talking in general ha. Paisa-isa po, may nagsasalita tungkol sa inflation. Kanina lang po, si Senator Rafi Tulfo ay sinabi nga niya na dapat yung mga importante sa ating bayan. Pero ito pong Thursday, Friday, Saturday, Sunday, ang pinag-uusapan po yung 13-11. Pinag-uusapan fireworks, pinag-uusapan papalitan. I'm at your service and I am at your disposal. Show me 13 hands or 13 signatures. I will even administer your oath if you want to. Ano po ang nasabi po last week? Bumagsak daw po ang Senado. And alam nyo po, kasundo ko si Senator Wynn. I wasn't joking. I was making him smile, but I would vote for him. Pero sabi niya kanina, ibalik ang dignidad ng Senado. Okay, I'll take it with good faith. Ang problema, Senator Wynn, yan ang narrative ng minority. Na simula nung Mayo 11, bumagsak. Sinabi ni Senator Ping, may I allow and correct me, Senator Ping, kung mali. Sabi niyo, yung biruan ngayon, mas mabango pa yung House kaso sa Senate. At usually kasi mas mataas ang Senate. I will take exception to that. Why? Because the Pulse Asia, if I'm not mistaken, in December 2019, when I was Speaker and Senator Soto was Senate President, the Senate was 66% and the House was 66%. When I was Speaker, pareho lang po ang trust rating, ang performance rating ng House at saka ng Senado. Bumagsak po ang Senado nung nagsimula po yung flood control.
0: Mm.
4: Dahil po, ilan ang binanggit sa minority. Pero ilang beses po sinasabi ng minority, bakit ganon? Kapag ka-minority, may insertion daw. Pagka-majority,

0: to collaborate, but also as checks and balances. Last point po, before I go to word a way forward. Ba't ba nag-umpisa to at ba't ba nangyari yung May 13? Can you show the video kung anong ginawa sa ating empleyado? Madam President, can I have permission? This is a very short video. It's of public record. I just like, I want to honor Senator Mick.
1: Alas 8:48 na, mga higala, ang takna sa buntag. So gwapo siya nga, pangutana ba, no? Nga, kamo nga na as a minority, inyo bang ma-assure nga mahimo mong impartial? Siyempre, pag ignonin mo sila nga, ah, bias yun mo, kamong 11. Oh, pasabot ni SP Caetano nga, mag-imo silang i-judge, imo na silang i-label ni mo sila nga, ah, kamo, Risa, mabias yun mo kay outside the, ano, outside the Colombo, outside the Senate, sige magpa-interview, issue mga statement, no? Walay laing mga gisgutan. Kining liderato, ilisan, gilangan ng impeachment. Mura, no, balik-balik, mga katropa. No, gilangan ng impeachment. Yeah. Kumbaga divisive ba? No? Makabahin nga mga pamahayag. Siyempre, pag sila imong batuhon na may gala, masuko, yun. Muingon yun nga, dili. No? Impartial me, mo yung kag-impartial may gala, walang kinikilingan. No? Why the pigan? Mamahimog yun may gala nga patas, dili bias. Oh. Kay, mo po doon iingon may gala sa minority. So, giingon ni ina siya ni kay tanong, kung masuko mo ingon nga mabias. So, amo sa nang i-claim nga, butangisan may benefit of the doubt, nga kaya po namong mag-impartial, no? Bisan pag gina-label ninyo nga ang majority ko, no? Sara. Bisan pag gina-label ninyo nga ang majority ko, no? Sa Senado is pro-Sara. So din yung mga igala na kalabot-labot tanan. Ang tod nga, Gab, katong nga pinaka-latest nga video yata nga akong gikuan. Ano? Katong nai 5 minutes diha substitute for topic 5. O kanang kuan second to the last video. Palihog ko okay na? Atong mabinaon mga katropa. Kining puntuha, no? Do na man goy motion, no? Nga gi-move, actually na move na ni kani adto pa mga katropa, giubi balik lang ron nga pwede ba nga makabutar si Senador Ronald Bato de la Rosa? As senador ha, mga kaigsuonan. Through teleconference or video. No? Actually, dili man siya, para sa ako ha, lain na opinion, pero para na ako, kung senador ka, and you are for unity, and then dili ka pro Marcos, and dili sa ka antay Bato, no, dili ka antay Sara, dili dapat ingon ani ang imong reaksyon. Pwede ka maigala mo object, no, makigdebate nicely based on the rules or mga stupid rules nila sa Senado, gamitin niyo na okay, you can do it. Ayaw simang eh pag-abot kang Erwin kay ni Simang. Unya pagkahuman niya ni Simang, they have no balls, may galawa ay mga bayag. Nga makiglantugi. Diba? Why mga bayag na makiglantogi, mga katropa? O sige, ano man di, mo object di ka di ha? Dili, may mo sugot. Oh. Nga, apilon sa session. Wala man giingon di rin nga, kuan? Wala man giingon di rin nga mabuto sa impeachment, session ra may giingon. Nga, reaction paper, kayo may gala si Irwin. Wala man ingon dito nga, sa butuhan sa impeachment session may giingon, no, si Erwin may gala, dali kay ga nakahawis microphone. Sige, Gab. XFM Katropa, para masubay na tong ano nag workout
0: mentioned kanina na wag na tayong gumamit ng brasuhan etc. And I see the point of Senator Risa, but I'm also listening to Senator Marcoleta. It's a kumbaga sa libro, iba yung love language, but I don't think they're meant to be any offense. Having said that, we're only discussing whether we will take up the amendment or not. And we have exhausted already all the arguments This is a simple motion, so I move that we divide the House. May I reiterate my motion. Then we can go into the merits and they can try to convince us whether or not we agree. So the motion is to take up the amendment to our rules, as proposed by Senator Marcoleta. The objection is that it is not in order because we did not follow our own rules.
2: Madam Chair, Madam President.
3: Before that,
1: President.
3: Yes, we recognize Senator Erwin Tulfo.
2: Madam President, my question is, why is the majority in such a hurry to tackle this motion?
1: Mabawin.
2: This allowing a senator for justifiable reasons to attend and participate in the session through teleconference, whereas in Rule 14, Section 41, under B, it says convening hold a session through teleconference, video conference, or other reliable forms of remote or electronic means using appropriate information and communications technology system due to force majeure, Madam President, or the occurrence of a national emergency. I guess, Madam President, this justifiable reason, what is that? Does that fall under force majeure or does it fall under national emergency, Madam President?
1: Mo ganing amyandahan, Win.
2: Why are we in so hurry? Why are they, the majority,
1: grabe
2: in a hurry to tackle this motion and divide the House, Madam President? We need answers in the minority.
0: Madam Chair.
2: Or is it because, Madam Chair,
1: Inglesero,
2: in a hurry because of news reports that probably two of our colleagues might land in jail this weekend? Is that the reason why?
1: Oh, kana. Gab, sagab, no? Ingon siya ba nga? Ano ka daliman mo? Is that the reason why? Because of the news report that two of our colleagues might land in jail this weekend? Madam President, is that the reason why? Because some news reports have said that two of our colleagues might land in the jail this weekend? So my question to you, Mr. Erwin Tulfo, is how did you know? Are you even sure of what you're talking about, that the two of your colleagues might land in a jail weekend? Anak ng tipaklong ka mo. At mo alam yan. Di ba?
4: Bullseye. Kauban, sikat tropang Arnel Cortez.
1: You overthinking? Huh? Madam President, why are we in such a hurry? Is this because of the news report that the two of our colleagues might land in the jungle this weekend? Oh, come on! Sige, padayon!
2: Colleagues might land in jail this weekend. Is that the reason why? Is that the reason why they have to have this inserted, the Section 41C, para makaboto po kung sino man yung makukulong dahil sa announcement ng ombudsman na may lalabas na po ang warrant na ilan sa mga kasama natin, Madam President? That is my question, Madam President.
0: Madam Chair, the gentleman is out of order.
1: Okay.
0: Because his question, sa nagmamadali, bakit, can be discussed in the actual motion, can be discussed after the motion whether we should take it up. We take offense that bibigyan niya ng ganyang kulay. It's just like us saying, are you afraid if we have the hearing on the blue ribbon on flood control, mababanggit ka rin.
1: Yan!
0: You do not make that kind of statements here in the Senate because you assume good faith from everyone. That rule, hindi minadili. May 11 pa ho yun. So, Madam Chair, I move that we divide the House.
3: And the voting will be done via Viva Voce.
5: Madam President,
3: Minority Leader.
5: I move to adjourn or a quorum call. That is a higher precedence, Madam President.
3: So I only see the Minority Leader representing the minority. The others had left.
0: And Madam Chair, we will not object, but for the record, they scampered out and left the Minority Leader instead of discussing the rule. We are not even discussing the rule yet. And then, ganun na yung allegation nila. And no one from the minority stood up to say that out of order si Senator Erwin Tulfo. So we will not object, Madam Chair. In fact, we move that we adjourn till 5 p.m.
5: Madam President,
0: Monday.
5: Before that, Madam President, motion to adjourn is not debatable. Akala ko ba magaling sa rules?
0: We're not debating.
5: It's not debatable.
0: We're not debating.
5: Madam President.
0: We're not debating.
3: And we will indeed adjourn.
6: Parliamentary inquiry.
3: Yes, Senator Marcoleta.
6: Nung pong nagsimulan tayo, Madam, meron po ba tayong quorum?
3: We had a quorum, yes.
6: Yes, Madam President. Kapag ka po ba nag-walk out ang minority, nawawala po yung quorum. Nagsimula po tayong may quorum. It doesn't matter if they walk out.
5: Yes, sir.
6: I think we still have the quorum.
5: Madam President, Madam President, once there is a quorum call, you have to call the roll. Kahit na present lahat o kulang kanina, or there was a motion to dispense, whatever that is.
6: Not a funny situation, call, Madam President, when they, readily adjourn, and willingly walk out.
5: Takes precedence.
6: Hindi po yung covered ng rule natin, Madam President.
5: Madam President,
3: as reiterated by the Senate President and as conveyed by the Minority Leader, former Senate President, the rule states that the motion to adjourn takes precedence and not taking sides.
0: 5 p.m. Monday.
3: And we will adjourn session
0: until 5 p.m.
3: Until 5 p.m. on Monday, June 1st, 2026.
0: June 2nd? First, June 1.
3: June 1 ba yun?
0: The birthday of Senator Lacson. So we will have cooler heads.
1: Okay. Happy birthday to you.
7: Happy birthday.
1: Happy birthday in advance, Senator Ping Lacson. Namaya pa na ba? Oh. Ay, nako. Madam President, why are we in such a hurry? Is it because of the news reported today that two of our colleagues made line and we are sometimes scabbard tonight? And on the weekend? ang motion, wapa. Gistoryahan pa lang may gala kung i-take up ba? No? I-take up ba ang amendments na giingon? Mga katropa. Kaya lang nasubrahan sa ka-excited mag-exoon si Erwin. Nga, iyan ang gi pasanginlan ang majority nga gadali mo kay nakadungog mo nga mugawas na ang warrant of arrest sa duha sa atong mga kauban o posibleng mapriso karong weekend. Are you in such a hurry because of the news? Because of the news report that two of our colleagues might line in jail this weekend? Oh, come on. Give me a break.
7: Busay!
1: Unsa naman ang Pilipinas mga igsoon in town?
4: Busay! Kauban si Katropang Arnel Cortez. Busay!
1: Alright. Aminaw na to mga katropan. The next video, Gab. No, ang pag-walk out. Ang pag-walk out ni Kuan ni Erwin, no? Kay katong na interview siya, naman mo na interview siya nga suko gid kay siya. Sige.
4: XFM Katropa.
8: Section 41C para makaboto po kung sino man yung makukulong dahil sa announcement ng sa ombudsman na may lalabas po ang warrant.
1: Warrant!
8: That is my question, Madam President.
9: Madam Chair, the gentleman is out of order.
1: Biburag ka itong isa, anak, Gab. Kanang ikaduha. Ikaduha kanang 1 minute and 24. Wala siya. Murag mo niya tanong, pagawas na siya. 1 minute and 24 seconds ka video.
7: Bullseye! Bullseye!
1: Okay, human naman. Yan. Kana. Walk out na, walk out!
9: We take offense that bibigyan niya ng ganyang kulay.
10: Sir, bakit po nag-walk out, sir?
11: Sir, bakit?
10: Pinagpipilitan lang tayo eh. Pinagpipilitan nila, naisip-isip siguro nila dahil lumabas sa media, dahil lalabas na warrant of arrest. Para makaboto yung mga yun na makukulong.
12: Guys, give way.
10: Makaboto.
12: Guys, give way.
10: Kung nakakulong man sila.
12: Give way, please.
10: Common sense. Hindi naman tayo tanga. Journalist tayo, di ba?
1: No ba?
10: You will not be part of this. It's a travesty of our rules, of the Senate rules. Hindi kami papayag sa mga ito.
13: Excuse me.
1: Sa mukha ng ipang swilduhan sa Pilipinas. Eh. Kapoy kayo ba? Pang swilduhan ni mo sa Pilipinas, mga igalaw niya muna yung mga kalaki.
7: Bullseye! Bullseye!
1: Sigab, nanungog na ito ilahang pamahayag. Di ay laing society sa majority. Minaw na ito si... dali lang kay... Kung sa reaksyon ni Senador Jinggoy kalabot sa kining panghitabo at the same time katong giingon may gala nga kaso. Sige daw gab, nasa kuan kanang last video. The last video nga akong gi-send. Ibabaw anang statement sa kuan, tabasahon din ako ng majority statement sa majority karong taon-taon. Aminahon sa nato na isip tubag. Alas 7.4 na magaigala ang Dagnas Bunda. So while waiting niya na mga katropa sa ito ang material, matod pa sa joint statement mga igalas, walk out sa minority. Matod ba nilang they strongly condemn what appears to be an attempt to a rush major change in the Senate rules. Especially, Madam Speaker, when several members of minority still wanted to speak and raise serious question on the floor. Sige na, maminahon sa nato si Senador Jinggoy Estrada Gab.
7: XFM Katropa.
1: Go.
11: Po yung pag-amend ng rooster para dahil daw po may mga senador na makukulong dahil dito sa flood control.
13: Sigurado na ba siya? Sigurado ba siya? Meron ba siyang contact sa taas o sa korte? I think that that comment was quite poor. I don't know why he mentioned that how he came up with that conclusion.
11: Pero offensive ba para sa inyo?
13: Of course. Very offensive.
11: Wala naman.
13: And how do you feel about Senator against remarks kanina na? As I mentioned earlier, that statement of his was unfortunate. I don't know if he has contact with the courts at siguradong kaming mawukulong, I don't know.
14: Any actions?
15: Sir, are you favor with Mark Valenas' motion?
13: Yes, of course.
11: Wiser.
1: Sige na.
7: XFM Katropa.
1: Alas 9:06 na mga igalang Dagnas Bundag. Commercial sa tagab, sa ito pagbalik. No, atong hataga pagtagad ginimigalan din the joint statement of the Senate minority walk out mga katropa ato sa nisilang tibawason. Kay kining larawan karon mga igala sa atuang nasod di na gyud maayo. Ang Senado may gala should supposed to be a last line of defense may gala in defending democracy. No? Independente ni mga kanang nasa House of Representatives. Kaya na may gala sa presidente. No, maana na. Pero sa Senado may gala dili unta. Pero karon murag bisag unsaon lagi ingon nga di sila pwedeng di sila mabias, dili sila impartial, dili sila tao may gala ni so and so ni kinsa may galang tarpulano, pero muana gyud no, muirap gyud sila bay mga katropa. Ato sa may galang papahuayon sa naton sila kadali ha. Kay nag adjourn pod ni sila, mobalik pa sila June 1 mga kaigsuunan. Kita mo kuan sa ta mo adjourn sa ta kadali. Mag-recess o sa ta. Alas 9:07, balik ko katropa sa bibila lamang kabaga pahinomdom. O sa itong mga katropa di ha, kadyot lang yung kayo. Asa na tugab akong mga papel di rigab? Nawa man itong papel di hapon.
7: Bullseye! Bullseye!
1: Ayong buntag sa itong mga... Asa naman, nadre? Sa itong mga kaigsunang mga mag-uuma di ha, nagpublima in taon. Ay namog ka problema sa Senado. Mas problemahan ninyo ng inyong abot diha kada inyong ani. No, gamitin na may galag Latimgas G foliar fertilizer mga kaigsuunan. No, kay ang Latimgas G full year fertilizer, pang-abono ni Sumay, mais, uban pa mga pananom nato nga makahatag ka na tumaygala o bugat nga kining resulta sa atong bugat nga abot o ani aron di kayong taon malkansi. Ay, ingani ng kahimtang sa donasyon, kita mga mag-uuma, makaluluoy. Unya, tagaan na ka niya, may gala, hatagan na ka na, ipilar may suporta. O niya, at the end of the day, makapangutang na siya ka. Kay kulang man lagi taon, may gala ang paggawa sa halin. Imong budgeton, wala na, iguro mo agi sa mga kamot in taon. Mabihin lang agi sa kalibo niya. O sarap, isa kalibo ron. Nga itong inflation, karo may gala, 7%. Pero tinda kuha. Busa! Kanang inyong mga pananom diha mga kaigsuonan, la apply na may galag la Team Gas G full year fertilizer aron niya tinggas mga igalag bugat ang ani o ang abot mga katropa sa atong kaumahan. Alas 9:09 na sa tubag balik dugang pa nga mga katikaran iskutanan diri gyapon sa tubag panagubanduban sa Tulumanong Bullseye.
4: Bullseye kauban si katropang Arnel Cortez. Bullseye.
14: Gusto mo nimo gi isalista ni Manis Kapil, ya?
16: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
14: Oh! Gusto? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong ganaw, di ko mo sukol ni mo?
16: Problema ba day na? Eh, di. Akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Ha? Exciting?
17: Exciting!
18: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
19: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
20: Tia, Saxel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
18: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
16: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
21: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
16: Ngano man?
21: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
16: Mali na nga kape ang imong giinom.
21: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
16: Premium D3 Coffee Mix.
22: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
23: Premium D3 Coffee Mix.
22: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
24: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
25: Available sa mga butika.
26: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
27: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
28: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun kung ka problema, may sakit kayo akong mga kabukugan. Hindi na
0: kayo ko kalihok. Kunya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan o gulikon pa jud kini.
27: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
19: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
27: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
2: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
27: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
27: Mabibili sa mga butika. Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, giulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!
8: Exciting!
17: Busay! Kauban, sikat tropang Arnel Cortez. Busay!
1: Oras may galado na kita ay 15 minutos pasado alas 9 buntag. Balik sa Dubag, Banagubanuban, Solomanong, Bullseye!
25: Bullseye! Bullseye!
1: At usaning timbayaon at mga katropa nga nag-comment din sa YouTube. O, excuse me po. May pag-akumukaw itong piniritong itlog. Nitukar na noong si Hotoy. Engos Mimi Boards, sir, gipang sungayan naman ang mga Inglesura, Inglesero siguro, sa Senate na bastos pa. JP May, nangugat in town si foreigner. O gani, ana siya nga kuan, okay na nga, why is the majority in such a hurry? Is it because of the news report that the two of our colleagues might land in jail this weekend? Kalaugits. No? Brian Irog-Irog, loser katulpo. Si Mimi Boards, another drama. Rona Sino, Erwin Tuplok, Sir Arnel, mahilig yan magbendalo. Hey, iyon siya nga ad hominem kunor, attack the to character, no? Attack against the person. Itong giingon ni Senador Marcoleta nga yan ang mahirap pag wala tayong pag walang legal background. Oh, suko siya ato mga igala. Oh, gikulbaan na sila kay hinahinay na sila malaglag sa pwesto kaya maunang idyang mga reaksyon. Celine Duero, sir, shoutout, there's Matina, Davao City, good morning.
28: Good morning.
1: Mga taga Matina, Francis Galapia, good morning sir, nadaot man ang farmers tungod sa flood control from Isamis Oriental, salamat. Aloy po din tao na itong mga mag-uuma lagi. Hala, may buntag nyo riya.
3: Good morning!
1: Sa itong Facebook, si Lani Waga. Lingaw yun mi. Naminaw ni mo sir kay apil po mi magpangagot, magpanglagot nila mga way batasan. Nads Kusner, Erwin Ambugiro, kaayo murarabag abugado. Oh, may malanday. Ang ayan kayo ka sir, musumay niya. si kitsa ni Alfredo Rimo Villaber Senior, mayong good morning.
3: Good morning.
1: Alas 8 di alas 9:18 na. Ato sa Maygalang Basahon kining statement or joint statement sa minority. Ay atong video gab katong sana pero wa ni audio katong ilang pag walk out. Video na lang video. Atong basahon ning ilang joint statement. Matod ba nila, we strongly condemn what appears to be an attempt to rush major change in the Senate rules, especially when several members of the minority still wanted to speak and raise serious question on the floor. O niya, nangutana day mo. Gipog nga ma day mong mangutana, papangutana ma siguro. In fact, ang inyohang minority leader, si kanhing SP or Senate President Soto, mo may nag-move nga mag-adjourn. Kaya inyo mang gibiyaan. Dapat tula ninyo gibiyaan o debate ninyong gusto, gidebatihan ninyo na kung i-amend bang inyong rules. Is it against the rule to amend the rule? I think dili man. Kay bisag sa constitution na to, mga igala, it is not unconstitutional to amend the constitution. No? So, is it against the rule, sa Senate rule, to amend the rule? Wapagani isguti. Wapagani kipasaka. Kaya pwede man, mga igala, nga pag i-move na, na na motion, and then na objection, and then debate. So, after that debate, pwede mo mag-divide the house, magbutuhan, kaya lang hadlok sila, mga igala, kay pag magbutuhan, pilde sila. Si Senador Lito Lapid, di pa unta mo uban, pero nitindog na lang siyang apil. Nitindog na lang siyang apil. Awa, tanawa na diha mga katropa. Ang pangutahan na ron ba, sa mga nakita ninyo, nadungog ninyo, gipugnan ba silang mo istorya? In fact, mga igala, bisag out of order ang tirada ni Tulpo, gi-allow man. Gipahuman man siya, mga igala, although may halong kanibang allegation ang iyang gihimo, no, nga kuan kuno, mga igala, kanabang gidali kuno, no, sa majority, gumikan kay nasayod sila, gusto nila nga usabon ang rule para makabutar kuno gihapon, bahalag mapriso. No, okay, yan yung magod na, no, doon na kuno'y motion nga tugutan katong mga, for example, Senador Ronald Bato de la Rosa, katong wala ba due to some situation, mga igala, nga maka-appeal gyapon sa session in a special justifiable kining rason, mga katropa, nga kanang maka-appeal pinaagi sa teleconference, video conference, or anything may igala nga kini mga bagong pamaagi. Matod pa ni Senador Tulpo nga under the rules, no, i-apply lang kuno na, mga igala, sa force majeure or kanang di ka tabo kay naputol ang tulay. Ano yung force majeure? Di ka tambong may igala physically kay gibagyo ilang balay. Ano ba? No, force majeure, mga igala, mga di makontrol ka situation. But atong nakita diri nga wala man ni ingon, mga igala, nga buhaton na. Ang giingon diri is we will amend, no, nga dili lang force majeure ang reason for teleconference or video conference. Tingali, no, pwede nga dugangan o rason, mga katropa. Kay una, pag napriso ba, mga igala, nagpasabot ba nga di naka-senador? Laila de Lima was imprisoned, mga igala, but still a senator. Oh, but nobody, wala ini lihok nila nga i-amend man lang ang rule aron, mga igala, nga magka-appeal siya. No? As long as dili ka konbiktado, mga igala, I think pwede pa siya mo function, mga igala, as a senator. Kung wa pa siya ma-deprive, mga igala, sa iyang liberty. No? So kung nai pa maagi, if he is being put into house arrest or being put, mga igala, into custody, kung i-allow, mga igala, dito di, okay. I-allow. Total, pwede mang pahimuslan, mga higala, ang pamaagi or kining mga bagong kahimanan or teknolohiya. So, mao lang siguro na emosyon. So, ang dapat debatihan diha, angay bang, di man, kung ano, ganabang automatic ba? Angay bang dugangan ang rason nga maalaw ang usa ka senador nga mutambong sa session via teleconference or video conference. So aside from the reason nga force majeure or katong dili kontrolados tao, pwede bang dugangan og rason? Pwede bang dugangan maigala nga of course, he cannot make it. Kaya nga naman, naa may impending kaso niya. But it doesn't mean nga nakay kaso, it does not necessarily follows maigala nga ikaw konbiktado na. Nga naman, nagdagan man ang kaso. And I think may gala, wapang manawa di ang presumption of innocence. No, nga everybody may gala. No, kinsa man din na. Mga kaigsuunan, doon ay mga, bisang pag naana kay warrant of arrest, it doesn't necessarily mean mga kaigsuunan nga guilty ka na. Warrant of arrest is another thing and being guilty is another thing. May gala, dugay pa kayo na. So, I think with that, no, nga gamitan mga igala na itong presumption of innocence, pwede pa siguro na makatambong. Nga naman, o sa manaka, kanabang sitwasyon nga, gusto niyang mutambong pero naaman eh. Naaman na nga, kuwan nga, gipriso siya. It doesn't mean magkul nga na priso na, guilty na. No? Pwede nga nakagawas ang warrant, may gala, and then priso siya. But still, the kaso is nagpadayon. Ilipot siya guilty mga katropa. So, hindi siya guilty, wala pa siya na-convict mga kaigsunan. Ang katungya mga uban nga mga katungod, no? Aside atong suspended due to that kaso, may gala, sama niya ng iyang kagawasan nga maglakaw-lakaw, hindi pwede pa ito niya ma-exercise. Nga naman, wapa man siya may gala mahukmi. Wapa man siya may gala ma... O siya ni ma... wapa may finality diya sa iyang kaso, may gala nga ningon ng Supreme Court. Yes, convictado na siya na can, he can be stripped off sa iyang kagawasan. Pwede na siyang ikuan. Di na basta-basta makunta. Oh, strip off na nato na sa iyang liberty kay kumbiktado man siya ni mga kasuha.
7: Bullseye!
1: Tingon sila, bakit kailangang madaliin? Hindi naman minamadali siguro. Gibutang man na diha para inyong debatehan. Debate, ayaw mo walk out, debate mo. Sa oras pagka-debate, kay gibili ninyo si Soto. At the end of the day, ang babuhat rin ni Soto, mga igala, is to adjourn. I move to adjourn. Oh. Og naamoy saktong rason, naamoy ikasukol diha, ala debate. Kisa may kuan diha. Di kay pawayan og interview suko-suko. Binuang na.
7: Bullseye.
1: Bakit kailangan madaliin? Bakit kailangan pigilan ang gustong pinigilan ba ang gustong magsalita? Bakit kailangan i-divide ang house kung marami pang senador ang nagtatanong tungkol sa proseso? Debatiha sa kay ninyo. Minamadali ba ang rule change na ito dahil gusto nilang makaboto si Senador Bato? At ngayon ay may ulat na may majority senators na maaring aristuhin? Ang joint statement sa Senate Minority, kopya ra sad ay mga igala sa statement ni Irwin? Si Irwin na lang untay gihimo ninyong minority leader? Kung mauhon manggaling. We walk out because what happened on the floor look less like orderly deliberation. The proposed rule change affects how senators may attend sessions, participate in proceedings, and exercise their mandate through remote means. And such a measure should be open to healthy public debate instead of being rushed by the tyranny of the majority. Tyrant na din yung majority ron. We have always welcomed healthy discussions on the floor. But this should mean allowing all members to be heard. Gipaminaw ang bitaw. Anong lakaw, manggod mo? Kaya kung siguro mo ng lakaw, magpadayon ng sesyon, di ba? Di ba? Kung wala mo ng lakaw, masaan pa rin yung pagdaog diha? Nganingon naman si Soto nga, korom bata? Wala naman ko'y kauban ko diri.
8: Pinawa!
1: Wala nga, biyaan mo kanila! Korom gyud untang magwa sila na miya. Kaya lang medyo kuan lang sila, hadlok lang sila ngano man, kabalo man sila mapildi sila. No, kabalo man sila may gala nga mapildi sila. Kay 11 sila, 13 ning pikas.
25: Bullseye! Bullseye!
1: No, kana lang. Kana mo'y angkuna ninyo. Munang gidramahan ninyo, gibukautan ninyo kay para mapugnan ang kanang nasampit nga motion. Oh, ay sige, no problem. Alas 9.27 na mga igalan. Tag na sa itong bagban na gubanuban. Samtang! Dugang pa din eh mga katropa. At the time the motion was taken up, there was no duly constituted committee on rules, and there was not even an elected majority leader who could properly guide rules amendment through the regular process. Matuman pa man unta ng inyong giingong regular process, huwag mo nang lakaw. Unsa pa may mahuman anang nanguli man mo sayo. How could there have been any action or discussion before on rules when no committee on rules has been organized to date? With due respect, the answer that no Senate rule had been violated does not settle the matter, because the rules cannot be treated as a matter of convenience when the very process of amending them is under serious question. Karon unsaon man ninyo na pagpangutana, unsaon ninyo na pag-interpolate, unsaon ninyo na pag-object, nga nang lakaw man mo.
7: Ay,
1: nga mo yung nga mag-wa man kung may pa-istorya ha. Ni-istorya man gani si Irwin. O wa mo nang lakaw, mahurot yun mo siguro istorya dito. Bag-ura gani, niingos kay Tano nga, kamo manggod, di mo mo istorya diri, kay mas maayo man tong outside the session, outside the Senate, kay walay out of order. Ang tanan nilang gusto istorya, maistorya nila mga katropa.
25: Bullseye! Bullseye!
1: Unsa gud ang kalakiha? Alas 9.29 na may galantag na sa buntag. Sige, kay ako nalungkot kung may galaning mga panghitabuan sa atong nasod. Pastilan. Mga mensahe, Francisco Galapia, good morning, sir. Nadaot. Nabasa ko na ni Jean Lundi. Sir, good morning. From Wisconsin. Good morning, Philippines. Good morning.
8: Good morning.
1: Silin Duero Bito, sir. Hastang haura ni mo sumay-sumay in short. Sungugan ka, sir. Ganahan, kunin mo. Mo na permigyo kong subaybay sa mong programa. Erica JC, now listening from Puruk Otso. Pa-shout out, sir. Basta-basta.
8: Good morning.
1: Si... Jimmy Lins Gunsaga, good morning sir, maugyod ng trabaho sa minority, daan pa na sila sa majority ilang trabaho pagtabon-tabon sa mga opisyalis nga sangkot sa flood control. Joffrey Sanga, hadlok sila dol nga makastorya sa Saldico via Zoom kay mabanggit man jud ilang pangan. Maunay nakadiha ng laay na to mga kaigsuunan. Pastilan, naunsa naman ng Pilipinas. Arita sa itong pulso ng Pilipino, mga katropa. Ito na yung hataga-pataga sa pulso na to. Limot mo ko sa pulso eh. Negative 15, mga igala, ang rating. Balikan na ito ng rating ni BBM. Tanaw ni mo, nadala lang ba ang tao sa fake news? O wag yun kaoyon kang Marcos? Itong unahon, mga igala, sa katropang lar. Sa itong mga igala, pulso ng Pilipino. Pwede po mamutubag, mo-comment niya, mga katropa. Mas maayon ang muinom sa Mug Santon Plus Gold para di na mo mga high blood doon. Inom sa Mug Santon Plus Gold, ya. Alas 9.31 na may galatong kawaon, mga katropa, sa gawas kabahin. Katropang Larsan Yol, alas atong pulso ng Pilipino.
27: XFM Katropa.
9: Mga katropa, live sa Kalundria sa public terminal sa Dakmens Tagum. Alas ito ang pulso ng Pilipino. O ganining orasa, mga katropa, ito mahinabi ang pipila ka mga habal-habal drivers. Alas ito ang topic karong buntaga. So atong unahon diriya si Sir. Kini mga nagtapat ka. Sir, mayong buntag, sir.
10: May buntag, sir.
9: Unsay trabaho, sir?
10: Habal-habal driver, sir.
9: Nanay income nini mga orasa, sir?
10: Nananap po, sir. Kamay pa.
9: Sir, nabati ba nimo ang krisis karong mga panahon na?
10: Nabati yun, sir.
9: Sobra?
10: Sobra.
9: Ayan, sir. Atong kuang karong reaction, sir. Niabot na sa negative 15 ang ratings ni Pangulong Marcos Jr. Tanaw nimo, nadala ba ang mga tao sa fake news o wala din kaoyon sa iyang pagdumala?
10: Siguro. Naiuba na, nadala sa fake news, napuyuba na kanang nadala yun po sa kalisod, sir.
9: So sa'yo mong tanaw, sir, kaning niabot naman sa negative 15 ang pagsalig sa katawan, sa iya ha, sa'yo mong tanaw, wala gid bay pagsalig ang katawang Pilipino sa iyang kwan pangatungdanan?
10: Siguro, sir. Ana yun siguro kay anong niabot man og negative 15.
9: Okay. Ikaw, sir, 1 to 10, asa dapita diha ang imong pagsalig kang Marcos? Nakasa.
10: Tunga-tunga na siguro.
9: Tunga-tunga. Pero na pa kay nabilin nga pagsalig.
10: Siguro, sir.
9: Ayan, sir. Salamat sa mong reaction. Actually, sir, ikaw, sir. Sir, maayong buntag, sir. Masay trabaho, sir.
4: Maraming yapo.
9: Manay income?
4: Nay, gamay.
9: Gamay, ra. Tama-tama, ay abot sa pamilya. Okay, sir. Iabot na karon sa negative 15 ang ratings ni PBBM. Panahon ni mo, nadala ba ang mga tao sa fake news o wala na gid makauyon sa iyang pagdumala?
4: Wala na gid makauyon sa iyang dumala. Saon mo na nga. Wala man niya tatarong ko.
9: Wala na gid matarong pagdala.
4: Pagdala.
9: Okay, sir. Kining kasantangan karon, sir, no, nga kagubot sa Senado, kining pagukod sa mga kaatbang nila sa politika. Sa imong tanaw, sir, kini sir, doon na ba'y kalambigitan ni sa umaabot nga eleksyon pohon?
4: Ano agad? Mag-apil gina kay ma makuan mong gina ma sana maibawaan mong gina nga pagukot sa kuan ba?
9: Mga katbang?
4: Mga katbang ba sa Senado?
9: Okay, sir, doon na ba'y mga programa nga to ang kasamtangang Pangulo nga nakabinipisyo ka?
4: Wala.
9: Wala. Ayuda, sir?
4: Samot.
9: Wala ka ma-apil?
4: Wagid ni ma-apil.
1: Wagid eh?
9: Tag 20 pesos ng kilo sa bugas.
4: Oo.
9: Wala pod.
4: Ang takos noon, kanang loto na.
9: Ang takos tag 20.
4: Tag 20. Okay. Okay. Kanang kinilo, wa. Asarato yung kasaad, wa man natuman.
9: Naglaon ba ka, sir, nga sa dili pa siya mo kanaog sa pagka-presidente, makabinipisyo yung tanang Pilipino aning tag 20 pesos ng bugas?
4: Na, murabili. Hindi naging kalauman na. Mauman na lang na yung turno, wagi, 20 ang kilo. 20 naman ang takos.
9: Okay. Sir, musugot ka nga extend ang iyahang termino.
4: Ayaw na. Naog na dito.
9: Naog na.
4: Wala, wamay ayaw yun pagkadala niya dito sa Pilipinas.
9: Kisa ka possible mamahimo nga maayong presidente, sir, sa 2028?
4: Tistingan lang po nato ni si Divisara.
9: Tistingan ni mo? Ayan. Sige, salamat sa iyong reaksyon, sir, ha? So, muto mga katropa, ito na ipos nga reaksyon sa mga taga-Minyos. Kabahin, ano nga ron nga nagkagamay, nagmaayo ang ratings ni PBBM, no? Matapan nila nga, wa naging baka uyon ang katawahan at sayahang pagdumala nga grabe kagubot mga katropa. Ikadriya sa public terminal sa Tagum City. Alan sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lara Sanyol, XFM.
7: XFM Katropa!
1: Alas 9.35 na may galang Dagnas Buntag. Dagan salamat ka tropang Lara. Ito sa dugang pa na to, mga igalang pulso ng Pilipino. Ikan niya ka tropang Lara. Ito ka tropang Bong Algabre. Bong!
7: XFM Katropa!
9: Okay, dagan salamat mga katropa. Niya kita karoon rin sa may Sirin Cooperential Road, particular the old sa may Tagum Public Market, mga katropa. Atong papulsoan sa atong Taguminius karoon, aga pulso ng Pilipino. May kalambigito yung kinisariting karoon sa presidente. A negative 50 na ang rating karon sa atoga presidente PBBM. Tan-aw nimo, nadala ka ang mga tao matod pa sa fake news o wala na lang kauyon kang Marcos ang mga tao? Ato pa tanong kanu atong usa sa mga habal-habal driver karon ri sa Tagum City. Sir, may buntag.
11: May buntag po.
9: Sir, kumusta atong pagbiyahe karon?
11: Okay naman, maka palit og bugasudan.
9: Naka-income na karon sayo?
11: Wala pa gyud kay
9: ginaya. Ay, dai pa gyud. Porte ba yung aginod yung panahon karon pa na. Pila na priority sa tong mga single karon?
11: Depende sir, depende sa kalayo.
9: On depende sa kalayo.
11: Kaduol.
9: Og ang minimum ninyo.
11: Ang minimum dere mura 23 siguro, 25 ana.
9: 23 25. Pero maka palit gyud tag bugas kahapon.
11: Igo-igo ra gyud.
9: Padudan.
11: Para po gyapon.
9: Ginamos talaga.
11: Oh. Usahay, bulad. Oh. Usahay, palit na lang kagniluto. Kaya mong palit pa kagnutoonon.
9: Mudako magsamot.
11: Mudako magsamot.
9: Sir, ang atong papulusuhan karon kay epektado magitan yung tanan. Karong panahon na, ang pinakalitis karon nga survey sa
1: bagong litis
9: sa Pilipinas, Marcos, negative 50, nabot pasabot, negatibo na yun, wala na ipagsalig ang katawahan. Kanikang panahon na karon, nadala ka ang mga katawahan sa fake news o wala lang yung kauyon kang Marcos?
11: Siguro ang sagad sa akong nadungog, murag wa kauyon kay may madungga na ko.
1: Ikaw ta ikaw.
11: Pero naapoy nakauyon po siya.
9: So tan-aw nimo karon sir sa programa sa kasantangan administrasyon, naka-benefit ka ba o wala? Sa mga programa nila.
11: Ako?
1: Wala. Di, kanang sira. Kanang sira sa iyong likod.
11: Wala po ko. Wagi ka matagay. Wala man ko yung makapalista.
9: Okay, wag ka makapalista. Kaya wag po yung nagsuri-suri panlista.
11: Wala po ko. Wala.
9: Ah, mauba. So, unsa yung panawagan karon sa kasamtagang administrasyon, sir, para sa ato ang nasod sa Pilipinas, labi na sa ato kahimtang karon?
11: Inaotunta nga undangon na ng mga kurakot. Kaya para ang mga tao dili na magpait.
9: Sa tanaw po nimo, kay karon nakita man sa majoriting katawhan sa Pilipinas nga ang mga kaalyado ni former President Rodrigo Duterte ang gipangukod pag-ayo. O si may tanaw ni, may kabahid pagpolitika pag-iapon ni?
11: Siguro, murag ana. Kay murag sa akong tanaw, murag magpersonala na ng ilaha.
9: Personala na ganyan.
11: Kay okay, sir. Mga kontrapartidos man ang puros gipang kuan.
9: Pero hinumduman na ito, nga ito nakalamay eleksyon, kauban na sila.
11: Kauban na sila.
9: PBBM. Minunda bitaw nga ni Daog sa PBBM. Usap po ka nagbutar ng PBBM.
11: Tandem sila, nagtandem.
9: O, tandem. Sa, nagbutar ka ng PBBM kanina ito.
11: Wala.
9: Wala. Okay. Sir, pangalan pa niyo?
11: Ayan ko.
9: Taga-asagin ka.
11: Taga Marlika, Kumbugan.
9: Ayan. Salamat, sir, sa imong opinion. Okay, mga katrupa, mauni ang
1: naglisod siya dumdum.
9: Ayan, sa bahin sa negative ga resulta karon sa rating sa ato ga presidente sa nasod sa Pilipinas. Kung ikaw karon ikso na gapaminaw, unsa po kayo makarating ngadto sa ato ga halando ga presidente. Gikan sa atong pagmahibo karon sa pulso daga Pilipino, kauban nato sa kamera si Katropang Lar, ako si Katropang Bung Umaki Algabri, XFM News.
27: XFM Katropa.
1: Iyo si Rita Lumbang, morning, share kauaw anang negative 15 ang rating. Uy, resign na dapat na, mauaw pa'y amahong. Ah, siya na mauaw. Na mauaw eh. Ah, sobra pa na sa pabaga, may gala. Alas 9:39 na aga takna may galas buntag sa katapusan mga katropa, no? Gipangutan na si may buntag ni Rolando Manong, Rolando Morgades Precioso. Shout out ubag doon migo dini kay Tagom kun daan Duduma. On CCG. Uy, naday kag tagom karon manong, pwede ka mo bisita diri sa ako ang area of responsibility diri karon nong. Manong Rolando Morgades Precioso nung may buntag ni Muria nong.
12: Good morning.
1: Kumusta kad man? Mingaw adyag ba ikaw ba? Ang ko aga uban ako ni sa una may gala sa kalihukan. Anyway, patayon ta may gala. Mayong buntag diya, Idol, Arnel Curtis. Uy, ay usap ako ang apelido. Anong apelido naman ni Ann Curtis na? Pwede ko mangutan na kung tama ba niyong pamasahe, turno, panabot, tumabuhay, 80 kay dati 35 mangutong wapay COVID? Nako. Murag sobra na yun na mga katropa. Kay mas mahal pa rin na stagom? 80? Kung sama na nga kung tricycle? Tricycle, ipangutana na ito na sa ilahang kuan diha. Saan eh? Kanang ilahang city government, mga katropa. Alright. Si Laniwaga, pailalang gina silang way mga batasan. Dong Tuling, good morning, Idol. Hawod na lang yun mo sundog kang Erwin Tulpo. Ano, masuko na si Erwin na ito. There's somebody. Alay dito. Okay. Paminaw na to ni mga higala. Gumikan kay ang bangutan na karon target ba sa ombudsman ang majority? No? Majority, no? Si Estrada is member of the majority. Marcoleta is majority and both of them mga higala na yung mga gipangatubang kaso. O mo ito ingon mga higala ni kuan mo ito ingon ni Erwin Tulpo nga why are we in such a hurry? Is it because the news report? The two of our colleagues might land in jail this weekend. Ay, mga kuan. Mauni. Sige, pangutan na bagay gala si Ombudsman Buing Rimulya kung targeted ba? No? Targeted ba ang majority? Siya tumaminaw niyang tubag.
27: XFM Katropa.
13: Pero sir, hindi sila sinisingle out yung majority. Hindi nyo pinapira.
14: Hindi, ano yan?
13: Na parang iniisa-isa yung mga
1: utro po ni
13: majority senators. Now we have Chingoy and then si Joel, si Senator Joel, and then some others. Yesterday he said...
14: I do not want to get into the political mix of it kasi ito, napakalinaw naman yung kaso niya.
1: Mm-hmm.
14: Napakalinaw.
12: yung lahat ng ebidensya dito galing niya sa kanya, sa sinasabi niya sa COMELEC, sa mga kanyang pag-amin. Hindi naman ito invento eh. Pati kayo, alam niyo yan, yung mga footages niyan, napanood niyo lahat yan sa Net 25 at sa iba't iba pang mga istasyon kung saan sinasabi niya nga na ginastos niya pa kayo pera. Ginastos niya. Diba? Inangkin niya, ginastos niya. At tila walang pag-aalinlangan sa kanyang gawain. Pero ito, papasok talaga sa batas. Papasok siya.
13: Mm-hmm. With regard to the other senators.
12: Plunder din niya.
13: That's true. With regard to the other senators, sir, yung sa majority si Senator Jinggoy, Senator Joel, and mga...
1: Tuloy na sila, Joel Villanueva, no? Kasi si Wingat Salian, kung ano naman?
12: Pinag-aaralan na magbibigat.

0: Hindi ka tatao. Pero sir, hindi sila sinisingle out yung majority. Hindi nyo pinapirap.
1: Hindi. Ano yan? Ang trabaho ng ombudsman, lahat eh. Ngayon, marami akong pinirmahan ng preventive suspension sa mga mayors. Andiyan, naki Odo Dante ngayon. Pinirmahan ko rin. Sa mga
2: XFM Katropa!
3: So, marami daw. Tama na, Gab. Ang pangutana na ko, mga katropa, kay extra na ta, no? Alas 9.45 na. Pangutana na ko, asa namang kaso ni Martin Romualdez?
2: Bullseye! Bullseye!
3: Asa nang kaso, si BBM may kaso ba? Na immunity from suit, di pa. Impeachable lang. di pa karon. May kaso na ba si Bunuan? May kaso na ko, no? Pero asa naman? No? Si, sila pangandaman, no? Ito, appeal? Si Ulaybar, no, katong mga gipanglaglag sa una. Nga mo'y giingon, may galangan, na ako na yung mga lipuris nga. Mo'y nangulik ta. Pero ang tinuod, wag yung kuno kaabot ka BBM ang kwarta, istoryahe ninyo. Ay, grabe.
4: Istoryahe po, ginagma.
3: Subog kayo natuuhan ang inyong istorya. Nga, katura silang Bunuan, si Ulaybar, Bersamin, no? Tong Batanong Bersamin. Pati si former ES Bersamin. Kanara sila mo ay nagkonsabo? Pangunta na. Ombudsman, naana ba din sila'y kaso? Kinsa inyong gidali karon? Atong ipangutana, ibalhin na itong pangutana dito, itong pangutana ng tulpo, ibalhin na ito sa ila. Kinsa inyong gidali-dali kaso ron? Mga senador. Kinsa nga mga senador? Nas majority. No? Marcoleta, Estrada, og Joel Villanueva. Nang kaning tulo, ilang paning kamutan, mga igala, kahibaw na guys tulpo. Nga madakpan, mga igala, by the weekend. Siyempre, di nila tugtan, mga igala, atong amendments nga pwede silang mabutar. Dihado na sila, Gab. 10, 11, muna'y kuan? Standing. Kaya wa, mas bato. No? Wa, si... Anaman-anaman lagi nila. Pero besan pa, no, kung ilang nga naon, mga igalag, di gyapon sila kakuhag quorum o di gyapon sila kakuhag 16 para sa impeachment, mga katropa. Mabaho na lang yun ang impeachment diha. No, mabaho na lang yun ang impeachment. Di sila kakuha, ana. So, kamo, ibili na ko sa inyo, mga igala, ang desisyon. Ibili na ko sa inyo, mga katauhan, mga igala, ang paghukom. Kung mutuo ba mo nga, kini mga panghitabo karon, mga igala, kaso ni Marcoleta, kaso ni Estrada, kaso ni Villanueva, o kisa pa'y pwedeng kasuhan nila diha. Chis Escudero, by the way, is also part of the majority. And naapos ay kaso. No? Apil to. Tama di, magkuha. Upat yun eh, Gab. Kisa pa ilang purmahan diha. Kana si Mark Villar. Posible pa na nilang biradahan sa Gyapon. No? So kaniba, mga igala, tanaw ninyo, regular process or gituyo, gitarget yun. No, nga ang mga nas majority, kaya tanaw nila nga nas mga majority, prosara yun. No? Prosara yun, mga katropa. So, ana lang, kamuna i-decide ya, mga kisunan. Alas 9.47 na, may galantag nas buntag. Mo, sunod karon dodod ang drama nga kung ako, ikaw. Ang atong programa dahil, mga igala, nga maglanrakas na po din sila tod-tod. No? Niya mo reklamo itong isa kaya wakadalag duster. Nabilin ang iyang duster. Oh, wala gipada siguro ni Ma'am Bella Wall. Duster ni Tia Daria. Katong duster nga ni Aginag ang isa kadusinang anak. Alas 9.48 na. Agatag nas buntag, mga katropa. Sa ngans, kinatibok ang puwersa sa XFM Network Philippines. Itong mga katropas gawas, katropang Larsanyol, katropang Bong Algabre, o si Master, o itong sparring partner sa bigas na mga katropang Gab Alas. O gaya po ninyo ang katropa. Madyo ko'y kahadlukan na nila kaya huwag mo ko'y utang bulldozer. Ako si katropang Arnel Cortez. Salamat, maing buntag. Dalay ko ng Diyos. God bless us all, mga katropa.
2: Bullseye. Kauban si katropang Arnel Cortez.

0: sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!

0: Exciting!
1: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
2: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, tanahonan bitaw na ito. Kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
1: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
2: Ahay! Ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
3: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga-Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, dagan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa usa ka semana, gaan nang pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, ug makaklaro na kog maayo. Kamo diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Pag inom ang Premium D3, ragi na nakapalagsik na kong balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumar na kong Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
11: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagawa naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
10: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
11: Sure ka?
10: Oo.
11: Exciting!
10: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
11: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
10: Like yun. Basta naka-turbo.
7: Turbo food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo. Wagas. Ang lakas.
7: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: Selzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Sister Pain.
14: Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
15: Noon, nahirapan talaga ako magbawas ng aking timbang. Nang masubukan ko ang Santon Gold Coffee Mix, ay unti-unti na bumaba ang aking timbang. Dahil sa Santon Gold Coffee Mix, sa mga sangkap nito, tulad ng chia seeds, mangosteen, spirulina, turmeric, moringa at ampalaya, na tinutulungan din na palakasin ang ating immune system para hindi tayo basta-basta kapitan ng anumang sakit. Kaibigan, subukan nyo na rin ang Santon Gold Coffee Mix para sa healthy life. Rex nga pala, isang bindor.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
16: Bush, abo, magpakilo ko sa humay. Be?
17: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
16: Bato gold taon, mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
17: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
18: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50 10% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
7: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
0: Mga katropa, exciting dito!

Well, oras, mga Maring, mga Marites. Input alas 10 na sa buntag. Bango na, uy, kay mura na ako ng isnil. Brown na kaayo, mga Maring. Welcome sa tuang Tulumanon programa. Ipaabot sa karagahan ng Diyas sa Mindanao. Kung ako ikaw, exciting!

0: chinito y otra.
1: Ayaw naman.
2: Okay, mga Mary, magsugod sa ito ang klase. So, kuha na ito ang mga lapis ng mga Mongol 1, Mongol 2, o Mongol 3, mga Maring. O, syempre, ako ang mga kukuan, mga co-workmate. Andam na sad sa ilahang mga bestida karon mga Maring. O, sa di madugay, magsugod sa ito, papakauaw diri sa kahanginan ng mga higala. Wala mga Maring, atong oras, ano na tayo, 18 minutos na nakalabay sa alas 10 sa buntag. Welcome, welcome, welcome, welcome! Kaoban ng mga Bayuta Warriors. Live gikan diri sa... Ako naman po yung marasig ginggin nga niyo eh. Kuan ay... Mura ko membro sa katong kuan na katuganing... Sa to katong kuan? Mga bini?
3: Kanang maragag membro sa kuan kanang K-pop.
2: Uy, wala yun ano.
3: Kasi mga kuan na ana.
2: Korean man kanan siya.
3: Oh, Korean, Korean. Korean bag, ana.
2: Kanyang isa, ano nga kuan na siya?
3: Lain man ni siya, wala
2: siya. Wala pa yung mga discovered sa scientists.
1: Ang hate siya.
3: Mara ni siya kanang kuan. Mara ni siya kanang... At na yung buka, mara siya kikan ka pan run. Ay, naku ah.
2: Ay, welcome ako ni si Maring Inday Erika. Dili gopa, dili mistay sa pandili makupiansaan. Tungod kay mangunay og silingan.
3: Alright, master. Dito nining. Guwapa ka mayo niya. Pangit ako ah. Mayo morning.
2: Ay, ako na yung pasalamatan na ito ang hatag karon sa ito ang nindot kayong bestida mga Maring.
3: Aba, ikaw mga bigat la.
2: Ang Kent Barbershop.
3: Yes, ang Kent Barbershop. Pudawat sa naglabada. Manicure, pedicure, alot.
2: Uh-huh. Og kanang aba, atong welcome mga igala ang pinakangilngig nga membro sa Gabi. Daga na kaning mga daga na mga Turko nga gibugno.
3: Daga na kaning siya og kanang gipasipad-an nga mga dili ngon nato, no?
1: Sa ni pagpamuboy.
2: So, ladies and gentlemen.
3: Ano na ladies and gentlemen.
2: Ano na ang gikan pa rin sa bukid sa Tagugpo.
1: Ayaw na
3: ba? Ah, naunsa naman yung tao ng kalibutan ron, oy.
2: Hingil ara to na ako.
3: Asa man takab yun, ha? Ah, sige. So, pasensya naman mga katropa, kaya preparado kayong mitana, no?
2: Mararamog na sa bus ba? Mararamog na sa Kinglong. Nyaga, aba. So, atong i-welcome mga Maring. Tia Daria.
3: Yes. Sina.
4: Hello! Ay! Kita man nayo ng buna-buna.
2: Hoy, lainag.
4: Lainag. Nakaanam naman ni kupos ni ako ang ikaw, buhok.
2: Ikaw tong driver sa tricycle?
4: Katong nanook?
2: Nanook?
3: Katong nag-ayo sa mong side wheel?
4: Mamaw ba yung nagway? Pare-pareho, bre. Kalayo, kagwapan ako.
2: Wakay bungot, Mari.
4: Tawa lang mo rin, wala pa kanin ay paburot, ha? Pero may burot na.
2: Asa pagi ka na yung mga fats sa ilalito?
3: Dito na sa kuan. Dito ka kipalitan itong kaning bulaluan.
2: Adit.
3: Ilalito.
4: Dito ka, wana, kanang address. Kaya matingala na sila.
3: Sino kaya kong si Mood?
4: Mura kagagaw. Mura lagi kagagaw kung malagay maring.
3: Lami kayo ang ilang bulalo ulito ay...
4: Ang sabaw, gamantika.
3: Oo, gamantika, giyon.
2: Well, makuan dito ko
3: ba sa kaya mga... Lagi ka na ng mga bayot dito sa tubangan, uy.
4: Plus chested lagi ka ay.
2: Ay, kuan mo ni, uy. Ganang... Pumili ganahan sa mga model,
4: eh. Di ka ma-flattered, anak.
3: Ay, senior high pa na, senior high.
4: Senior...
3: Senior high na.
2: Ay, muna yung sa mga model, dahil kung ano model ka na, wala kayo mga dughan, gagmay dughan.
3: No, ka mga...
4: Model sa onsa?
2: Model sa bra.
3: Ah. Kanang mga kuan para at least 'di ba makita gyud nila nga dinot ang ilang bra.
2: Wala ba kanay ako amarin kanang pinkis gyud ni Maring.
3: Mhm. Aba pa. Pamatud ina bi pakita ako no baby.
4: I try paki ikaw wala man ko lang pamatud ikaw man nga pinkis.
2: Asya na lang una.
3: Mulihok man niya ako
4: Kanya bro ko bi.
3: Manar man si Linlin. Dako pamangkas ako ag kuan oy.
4: Unsa man nga dagang bro man nag ubi?
2: Ang color? Ang color?
4: Obihon or sa mana?
2: Amura na siya katong na ay cyanide.
3: May cyanide.
2: Ya, balang huyo.
3: Lalo sa talang mga siyanid, ay.
4: Pakahilo ba yan na, ay? Ang tanang sa yanid, makahilo.
2: Nagaling na kaya mga marin, kaya ito sa tubago niya, kaya nanawag si Kernel.
3: Ah, yes, kamay, be.

0: Okay, we're back. We're back. We're bakla. Sige.
1: The return of the comeback.
2: So, asa na kita atong gisgutan sa mga PTA na
0: to? Katong mga PTA, PTA meeting, katungkuan. Kada senior high kay ka, kapang kuan, kanang model ka sa bra.
2: Oh. Wala ba ka maring ako giningi kuan ba? Uy, guwapa ko today.
0: Angayan
2: ko ani.
3: Igatos man ka. Igatos kay kagdagway ay.
2: Kabalo ba ka maring kining ani ako mga bisura maring? Kaging...
0: Nagamangga ka? Nagdala iskwela ka sa mangga.
3: Maring kay ka-helmet siya.
2: Oy, di ako sa kuan gi skila oy.
3: Oh, mura ka ka-helmet dai.
2: Ako tong gituok. Ako tong gituok nga kuan kay nagminaldita man gud
0: ko. Uy, kamo ba ayo ko pag binaldita bi? Mabito na nga usahay, makuanan mo kay, matukan mo kay, gan mo, maldita kayo mo.
2: Bueno mga maring, gikan diri sa studio live, sa tamabati karon diri sa itong mga nakaraiya nga mga sister stations.
0: Bakay kasi mo, aday.
3: Bakay kayo mo?
0: Bakay kay girl na kayo ka.
3: Napad yung kay bungot o bangan.
2: Dili ba kayo kumuto o dayon alam mga yung ana?
0: Sige lang ay, oh, tanawa o.
3: Wala ka pang hagbas.
2: Silig magunin sa pusod.
0: Tanggala ko nun na imong ngipo sa tumbangan, B.
2: Pangarap mga kuday, oy, kay kanang magkuhan ko rin, kaya tanggalong ko na kuladaan ang kuhan, day.
0: Kana?
2: Kasi maapil yung tuho na.
3: Mura mga kagaibot, ana, o kanang taklob sa
0: Tansan.
2: Pwede mga ikala, live na karo mabati
3: diya sa... Taklob pa Tansan pa.
2: I-welcome sa di mga taga-Mati, go.
0: Oy, mga taga-Mati, Seti. Labi na si Kuan di nga, si Pikong, si isa sa dya, mga Bayuta Warriors niya, mga membro sa asa, Gabi.
2: Sa Gabi.
0: Oo. So, si Kuan po, si katropang Pipo Pichon. Gabi po na siya.
2: Gabi sa siya, makita man sa istura at sa itsura.
0: Na nag-request din yung patanawa ko na kung sa ngipon ni Inday Erika B.
2: Ayaw, uy, makuhaan ko kayo. Kung ambiyan din sa kuhaan, dito yung ipagama sa likod sa kay Sano Sindra.
0: Ipaasay na din mo daan pag ulit yung ibuhat.
2: Kuhaan ni siya, kanang gikam ni sa kuhaan sa Diyat.
0: Sa asa?
2: Sa Diyat.
0: Sa Diyat?
2: Sa Diyat Dos.
0: Oh, diya, sa Diyat Dos din nagigan. Asa na?
2: Sa pantukan, good, uy.
0: Ah, dito na?
3: Wala ka kanto niya, Diyamari?
0: Asa na?
3: Ato kong na-landslide ko itong ni Agi.
0: Ay, katong dito sa pantukan nga. Yes. High grade kayo.
2: Yes. Sakto, dahil kayo mga vulawan diya maring.
0: Baby, pagkita ko na ko sa imo, smell tanggala ang mouthpiece, be.
2: Ayaw, uy, kay masok ko rin si Marie Edgar ni mga ano ko. Pakuhawan lagi ko ni mo
0: niya rin. Kanisa, uy, ito'y tama yung kamunduhan. Puro mo na yung mga mouthpiece, be. Tanggala ko na yung mga, be. Dili naman siya kalitok ni isa kabayot, kaya may ano siya nga, pag may siya report, malagpot mo itong ihang ba?
2: Ano saan ang ma-report na siya?
0: Mag-report.
2: Anyway,
0: ay, nangatubing Manila ba?
2: No, Manila.
0: Panalumigin kami Manila. Panalumig na ba? Pagpagluwa niya, no? Kaya niyana kasi mo sa bayo.
2: May ganit kinapsa sa dila.
0: Napsa sa dila.
2: Napukuit.
3: Sa kayo na yung may kuan.
2: Napukuit siya kaya.
3: Sa Boracay na ita.
2: Katang kita sa Bora.
3: Sa kayo may parasiling. Kusuking hangin, magmahanan.
2: May gano'y kay Tasong Dila Bayot.
3: Tatingala ko, Maring!
0: Ah.
3: Kaya pwede na hiluma. Naniburot ang ape.
0: Kay?
2: Kaya, gitsulala Bayot, oy.
0: Nagsuka, Juya?
2: 3 months naman ko ato.
0: Hala, oy.
3: 12 minutes, usan itong pa dito niya, gibuyan sa ubos.
2: Basta kaya mga tambasakan, Maring. Busog kayo, Maring. Mga tambasakan sa Boracay mo rin, nagkakuan ko rin.
0: Uy, Maring, nakatawa, nalipay medyo kuha to kayo. Pagsakay niyo sa parasiling, Boracay si Kinsa. Pero pag naong niyo, kayo Boracay naong sa kaluspan na kayo.
2: May gani, Maring, kayo natin yung mga crew sa bangka na doon na sila ka ng white flower.
0: Oo.
3: Ingon man tong, di ba, ingon tong crew nga, og manaog na mo, ana. Wapa ka na may kasaka.
0: Iwarawara ang kamot.
3: May ana, uy, ano ko, alkansi siguro, uy.
0: Kaya
3: 15 minutes ang giingon, napasa sa 5 minutes.
2: Kawawan ko ni Maring.
0: Ayaw naman. Be, kung atinoon nag-iingon ninyo, be, tanggala ko na ninyo mga marpil, be.
2: Ayaw sa kay Kuan Maring, kanang confidential magod niya. Ano ka mga Maring, i-welcome po na ito ang mga namatik katundurian sa XFM Bukidnon.
0: Yes, ay mong mga idol niya sa XFM Bukidnon. Sige niya.
2: Report na punta.
0: Report ko na, be. Ano yung ala mga katropa at ang paminahon ang report gikan sa gawas ni...
2: Meeting met account po na.
0: Ako naman. Dili na tato na stress ko tan kay. I love my job.
2: Yes. Okay, welcome sa nato mga higala diri sa mga nanamati diri sa XFM San Francisco.
0: Aba.
3: Ikan sa bayugan uno hanto tres.
0: Aba. Siyempre, diri sa General Santa City.
2: Sa lugar ni
0: Evelyn Samasahe.
2: Yeah. Og ni Philip Olegario.
0: Yes.
2: Og diri sa Davao. Wala pa ito sa Davao? Wala pa?
0: Ha?
2: Sa Davao?
0: Gi, buta nga barikin. Di takalahos dito.
3: Kuhan sa dead spot.
0: Dead spot dito. Sa garat dito. Ang imong ang audio na ito dito, putol-putol.
2: Mao ba? O grabe ka sad, ano?
0: Pero, mag-report ka dito. Mag-report ka dito, mag-putol-putol yun.
3: Grabe.
2: Sample na, anong putol-putol man?
0: Example, be. Naisunog sa Bolivar, be.
2: Ito, kineng karoon, tanisiyo kayo.
0: Be.
2: Ikaw mo kikipatuga-tuga nga, maayo ka na mga balita sa sunog. So, karoon mga katropa dito maglangat sa temporaryong putlo ni ato ang paglilingaw tukod kaya doon na yung sunog diha sa aksyong liko mga maring. At makaban si Master na dali niya, Master?
4: XFM Flash Report. Flash Report.
0: Master,
2: nabati na kung nga marag dool ka sa sunog kaya marag nasupukit ka.
3: Gisendan daw.
0: Gisendan lang. Wala man lang. Report mo. Magbuti mo.
2: Sinding na. Mura nagpulso na.
0: Magbuti mo. Chape atong signal dito na PDI. Ay nga. Oh, di ba?
2: Ay, nako. Og, syempre, mga igala, 23 ka mga barangay diri sa Dakbayan sa Tago. Maayong buntag. Kumusta nga ito ang mga kinabuhi di ha?
3: Grabe nga dagang ka 23. Nakinimemorize na, Mari.
2: 11 ka mga lungsod sa Davao del Norte o ginaglangkoban sab sa tulo ka mga component city.
0: Aba? Gigamitan ng component? Karalo ka ng component, oy.
3: Gigamitan na mag-history.
2: Gilangkoban sa Tagum City. Sa Island Garden City, Absamal.
0: Aba?
2: O sa Panabo City.
0: Aba, congratulations!
2: Ang mga lungsod naglangkob sa Asunsyon, sa Wata, New Corilla, Kapalong, Talaingod, sa Duhali.
0: Aba, kung duha?
2: Kung tulo?
0: Trihali.
2: Og syempre, diri sa Carmen.
0: Sa Carmen. Ano
2: ba ka mo rin? Nagkukay mga balot ng nasa
0: Carmen. Nasa Carmen.
2: Hindi ko kalimut ito ni Hapita diha ba? Paingon to sa pulmiro, pinaka-pulmiro na to ng mga otor.
0: Adi din siya ka, di ba siya ka-relate ito nga time kay Makuan mani, ma-restrict mani din siya ito nga time.
3: Nakaupan pa nila siya sa unang tour?
2: Uy!
0: Uy, itong kuhan diya eh. Siya rito dito sa...
3: Siya mga nag-duty?
0: Asa mga tour gingo ninyo?
2: Sa local tour ba?
0: Local tour siya sa kuhan ba?
3: Butang niyo ka ng pangalan.
2: Local tour.
0: Local tour, oo. Pero niyagi ka sa Carmen.
2: Niyagi ko sa kabubo ka ng mga itlog diyan sa Carmen Marie. Nagkukay na. Itlog diyan sa...
3: Hindi itong pula, Marie.
2: Ayaw to.
0: Ay, itong pula, oy.
3: Ang saman itong pula?
0: Maalat man to.
2: Katong pula kay, I'm sure, nagit ito nga, oh.
3: Ayaw, diba?
0: Kala naman mga itlog nga na yung pula, kala pula kayo na naman ito nga, oh.
2: Gani.
0: Parat-parat.
2: Kaya pag kung itmigil sa bakit alam, bistiso siguro ni.
0: Oo.
2: O sanihang ikaw ni ito.
0: Ay!
2: Ay, magawa mga maring
0: ha. Sige, Ben.
2: Tila greetings, taotod ato ka ng taga-ano, pagtagad apan sa dipa, o sa kanindot nga mga musika atong ipababatid niya kaninyo. Kining kagtahan, hatun ni kanato sa kapsula.
0: Sa kapsula nga kanin Turbo Male Enhancer, no? Kining kagtahan ni kanin sa mga uyuan ni Jano Gibbs. Mane ang Bee Gees, kay pangulong kuba ni Barry Gibb, ni Andy Gibb, o ni Morris Gibb.
2: Ilang parin tila si Pinky Webb, kay mamora magtuno.
0: Mamara.
3: Si Jason.
2: Jason.
3: Webb.
2: Si Jason Derulo.
0: Jason Derulo.
2: Alas 10:33. Exciting!

0: Yes, and that song was brought to you by Santon Gold Herbal Capsule. No, kung gusto ninyo gyud na nindot kayo nga food supplement mga mga katropa o mga kasulid. Oye, ang kabalo mo, mga katropa, kung nagproblema mo niya, kabalo mo siya nakalindot sa tuwang produkto, mga bayot. No? Kaya nani siya ay spirulina. Nani siya ay malunggay. Mm-hmm. Aga, syempre, nani siya ay ahos, nga tanan, nga, o ganing mangustin. No? Ang mangustin, bayot, paminaw mo, mga katropa, o sa ni ka, queen of all fruits, no? Ang kuwanan niya, kusog kayo ni siya, o ganing power kayo ni siya, o nakabutang ni siya sa tuwang kapsula. So kung gusto ninyo nga pakusgon ang inyong immune system, aba sa pa inyong gidugay di ha? Adto na mo sa mga butika at pharmacies yung mga lugar kaya available na dito ang Santon Gold Herbal Capsule.
1: Yes. Alam mo palayo kay mapaakan mong iro.
0: Yes, awan indeed.
2: Kalingkap hili kay sampalay na paakan sa iro mga
0: ani. Mga ani giingkit din siya. Sa tip pa to ni.
1: Na indiksyonan sa indiksyonan.
0: Sa pa tong iro ganing nga kapak alin niya?
2: Si Marlo? Well, welcome sa tuwang tila. Greetings.
0: Alright, baby.
2: Hala, comment na mo rin sa ato ang mga comment sections. Comment na mo rin sa ito ang
1: live. Daghan kayo kung nabasa mo rin. Puro mo ni kalbo.
2: Apan sa di pa mga igalato sa napahibawa na ito mga viewers nga live na karo makitaan sa Facebook page.
0: Yes.
2: Sa XFM Makati City Davao Oriental.
0: Yes, yeah. It is.
2: Makitaan sa Tadria sa XFM General Santos City nga Facebook page.
0: Aba.
2: O Tadria sa 107.1 XFM Taguo.
0: Yeah. Aba. Laglaro-laro kita din hi.
2: Ang pinaka nindot og mga comment mga man ato siguro tagag mga pahalipay.
0: Oo, taga Bayugan ka, taga San Frans ka og nindot kag comment, taga Anta ka og gikan sa kwa ha. Trismel.
1: Why? Dako gid ay mare.
0: Pinakamay anak kay Dusmel.
1: Pero nanghulam siya, pero nanghulam siya sa kwa panggas ganina. Nakay 1.5.
0: Nama ko'y budget ana.
1: Ay, nakay budget ana.
2: Nasiguruhan mo siguro ka?
0: Ha?
2: Akong gi-check kanina sa BPA o pamalagi.
1: Kahit nag-share rin na nag-una di ay.
0: Natural, naman ko'y mga source. Naman ko'y mga kwan.
1: Source of income.
0: Dili. Mga kwan, water resources.
2: Spell source.
0: Ay, kanagod usahay. Good nga ka ng kwan, way. Kanang mga na love offering.
2: Mahulaman. Ako mga igala ha, alas 10:39 na nga itong oras. Di akin ato ang tila greetings mga maring. Hatod po ni kayo nato sa ito ang munihinungdan nga murag, bisan pag mga medyo may kuwan na may edad na ta, pero may mga batanon nga puntag hitsura.
0: Yes.
2: Tungkol di sa ito ang adlaw-adlaw nga pag-inom nga maayo pagkapili nga kape, kini ato ang Santon Gold Coffee Mix.
0: Aba.
2: Yes. Unsay naa sa Santon Gold Coffee Mix?
0: Naa na siya ay glutathione.
1: Naa ay collagen?
0: Yes.
1: Nga pang pahami sa panit?
0: Kana?
2: Ano sa'yo mga sangkap niya?
0: Ano mga sangkap? Ikaw mabigay. Mga bride mo yung kamong duha.
1: Ikaw.
2: Wala ko na patuloy.
1: Ikaw ang kusog mo sabon.
0: Mamasa lang ni siya. Mamasa.
1: Kuan mo tayo
0: mag klase mo kuno sa on na yot magkuan mo gawas kay mag garden.
1: Sige daw ikaw daw be.
0: Asa man?
1: Oh, brightest man ka kaya. Sige daw ikaw daw.
0: Asa man be?
1: Unsa may mga sangkap ana?
0: Ayaw pali noon.
2: Ay, pataka.
0: Ay, pataka.
1: Pataka ka na.
2: Mga maring, kung naminaw lang ka sa radyo ron, mag-text ka sa ito ang text line sa 09663069569. O yung gusto ka makita naman mga beauty nga pang international event. Pang Coachella.
0: Ay, o sa mamani ay.
1: Pero paspas daw kayo imuhang numbering. Dapat hinayon daw eh.
2: 0966-3069569. Ano, 69 mo rin. Mamuhi po yun ako ang kuwan.
1: 69?
2: Baka na mga yung anak, ganito.
0: Baka na mga 69 nga number?
2: Ay, kasi Maringkindi, ana.
0: Ay, ba? Si Maringkindi?
2: Yes!
0: Si Kindi? Katong gipa-search na ito ni GM?
1: Ay, ito. Si Kindi o si Kindi?
2: Gipa-search o...
0: Gipa-search ni ana. Bigis siya nga i-search sa guniyot. O, kay nindot kay ni siya. Nindot siya. Wapa si Kindi.
2: Ano di ay?
0: Si Kindi Veloso.
1: Artista siya? Artista?
0: Yes!
1: Artista.
2: Ang sa'yo mo naman tayo dito ah?
0: Kanang, anak ko niya, kanang siya'y tattoo. Mm-hmm. Oh, nasa tattoo diri sa kilid.
2: Diri?
0: Ang imo. Diri, diri.
1: O sa pinakita mo maring.
2: Kuan ko nang nabawog.
3: Ayaw diba?
0: Bawog di ayang. Singkaw, singkaw.
1: Banana type siya.
2: Abulo ka maring, ang among Miss Unicainet, mura gina among tinawon.
0: Ah! Katong ba?
2: Katong ka kabugno ni Kindi.
0: Ah, okay.
2: Kabulo ba ka maring, no? Kana magunahuna ako na mga ana maring, di ko kunahan maring ay.
0: Manaman.
2: Kanang kapabaya ka ni Edgar, no? Nga di na kayo ginagalaw niya.
0: Ay! Wala na kanya ginagawa, kanang ginakamang.
1: Unsan pagalaw? Unsan pagalaw? Wa may magalaw.
0: Alo, aba, oh, aba, aba, aba, aba, aba,
1: maragi. Makita, makita man sa dughan.
0: Aba, maragi, agit ka maring Erika. Giyagit ka. Giyagit ka niya. Wako nung kay mawa ko nung yung kamang.
1: Mawa si Lando. Kanang kasi ako si Lando. Aba? Naasay makuot-kuot.
0: Hala! Sinaw na siya makot-kot na rin.
2: Pati na ka ito nagkita ni Lando akong gisimot yung kamot. Beti, bahua o eh.
1: Uy! Naliko ko
0: eh! Ito ay na ang Juya!
1: Guwapo kaya ko ang sabon, clear skin soap.
2: Kamu may nagtapal yan.
1: Dili ka kamhumot, Ana.
2: Marie, kamu may katapal ko utak ko, no?
0: Ha?
2: Kuta.
0: Maragwan man na lubog-lubog pa ba kayo ni? Marami sa pangalubog pa kayo.
1: Saan mo na Marie yung bagong panganak?
2: Marag, pispan sa bingkungan nga magpang kitahogsan. Ayaw ko, mutila na ito mga
0: maling ko.
1: Yes, kayo. Kay Nana po'y nagpabuyag diri sa comment section.
2: Sige,
1: ipalihog din ko mga maring ang mga link na tuog screenshot na diya sa comment section. Ipalihog ko og Zier.
0: Aba, mura nakainom ni. Mura nakainom ni isa kabayo diri maring Erika.
1: Pwede na ka ng mantika ang naka-on.
2: O, itimba yan sa si ato ang sakto kay kamarog nga GM. Kaya matibiyan siya karunday.
0: Ay, ang ato ang GM.
1: Oo.

0: Ang lalay man yung mga ikwana na, B.
1: Basta sa pinamiro, para di manglood si mother.
0: I see. Kuan, dyan si Rosemary.
1: Yeah.
0: Yeah. Salamat ka ayon ni mo na ma Rosemary, no? Dukhanon po nga nikpus o ni.
2: Pasalamatin sa si Ma'am Venus. Kaya kita ka ang kagisa ka kabalding sa bawo ganina.
0: Uy, Ma'am Venus. Yeah. Thank you kayo, Ma'am Venus, ha? Sa uulitin.
1: Oh, hello, si Maring Erika. Mura kag si Dilima. Ana si Ma'am Rose.
2: Lalo na ginan si
1: Ma'am. Ibalik siguro to imong jacket.
2: Si ibalik siguro na ako. Sapaw siguro na ako sa ako, Maring. Kaya lalo na ginan si Ma'am Rose ay...
0: Kasi man si Novi 13. Shampoo reveal.
1: Oh, shampoo reveal daw. Ikaw, Maring. Kwan. Si shampoo ni mo?
0: Head and Shoulder.
1: Oy, Head and Shoulder.
0: Yes.
2: Spell, Head and Shoulder.
0: Kala kong kangol, ulo, buha, baga, anak ba.
2: Oy,
0: si Kwan, G-An, Yuswan, pamaybay. So, ay, kawaw, gigwig ni Maring Erika. Anong ma... Moraga si
1: diwata gani oh.
0: Oo.
1: Isa man ang diwata katong katong nang sa Paris or
0: kato siguro ni.
1: Paris o kato na ipusil.
0: Kato. Oy si mo siguro na si Dave San. Oy ato sa ning shout out si Dave ba. General Lau mayo bungkag maser ka kagus pahon pa ba Japan ang aba murag na ni.
1: Kumbaga siguro na master kung kas pahon pa ba daw na.
0: Ang upaw?
1: Oo.
0: Wala na. Kala man siya. Dali na siya. Uy, saan man eh? Halil lang ah.

0: Okay, we're back, no? We're back.
1: Oh, yes. Kala yung mga simple, mga gamay lang, mga kuwan.
0: Yes, may mga technicality.
2: Isa pa yung nakajari amaring si John Buriado, ha?
1: Og si Nancy Camilo.
0: Aba.
1: Ay, mga maring, akong request nga song gahapon, ha? Lahi ang migawas.
2: Ingat pa si...
0: Kinsa.
1: Ang sakit din nga song yung request ng lahi na migawas.
2: Sige, Jabi, ito na nang klaruhan.
0: Klaruhan. Kisa man lang, sila si Ma'am Rosemary Ignacio?
1: Si Nancy.
0: Nancy. Ah!
2: Ma'am Nancy, ito na nag-send din. Kaya ito na tagang ay pagtagat
1: ni Ma'am. Ni-comment pa lang letter sa pedido.
0: Aba, si Richard Garing, si Toto. No? Grabe naman itong batang ito.
1: Ikaw lang yun ang makakuan. Basta sayahan ko on.
0: Ay, wala. Yung
1: comment.
0: Kisa may ngon niya. Nindot lagi wig. Anang isa din. Aba!
1: Built in ng gihapon nga wig ni.
0: Parang may problema ka dyan, bata. Ato, ha? Na.
1: Oy, napon si Nobe Tracy, wig na.
0: Aba.
1: Ay, musigunda mo.
0: Paklaro, ana, natug ka. Basi na yung Facebook ang naminaw na. Lahig yun kay ma-copyright.
2: Basi sa Facebook ang naminaw malahi jud kay mga copyright.
0: Yes.
1: Ay, Ma'am si Nancy Camilo. Makapirate lagi ito sa imuhang kuwan.
0: Ay, lagi, Nancy.
1: Request. Natingala po ganyan may kay imong request.
2: Ito paminaw sa kuwan, Nancy, sa radyo.
1: Sa radyo.
2: Wala may copyright dito.
1: Sa radyo naman paminawon, pero diri ka mo tanaw. Kailangan na kayo sa radyo po ka mo tanaw.
0: Correct sa kukikol.
2: Kinsa man imong request, Nancy, kaya ito ng taga-agpagtagan bitag, 4 naman ang request dari
0: kanto kung laang kailan kaya song by Leslie Montes aba
1: tigusam lang Julia
2: ayaw ko kagita parin
0: agaw sa magtagurhan nila ni Julia
2: baba di ay
1: Julia Montes.
2: Sige.
1: Apilo na to si Eldren kayo na.
2: Si Eldren Gabi Production present ang mga Perido Warriors, Maring. Aba, di namin dito kay mapresidahan namin dito.
1: May ganit dito kay mabuhi pa.
0: Tapsingan na ay siya.
2: May ganit kay wagi tinuod, Maring. Hinera sa pag-tablet, Maring.
0: Sige.
1: Napaisa. O napaiduhan ang pakuan.
0: Si Ismael Sibiliano Asuncion. Good morning, Katrofa, avid listener Jude, Miss XFM, og Usher, sorry, Usher. Ayo, Usher, sad miss sa inyong pagdak. Shout out.
1: Asa mo nang Usher?
0: Abot sa last to siguro ni.
2: Sa Pronton?
0: Shout out ko. Aba, sa among ang customer nga si... Tadadang, tadadang. Lakali lang ha. Sa ta... Sano siya? Kang Esrabel Printing Services, diya sa Mawab, accept tarpulin, aba, makabayad mo.

0: Mubayo. Bayad-bayad mo pag mga inaanak nga ko.
1: Agyan ta nag-proposal.
2: Yan na po na si Pinaso Dolorito.
1: Unsa ingon
2: niya? Joseph, asa maayong morning mga banggiitang bayot.
1: Uy, uy, gibundak niya.
2: Dahil lagi kaayo siya.
1: Gibundak niya ato ang mga
2: ano siya nga, mga dramator nila binakang master.
0: Aba.
2: Ang dating doon, andito na ngayon.
0: Aba.
2: Ito kasi yung mga ku-awardings.
0: No, Inlomika.
2: Shout out from Furok Tadina, Furniture Compound.
1: Aba, katotong gato na itong maring.
2: Katong na ay mga mga kuwan, mga islab-islab.
1: May mga bangko.
2: Kisa
1: pa ni Driasis.
2: Lanang kadagan lagi ay.
1: Ano siya nga si good morning, katropa. Avid listeners dito sa XFM. Og user po sa inyo ang mga products. Shout out sa amo ang customer nga si Isabel.
2: Nadi ay?
1: Ano lagi diri ay? Maloon na siya ko anima.
2: Ano sa manay niya ay? Ano siya ni drama ni boxing?
1: Bueno, ato ang oras. Alas 10:51 na sa buntag. Mo kanta sa ako ni si Jolena.
0: Si Jolena Magdaniel.
1: This is Angelina.
0: Angelina Jolly. Okay. Sige, matulad sila Angela B.
1: Matila ka mo na ito, no?
0: Matila, bata,
1: sige, atong dito magdungan kayo. Matila na kung sa'yo mong dungan.
0: Oh, gani. Kasi magbangga itong mga ulo.
2: Listen kayo, maring yung ulo po.
0: Ala, aba.
1: Kayo ko na ako, buna-buna.
2: Agtang
1: na ini, ha?
2: Okay na lang, agtang. Dili lang itong huluganan sa Tokyo.
0: Lain lagi mo ay. Ganyan na, bago rin yung meeting, dili ko ninyo bilihon, kaya ako may tigulang ninyo diri.
2: Sorry. Ilihay lang ito kamay kay basi ang katong tuluganan sa tokens maapil. Ilihay lang namin.
1: Ayan na, mutila na mga flowers.
0: Ako na lang yan, Bi, kay magbangga tong agtang.
1: Sige, ako na, go. Adapit.
0: Asa, dili ko sa kilid-kilid lang. Dili lang ko dito sa my Quilio the Pit. Dili lang ko sa my Quilio the Pit.
1: Apa sa di pa to sa taga pagtagan ning request ni Camilo kay mura gahapon pa ni siya na to mataga
2: Pasiguro maring
1: namati mo
2: sa radyo sa mamati
1: sa radyo pamati ayaw sa Facebook kay mo balhin man ang tuan diha dai mo balhin man ang tugtog puli man ang mga kini Rogers. Ako si Maring Erika, dili kay guwapo, dili Miss Tessa, pero di makopensaan tungkol kay mangunay og silingan.
2: Kailan lang yapon ang iyaan si Tia Daria.
0: Masarin na danini, mawag yapon.
1: Oh my God, sabay.

0: Hello! Hello, mabuhay! Chihuahua uli! We're back again. Sama mo, marama mo gipang bitok. Hinay man.
1: Natingala ko bang kada sulod abris.
0: Alam nga lang, namatay sa kwarto.
2: Nakita ay portahan dili.
1: Ano, di portahan.
2: Bebe, tanaw na to ni sa gawas. Sige mga tao sa gawas. Abrin sa
0: nakuha. Bebe.
1: Ano na agad yung naglingkod? Si Butsuloy.
2: Nasi, kuwaan dili.
0: Nay, mag-umbutsuloy di ha? Yung nagbantay.
1: Ay, anak mo na ikuwan siya, Papa.
0: Ah, okay.
2: Sige. Na, maring alas 10:58 ng ating oras. Welcome ka mong tinan sa ito ang special segment, The Merites and Friends.
0: Yes, palakpak lang natin. Palakpak.
2: Arne, bagong latest na
0: nari. Sabi mga bagong latest ninyo, Bing. Kaya binalang ako na may mga Merites na ito. Siyempre, mga membro... Mga membro, sa mga wala ka pa, Mina, wala ka balon, no? Na may bago na may naprobuhan sa SEC.
1: Oh,
2: sa kabalo. Sa meaning sa sec.
0: Kanang sunod ba na sec 7, 8? Oh, alam na.
1: So medyo layo
0: na tanabdan. Layo na tanabdan. So bago natin na-approve na, no, kay, siyempre ang ato ang kami nga tulog, we are the member of the PMA class series class 23 series of 2029.
1: Ano sa meaning ng PMA? Pasunwa kabalo sila.
0: Philippine Merites Academy. Yes.
2: That's right.
1: Actually, Maring. It's already.
2: Spill already.
1: Ay, pais lang sa.
0: Eh, mga bayot na gani nga, di mga guwapa, jugo earth pa dyan.
2: Ako mga marin, ako ay...
1: Elementary graduation naman, Gord.
2: Kabalo ba niya ito ang The Merites and Friends, karong segment. Hato di ka na ito sa Santon Plus Coffee Mix. Doon ay isang cup nga, sa isang cup.
0: Ah, siyempre na yung mga kwan niya. Kalang soya beans, malunggay powder. Dilinas lansunis, ha? Soya beans na siya.
1: Soya beans.
0: Siyempre, nakatadi ay kantong... muna nakarindot sa to akala malunggay.
1: Mangustin.
2: Nakababa ka marin kay Kanasiya. Kinito ang Santon Plus Coffee Mix. Taas siya ang content aning kiningitawag o isoplavones.
0: Isoplavones.
2: Mo-control siya sa mga hormone. Muna ay mo-resulta siya o muhiyos sa to ang mga nagkadiayiya ng mga hubang.
0: Mga nagkadayaing. Aba.
1: So, kunti niya po tubot ang mga kuan.
2: Ito mga cancerous ba?
1: Kanang mga rayuma. Kaya nabubak mo na.
2: Sakto.
0: Tama. Kaya kanina nga, aba. Sa tanan niyang gibuhat no, sa tibok tuwik. Kanina may... Tama ka, Karwin.
2: On the record.
0: On the record, Your Honor. Yes.
1: Lain po kayo i-apil na itong bukol-bukol.
2: Apil siya. Mga bugon sa suso ovariensis tumor sa matres.
0: Diba?
1: Mayuma, Kuiter.
2: Matagdiki.
0: Matagdiki. Tanan. Mayupa, mayuma. Ano?
1: Matagdiki, matagtuko.
0: Uy, grabe naman yan.
2: Ang Santon Plus Coffee Mix, mga maring, mapalit na sa mga parmasyang butika sa tibok Pilipinas, mapalit sa diri sa tuang clinic na to, mga maring.
0: Aba?
2: Sa napita magitan sa...
0: Sa
1: Ganti Road. Sa DIY Building. DIY ba yun?
2: Dili, uy. Taka na
0: ganun siya. Sana siya Ganti Road?
1: Yes. Door 8, first floor sa Central Building.
0: Aba?
1: Yes.
0: Sana siya?
2: Ganti Road.
1: Door sa DIY.
0: Ganti Road.
1: Ganti Road.
0: Knock-knock.
2: Who's there?
0: Ganti Road.
1: Ganti Road who?
0: Ganti Road, take me home.
1: FRC.
0: To the place. Hoy, si Aloy, hindi nag-comment. Hindi nag-comment. Gusto na ko, si Mami Ann sumabal. Aba, masuko. Tarong agdila, mga mari.
2: Aba, gimingal
0: siya. Aba. Unsa man masay ni mo, maring Dariani. Ni Mami Ann.
1: Kuan lang. Kanang...
0: As is? Napakasakit naman mong salita, ha?
1: Grabe. Lahit po kayo ang usap ko yung istorya.
0: O sa may mong ikwan eh, kung ikaw, o sa may ikwan eh, i-greet na si, i-greet mo na si Mami.
1: Shout out niya sa Japan third floor.
0: Ah, kinsa?
1: Mami.
0: Lahit
1: na dito.
2: Ala,
1: nag-artat na ba?
0: Ay, grabe. Di ba close ba ni Maring Mami?
1: Close?
0: Ah.
1: Secret!
0: Diyos lang. So, palang gathat lang kayo mong matalagi.
1: Wala mo ko na itulog.
0: Ah, okay.
2: Ay, naku, mga
1: dili mo ko na hathat, wala lang si tulog.
0: Ah, okay. Sige.
1: Wala na mo ko may ka-pay out sa risk coin. Naglago ko na, naglago ko ng Martin.
2: Sige, isa nga Martin.
1: Ayun, naku, mabunalan ta. Si Martin Colin.
0: Ah, okay.
2: Hoy, nakababa ka maring dili na dai mga babae mga Marites di ay.
0: Unsa ba man?
2: Dili pa yung mga lalaki maring.
0: Oh, ba?
2: Hoy, di na ko ni.
1: Unsa man siya?
2: Maring. Nagud ko yung mga screenshot, nako yung mga voice email, oh, nako yung
1: kasagaran ni lalaki ba yan sila oh.
2: Nako yung mga witnesses.
0: Yeah. Na mga namo yung mga ganang
2: na yung mga
0: star witness.
2: Oh, na yung mga na yung mga spot report. Nani siya yung mga vlatter. Dalhanjo ko mga evidence.
1: Apil lang diyan mga screenshot o link.
2: O sa pabandi ay.
0: May lain pa?
2: Nana siya
1: mga. Kinsa man amaring?
2: Na ako yung kaila maring banga dito sa dila ko yung ganang lugar ha. Marites ka iyang ba na maring?
0: Mama?
2: Masa ko kundi ang asawa maring kay ipamarites man sa mga silingan.
0: Oh, lo, uy, kagrabya. Kaklariks, Ana.
2: May human ang asawa, ang bana ma rin nga, sus, kanyo po. Akong asawa ba kayo ka ng lagom kayo buwan?
0: Uy! Ma?
1: Uy!
0: Hala, uy!
2: Lagom kayo buwan, mura ka ng gadong.
1: Gadagom?
2: Niya kay mga Martis po niya mga kumpari.
0: Usa yung ginaibit, chikahe ko na kubi.
2: Sus, may human ang asawa kapulo. Kita maanan pa rin ka ng manok na nabitay.
0: Aba! Ngayon mo lang, marang nakuan?
2: Ang tapay?
0: Aba!
2: Ingaan ako kung akong asawa, mga pari, ingaan ako lagom ang kwan sa kong asawa.
0: Hala, grabe, anak.
2: Sus, kaya hindi mo na tinuod maring.
0: Marang kwan lang, anong fake news, anak.
2: Mga allegation.
0: Okay, sa mga allegation.
1: Mga gama-gama lang.
0: Mga fabrication. Fabrication, fabricated.
2: Giwarningan sa asawa. Giinan sa asawa ang banang ako. Di jud ka mo unan na mapanabi ni mo. Di na nakaka-jerger sa ako ah.
0: Kaklariks, Ana.
2: Sus, karun kay wak na gud sa kakuan maring. Gi kuan na siya maring.
1: Giyan sa mga?
2: Gi prostatis na.
0: Gi prostatis? Prostate siguro. Ay, kami mo prostatis, oy.
1: Kau ba naman sa kuan sa grudges?
0: Ah, grabe.
2: Lahi-lahi na sila. Lasus maring kayo.
1: Pura magkagwala ng listin
2: din. Niundang maring, niundang panabi ang bana.
0: Ha?
2: Sus, paglabay rin sa mga pipila ka mga adlaw, nahimo ang adlaw, himong bituon. Anton yun, nahimong buwan.
0: Nahimong buwan, anya?
2: Nanabi na sad.
0: Nanabi na sad?
2: Nga ang kokomelon ko nung siyang asawa kayo, di gunugunahan siya. Di mo kukunahan mga pari sa akong kokomelon sa akong asawa, kaya gamay kaayo eh.
0: Uy! Mo ba?
2: Madalag ka ng mansanitas.
0: Ay, pataka!
1: Mismo iyang bana ka istorya.
0: Yan na?
2: Okay, Maring. Uy, wala Diyos.
0: Hello, uy!
2: Soko naman siya kay asawa, Maring.
0: Kaklariks, Ana.
2: Giwarningan sa asawa ko. Di siya ka mo... Kung nagpanabian ang imong mga di maayo nga mga binuhatan, magbahay juga sa
1: pabot
2: nga panahon.
0: Hello, oy, grabe.
1: Gibaharan. Kuya ko ng lakihan, no?
2: Gikuanan
1: siya mga... Talagsaon lang kayo na maring.
2: Gikuanan siya mga Detroit, oy.
0: Detroit?
1: Detroit?
0: Hala, gikuanan siya Detroit?
1: Oh,
0: grabe naman ang Detroit, oy.
1: Kihadlok yun sa Detroit.
0: Kihadlok siya. Kihadlok siya. Unya, na sa Detroit?
1: Oy,
2: sakto maring.
0: Kaklariks, Ana.
2: Hindi mo makamang mga bungulon.
1: Ayun, ayun idulit maring, mabungol maring.
2: Nanabi mang gihapon maring.
0: Ah.
2: Nanabi mang gihapon maring. Ingon man tong wala. Kanang ina man ang asa ang bana nga. Sus kan akong asabon sa iyo, kini kun mo na kini nanay buni ang
1: iyo.
0: Nay ibo nang may layang lumipad. Ana.
1: Unsa may porma na maring?
2: Ana siya nga ang kilid sa sapa sa bagsabangan na.
1: Ayun ma. It's a... Mura siya ang sapa na maring?
0: Oh, sama na magsabangan?
2: Kaya dako man.
1: Dahil mag...
2: Sus, karon, suko na dyan kayong asawa maring. Wama na siya kapugong maring. Nag-inom na dito sa kuan, sa kanto. Lani, tiyo si Doy.
0: Aba!
2: May parisyoning.
0: Na, di ha?
2: Si Tia Wani, nakakita agad niya.
0: Aba, katong kuan ni Puldo, itong pagkumagong kuan, Puldo.
2: Sakto.
0: Hala, uy.
2: Sus, pag-abot dito maring, umabot dito na asawa maring, gibika kaan dito na iyang mga kauban maring.
0: Ay! Gibika ka dito iyang asawa?
1: Dito sa grupo?
2: Dito, gibika ka, uy.
1: Gipakita, gyan?
2: Gipakita,
1: we.
0: Kaklariks, Ana.
1: Naon siya naman eh.
2: Hindi, naingon na ang sabang nga. Tanawa doon niya, Ben. Tinuol ba nang ipanabi sa kumpanya nga. Kahamis, Ana, naka-clear skin, good na.
0: Aba.
2: O niya, kay ni tanaw sa mga nakugang ang mga kuan marin.
0: Ang mga
1: lalaki.
0: Ang mga lang tanaw.
2: Ingon nito nga na ingon ang banang, ay, wasampugin na.
0: Wala ni Dagan nito marin, ni uli sa balay, na ingon nga, muli itang, may ano man, napasa kong una-una.
2: Kaya ni Hangyo marin, ni ingon marin, hala ka nang kuan, uy, ka nang muraga, nukos nga putian.
0: Mura siya ka nang live itong nukos nga po. Lumiyagan ma ito ka nang
1: lukulang pula.
0: Kubutan live ito lumiyagan. Itong gagmay nga pula.
1: O saan ka nang kubutan po?
2: Ka nang kubutan kay naman na yung mga puntik-puntik.
0: O puntik-puntik. O
1: saan ka ito mo ha?
0: Ka nang ingon niya nga putian. Kato nang mga mahalun. O mga
2: sulido.
0: Mga sulido.
1: Katong tagas o globot?
0: O nga live itong tagas o globot po ito yung mga lumiyagan.
1: Ah lumiyagan.
0: Daghan ng
2: Kilawan to na sa barangay Luban.
1: Ay, paano na ni Kapitana din, ha?
0: Yes.
2: Nakababa ka rin. Wala man to sila mga kuan maring. Wala man to mo. Sukot naman kayong asawa. Gidala siya sa barangay. Barangay functionaries.
0: Aba, dito sa kuan? Dito sa...
1: Gipa barangay?
2: Gipa barangay.
0: Sa lupong taga-pamayapa?
2: Sakto.
0: Aba.
2: Kaya kayo na naghimo sila mga settlement.
0: Aba, kapag siya mga settlement dito?
1: Ayaw naman.
0: Pakuya ko daan na.
2: Naghimo sila mga documented settlement. Nagipirmahan rin sa kuan. Gipirmahan sa mga purok chairman.
0: Aba.
1: Kaulaw, ana, oy.
2: Karo man rin, ni kuan man rin, na yung partida man rin.
0: Ay partida?
2: Na partida ko musa pagi daw ang musa pagi daw ang bana. Biyaan gid siya.
0: Uy! Ang asawa.
2: Dili ang katong bana.
0: Ah, okay.
1: Ano biyaan man siya maring?
0: Ang asawa?
2: Ang bana lagi.
1: Hoy, ang bana ni yapon di ay. Amay man ako ang asawa.
0: Amay ako ang nukus.
2: Ayaw ko yung bangibi.
1: Ayaw ko ba?
2: At sige, katawa rin ato ang Marites and Friends.
0: Hoy, ayaw ko biyan. Sana kay itumbi kayo ng ata.
2: Ang lumayagan?
0: Ang asawa.
2: Ay, naku. Ay, lagi mo
0: pagkana. Ayaw ko biyan. Sana kay ang gaway ana. Ano ka sa gaway ana? Takas mo kailangan.
1: Sayang ba na?
2: Lumayagan.
0: Dili, sa asawa.
2: Umok ba naman rin?
0: Galing lumiyagan?
2: Dili, ang kanan siyang asawa.
1: Ayaw
2: mo ba? Ayaw mo ka mo mga maring. Balik mi ang kato ang live drama sa to ang Kung Ako Ikaw. Siyempre kato ato ang Marites and Friends. Atutok ka nato sa Santon Plus Coffee Mix. Kapina, tambal pa. Mapalit sa mga butika nationwide. Kining kanta, asa ni Pahinungod?
0: Asa man mo na Pahinungod na?
2: Pahinungod ni sa tanan
0: mga... This song?
2: Ikaw na, hard mo kami ang
0: lingkong. Okay, this song is dedicated to all the girls you loved before. And most especially table 69. And thank you.
2: Exciting.

0: Alright, ganito sila na Gator Gators magkakataon sa Sunrise MPC Garments. Diyan na sa kung ano ang ilang location na sa puro katuparan. Sa puro katuparan de Church Village. Oh. Siyempre, kay bago mabiyata din sa ito ang area of responsibility. No? Diyan sa Magugpo South, Tagum City.
1: Magugpo
0: South.
1: Sa
0: Diyan sa Tagum City. Usman ako ha, Sunrise MPC Garments. Diyan sa may puro katuparan Teachers Village, no? Magugpo South Tagum City. O ka, syempre, ang ato ang pinakadibat sa basta mga gusto mo rintag mga nilot kay mga sakyanan. So, address sa DMS Car Rental Tagum City dahil sa Pioneer Avenue. Crossing Christory Village, okay? So, pakitaalan to ninyo ilang team leader dito nga Kuya Ug Alot. Katong ni Kumulit sa toa dito.
2: Nakuha mo rin, ha? Ang galing mo, ha?
1: Okay. Siyempre, mga maring hatot-sapti ka nato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Nag-una din mga igalaron nga tawag aning mas malamig maayo ang imang isi. Mag-Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, Ascorbic Acid, Sodium Ascorbate. Santon Vitamin C, alkaline nga vitamin C, mapalit na sa mga parmasyang butika nationwide. O siyempre sa mapalit mga maring sa nakadaiya nga mga istasyon sa XFM Mindanao o sa XFM Network Philippines, mga higala. Labi na gandiri as dakbayan sa Tagum sa mamangita sa ito ang produkto. At ito na mo sa Yes to Health Clinic and Pharmacy, mga makitaan din na sa my door 8. First floor, M Central Building, dool lang sa Mr. DIY Palikot sa Palingke, Ganti Road, Barangay Magupo West, Tagum City. Doon na libre nga check-up.
2: Haya?
1: Gikan sa Miyerkules, nga ito na sa Biyernes, pangitaan ang saktong barog nga si Doxy Jenny Druda. O siyempre, pangitaan si Palangko.
3: Ayaw
0: naman. Sige. Yan
1: sa mga kamot, ang SWAT papil, nga ito ang hatagag pagtagad mga maring busa sa mga viewers, palihog kong share, kaya makita ang bayan na muna, galili din nga, wala ka share, pambarangon din na muna.
0: Ay, ito sa ipasalamatan ito mga sponsors ng drama, no? Ang, siyempre, ang, asa pa pa niya? Okay, ang, there is my, pangalan na ni Pablo Resto Bar.
4: Loading kayo.
0: Loading kayo ko.
4: Loading kayo kamaring. Ano ulo to? Ano ba? Mura magbutong maring.
3: Ayo. May buntis niya.
0: Hangkay ko ba? Nagsige ko. Nagsige ko muna una. But anyway, salamat kayo, Nabi. Sunod na lang, Nabi.
1: Sunod na lang,
4: ang ito ang produkto di ay nga itong bago na itong ilabay din ha.
0: Ay, siyempre, siyempre.
4: Sa wala ka balo ang Wonder Taniniha Plus.
0: Wala na to.
4: Na-dissolve na na.
0: Dissolve na.
1: Kaya na dito may sa police station, gaya na siya sa police itong anapa kay Haplas Master.
4: Okay. Mm-hmm. Yan, gaya na nga wala na.
1: Nga wala pa na.
4: Na siya karon nga bago na po.
1: Si bago.
4: Ipagawa sa inyong bagong produkto.
0: Siyempre, di ba na bagong produkto? Bago na ko na yung clinic.
4: Ay, clinic
0: siyempre nag-schooling man taong ka na nga siyempre gusto man taong na atay profession siyempre ang na magitay mga inaan nga mga factor no nag-schooling taong doctor
4: nag-doctorate
0: niya pangumay nag-abadyo ko ng
4: nag-lockdo
0: yes ana no so nahadlock ka naman sa hangin nahayag ug tubig
4: ba.
0: So, basig, mapakan ka o gagani mga lang, mga mananap, sa maning tanga, banakon, mga kaning anakunda, ang mga dinosaur, kikik, sigbin, o guban pa. Ayaw mong kabalaka, adula mo sa itong clinic, do, ay patandok lang na sa kanan. Original tandok, no? Tanini original tandok na nalido yung mga dusi kabuk mayot. Kung asa karapit na paakan, puli-puli ang nagsup-sup.
4: What?
0: Kung ikaw patakakagpangihi, diyan sa inyo ha, mga kasagutan, yung tukbo nagbitin, kubra, baksan, uguban pa ba, mga viper. Ato lang mo, daganda yun mo. O niya, hikti na inyong mga daba nito. Kaya kung mapakan na, kaya paghikta naman, kaya panalikas sa kang rabis.
4: Yeah, yeah. Kasi pangalan na ito, usap, sa mga nga clinic.
0: Sakwan, natani ni original tandok.
1: Okay, yeah. Makamari mo naman tayo kung ano, salamat kasi.
0: Tara na!
1: Last na lang kanya, Gary Tribahan, Maring Erika, pag-greet niya, be short hair lagi ron, aba. Salamat sa pointer stylist si Ken's Barbershop. Thank you kaayo, mga maring, ano na ito ang drama.

Sugus mayong pamatasan. Tukuti ako nga makahatag sa kong katahuran ganinyong tulo, mga katropa. Dila na lang tamoy sa isahon kay kas kay wag mga tinta o papel. Kanya ko suwat suliran karon ako ning ipadangat sa inyo ha, tungod kay diri sa among lugar diri sa Sydney, Australia. Sige, big tanaw ng inyong live drama. Nga naguluhan, kung ako, ikaw. Master, Maring Daria o Maring Erika. Na-inspired ko kay gusto na ko matagaan kong katinawan ng akong problema karon. Kaya akong problema nga nagkabiban ng akong dako kayong abaga. Para masayran nyo kung unsa giunod ni akong suwat, atong sugdan sa sinugdanan o ginanay mga panghitabo.

0: Ay, basta man, naayo na ba rin ninyo ang mga ipangayo dito ng mga sakinan ninyo, mga broy?
1: Ay, okay, nakaayo.
2: Okay, sir.
1: Kuya, natong puratahan sa akin. Kuya, tingin ko importante ko siya lagi.
0: Ah, siyempre.
1: Oo, piyawa. Bako ni nga latest ni.
0: Bako latest ni.
1: Wapo kay tingin ko yung puratahan.
0: Ikaw, Silito.
2: Sir, okay kay sir, kining giusab na ko itong mga break, sir, kay mo kuwan man sir, kining mo prevailing sir subidaon.
0: Ha? Ayaw kay kuya, wala lang imuhang kuwan, mo prevailing o gana subidaon.
2: Nga isa ka sakinan sir ako ang gitrabaho na ko. Mo kurbada man siya straight.
1: Ha? kuya, wala sa kinan na, uy.
0: Kay kuya, wala na.
2: Muna akong okay na noon, sir, wala na siya problema. Anyway, trabaho naman ako siya, so...
0: Si Master Pugi!
1: Sir!
0: Kumusta ba lang imuhang...
1: Good morning, ha?
0: Kumusta ba lang imuhang ipaayon ako dito nga katorigitor dito? Okay na to?
1: Oh, okay na kayo kanyang mga bulldozer, ha?
0: Huh? Ah, sige.
1: Gitaran ako mga break.
0: At ibong kaupar ni Manuel, ipakutala ni Manuel sa nito, ibong kaupar nga, yun sa niya paghami-hami, wait.
1: Ako siya, ipakutala nga, Goku, para mo natalo sa matching mo.
2: Sir, napo ko'y trabaho ni Isada, sir, katong kutsi, sir.
0: Sige. Ikaw, sir.
1: Okay na kayo, sir.
0: Okay na.
1: Ang kusunan kay Mohander ni.
0: Oh, di na lawag siya. Siya na lawag ni mo niya. Tumaga sa na, tumaga. Siya, bata. Lakaw sa na.
2: Nawag ba na kumasawa? Ito bago na kami. Ma'am?
3: Pino, si Rayana ni. Kasi asawa kayo ni mga. Uya, pamanggod ta?
2: Eh, pakas lang, beto. Kaya nag-uli na ko.
3: Man, pang. Pangos si Lito. Kanang lain kayo kung paminawag. Marapadali ko rin kwarta, be.
1: Kagipadad ang 30 mil.
3: Okay, kamarang
1: taon na po ka.
3: Karang taon-taon, marang makumatos, makuha niya karang taon-taon, oi.
1: Masin na kay sakit. Sakit siguro ni mo diya. Masin na sakit ni mo, na-diagnose kayo na kay cancerous.
3: Hindi na ko kayo, hindi na ko i-explain bang kayo, marang happy to jugo ko, kumatos na jugo kay kupa.
1: Sige lang.
3: Pala ni ko kwarta pang, ha?
1: Pila man.
3: Ay, ikaw rin bala pa, mga 30 mil pa.
2: Ginoo ko. Gipalong na niya. Sindan ako akong uyab og kining niya 40 mil.
1: Ayaw na ma.
2: Nasakit ni siya. Naigibati akong uyab.
3: Mato nga ay gayon na nga nakuratan ko nga nanawag nga akong uyab nga si Diana. Kaya kumatos ko na siya. Kunya, murag di ako makaya mga inana kong uya. Buto na rin kamot yung kayo. Ako si Ludri, sahay ka na nga. Siyempre, padala pa ko sa akong pamilya. Buto nang hiram kong kwarta sa akong kauban. O inana yung mga pangitabo.
2: Wala man kong sapi, Debbie.
1: Uy! Ano mo lang kapring pareha matang bagong swindlo?
2: Kung...
1: Tanaway mong BPO niya, tama.
2: Uyab na kung si Dayan, nasakit ba? Ambot, wala pa mga madiagnose sa doktor kung si sakit niya.
1: Oh, pero bago rin makalapadala, pre.
2: Bago rin gani, 30 mil.
1: Nga.
2: Nga, nakumatos mo daw siya, pre.
1: Uy, kaluway, pre.
2: Grabe siguro ko yung... Diba?
1: Kaluway niyo mo, pre.
2: Katarog panarbaho ng lakiha, bagay sakit man siya.
1: Kung sa may tuyo rin mo, pre.
2: Wala mo kung 40 mil, pre.
1: 40 mil?
2: Hmm.
1: Palawa na po kayo sobrane, pre. Marag 40 na po niya kong kwarta na rin.
2: Pula mo lang.
1: Gamitunon mo kung ako, pre. Pero 30 lang, pre.
2: Mabalik ka kapi out sa risk ko, eh.
1: Gidagan man eh. Gidagan, Martin, pre.
2: Sige, pre. Gamitun ko na yung 30. Kayo. Ako na lang po nag-jizz.
1: 30 lang sa pre. Kaya wala na ko yung kwa, pre. Magpadala man po ko.
2: Sige, pre. Mapadala ko.
1: Sige,
2: mo lang ko na, pre.
1: Sige, pre.
2: Isin lang sa akong J-Cash.
1: Wala na kay Go Time. Go time.
2: Wala lagi pre, pagkakuha sa kanini ang mall.
1: Sige. QR lang pre, taga, isindi ko QR.
2: Oh, isindan taga. Sige pre ha.
1: Sige pre, may problema pre.

0: Hello.
1: Yeah, kumusta naman ka rin? Padaan ako sa kwarta, ha?
0: Bila na yung mga ibadala? 30 mil na yung mga ibadala?
1: Punan ko na unyag 10 mil.
0: Masulito. Anong guwan ba?
1: Bibian.
0: Dayan, uy. Kasi man ang Bibian?
1: Buangan nga. Mamura mo nagtunog. Muna yung mamura.
0: Lain-lain nga. Wala kayo mong istorya ba? Kay, masig magkumatun sa saan ko, ane.
1: Dayan, pagtarong na yung taon. Ay, pagkao gulay, daghanan nga ni ka.
0: Pagkao na nga ni ko, kilaw na kayong carrots, dire.
1: Excited ba ako nga muli ko, ako balibalihon, takag mayo.
0: Kasi mga muli?
1: Nakakuha ba ako mga style sa mga Australiano dire nga balibalihon ba?
0: Tarong ba?
1: I-apply na ko si Muha. Muli ko sa adlaw.
0: Ha?
1: Muli ko.
0: Sige, paputun na ka, ha?
1: Sige, ha?
0: Sige.
1: Ipaw na niya. Excited naman ako muli, eh. Mauli na lang ko sa Pilipinas aron nga matiman ako siya, unya makabawas ko siyang ihang kahimtang.

0: Diane, giminga ko si Mua.
1: Dako silito.
0: Di ba giinan ko ikaw nga nakuha mga style nga sa mga style sa Australiano?
1: Karon. Pasina.
0: Giminga ba ka na ako?
1: Giminga ko ikaw ni Mua silito.
0: Habis sa ba ni mo buko-buko?
1: Kita ka ni Mua?
0: Murat buko-buko sa anay.
1: Dali-dali mi ako. Dali-dali. Kuala juku ha ka nang kuala juku ka nang kanang dusak-dusak kagugtaman ha. Kanang mo sa gunto ko ha.
0: Ay, pag-istorya niya na ba ako?

0: Grabe, weh. Kailang, grabe naman juga kayo. Oho, pamangkas kamil.
1: Wala kang kay practice day, kuning kuan, Dayan. Prafisado man ko kay gaji mo ko sa Australia.
0: Kuan ba na kay problema ba?
1: Unsa man na.
0: Unay-ina ni mo. Sigundahan lagi na to ni Ron.
1: Ah, sigundahan ako
0: niya. Akong anak pa. Na problema ko sa anak. Nakumatos na po siya.
1: Imong anak?
0: Oh, nakumatos kay ani magudi siya kanang nadagadagan bisan do sa may sambag no niya. Na, na slide siya ba muto, nabunal niya ang ulo dito sa punong aslobe.
1: Bangas ka. Ano sa may imong plano? Atong ipa, hospitalize?
0: Tagay lang kong kwarta. Tagay lang kong kwarta niya. Ako lang bahala.
1: Pila man po? Bangi. Hot down po, tagsapi ano yun.
0: Marag na kayo, gistorya?
1: Wala. Kaya, yung ko ba nga, lamin niya kayong yutro?
0: Otra lagi na do. Okay ra nimo 50,000?
1: Unsa?
0: Tabo bayad na dito man sa private hospital ba na ko na dia sa may kuan sana dia o. Dia sa may mission o dia sa may mission.
1: Dakwa po na sapi mo pangayo dayan. Ay sa mo down. Kamo mi ka sa kuan nga kapoy ko trabaho sa Australia.
0: Sige na good be.
1: Eh sige sige. Dito ka ba?
0: Dito ka mo sugot. Biyakan ko na yung nong. Biyakan ko na yung nong. Asa man. Ipagin-pagin ako sa muna.
1: Ang tapay ng soja kong ilong. Hindi ko makabalibad mo ito tungkol kay mahal ta ka.
0: Salamat kayo, Joselito.
1: Naro. Chiki akong issue ha?
0: Asa man eh? Chiki?
1: Dito din mo kaon sa BPE.
0: BPE ni?
1: BPE.
0: O saan BPE?
1: Kanang bangko ba?
0: Bangko. Sige. Oh.
1: Sige.
0: What? Pagpuan mo ba? Pagsulti mo daan. Sige na. Salamat kayo ha?

0: Master, kung ka ati maring Daria o ka maring Erika. Nyuli ko ka balik sa mo dali sa Sydney, Australia. Diri ko ni balik kong trabaho kay naurang na maurot na akong kwarta dito eh. Actually, maturot yun kay grabe madyo kaayo ni si Diana makapangayo na ako. Pero kay love you magukuanin niya. Nagyatag na ko ang tanan. Muto nga after 1 week, nakuratan ko kay nanawag na po siya. Okay na ni mga panghitabo.
1: Magnormal na po. Trabaho na po tayong kalakihan eh. Ay, hurot akong 100,000 pag-ulis Pilipinas. Kihatan ako kang Dayan ang 50 mil. Uyag, pamunta mo yung gasto naman kayo, pero okay rin ako kayo. Palangga man ako, lahab man ako. Ring din ako silpon, nakasilent man, pero gabibrate man. Ma'am! Hello, ma'am.
2: Hello.
1: Kusa man, kapoy na pong ulit ka. Nihila ka?
2: Ano nga, nakumatos ko.
1: Nakumatos sa puga?
2: Mabag is okay naman kung anong kumatos.
1: Asa man karun? Nakatawag man malagi ka?
2: Ano, madala na sa mga hospital.
1: Karuha ko niya. Kinini ang Dayan.
2: Pinati kong kwarta na rin, Mang B.
1: Kwarta na po.
2: Sige na, Mang. Kung sabi ko sa niyo, Mang, kumatos kong tama na rin.
1: Dili, oy.
2: Pila, Mang,
1: pila.
2: Dali lang kong mga 30 mil o 40,000. Pwede lang kung ano, Mang. Marang, Mang, kumatos niyo ko, Mang.
1: Mang. Ginoo ko. Nakumatos ako. Akong pinangga. Manto ko sa kung kumpari mi, manghulam ko. Sabi, manghulam ko.
0: Onsa?
1: Ora mago pre.
0: Lugawa no.
1: Pero mo sulod gyud lo pre. Bayran ta ka pre. Tubo ilan no ganang nang 20%.
0: Pre, sigurado ha magina kay.
1: Lagi pre.
0: Padala pa bayad ako ni.
1: Ibalik lagi na kursi mo pre. Padala na ko. Ako ang uyab na kung dagyan bigi ko matos pre.
0: Oh nga ni sir ano. Asira ko lang tawagan to sa linlin. Na ko nga sulod na ko magpadala. Ibalik bayad na ini ha.
1: Ibalik lagi na ko pre.
0: Oh si.
1: Lamat gi pre.
0: Ah si.
1: Sigurado ko na ko. Isinti na ko dayon siya ha. Kinuo ko, may tagmasalbara to siya, uy. Ayun na ba ko, nakumato siya, kasi may muriseba.
3: Ayaw naman.
1: Halibog mo na ko ng kalaki, ha? Halibog ko.

0: Hello. Hello, ya.
1: Oh,
0: si Podong nih, si Podong.
1: Nampir menindah, Yan.
0: Hello, hello.
1: Mungkin saya kali ini.
0: Si Podong nih, ya, si Podong.
1: Eh, ketong kuyang, Dayan.
0: Oh. Aduh, li, ketong manghut.
1: Aduh, udong, kamu sama nih, mong ati, dong.
0: Gimana lah, mong kortan raya kayak kulang.
1: Unsa?
0: Oh, kulang kayu.
1: Kulang akong gipadanga. Time tamel?
0: Okay, bubayan memangkasang wan kena ka emergency room kena emergency menyunya. Pembayaran majukannya don mahal kayu angkat law sa hospital dreya.
1: Unya pila may kulang pod.
0: Ma mga 30 mil lang yun ya.
1: 30 mil another 30 mil na.
0: Oh nya kay damay damay i-test ya mga kanang sama kwan ya kasabot ka sa kong istorya ya.
1: Oh sige mo tagay ko mga 5 minutes mo kuan ko mo send ko diha.
0: Sige ya sige ya. Sige.
1: Ita di plekisyo. Masaon ko man eh. Halos naman taga-adlaw ni doon eh, 30 mil. Mato ko sa kong isa ka-amiga na ko dali sa kaobar kong trabaho. Mahulam ko niya.

0: Ansa? Kada ko ba ng katidara? Sir.
1: Sige na gud kay emergency man gud akong uyab na kuno sa Pilipinas ba kay sige ra magkumatos.
0: Tabaw ka osilito mo dahatay ko ta ko kwarta nimo pero daghan man ko mo mga beru nun uy. Nag apiki kay ko karon. Sige.
1: Basta sorry kay is disturbo ha. Usaog ko ba ni? Asa mo kumulang sapi anang kalakihan eh. Tinuod pag anong ipang-sulti sa kuyab nga si Dayan.
2: Muna karoon akong problema. Marindaria o maring Erika o master. Masigin lang pangayo niya akong uyab si Dayan. Makita po na ko nga na kumatos yun siya, pero may buong ko nga nung dali kada tuntaw siya magkumatos. Dali na hala niya ay master. Kada nga, sige na kumatos. Di ba kumatos ka o saraman na? Di ba ka lang nga, balagsara may masalbar alang kumatos. Milip sa kuwani akong uyab kay kaning ma, sige ka kumatos masalbar po nung banan ng kwarta. Karoon lang libo ko kisa akong mahiraman ani kay karoon lagi kay kulang rakulutong akong ipadala niya nga kwarta. Na isa kakaoban lang ko din rin, mo ko ka, malangan din ko magkuhan mo, haram kayo mo, baliban man, niya malitahan, magigdagway. O sabi ko, buhaton ani, master, o ganing maring Darya, o maring Erika. Tinuod ba kaha, nga, gani si Diana, nga, nakuan, kaning nakumatos? Tinuod ba kaha ni, nga, ang kwarta, na dito panulong sa ospital? Kapila ba din makumatos ang usa ka tao? Master o ganing maring Darya o maring Erika. Sulti ko no kunin yung bigay. Kamu may nagpalik-alik o ganing tamang-tambag aning radyo. Magpaabot yung ko sa inyong mga tambag. Dini na lang kutob. Huselito. Huselito.

0: Og mo kato mga maring ato ang gibasa nga kaagi today at Miyerkules mga higala kaagi ni Osilito nga unsa kay tan-aw niyo ani gihukhukan kay si mga maring
1: kuyo kay maring kay ang komatos bro kay isa ra man siguro oi
0: ay makatawa pa man gisi ang ganang komatos ay
1: dili man po siya isa pwede duha kay komatos man
0: ah komatos kang duha
1: pero kung isa lang komawan
2: aba aba na pagkagaling ng baklang ito
1: ako pa ang brightness ko.
2: Aba.
0: You are so brightness today.
2: Yes, yes. Para kang blur wax. You're very brightness.
0: Ang galing mo, ha?
2: Oo.
1: Oh, dami.
2: Sige, ato lang ato na ning dambagan.
1: Ang galing mo, Chrissy.
2: Sige.
0: Sa mga gusto niya sa mga tambag mga higala ha, sa to ang gikaagi, gigibasa na
1: kaagi. Mayroon siguro tag-kuan na tabang ano yun sa mga comment section.
0: Wala, comment mo sa to ang text line. Comment sa text line.
1: I-comment sa text line.
2: Sige.
0: Nag-aaral sila lalo mo. May mga rest dali ah. Hala, ato ang text line 0966306 9569.
2: Ayaw, abang, bigat lang igagtingog, ha?
0: Aga, ito ang page na to. Aba, nakakauli na si Paribubong.
2: Si Paribubong, gisundo na siya ni Paring Gab.
0: XFM 107.1 Tagom, i-comment ang inyong mga suggestion.
2: Yes, mga bayulinting reaction.
0: Yes, mga inyong mga on the record, ha? Mga comment. Mahitungod sa kaagi ni Osilito, mga mali. Kasi mga Osilito niya.
2: Amo, taglasan niya nga. Lungi po kayo siya kayo. Ganun mo rin.
1: Kaya nga siya maotong operator sa Dabaw?
2: Adeli ni Mao. Adeli ni Mao. Adeli ni Mao. Silito to. Silito. Kawa ba ni Romel?
1: Lito ko na ito.
0: Wala to si Jose.
2: Jose.
1: Lito lang yun siya.
0: Lito lang siya.
1: Ay, hindi. Julito man to.
0: Julito.
1: Julito.
0: Dakan dyan eh. Tabuan ni mga ani.
2: Dakan kayo ka mga inanang mga kuhan, mga sitwasyon, labi na sa gawas. Kani mong mga kuhan sa gawas, good. Kani mga, ato mga OFW. Ay, shout out to mga OFW, no?
0: Yes.
2: Mga heru na to.
0: Meaning sa OFW daw. Meaning sa
2: anang, ha?
0: OFW meaning.
2: Kanang, kala mga abroad ba?
0: Nag-abroad.
2: Ano, nilang nyaw.
1: Bright to check kayo ko. Meaning lang yata, kaya yung pasabot lang.
0: Timila na sa nakainom mo, Santon Plus Coffee.
2: Yes,
0: mo.
2: Yes.
0: Grabe ka, Bright.
1: Lantip kayo yung panguna-una.
2: Na,
0: comment na, Mick. Doon na nag-tambag din.
2: Si Jusel, si Jusel.
0: Sa'yo ni Jusel, go.
2: Dili mayo nga, sige po siya, ugatag. Tama dyan ka, Jusel. Very well said kayo, no? Ang ihang itambag yun, mga bayot.
0: Tama nga, Sil, pero tama.
1: Yan na po si Kwan, si Bethlehem Oring. Ano siya, hatagan na lang niya, kailabang hanap niya.
2: Aba.
1: Kuya Osad, kutdanay po ni Gimuha.
2: Pero ato iskutan na mga inanang ang mga sitwasyon. Ato mga katropa na ito nga naminaw ron rin sa may kanyang mga nagkadaiyang party sa Tibuk Kalibutan. Mga taga Middle East. Mga di nga, naminaw taga USA.
1: Abisan pa din sa Europe.
2: Aba, sa Europe.
0: Sa Europe. Sa lugar ni Putin.
2: Ni Kwan, sa Russia ba? Sa Russia ba na?
0: Sa Russia ba ito?
1: Iyahay na sa gira karon diya, ha?
2: Sa Ukraine. Diya sabot sa Ukraine.
1: Ukraine?
0: Kasi ka na, presidente sa Ukraine?
1: Sa Ukraine gani?
2: Ha?
1: O sa inadi, ha?
2: Kumaan, mga inato. Hoy, sige na, magtambag lang kayo. Sa oras o, 44 na.
1: Napagigil para kuhan si Kwan. Ana si Ismaela, si Biano Asuncion. Na good nun. Na-scam man ka. Once na makumat

0: Mastura de ay. Huwag po dahil kakapiat.
1: Aban, awasan yung mga bunchat.
0: I-delete na yung bunchat di ate. Wala na yung tao.
1: Wala, mingaw na. Para
0: ibalik na to dito sa kangkuhan. Ibalik na to sa kumatos.
2: Balik na dito.
1: Kumatos, puntaan naman kayo nung doon.
2: Correct, correct. So, mga bayot? Kinahanglan magunang mga kwanu eh kanang kung ikaw na tigaruhon gina ni mo na og jamming baka nagi gichar la baka nang imong uyam.
1: Dapat din sa mga kuno mga confirmation.
2: Yes.
0: Grabe din na mo sa kabalo nga halos kada adlaw 30.
2: Ana magudya siya. Ana gid siguro na basta main love ka di gina ni mo na siya.
0: Sa dako sa sweldo kay tag 30 man gyud in adlaw.
2: Dako mag sweldo gid sa kwanda oh Australia gyud
1: niya. Dako gid sa Sydney. Oh. Dako kay na sweldo da dai.
0: Bisan pa diri sa Darwin City.
2: Ah, di oh, mao ba?
0: Sa Darwin City.
2: Lin-lin dito, nakasulim lin-lin dito, nga grabe kayo, lahat sa mga mail, ututindot, untay-tay-titi.
1: Oh, dako,
2: dako,
1: dako
2: kaayo.
0: Dako kaayo. Oh. Halos ka dako.
1: Pamaton eh, siguro na, Lin.
0: Yes. Pamaton eh, siguro na, Lin. Nung dako, madyugang swilo.
2: Chappy daw, alay siya, chappy, di madungog, alay siya. But anyway, ano ba, no? Na may mga inaana nga mga instances na kanan yung digin siguro ni mo na kwanun, o digin siguro ka magpailad, ana. Uy,
1: sakto.
2: Okay. Ana, pero na may uban nga, nagisiri tao nga ka ng bisag unsaon, diligid sila malain, basta naigugma na siya sa iyang mga kwan, yan. So, siya katawo, di ba?
1: Kung ikaw magod na mabutang diyan sa sitwasyon, makuha na, kung ka, mabuta ka. Makuhaan ka ba?
2: Ay, manginana.
0: Kasi mabuta.
1: Kana ba, mahal niya kakita.
2: Di na kakita. Di ka makita doon sa mong pagbati.
1: Di ka makita sa kamatukunan.
0: Ang delikado, nagmaamang. Sige, pangayo.
2: Kana may...
1: Masinyas lang.
2: Masinyas na, morgan traffic aid, ha?
0: Mati nga lang, tanong sa pagsinyas at pagtawag.
2: Sa pagsinyas. Talo na, turya.
0: Sa pagsinyas. Buwak sa langkot.
2: Sige.
1: Sige, salamat kayo. Tapagan na ito niya. Kaya kami kapalig-alig ganito.
2: Kung ako ikaw, kining uslito, equal na I clarify your vicinity, your area of responsibility. Kaya mo nang imong tanaw, ni mong sutao, ni mo na dito tinood, bagay na. Kaya kung magpadala kasi mong ibati niya, maparera ka sa kong kailang. Bisa kung sa'kin, discourage niya yung kagalingon, ma-discourage siya sa kababae. Pero di siya ma-discourage ka na, di problema lang yun na ni mo. Dapat yun, kwan yun ka. Kaya nang imong ginang isulod si mong alimpatakan nga, doon ka klase ang tao diri sa kalibutan. Walay mangingilad kung way magpailad.
0: Ay, correct.
2: Yes.
1: So, salamat kaayo. Dilito sa padangat sa imuang suwat kaagin. Ingat ang tulog
2: mo.
0: Kung ikaw.
2: Ako.
1: Ako si Maring Inday Erika. Deligwapa, delimister sa pandima ko pensado ng guy. Manguna yung silingan.
0: Kailan nga po nung yung iyaan sa kanunayang panabang? Si Tia Daria.
2: Aba, mara nga po yung ubos nga yung ubos nga igalas kang inan. Ang galingkod nga sige gabarog. Mas sinilita rin eh. Maura gyapon hangtod karon.
1: Nagkasalamat og
0: te

0: Ah, gusto mo limang isalista niyo ng eskapel, ya?
1: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
0: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko sukol ni mo?
1: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Akong butangan og musukol. Exciting?
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking chan. Doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
5: Marlene, o Chia, gasiyok akong dungan. Sige, gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kayo siya.
3: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibati, ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom ng kape, bawalan ko sa doktor ng kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit na yun ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dahi ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dahi o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dahi mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakuntihan kay sige kong dugo-dugo. Kung saka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya, sistinge lang ninyo, maayo dyan yung kapi ha.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
10: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
11: Mga katropa, exciting dito!
12: XFM.
2: XFM.
12: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila. Ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga pauling headlines, katropa, hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Paulong Marcos Jr. nakikiisa sa pagunita ng Eid al-Adha. Mahalagang okasyon, binigyan din po ng Pangulo.
2: Headlines. Net satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bumaba sa first quarter ng taon. Rating na italang pinakamababa mula nang magsimula ang kanyang administrasyon noong 2022.
0: Headlines. CIDG inirekomendang kasuhan ng reklamo obstruction of justice si Senator Robin Padilla sa DOJ.
2: Headlines. CIDG at NBI sinalakay ang umano'y hideout ni Senador Bato de la Rosa sa Angeles City, Pampanga.
0: Headlines. SILG Remulla. Nilinaw po na natiling search and rescue operation ang ginagawa ng mga otoridad. Diyan pa rin sa pagguho ng gusali sa Angeles City, Pampanga.
2: Headlines. Sa balitang regional, dalawa patay sa pamaril sa loob ng mosque sa Zamboanga del Sur.
0: Headlines. Balitang international, mga katropa, ang Cuba humingi po ng tulong sa United Nations laban sa Amerika.
2: Headlines. Sa balitang showbiz, Vinny, target gawing ambassador ng Pilipinas ayon sa DOT.
0: Headlines. At sa Sports Oklahoma City Thunder. Lamang na sa Western Conference Finals, laban po sa San Antonio Spurs.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Katropa, pananghalian po tayo ngayon ng Wednesday, May 27, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay din po tayo na napapahinggan sa XFM Palawan, XFM Davao, at XFM Cebu.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phone.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Diretso na tayo sa detalye mga katropa ng balita sa XFM News Nationwide. Unahin po natin ang report. Pangulong Marcos nakikisa sa pagunita ng Eid al-Adha. At ang kahalagahan ng okasyon binigyan din po ng Pangulo. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM, Mega Manila.
1: Live report.
3: Nakikiisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Muslim sa Pilipinas at sa buong mundo sa paggunita ng Eid al-Adha o Feast of Sacrifice. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Pangulong Marcos na ang banal na okasyong ito ay paalala ng pananampalataya, pagpapakumbaba, debosyon at pagtitiwala sa kalooban ng Allah. Ayon kay Pangulong Marcos, itinuturo ng Eid al-Adha ang sakripisyong iniaalay ng may katapatan at pagmamahal ay nagiging lakas at pagpapala sa pamilya at sa komunidad. Hinimok din ni Pangulong Marcos ang publiko na isabuhay ang diwan ng Eid al-Adha sa pamamagitan ng kabutihan, pagkakaisa at malasakit para sa mas makatao at inklusibong bagong Pilipinas. Katropa mo muna sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Inaasahang makikiisa ang mahigit 10,000 kapatid nating Muslim. Muslim sa pagdiriwang ng Eid al-Adha o Feast of Sacrifices sa Blue Mosque, Maharlika sa Taguig City ngayong araw. Maaga ring nagtipon sa Quirino Grandstand ang ilang Muslim para dumalo sa scheduled prayer na nakatakda kaninang alas 6:30 ng umaga. May mga kapatid na Muslim din tayong magdiriwang ng Golden Mosque sa Quiapo sa Maynila. Ang sagradong araw na ito para sa mga Muslim ay pagkilala sa wagas na katapatan at pagsunod ni Propeta Ibrahim kay Allah, kung saan naging handa niyang ihandog ang kanyang sariling anak na si Ismael bilang patunay ng kanyang matibay na pananampalataya. Hujat din ang Eid al-Adha, ang pagtatapos ng taunang Hajj pilgrimage.
0: Samantala, mga katropa, sunod-sunod din po ang aktibidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw para sa kanyang unang araw din na state visit dyan sa Japan. Nagsimula ang schedule ng Pangulo sa welcoming ceremony sa East Court ng Imperial Palace sa Tokyo bandang alas 9 na umaga. Sinundan niya ng state call kay Emperor Naruhito at Empress Masako sa Takinuma Audience Room. Pagsapit po ng alas 2 ng hapon, may pagpulong naman ang Pangulo sa Japan-Philippines Parliamentary Friendship League sa House of Representatives sa Tokyo. Nakatakda rin, katropa, ang roundtable meeting kasama po ang Japanese stakeholders kung saan magkakaroon ng Memorandum of Understanding at signing sa pagitan ng Ayala Group at Japanese companies, at magkakaroon din ng state banquet naman sa Imperial Palace mamayang gabi.
1: XFM News Nationwide.
2: Sumadsad sa poor negative 15 ang net satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa unang quarter ng taon. Ayon sa Social Weather Station, 33% ng mga Pilipino ang nagsabing nasisiyahan sila sa trabaho ng Pangulo. Mas mababa ito kumpara sa naitalang 40% noong November 2025 survey. Umakyat naman sa 49% naman ng mga Pilipino ang hindi kontento sa ginagawa ng Pangulo, mula sa naitalang 43% noong nakaraang survey. Ayon sa SWS, ito na ang naitalang pinakamababang rating ng Pangulo mula nang magsimula ang kanyang administrasyon noong 2022. Isinagawa ang survey noong March 24 hanggang 31 na nilahukan ng 1,500 adult respondents na may margin of error na positive negative 3%.
1: XFM News Nationwide.
0: Hati ang opinyon ng publiko hinggil po sa usapin ng kalusugan ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. Sa inilabas na datos ng Social Weather Station Survey, 35% mga katropa na mga Pinoy ang naniniwalang nasa maayos na kalagayan ang kalusugan ng Pangulo. 30% naman ang hindi naniniwala, habang 35% ang undecided. Matay sa datos, halos taga Mindanao ang nagsabing hindi naniniwalang maayos ang kalusugan ni Marcos. Isinagawa ang survey March 24 hanggang 31. Ilang araw din kasunod ng unat na nagkaroon ng sakit na diverticulitis ang Pangulo. Nilakuan po ito ng nasa 1,500 na mga adult respondents na may margin of error na positive negative 3%.
1: XFM News Nationwide.
2: Nirekomendang sampahan ang kasong obstruction of justice si Senador Robin Padilla at iba pang individual na sangkot sa pagtakas kay Senador Ronald Bato de la Rosa sa gitna ng protective custody nito sa Senado noong May 14. Pinakakasuhan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa National Prosecution Service ng Department of Justice ang nasabing senador matapos lumabas sa masusing imbestigasyon na pinagplanuhan ng maigi ang ginawang pagsakay ni De La Rosa sa sasakyan ni Padilla para makalabas ng Senado. Natuklasan din ng CIDG na may isa pang sasakyan ang bumuntot o nagsilbing security escort at backup ng senador. Maring tiniyak ng CIDG na walang magiging exception sa nasabing pag-iimbestiga ng kanilang hanay sa paghahanap sa kinaroroonan ni Bato.
1: XFM News Nationwide.
0: Pinuntahan ng CIDG, Criminal Investigation and Detection Group, kasama po ang National Bureau of Investigation, ang isang bahay dyan sa isang subdivision na pinaginalang hideout ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito po ay sa Angeles City, Pampanga, kaninang umaga. Ayon kay Barangay Balibago Chairman Joseph Ponce, pagmamay-ari po nito ng tito ni Senator Robin Padilla, yung bahay na sinalakay ng mga otoridad. Bigo naman ang mga otoridad na makita si De La Rosa sa nasabing lugar. Sa ngayon, wala pang sagot si Senator Padilla, kaugnay pa rin sa isinasagawang operasyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Senador Ping Lacso nanindigan sa minority walkout dahil hawak o mano nila ang rules. Narito ang report. Binigyan din ni Senador Ping Lacso na ipinakita ng Solid Block 11 Minority Block ng Senado na maaaring maging tagumpay ang pag-atras kung nasa panig nila ang mga patakaran matapos silang mag-walkout sa sesyon itong Martes ng gabi. Ayon kay Lacso, mas marami man ang bilang ng Majority Block, nasa panig na mano-mano nila ang rules ng Senado. Dagdag pa niya, kung marumi ang laro ng majority, mas magiging matalino naman ang hakbang ng Minority Block. Umani ng tensyon sa plenaryo matapos questionin ni Lacso at iba pang minority senators ang hakbang ng Majority Block na talakayin at pagbotohan ang mosyon ni Senador Rodante Marcoleta na payagan ang online participation ng mga pagdinig sa Senado. Ipinaliwanag ni Lacso na naipasa na umano sa Committee on Rules ang mosyon ni Marcoleta noong May 11, kaya dapat Rule 24 ng Senado ang masunod at hindi Rule 136. Gayunman, sinabi niyang walang chairman at miyembro ang Committee on Rules matapos mabakante ang mga posisyon dahil sa pagbabago ng liderato ng Senado. Nagpasya namang mag-walkout ang Minority Block matapos igiit ang Majority Block na ituloy ang mosyon. Binatikos din ni Lacso si Marcoleta dahil sa umano'y magaspag at mapangmataas nitong pagtrato kay Senador Risa Ontiveros kaugnay ng usapin sa legal na kaalaman at rules ng Senado. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Naniniwala naman si International Criminal Court Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti na bahagi lamang po ng strategy ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterteng lumiban ito sa kanyang nakatakdang appearance sa first status conference ng ICC Trial Chamber 3 na nakatakda ngayong araw. Ayon po mga katropa kay Conti, nakita na nito yung pattern ng kabilang kampo ni Duterte kung saan hindi pa ulit nagpapakita ang dating Pangulo kaya't nagiging mystical na ang entity nito. Sa kanyang pagtaya, bahagi po ng kanyang teorya na nanghihina na at nahihirapan na si Duterte sa loob ng detention cell. Sa kabila naman ng pagliban ni Duterte, ipiniliwanag pa rin ni Conti ang magiging takbo ng status conference kung saan dito malalaman ang petsa ng formal na paglilitis, magiging protocol sa korte, mga update po sa isinasumite na ebidensya at mga testigo at iba pang dokumento ng dalawang panig. Ang wikang gagamitin din ng mga testigo at kung may iba pang pwedeng makaapekto sa daloy ng paglilitis.
2: Pinag-aaralan ng House Prosecution Panel na iharap bilang mga saksi ang ilang opisyal ng Bangko Sentral o ng bangko na nakatakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado upang bigyan linaw ang ulat ng Anti-Money Laundering Council ukol sa kanyang mga transaksyon at alegasyon ng hindi maipaliwanag na yaman. Ayon kay Bukidnon Representative Jonathan Kate Flores, isa sa mga itinalagang taga-usig kasama rin sa mga ikinukonsiderang testigo ang mga kinatawan mula sa Commission on Audit at si dating Senador Antonio Trillanes IV upang patunayan ang apat na articles of impeachment laban sa pangalawang pangulo na kinabibilangan ng maling paggamit ng confidential funds at seryosong banta sa buhay ng pangulo. Kasalukuyan pang inihintay ng lupo ng opisyal na sagot ni Duterte sa mga paratang bago magsumite ng kanilang tugon. Habang nilinaw ni Flores na hindi magiging hadlang o sanhi ng pagkaantala ang paglilitis ang kasalukuyang tensyon sa pamumuno sa Senado.
1: XFM News Nationwide.
0: Tinawag ni Tingog Party List Representative Jude Asidre na isang political fiction ang inilabas na video ni Senator Amy Marcos sa Senado. Layo ni lamang po manong ilihis ang pansin ng publiko mula sa nalalapit na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Binigyan din pa ni Asidre na mga aligasyon sa video ay walang sapat na ebidensya at puro haka-haka lamang. Kaya't responsable umano para sa senadora na magpalabas nito sa panahong dapat ay nakatutok ang legislatura sa mas mahalagang isyo ng bansa. Nininaw rin ang kongresista na hindi aktibong pinag-uusapan ang charter change sa Kamara o sa Senado. Kaya't nangangamba siya na hakbang na ito ay isang paraan lamang para antalain o kaya'y i-delay ang proseso po na impeachment laban sa Vice Presidente.
1: XFM News Nationwide.
2: Clearing operation sa Gumuhong Gusali mula muling sinimulan matapos ang malakas na ulan sa Angeles City, Pampanga. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
4: Patuloy ngayong Miyerkules, Mayo 27, ang clearing operations ng Gumuhong Gusali sa Barangay Balibago, Angeles City, matapos itong maantala kagabi dahil sa malakas na ulan. Ayon sa mga awtoridad, maari nagsimula ang pagtanggal ng debris at pagsisiguro sa lugar ng gumanda ang panahon. Kasabay nito, inaasang bibisita si Entero Secretary John McTribulia upang personal na makita ang sitwasyon at makipag-ugnayan sa lokal na pamalaan. Noong Martes ng gabi, nanawagan si Mayor Carmelo Jan Lasatindis sa kontraktor at may-ari ng gusali na makitagtulungan sa investigasyon. Kahit ang alkalde, karapatan ng mga pamilya ng biktima ang kasagutan at karapatan ng publiko ang pananagutan sa ilalim ng Unified Command. Nagpapatuloy ang retrieval operations kung magamit ng cranes at pabibigat na kagabitan ang Bureau of Fire Protection Special Rescue Force upang maingat na makapasok ang estrukturang delikado. Sa ngayon, iniulat ng mga otoridad na may apat na kumpirmado na sawi. Kumikit kumulang 16 pa ang nawawala at 27 katao na ang nailigtas mula sa guho. Para sa Rakakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala mga katropa, nilinaw ni Interior Secretary John Vicrimulya na nananatiling search and rescue operation ang ginagawa ng mga otoridad sa naganap na pagguho sa 9-story building sa Angeles City, Pampanga. Ito'y sa kabila ng naging pahayag ng Bureau of Fire Protection na inilipat na sa retrieval operations ang pagkuha sa mga biktima nang wala na silang ma-detect na buhay kahapon. Umaasa pa rin si Rimulya na may nananatili pang survivor na individual na posibleng na-trap sa loob ng Gumuhong Gusali. Inanunsyo rin ang kalihim na mayroon ng fact-finding team ang DILG para mag-imbestiga sa nagiging sanhi ng pangulo o pagguho at kung mayroon pang pananagutan sa batas ang may-ari ng nasabing gusali. Samantala, tumanggi naman ang namagbigay ng pahayag sa ginagawang pagsalakay ng CIDJ-10BI sa kinaroroonan ni Bato de la Rosa sa kaparehong lugar sa Pampanga.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:18 sa XFM News Nationwide. Mga katropa, subaybayin nyo rin kami at pakinggan sa XFM Bacolod 103.9, XFM Cotabato sa 102.1, at XFM Damao sa 97.9.
1: Balitang regional.
0: Unahin po natin sa pagadian ng balita, dalawa ang patay katropa sa pamaril sa lupo ng moske sa Sambuanga del Sur. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
5: Nauwi sa trahilya ang panalangin ng dalawang lalaki matapos pagbabarilin sa loob mismo ng isang moske sa barangay Upper Sang'an, Labangan, Sambuanga del Sur, alas 7:18 kagabi, bisperas ng selebrasyon ng kanilang Fest of Sacrifice. Dead on arrival sa ospital ang 41 anyos na negosyante at isang 65 anyos na lalaki na kapwa residente sa naturang lugar. Batay sa investigasyon ng PNP Labangan, taimtim o manong nagdarasal ang mga biktima sa loob ng moske nang bigla lamang sumulpot ang apat na armadong suspeka at walang habas silang pinaputukan. Matapos ang pamamaril, mabilis na tumakas sa mga salarin sakay sa isang itim na Toyota Vios patungong Tukuran, Sambuanga del Sur. Agad namang rumisponde ang tropa ng Labangan PNP at na-recover ang basyo ng bala mula sa short at long firearms, gayon din ang bakas ng dugo sa crime scene. Lumabas din sa investigasyon na nagtamo ng isang tama ng bala sa likod ang 41 anyos na biktima, habang 7 tama ng bala naman sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng 65 45 anyos na lalaki. Agad nagsagawa ng hot pursuit operations ang PNP Katuwang ang mga karating istasyon ng pulisya upang matukoy at maristo ang mga tumakas na suspek. Mariin kinundina ng Zamboanga del Sur Police Provincial Office ang naturang karumaldumal na insidente at tiniyak sa publiko na gagawin nila lahat ng hakbang upang mapanagot ang mga salarin. Katropa mo mula sa XFM 89.5 Bagarian para sa nagkakaisang Pilipinos-Pilipinas, katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
2: Fake sir na nagpapanggap na LTO staff timbog sa entrapment operation sa Santiago City. Katropa natin sa balita, Rowena Munjang ng XFM Santiago.
6: Arestado ang isang hinihinalang fixer sa isinagawang joint entrapment operation sa Barangay Rosario dito sa lungsod ng Santiago bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa mga illegal fixers ng Land Transportation Office o LTO. Ayon kay Dennis Buendia, chief ng LTO Santiago Extension Office, sangkot umano ang lalaking suspect sa illegal na pagproseso ng aplikasyon para sa driver's license, pag-upgrade ng lisensya at pag-aayos ng mga traffic violations kapalit ng halagang 12,000 pesos. Kinumpirma rin ng mga otoridad na hindi konektado o otorisado ng Land Transportation Office ang naturang individual upang magsagawa ng anumang transaksyon para sa ahensya. Nakumpiska mula sa suspect ang marked money na ginamit sa entrapment operation at ilang dokumento kaugnay ng aplikasyon sa driver's license. Isinagawa ang operasyon sa pakikipag-ugnayan ng Criminal Investigation and Detection Group, Santiago City Field Unit, Police Station 3 ng Santiago City Police Office at ng Anti-Red Tape Authority. Pinaalalahanan naman ni Buendia ang publiko na dumaan lamang sa opisyal na tanggapan at otorisadong kawani ng ahensya upang maiwasan ang panloloko at illegal na fixing activities. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munjang, XFM News.
0: Ito naman Katropa Nitso ni Yumaong Vice Mayor Romel Alameda sa pilitang winasak at binuksan na hindi pa nakikilalang individual. 10,000 pesos na pabuya inialok na ng pamilya. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tugigaraw.
7: Pa rin iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente ng paninira at sa pilitang pagbubukas sa nitsyo ng Yumaong Vice Mayor ng Apari, Cagayan na si Vice Mayor Romel Alameda na naganap noong gabi ng Huwebes, Mayo 21 taong kasalukuyan. Batay sa salaysay ng kapatid ng Yumaong opisyal na si Isabel Alameda, nakarinig ang ilang residente ng Kaluskos at tila pagbabakbak sa bahagi ng sementeryo kung saan nakalagak ang labi ng dating vice-alkalde. Agad naman itong iniulat sa mga opisyal ng barangay, subalit pagdating ng mga otoridad ay wala nang naabutang suspect sa lugar. Ayon sa pamilya, may ilang gamit na umano'y nawawala mula sa loob ng libingan kaya't lumilitaw ang posibilidad na pagnanakaw ang isa sa mga motibo ng insidente. Sa social media post naman ng byuda ng Yumaong opisyal na si Ginang Elizabeth S. Alameda, mariin nitong kinondena ang nangyari at umapela ng hustisya para sa sinapit ng puntod ng kanyang asawa. Nananawagan ang pamilya sa publiko na makipagtulungan sa investigasyon ng pulisya upang agad matukoy ang mga nasa likod ng insidente. Nag-alok din sila ng 10,000 pesos na pabuya para sa sinumang makakapagbigay ng mahalagang impormasyon. Matatandaan na si Vice Mayor Romel Alameda ay nasawi kasamang 5 individual matapos tambangan sa kahabaan ng Bagabag, Nueva Vizcaya noong Pebrero taong 2023. Noong Marso taong 2025 naman, 2 suspek na umano'y sangkot sa naturang krimen ang naaresto na ng mga otoridad. At yan ang ulat mula rito sa 95.7 XFM at Tugegaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang inyong lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
2: 15 anyos na PWD nasawi sa sunog sa Cebu. Lalaki pinagbabaril habang kumakain ng noodles. Katropa natin sa balita, Albi Mata ng XFM Cebu.
8: Isang 15 anyos na Pilipinong person with disability o PWD ang nasawi sa sunog na sumiklab sa Sityo Kalinay, Barangay Poblasyon sa Bayan ng Sambuan, Cebu kahapon. Ayon sa imbestigasyon, natrap ang biktima sa loob ng kanilang bahay habang nilalamon ito ng apoy. Batay sa ulat ng Sambuan Municipal Police Station, umalis umano ang ama ng biktima para pumasok bilang helper habang ina naman ay nasa trabaho. Naiwan umano ang binatilyo na kakandado sa loob ng bahay. Pinaniniwalaang hindi tuluyang naapulang baga ng uling ang posibleng pinagmula ng sunog. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad hinggil sa nasabing insidente. Samantalang patay nang idiniklara sa ospital ang isang 33 anyos na dating preso matapos pagbabarilin na dalawang hindi pa nakikilalang suspek habang kumakain ng noodles sa sityo Centro Alaska, Barangay Mambaling sa Cebu City. Kinilala ang biktima na si Dennis Humasdang, isang construction worker at dati nakulong sa kasong may kaugnayan na sa illegal na droga at physical injury. Ayon sa mga saksi, sakay umano ng motorsiklo ang dalawang armadong lalaki na kapwa nakasuot ng black hoodie na pagbabarilin ang biktima. Lumabas sa investigasyon na kamakailan lamang umanong bumalik sa lugar ang biktima matapos makipagbalikan sa kanyang kinakasama. Patuloy naman nagsasagawa ng follow-up investigation ng Mambaling Police Station upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspek at ang motibo sa krimen. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sunfone Vitamin C, ang alkaline base of vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News.
0: At samantala, rider na umiwas naman sa checkpoint, katropa, patay matapos na sumalpok sa kasalubong na sasakyan. Katropa natin sa Balita R. Espinosa na XFM, Iloilo.
9: Sawi ang isang motorcycle rider na kinilalang si alias John matapos umanong umiwas sa checkpoint ng pulis sa distrito ng Arevalo, Iloilo City. Sa impormasyong nakalat ng XFM News team sa nangyari, pinarahan umano ng mga nagbabantay na pulis ang rider dahil wala itong suot na helmet. Sa halip na huminto ay pinaharurot pa nito ng takbo ang kanyang minamaneho. Hinabol ng mga kapulisan ng rider hanggang sa nakarating ang mga ito sa Arevalo Plaza. Posibleng hindi nakita ng rider ang papalikong Toyota Wigo kung kaya't sumalpok siya dito. Nagtamo ng sugat sa ulo ang rider na dahilan ng kaniyang pagkamatay. Temporaryong kinustudiya naman ng Arevalo Police Station ang driver ng sasakyan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
1: Sa loob kaman o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa SFM Network, Philippines.
0: Katropang Brian, may LPA pa rin pala sa labas ng Pilipinas at namataan sa 1,230 kilometers silangan ng northeastern Mindanao.
2: Southwesterly window naman, katropang Buddy, ang mararanasan ngayong araw ng mga katropa natin sa Zamboanga Peninsula, Barm, Soccsaryen, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Palawan. Habang trap naman ang LPA ang makakaapekto sa nalalabing bahagi ng Mindanao, kaya pinapayuhan ang mga residente na mag-ingat sa banta ng pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga nakatira malapit sa ilog at bundok.
0: Ingat po tayo, katropa. Ang index, ang init, grabe ngayon. Nasa 46 sa Tuguegarao City, 42 to 44 ang Metro Manila, at manatili po tayong may baong tubig.
2: Samantala, mga katropa, sumikat ang araw kaninang alas 5:26 ng umaga at inaasa ang lulubog bandang alas 6:20 ng gabi.
1: Balitang International.
0: Balitang International, hatid sa atin, katropa, ng Santon Gold. Humiling ng agad ang tulong sa United Nations si Cuban Foreign Minister Bruno Rodriguez Padilla o Parilla. Katropa, para iwasan ang pagdedeklara ng krisis sa kanyang bansa na kasalukuyang gipit dahil sa pinapatupad na fuel blockade o pagbabawal sa pagpasok po ng langis ng United States sa kanyang talumpati sa UN Security Council. Binilaan ni Rodriguez sa international community kaugnay sa posibleng madugong labanan matapos magpahiwatig si US President Donald Trump ng planong pagsakop sa Cuba. Kasunod po na naging operasyon ng Amerika sa Venezuela noong Enero lang na nagpatalsik kay Nicolas Maduro.
1: Showbiz News.
10: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Pirma ng Department of Tourism na sinusubukan nilang kausapin ang Nations Girl Group na Bini para kunin maging tourism ambassadors ng Pilipinas. Ayon kay DOT Secretary Dita Angara Matay, parte umano ng kanilang pakikipag-usap sa Bini ang pagkilala sa grupo sa naging malaking parte ng mga ito para makilala at i-represent ang bandila ng Pilipinas sa global stage. Sa ngayon, wala wala pa umanong tugon ang binis sa ginawang hakbang ng DOT dahil busy ang mga ito sa paghahanda ng kanilang signal sa World Tour 2026. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports.
0: Balitang sports atid ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, katropa. Ako, lumamang na sa 3-2 ang lead po ng Oklahoma City Thunders laban sa San Antonio Spurs sa Western Conference Finals. Hindi binabaan ang Thunder ang depensa sa apat na quarter ng laban para maselyuhan ang score na 127-114. Naunahan niya ni SGA Shai Gilgeous-Alexander ang Thunder sa kanyang 32 points, 2 rebounds and 9 assists.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na po ang XFM News Nationwide ngayong holiday, May 27, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ay yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Balita sa buong Pilipinas. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
11: Mga katropa, exciting dito!

0: 再听。
1: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong isyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa naghatid ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sekreto kung paano po natin mas paiig tingin ang pag-iingat at pangangalaga sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health. Nakaagapay po natin sa pagpapalusog at pag-iingat ng ating pong pangangatawan. Sa mga katropa natin dyan, ha, mga kabayan natin na hindi pa nakasubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, puntahan na po ito sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar. Nationwide ay pwede na ma-avail ang ating pong mga produkto, ha. Kaya puntahan po ang mga suking butika po ninyo dyan at ipagtanong-tanong ang ating pong mga produkto. Sa ngalan po ni Dr. Remily Tuoy, atin pong CEO, ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hines, isa sa inyo po mga certified naturopathic practitioner. Nakasama niyo po ngayong araw ng Merkoles. Ayan. At syempre, atin din po mga kapanayan, mga isa sa atin pong mga alternative medicine doctor. Isa rin pong certified naturopathic practitioner, Doc Algie Bakla. Doc, malusog na araw po.
2: Isang malusog na araw, partner, sa lahat ng ating mga katropa nationwide. Wow, maraming salamat sa inyong pagsama sa atin dito po sa ating palatuntunan ng The Secret of Health.
1: Yan. Samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong programa. Ha? Sa pamamagitan ng pagkapadala ninyo po mga text messages, mga inquiries po ninyo about your health, pwede nyo text yan, ha, sa atin pong numero. Huwag pong mahiyang magtanong. Kung meron kayong mga iniinda ng mga karamdaman na yun po nararanasan, pwede nyo pong ikonsulta yan on air dito sa atin pong programa. Ha? Text lamang yan sa atin pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi ganun kamasala nyo po mga katanungan, ligyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge siya din, ha, dito sa atin pong palatuntunan. At kumusta? Kumusta ni Tendok? Ating mga avid listeners, kumusta ang inyong pong kalusugan?
2: Oh, kumusta sana okay sila.
1: Oo. Kumusta po ang ating pong pangangatawan? Nawa po eh malusog pa rin tayo, malakas pa rin. Bagaman maraming mga stress ang ating pong nararanasan, ha?
2: Oo, grabe ngayon.
1: Oo.
2: Pero ngayong panahon, stressful talaga ang sitwasyon ngayon. Kaya hindi natin alam kung ano yung mangyayari. Sabi nga, we don't hold tomorrow. Kaya dapat nating laging pasiguro. Unahin natin ang kalusugan kasi ngayong crisis na nga, magkakasakit pa.
1: Nako.
2: Ano kaya ang mangyayari?
1: Oo. Sa mga katropa natin, mga kabayan natin, see to it, ha, na nasa malusog tayong kalagayan, ha, para anytime na kikilanganin ng ating pong lakas, ano, ng ating pamilya, ng ating pong mga kapwa, eh makakapagserbisyo po tayo, ano, makakatulong tayo in any way possible na pwede nating pwede tayong makatulong at magamit natin yung ating pong lakas, ha. Kaya nga maganda, Doc, na suportado ng mga sustansya ang ating pong pangangatawan. Kinakailangan punuin natin ng sapat, ano, na nutrisyon ang pangangatawan natin, ha. Kung kulang sa mga kulang sa mga kinakain natin, hindi natin nakukuha ng sapat sa ating pong mga intake na foods, ano? See to it na meron kayong mga suplemento gaya ng ating pong Ultimate Trio.
2: Yeah, yung ating Ultimate Trio ay isang set of supplement. Nandiyan ang Santon Plus Gold na may pinagsamang extract ng limang napaka-importanting herbal medicine, ano? At ganoon din ang vitamin C, which is napaka-importanting araw-araw ay meron ho tayo. Ganoon din ang premium D3 softgel capsule na nagtataglay ng tatlong mahalagang sangkap na tumutulong sa atin, ano, dun sa mga posibleng nagiging dahilan ng pagkakasakit.
1: Yeah. Well,
2: kaya yan ang ating advocacy dito po sa Yes to Health, sa ating palatuntunan, na maging aware tayo dun sa mga pangangailangan ng ating katawan.
1: Mm-hmm. At dapat hindi natin po gawing last resort or kumbaga last option yung pagpapalakas ng pangangatawan natin. Dapat yan yung ano, Doc, yan yung top priorities natin, lalo na sa panahon natin ngayon, na ma-secure natin yung malusog na pangangatawan. Minsan kasi, Doc, pagdating sa ibang bagay,
2: mas nauuna.
1: Kumbaga yung kalusugan natin, tinitipid natin ng husto.
2: Eh, mga ganun.
1: Oo, hanggat maaari na yung iba, di ba, nakakaranas ng iba't ibang mga sakit-sakit sa katawan nila, ano? Eh, tinitiis na lang.
2: Ano? Iba-iba kasi yung ano ng tao, preference eh. Meron akong mga kakilala, di baling simple ang pagkain, basta maganda yung damit. Meron namang magarbo sa pagkain, lahat ng masasarap meron, pero yung damit, parang tinitipid. So dapat ano, dapat tayo ay naka-focus talaga sa pinaka-vital na ano ng katawan, yung elemento ng buhay natin, which is health. So, kaya nga ang naturopathy is nasa preventive side. Ibig sabihin ng preventive, hindi mo na kinakailangan hintayin magkasakit ka pa kasi mas magastos mga katropa. Meron akong kaibigan, nakita ko, nalungkot ako kasi siya ay na-confine. Siya pala ay may matinding problema sa dugo. O di, grabe yung sali ng dugo sa kanya. At sabi nga niya sa akin, napakahirap pala pa ganito. Ano? Kasi noong una, hindi nila nabigyan ng pansin. Akala nila, simpleng ano lang, simpleng pagbaba lang ng dugo. Yung pala, ang trabaho pa naman, laging puyat.
1: Nako.
2: So sabi ko sa kanya, pag ganyan na lagi kang namumutla, kasi napansin ko namumutla, sabi ko, baka pwede ka mag-change ng work, na pwedeng makatulog ka na maayos. Ngayon niya na-realize. Saka hindi siya nagtitake ng any medication or supplement. Tapos ang diet niya, more on kung anong mabilisan na pwede niya kainin. So kaya ngayon niya na-realize na ganun pala kapag ikaw may sakit na, ang iniisip mo paano ka makabawi.
1: Tama, oo.
2: So, ang problema, magastos. Kung hahabulin natin yung kalusugan, kung ito ay dahan-dahang nawawala.
1: Yun, no? Kaya sa mga katropa natin, mga kababayan natin dyan, ha? Dapat top priority natin. Mas pag ginawa mong top priorities yan, mga kaibigan, no? In any way possible, gagawin natin kung ano yung kakayanan natin magawa para mapangalagaan talaga natin, ano? Itong natanging lakas at lusog ng ating pong pangangatawan, ha? Eh, kasi no lang, Dok, yung pag-iingat sa katawan po natin, ano? Meron ka lang mga ibang isasakripisyo na kung saan yun yung kumbaga way para maingatan mo yung kalusugan mo. Pero as simply as possible, Dok, maraming paraan na pwede nating mapangalagaan ang atin pong pangangatawan. Sa mga simple lang na nagagawa natin sa pang-araw-araw, pwede nating maingatan ang atin pong kalusugan, mga kaibigan, ha? So yan, ha, gawin nating topmost priority ang pagpapalakas at pag-iingat sa kalusugan natin kesa naman gagawin nating priority yung ating kalusugan kapag ito ay bumabagsak na. O kumbaga pagka ito ay mahinang-mahina na.
2: Pag wala ka ng choice.
1: Oo, yun na nga.
2: No choice. Kailangan mo pumunta sa ospital or kailangan mo magpa-check up. Yun yung pinaka-worst scenario, eh. Mas maganda yung may option ka. May option ka.
1: Ang hirap kasi sa atin, Dok. Nasanay tayo dun sa tinatawag na sick system. Ano ba yung sick system? Tsaka ka lang kikilos pagka may sakit ka na.
2: Oo. Kumbaga, bihira yung mga taong nagbibigay ng, una, nagpopondo, nag-allocate ng budget for prevention.
1: Oo.
2: Yung mga pagtitake ng supplement, part ng preventive approach yan, eh.
1: Oo.
2: So, ibig sabihin,
1: kumbaga parang investment yan sa kalusugan mo.
2: Kahit wala ka pang nararamdaman at malinaw naman sa'yo na tumatanda ka na, in your family, nandyan yung hypertension, yung diabetes, tapos ikaw ay nasa isang trabaho na may stressful, you need to do something as preventive. Parang ganun yun. Di ba? Pag nagpapagawa ka ng bahay, ginagawan mo ng firewall.
1: Tama.
2: Ano ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin ng pagpapagawa ng firewall ay kahit walang apoy, ina-anticipate mo na pag magkaroon ng sunog, hindi masusunog yung bahay mo. Yun yung ano, yun yung the best principle ng pangangalaga ng kalusugan.
1: Yes. Yan, ah. Kinakailangan yung tinatawag na pagiging proactive. Yun. Pagiging maagap, kung tawagin. Meron kasabihan, Dok, di ba? na
2: daig ng maagap ang masikap.
1: Ang masikap.
2: Ay, wag lang naman yung maagap tapos umuwi ng maagap din.
1: Yan lang. Oh.
2: Iba din yun.
1: Kasi iba talaga pagka naagapan natin yung mga karamdaman kesa sisikapin mo siya na gamutin kapag ito ay malala na o napabayaan na at nagdulot na ng samot-saring mga komplikasyon sa ating pangangatawan. Ha? Kaya nandito ang programang ito, nandito ang kumpanyang Yes to Health para magtaguyod. Ano? Itong mga preventive measures, katuwang natin yung ating pong mga powerful supplement na yan na pwede natin i-take every day. Ha? With just one capsule, 2 times a day or 3 times a day ng ating pong mga suplemento. Yung mga katulong po ito ha? Para ma-prevent natin ang napakaraming karamdaman na pwede maranasan na atin pong pangangatawan.
2: Kagandaan nito, partner, ang Santon Plus Gold, Santon Vitsi, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay FDA approved na isang herbal food supplement. Hindi natin sinasabing ito'y gamot, pero ito ay malaki na gagawa pagdating sa tamang nutrisyon kasi yun ang purpose talaga ng supplement. Meron siyang high quality pharmaceutical grade extract at safe na inumin ng mga senior citizens, even ng mga buntis. Wala siyang harmful chemicals or anything na makaka-apekto. Ano? At sa kahit sino na healthy man or hindi healthy, may sakit man o walang sakit na gustong uminom ng mga sustansyang pwedeng ibigay ng extract na nandun sa ating Santon Plus Gold. So, yun po yung sagot natin doon sa mga katanungan na madalas nating nababasa na kung sino pa ang pwedeng uminom ng Santon Plus Gold.
1: Mm-hmm. At sa mga gusto maka-avail po yan, ha? Available yan sa mga pharmacies, mga local drug stores sa inyong lugar. Sa ating pong online shopping store sa Shopee, pwede yung i-order ang ating pong mga produkto. Ganoon rin sa ating pong mga Yes to Health Clinic, pwede yung mabili ang ating pong mga produkto. Ha? Lahat ng produkto ng Yes to Health, pwede yung ma-avail dyan. At sa mga gusto pong makabisita sa ating pong mga wellness center, ay narito ang ating pong mga address.
0: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Ground Land Building, 851.

0: maaaring tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Maaaring tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Jesse. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga dahil sa may collagen at glutathione nito. Sobrang nakatipid ako.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Mabili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
3: Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Santon Plus Gold Coffee Mix. Sa mga nakatry na ng Santon Gold Coffee Mix natin, Doc, ano? Baka nagtataka kayo pagka nagitimpla kayo ng Santon Gold Coffee Mix natin. May nakikita kayo na lumulutang na kulay green doon sa inyo pong mga tasa, sa inyo pong mga mug, ano? Huwag kayong magtaka at mabahala. Ayan. Dahil yan, nakikita po ninyo na yan ay extract ng isang powerful na compounds or herb na moringa, mga kaibigan, ha? At yan po ay binipisyari sa atin pong pangangatawan. Napakaraming benefits na may tulong yan sa pangangatawan natin. Kaya nga yan, Doc, ang isa sa mga main components ng atin pong Santon Gold Coffee Mix at Santon Gold Herbal Capsule.
4: Oh, paboritong gulay ni Kaindo at Kadoro.
3: Yan.
4: Itong moringa o malunggay, mga katropa, ang scientific name yan, Moringa oleifera.
3: Mm-hmm.
4: Ang coin name ng moringa ng malunggay ay Miracle Tree.
3: Mm-hmm.
4: Simula sa kanyang dahon, sa kanyang tangkay, mm-hmm, sa kanyang buto, sa kanyang balat, hanggang ugat,
3: mm-hmm,
4: ay mayroong tinatawag na medicinal properties.
3: Oh.
4: So, mula pa nung unang panahon ay ginagamit na moringa ng mga traditional healers until now.
3: Mm-hmm.
4: Nakitaanan ito ng powerful bioactive compounds. Kasi ang nagdadala kasi ng diba, Santon Plus Gold or yung mga produkto natin, kung anong laman niya.
3: Yes.
4: Yun ang may mga pag-aaral na nagsasabi na ito ay may benepisyo sa kalusugan. Una, mayroon itong mga potent phytochemicals. Pero bago natin pag-usapan yung mga phytochemicals, unahin muna natin yung kanyang nutritional value.
3: Mm-hmm.
4: O kaya tinatawag siyang superfood.
3: Gano'n baka nutritious itong moringa na ito?
4: O just imagine, kaya nga tinawag nila na ang moringa daw ay kompleto. O, ang protina niya, ha, ito, minsan hindi tayo makapaniwala.
3: Mm-hmm.
4: And, ang comparison dito kasi is per 100 grams.
3: Mm-hmm.
4: Ang protein ng moringa, kung i-compare mo doon sa yogurt saka sa milk, alam mo yung 100 gram ng moringa, meron siyang 6.7 to 9.4 grams of protein.
3: Mm-hmm.
4: While yung yogurt, 1 gram. While milk, 3.2 grams. So, mas mataas pa ng dihamak ang protein ng moringa, ng malunggay. Kumpara mo doon sa mga, alam natin na marami talagang protina.
3: Mm-hmm.
4: So, huwag kayong mag-alala kung wala kayong pambili ng gatas. Mm-hmm. Minsan, hindi nyo alam yung yogurt.

0: yogurt. Mm-hmm. Walang pambili ng karne. Kung may moringa kayo, mga katropa.
1: May malunggay dyan sa bakuran ninyo.
0: May protein ito. Oo. Sa vitamins naman, ang vitamin A, napaka-importante niyan sa paningin natin, mga katropa, 3 to 10 times more vitamin A kumpara mo sa carrots. Mm-hmm. Eh, ang pag-vitamin A yung pinag-uusapan or beta-carotene, laging na tumatakbo sa isip natin, mm-hmm, carrots.
1: Yes, okay.
0: Pero ang malunggay, katropa, ay 3 to 10 times more vitamin A than carrots. Sa vitamin C naman, 6 to 7 times more vitamin C than orange or citrus. Grabe. Minerals, katulad ng calcium, mataas ng 3 to 4 times ang calcium niya kumpara sa mugat sa gatas. At ang iron content niya ay 4 to 5 times na mas mataas kaysa sa spinach. Kasi pag iron, commonly spinach yung, yung pinupost natin. Sa potassium naman, which is very important sa puso, at ang pinakang nangungunang prutas for potassium supplement, potassium source, banana o saging. Alam nyo ba na 3 times more potassium ang 100 grams of leaves ng malunggay kumpara mo sa 100 grams ng saging? That's based on study. So, hindi nagpapahuli yung malunggay pagdating sa nutritional value. Pagdating naman sa kanyang other function, meron siyang tinatawag ng mga potent phytochemical. Mm-hmm. Alam mo ba, ang pinaka most powerful compound inside moringa ay yung glucosinolates at yung isothiocyanates. Ito yung key compound niya, no? Mm-hmm. Na doon sa mga compound na yon, yung isothiocyanate, yung moringin. Ang pinakang pangunahin na ito ay napakataas ng kanyang anti-inflammatory effects. Alam naman natin na most common problem ng tao ngayon eh related sa inflammation. Ano? Mm-hmm. Ang kanyang ability to help the body lower sugar is mataas din. At ang kanyang natural detoxification enzyme para ma-detox yung liver natin ay mataas din. At meron siyang natural ability na protection na ng katawan against metabolic syndrome. Ano ba yung metabolic syndrome? They call this syndrome X. Na kung saan tumataas yung insulin sa dugo mo kasi hindi nagagamit ng katawan yung insulin. Mm-hmm. Because commonly, yung insulin resistant na diabetic situation like type 2 diabetes, mm-hmm, no? Eh, nagiging dahilan ng pag-trigger ng syndrome X or metabolic syndrome. Kasama na dyan yung obesity, hypertension, pagtaas ng cholesterol. Mm-hmm. Kasama yan sa metabolic syndrome eh. And also, meron pa siyang antimicrobial property. Mm-hmm. O, isa pa lang yan ha. Meron pa siyang flavonoid na ang pinakasikat na flavonoid na meron dito yung quercetin at kemperol. Mm-hmm. Na napakataas ng kanilang ORAC value or powerful antioxidant quality. Nakakatulong siya sa pag-relax ng blood pressure natin. At alam naman natin, ang quercetin ay anti-allergy.
1: Natural antihistamine.
0: Yeah, yun yung ginagawa ng quercetin. Kaya nga sa nature, ang natural antihistamine ay quercetin. Mm-hmm. Meron din yan sa sibuyas.
1: Yes,
0: okay. Meron din yan sa ginger at saka sa garlic.
1: Garlic, yan.
0: Oo. Saka mataas din ang nagagawa ng quercetin at kemperol against oxidative stress. Mm-hmm. Yun yung mabilis nagpapatanda sa tao. O, isama mo pa yung pinolic acid. Ito, lagi ko itong binabanggit, yung chlorogenic acid, na isang pinolic acid na tumutulong naman kung meron kang mataas na blood sugar o meron kang mabilis na pagtanda. O, yan yung mga benepisyo na makukuha natin doon sa moringa. Sa usapin naman na may kinalaman sa puso, blood pressure, cardiovascular function, meron siyang natural alkaloids, mm-hmm, na nakatutulong naman sa suporta sa ating cardiovascular function. At speaking of carotenoids, especially doon sa dahon, mataas din ang beta-carotene at lutein nitong moringa. Kaya magtataka, di ba ang mga carotenoids, makukuha mo lang sa kulay orange and kulay yellow. Pero bakit mataas yung carotenoids ng moringa? Hindi nyo ba napapansin na pag ang malunggay leaves ay nagmamature, nagiging yellow ang kulay ng kanyang dahon? Mm-hmm. Sabi ng iba, ay tuyo na yan, itapon na yan. Hindi. Because meron talaga siyang carotenoid inside. Mm-hmm. Kaya lang, mas dominante yung chlorophyll.
1: Tama, oo.
0: Kaya di ba nakikita nyo, hindi pa naman tuyo, pero yellow na.
1: Naninilaw na.
0: Kasi pag bumaba yung chlorophyll, lumalabas yung carotenoid niya, yung beta-carotene niya. Na trabaho naman yan, protectionan yung mata, i-boost yung immune system function at pagandahin yung function ng skin, especially to avoid other problem like oxidative stress. To summarize, ang moringa sa mga pag-aaral, ha, hindi naman tayo dito nag-iimbento lang ano. Ito, you can do your research. Ang moringa, to summarize yung kanyang phytochemical, ano nagagawa sa katawan na posibleng makatulong sa atin. Number one, reduction of inflammation. Ang daming sakit na pwedeng ang dahilan ng inflammation. Yung blood sugar kapag tumataas, moringa can really help us. Yung improvement ng cholesterol level, yung suporta sa kalusugan ng puso natin, yung pagpapaganda ng abilidad ng liver na maglinis o magdetoxify, yung pagbo-boost ng immune function, ganun din yung strong antioxidant protection. Kaya nga pala ang malunggay o moringa is one of the highly priced breachable sa buong.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: XFM. Oras sa XFM, Cebu, Philippine Standard Times, and 1 p.m. in the afternoon, o 1 sa hapon, katropang oras, hatod sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health ang Santhone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, mga katropa. Pampaligon sa inyong immune system, ilabi na sa panahon, ngat grabe, init kaayo, dahil sakit nga sa palibot, that will make sure to protect yourself against viruses and diseases, mga katropa. Tropa. Well, again, protect yourself against viruses and diseases. Turbo Dietary o Santhone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mga katropa, gimingaw ko sa Turbo Mine. Wala ko gagamit, pero gimingaw ko. Again, mga katropa, piliyan yung mga kapahimsog sa lawas. Tungod kay kini ato mga produkto available kini sa ato ang mga pharmacy nationwide. E labi na sa ato ang dili lang sa pharmacy, available po din sa ato ang physical store nga open daily, especially when it comes to the Sunday nga panahon, no? Kani nga long Sunday. Make sure ka makabisita mo din, mga katropa. Tungod kay nagkapahigayon tayo free consultation and general check-up, mga katropa. Santhone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, produkto sa Yes to Health.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babay ka! Basig ma-rape ka!
4: Basta naman!
5: Even though it's been so long.
2: Bahin sa gugma. Ako, gimingaw na kay Kunima.
3: Promise?
2: Promise.
3: Ako po, gimingaw na ni mo.
5: You like crazy.
2: Kasakit.
3: Diba, give up naman ka, di ba? Kasakti na siya.
2: Adlaw-adlaw mo pahila ka ni mo. O mo pakatawa.
6: Mahaligi, uy, guwapo lagi. Pero dakat sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
3: Ayaw! Ayaw na.
2: X-Rated.
3: Moritz! Unya, karon, pahila

0: Grabe naman yun sa walang mic. Ayan! 1:25 in the afternoon.
1: Ayan!
0: Mission sa Pikas.
1: Ayan!
0: Anas te, anas daw na ang decision niya. Mo pa'y paglingkod, daghan ng palpak.
1: Ayan!
0: Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao, Tibuok, XFM, Philippines. Kung asa mo abot niya itong pagsibya karong adlaw, Miyerkules. Anong gusto kong kamot nga pindutun to siya. Mura matag na ka ng politiko baka nga naging nag-speech tapos si kahit lagi po siya. Magandang hapon ulit. Welcome sa programang X-Rated! Ilang welcome pa ba ang dapat kong gawin para tayo ay magkaintindihin? Inaot ko nga okay ra mo sa adlong Miyerkules, Wednesday. Kay some of you probably karon nagpangita na kung sa ipaniod to, kay late na kapaniod to. Kay murag daghan pag-iapas nga mga buhatunan, but don't worry! Muna ni Ana, bitaw ko sa inyo ha, to avoid getting hungry. Dapat na amoy stock sa inyong Santone Plus Coffee Mix. Kaya nga naman, importante ka ayun na, para di mo mainam mo mga kape nga mo hinungdan nga maglain ang inyong nawong.
1: Ayaw!
0: Kaya usahay manggod ka na magpataka ag inom og kape din ha, yung inyong nainom nga kape mo na hinungdan sa inyong paghapdo sa inyong kutu-kutu. Anong kutu-kutu ba? Anong inyong lang kabuhi? Kaya usay taas ang acid niya, wala pa mo'y nakao niya, yung gastric acid niya taas sa musaka na din ha. Yan muna hinungdan o gano maglain ang inyong ginawaan, mga langging. Hello po diha sa Tagom, XFM, ang pagpaminaw sa inyo ha. We're back again via satellite. Oh, satellite, dili oy. On air tayo ngayon, on air. And yes, thank you Sir Marvin. Shout out sa ato ang drama production. Kay for assisting me, kay nako gipabuhat sa ila kay medyo na ako'y problem ana. Shout out sa inyo ha. Shout out to my ex. You're really quite the man. I was soon. Oh. Grabe ADHD aning bayana. Basta mo ito siya shout out. Thank you kayo, Sir Marvin. Mayang hapon kay Charlene, kay Lynn Horolan. Nada na minada sa may basakba dyan. Hello po sa inyo, ha? Dapod sa Nabunturan, Davao de Oro, Master and Chikoy. Grabe naman ang taga Davao de Oro. Parang dagan dyan tagtipamanawan din sa Davao de Oro ba? Nympha de Luza Perito. Ayan, nagpaminaw po siya. Hi, Chinita, guwapa kaayo ang amo ang katropa nga Lodi.
1: Ayaw!
0: Yes po, totoo po yung balita na yan. Probably isa po yan sa mga bagay na mga accusation na hindi po kaya kong ipaitanggi.
1: Ayaw!
0: Opo, handa ko pong panagutan ang storyang... Storya na yan, ganun.
1: Ayaw!
0: Totoo ang chismis. Maganda po talaga ako. Hindi lang po yan sa camera. Oo. Hindi ko matuo. Bala mo eh. Jan Abarquez, Ibunal. Exciting! And exciting. Randy Arteaga Santisas. Tristan Wyatt V. Gulay. Hello po sa may pagpaminaw. X-rated drama today. Bahin kini kay Ana. Anong may meron kay na. Ayan. Di rin ako iingon. Para mag-atang sab mo eh. Kung iingon pa lang na ako, ibalin pa lang nyo sa laing istasyon kaya nakahibaw na mo. Sekreto muna. Basta si Ana nagpadala diri sa ato ang programang X-Rated. Aron, mahatagan o kinabuhi ang ihang suwat tampo. Kung diin gisahisay niya ang iyang kaagi, sa hisgutan ang gugma, himaya o pagmaya. Ubanan sa kalipay. Yes, ubanan sa kalipay. Pwede na ito mahibawaan na kung dili ta mag-atang taod-taod. Mo na kung gihuwat ninyo ang atong X-Rated drama. Ayaw kalimot sa pag-like o share sa ato ang Facebook Live. O, oh, diba? I-share ang atong Facebook Live. I-mention ng inyong lima ka mga kaila din, ha? Ay, nanganay, chismis, si Chinita. Para naman ano, credible kayo. Para po daghan o makatambag ani atong letter sender. Mas maayo man gud nang daghag makatambag. Unay ni Hangyo nga ibutang daw nako sa Facebook Live ang number kay aron daw makatambag sila. Ay, maminaw lagi pag i-announce nako. Pero sige na lang oy, kay basi day maglisod sila apas kay ako pong pagka-announce sad maraman sad pud og kay nang. Mura sa gigukod. Muna makasabot ra sad pud ko. Anyways, kasi makatagaan pila ka book anyways na akong naingon. First time na ako ni follow the Ripper everyday ko nagpaminaw sa imo. Ana siya, Doc JJ, ibutang ang front cam. Kay Ana siya, Doc JJ, oh. Na-curious ko og lami og guwapa budget ka. Ah!

0: kasi mo ingon pa lang tumo ra ning tanan.
1: Sister, first time na ko namula sa live.
2: Oh,
1: yeah. Ano, oy, dili sa siguro may mag-istorya dilik-dili tinuod. Pag muingon gani kog lamion, lamion yun na.
2: Ay,
1: dili masan siguro pod ko i-hire kung naay dili pod gay gamay potensya. May potential lang. Ngayon ang dako. Kaya murag di na natinood. Ayan, ana sir. Hinaot ko sir nga kontento ra ka sa imong nakita din ha karon live. Ako ra ba gining gisulutan o kuan ka nang unsay tawag aning inaning nga cats? Oo. Karon kay nakitaan ko nyo nga na sa ira nga busok gamay. Mas lami ba ng unuran kay na yung makumot. Ah? Gidaan yung mga inaning hisgutanan, uy. Makahinomdom sa datong panahon nga, napay mo kumot-kumot pa.
2: Ay!
1: Karamang gudok, JJ, wanagitahan. Wanagitay mo, dalikiat nga, maingon nga. I-on ang kamera. Wanagitay mo, God. Sige lang, but anyway, sa imuha, sir, ang sanisha plak, ay, amot, nasa mong pwede mo pangalan, sir? Di masan na ito ma-pronounce? Tawagon na nang taka og baby labs, ha? Baby labs. Siya agay, mauni akong gipangita. Sige, pangita ni mo. Kuan? Larang? Ay, dapat ito, oy. Kumidjara ni ako. Pero kung maninood mo, lugwa man og nangita man og kagawasan ang kalipay. Magawasan. I mean, kagawasan na. Makakita unta ka sa imong kagawasan, sir. Unang atangin ninyo nga tong X-rated drama. Taod-taon, ha? Shoutout sa tibuok ka. Visayas Mindanao kay nagpaminaw sa atong programa. Ilabi na sa mga naka-crush post karon. Ninaani na gid akong gisulob aron di sa bumagmahay sa inyong mga load. Oo, kalas ba kayog data ning magtan-aw og Facebook live. Muna magsulob na nandiyo kong ka ng inani nga mga outfit kay aron sa dili mo magmahay. Diba? Ana, all out akong servisyo din hi, oy. Ana, si Crush Christian Joseph de la Torre. Ana siya. Shoutout, boss. Tata, mabala nga nagbuhat. Og pulutan. Ay, pulutan. Di. Pultan, oy. Katagayon man ang DJ. Nagbuhat do og pultahan nga nagpamina. Sylvester, akong real name, guapa. Hello, Sir Sylvester. Magani, kini follow na ka. Ayaw kag-uso, Sylvester, kay dili ka magmahal. Kung sa tingog pa lamang daan, gilamian na ka. Di ka magmahal kung makita ni mo ang hitsura. Samara ko sa lubi. Mabunot o mapalwa, mapuslan. Anak siya. Okay, mayra ba akong panghambog diri sa Cebu nga ako ang pinakalami nga DJ karon din he. Ayan ha, ipadungga na na inyong mga silingan din ha, kay magsugod na ba ako taod-taod ha? Labi ng taga-Tago, taga-Bukid nun, taga-Ipil. Hello si inyo ha din ha, may pagpaminaw. Na sila nga mo-comment na diri sa akong live. Kay the more nga nai mo-comment, the more ko ginahan. Pero wala gani mo-comment, di ko malamian. Lahiragin og na ako yung makitaan din hinga mag-comment sa akong live. Labi nagmakita kong taga-Mako. Ay, naku. mabalik ang akong kagahapon. Ay, nga dungagan pagid og taga Kuan, taga Malaybalay, taga Valencia, wababay ako katila og taga Bukidnon ha. Ay, kasi naay magpatilaw nga taga Bukidnon, patistinga in town ko. Ay, kung naapoy mo volunteer taga Pagadian, aw, oh, tistingan sa. O ba na ilang giingon nga, ana siya, dili gugma, tilaw-tilaw ra. Ah, diba? Kinsa pa man diha, sa laing dapit na to. May hapon DJ Chinita, pasyara ko sa tanang taga General. Tudela, Cebu, ilabi na sa akong bana, nga si Michael Haute. Huwag nga akong baby Zaira, nga bisan ga lagubo ang imuhang boses, lami gihapon ang iyang katulog. Salamat naman. Muna iti mailhan nga pang lalabay ang ako ang tingog. DJ, patakla ako, be. Aw. Sabot diya, Supremo, oy, matakla sag ko, ha? Abi kong maingon siya, baog ka na nga. DJ, paagbok ako, be. Uy, inanaay, ha? Ayun niya, unaya ang DJ. Ano, ma? Pa-shoutout mi dirigwa pa, cute, gorgeous nga DJ sa Malaybalay City. Bukid nun, ilabi na kay Boss Timoy. Nga dili kaayo gwapo, nga nagnganga, nga nagtanaw sa imong live. Nga dili. Ayaw sad ano, si Boss Timoy. Oy. Binaharap ako sa iyang pangalan, Timoy, nga na ay Tumoy. Ayaw! lami kag pangalan, Boss eh. Doll DJ, daghan jud mi na minaw dere sa Buhol sa Barangay Kalambong. Daghan mi nga nagpao. Oh! Ay, ano magpao man sad mo nga nung orasa, uy. Panrapo niya mo ha. Gitpilit ra ba ng inana ay di ko ganaglagkit ay. Ay. Muna mo ana dayon ko nga asa tong bibi ko nga wipes be kay itrapo. Ay. Bibi ko mo guda mong gamit very good. Oo. Muna kamo sad pag manrapo gani mo. Bibi ko sad inyong gamiton. Bibi ko nga wipes. Ay. Sip-sip ka yung Chinita. Magpadaan na po siguro ni wipes. Hello sa imo, Jordan, Charlene, Master Ichikoy. Ano, una ko, Ryan Tana, sa kahapunin ka, tropa. Taod-taod ato na, sugda na nga tong X-rated drama. Shoutout ay nako daan, biba si Makmasakita ni nga uban din yung istasyon, be. Kanang ako yung ipalabi sa inyo, ha, nga tanan tamo palangga tamong tanan. Bikisan tamo, be. Na! Kaya rin po dili mong masakitan ba? Labi na sa tagom XFM sa mga katropa nato din ha. Hello sa inyo, hadap may hapon. Gi, atubang nagid na ako ang camera. Masansyag walay makeup inyong DJ kay kuan be ako. Confident be, tas ato ang no makeup makeup. Ay! Mayong hapon DJ RC, guwapa jud kaayo ka. Ma in love jud kaayo ka DJ RC. Ang pinka always po, God bless. Da na in love na daw siya nako. Hinay-hinay anan yung gugma ha. Dili ra bata na nako ma-accommodate. Pasig nang nahigugma na mo diri nako nya isa ra o duha, tulo ra akong ma-accommodate. Di ba daghan na akong kasing-kasing. Isa ra pud baya ni. Shout out boss Tata Mabala. Na-imagine na ako, usog din na kay ngit-ngit na, nanginit na ko. Hala, nanginit na daw si Sir Sylvester. Pa-shoutout sa akong relatives sa Zamboanga City ug mga kauban na ako, nga musikero diri sa Cebu. Musa kay nag-init niya, ilok baka harun. Mga katropa, launa, 41 na. And here's another song before tamo padayon sa itong programa. Papaminawon sa tamo og kanta, uy. Kay para pud ganahan sad mo ba? Lahir amang gindang na atay paminaw-paminawon. Brenda Russell, Piano in the Dark, sa programang X-Rated. Hangtod alas 3 sa kahaponan, katropa. At ang iyang atong X-Rated drama.

0: FM. Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
1: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
2: Sandown Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyon ang gyud nako. Ang Sandown Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, pag-feel nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di gyud nako ibaylo ang Sandown Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloy gyud ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Sandown Plus Coffee Mix.
2: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Sandown Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na gyud ko everyday, less stress. Tapos, dili na ko dali ugon, sipunon, or maglaban ang ulo. And then, diawag na ko ang uban na mo try sa Sandown Plus Vitamin C. Kaya dako ka siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaw.
2: Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C.
5: Maglaruhay daw taninyo, dili na to gusto. O walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. O labaw nga dili na to gusto, ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro, sa legs ni Mrs. na sinaw. Maw ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, o zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. O, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
6: Premium D3, ang bago.
7: Di ay si Alvin, biker nga skig ka Subawa. Isip ko sa ka-cyclist, premium kong natumar o premium D3. Di ako ginasipun o ginasubawa.
6: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si Yo Mari, sa ka-construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kapoy, always argay po na itay para sa labing-labing kay Mrs. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilit kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamang mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dito kayo.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Sandown Plus.

0: Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 1:51 in the afternoon. Ng mga katropang oras, hatid sinyo sa mga produkto sa Yes to Health na guna.

0: sugo sa may pamatasan. May labot ang mga way batasan. May hapon kaninyong tanana. Tago ako sa pangalang Ana. Tigpaminawan din hi sa inyong programang X-Rated. Size anyos na ko o taga Zamboanga. BGRC, kining ako ang ipaambit nga sugilanon sa imong programa. May tungod kini sa ako ang karelasyon. O DJ, gugma na pod. Man, nga daghang problema nga pwede na akong atubangon, apan unsaon ako pag ikas niining akong sugilanon karon. Sa tinuod ng DJRC, ining akong problema, wa ko kahibaw kung ana apay tambal niini. Pero, tagaan ko ni og titulo. Nga baog og mao kini ang akong X-rated drama.
1: Congratulations!
2: Thank you.
1: Salamat din yung tanan, ha.
3: Unang gabi rin sa itong kasama.

0: Ay! Hinaya pa, mapiang ko.
1: Pagkailagay ko na nga ito yan eh.
0: Ang chirong.

0: Nagpatanaw na mo sa doktor?
1: Ha?
0: Nagpatanaw unta mo. Aron ni Siren kun nga nung hangtod karon, wapagin mo'y anak.
1: Kuyawan mo ko, Jenny, we.
0: Ha? Ano ko taong kuyawan ka?
1: Kuyawan ko. Basig, ako niyang doon ay diferensya. Munang di ko magpatanaw. Magpaabot ang giyod ko. Kanus ami makabatunog anak.

0: Kagikan, Jerome. Nga gabiin naman kaayo.
1: Gulag-lag. Ngayon, di na pwede. Abigay minyo ko niyo, di talaga pwedeng maglag-lag.
0: Jerome!
1: Ay, nang lingaw-lingaw na lang ako ang agong kagalingon. Kaya sa magunong na ako sa problema nga, ang tod karon, papakita, anak!
0: Jerome! Nakapalit ako gatong konsomo. Asa man ka?
2: Oh, maayo kay. Iniya ka na.
0: Ma,
2: kain sa imong gipangita? Ang imong bana?
0: Oh, ma.
2: Wa na. Milakaw na. Ako na lagi pananghiran. Kay di siya gusto nga makakita nimo. Milakaw. O gitapos ang kunoniya ang inyong kaminyoon. Ato na lang kuno siya mangita og anak sa laing babay kay inutil ka kuno.
0: Unsa?

0: Igo na ka na pagsigin mo, hilak diha. Waka na'y mahimo. Tungod kang imong bana, nagbisyo na. Bisag niya pa din siya, uban ni mo.
1: Ma, o ang iyang gihimong rason, nganong nag-iningon siya ni Adto, tungod kay di ka makahatag og anak, mao nangita siya glain, Ana.
2: Sakit kay di nahitabo na ako. Sakit kay.
1: Emo na lang yun ang dawaton ang kamatuoran, Ana. Ngawa na ang imong bana ni mo.
2: Tiyak.

Kalibot o gidako ang kalibutan, DJ RC. Tungod sa pagbiya sa ako ang bahanan ako. Dugay kaayo ko naka-recover tungod kay gimahal ko pag-ayo. At ako, mister. Pero sa inanat lang kadali, iya kong kitalikdan. Iya kong gibiyaan. Lang DJ RC, wala ko kahibaw kung asa magsugod. Pugunsaon ako magpadayo ni ining kinabuhi. Apan isa kaadlaw DJ RC.

0: Nakasabot ko si Mundibati, miss. Maong gusto ka magpakamatay. Tungod sa dako ni mong problema. Doon na pa may sulbad, ana.
1: Ogon sa may sulbad, ha? Tubaga ko nuko.
0: Basta. Doon na pa na'y sulbad. Tod. Taon-taon na ta naka-istorya. Kisa ganito'y imong pangan?
1: Ana.

0: Ariel, naun sa ka?
1: Nakanungo ko gusto niya. Mamurag nagsikit-sikit makuloka ng anak sa yung silingan nga si Maria. Usa, ikawon?
0: Ha? Kisabay nagsulti ni mo, anak?
1: Nakainom na ko ang mga tambay din sa inyo. O giingnan ko nila na pabantayan ka kay murag dunay something ninyo anang gabi.
0: Kisabay nagsulti ni mo, anak? Kay ako nga tuon.
1: Ay, nalang ka. Nalang. Bantay ka lang, ha? Masakpan ganit ka. Bantay ka lang.

ng dako na akong problema, DJ. Mangulata yung bana. Kapuyas yung problema, Dayo. Tungod kay di ko, o. Tungod kinakalingkawas man tuod ko. Sa una na kong bana, mamunog. Karon, napunta sab ko sa labaw pug kaseloso og mangulata usab DJ. Nag-ul na gid ko og wala gid ko makabaton og anak. Sa tinood ng DJ, padayon gyapon na akong una-una nga tapuso na nga akong kinabuhi tungod kay di na gani ko swerte sa manahimong laki na pagkuswerte pag-abot sa pagkainahan. Forever na bagid ni or pareha sa uban nga dugay lang nakabatunog anak. Pero sakalit lang na mabdos. Kaning pagsigi o pagdagmal aning ikaduhan na akong kapuyo, makareklamo ba kaha ko ani? Correct, oo. Di na na siya'y question dahi, makareklamo ka dahi. Namahal siya din yun ako, DJ. Huwag ako ta siyang buwagan, pero tili mo sugot. Unsa may akong buhaton? Unsa may angay na akong buhaton, DJ, aron makalingkawas na ko. Inyong magtatampo, Inday Ana. Binhin na lang ko to bang ako ang X-rated drama.

0: 2:18 na. May pagpaminaw sa 98.5 XFM Canlaon. 101.7 XFM Bukidnon. Valencia, San Fernando, Malaybalay o Kabangnasan. May pagpaminaw sa 92.9 XFM Gihulngayan. 95.9 General Santos. 107.1 Tagum XFM. 97.9 Davao Katropa Digital. And of course, 89.5 XFM Pagaydian. 99.1 XFM Mati. Hello po sa inyo, hadi mga katropa. May pagpaminaw. I hope you're doing well. 102.1 XFM Cotabato. 99.5 XFM Zamboanga. 91.3 XFM San Francisco, Agusan del Sur. Hello po sa inyo. May hapon. And yes, open na nga itong linya. 0995-994-6868. Ayog dugaya kay maugaya ni. Sudayon tawag 0928-5508-727. 0928-5508-727. Hello?
1: Hello, DJ.
0: Kinsa man ka o eh?
1: Jordan, taga-Bakayan.
0: Hello, Jordan.
1: Kumusta naman? Kumusta DJ?
0: Kumusta man ka?
1: Pero...
0: Niod to na ka?
1: Kanina ra DJ.
0: Sa man among gikauin, kan ako? Ay, kan ako, be! Kansa man gikauin ni mo?
1: Buwad DJ og
0: mura naman sa dig buwad pud ako. Akong gikaon. Aray, ano ba yan? Mga ibot man din ato mga kagamit. Butik pa akong nasa Marian. Asa sa to? Asa yung sige kaon ni mo buwad niya? Buwad suka sili. Sikwati. Sikwati. Asa man mo gisuso ang buwad?
1: Sa suka.
0: Unsa man imong suka?
1: Dato puti.
0: Dato puti, ay. Eh, dini endorsement. Nay sili no. Lami kina nay sili ba? Gimingaw na magkumuka og buwad, oy. Gimingaw na kay kumuka og buwad. Kaya ako dayong kuan na. Isuso dayo na sa suka. Ni human. Mukha on din kag nanimaho sang buwad. Dai pa. Unsa?
1: Pwede mo katilaw sa lang sa ninyo.
0: Unsa?
1: Dapat wako katilaw sa lang sa ninyo kay ulitaw pa man ko.
0: O pwede ka katilaw og minyo di ay. Wag mong subukan, masisira ang buhay mo. Kung saan may matambag ni mo sa atong letter sender diri, Jordan?
1: Matambag na ko, DJ. Dili nga bugat nga, dili na bugat di problema nga walay anak. Masulbad naman na. Nga kato yung kabit, pwede itong makasuhan. Women's, but, o nga,
0: sa women's?
1: Pwede sa kasuhan itong kapit.
0: Simbahan?
1: Hindi man siya kung pa sila kasado niya, bunobon pa.
0: Pwede makasuhan if ever. Sa pa man yung machika?
1: Wala, makalingkawa siya.
0: Para makalingkawa siya. Sa pa man, ano pang masasabi mo?
1: Ako po yung Ana,
0: sa imo sa iya diha na lang ka sa imuha no. Unsa ka ana kung nara ka diri sa Cebu pwede ra gid si kuan pwede ra gid si Jordan kung gihan ka ini si Jordan in taon pagitan magi kog apple ani. May masasabi ka pa ba? O wala ka nang masasabi?
1: Morto, DJ.
0: Sige.
1: Shout out ko sa Bugo City, DJ.
0: Sige.
1: Happy fiesta.
0: Happy fiesta, Bugo. Padayon, Bugo. Dali ko
1: din. Morto, DJ.
0: Wala na kailangang isulti din hinako.
1: Happy Kapernel, DJ. Makagadlaw, makabati sa Montaigne. Inyong tanan dyan sa Ekrat M.
0: Salamat.
1: Mahalag mo po yung asawa, DJ. Basta malinga lang ko sa atin. Makagadlaw.
0: Nalipay sa ibko nga. Nalipayon ka nga. Nakapaminaw sa among tingog. Padayon sa
1: pag... Amo na, magkakita ang personal.
0: Salamat, Jordan.
1: Salamat sa
0: katropa. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Nalipayon daw si Jordan pag makadungog sa among tingog. Salamat kay Jordan og salamat sad kaayo sa mga katropa nato nga uban-ubanan gid mitaw ninyo sa inyong matag-adlaw sa kanunay. Malipay sad ko nga pinaagi sa akong pag-istorya og pagsaba-saba on air. Kaya aduna ko'y napalipay. Pinaagi ni ining akong tingog. Tingog sa X-rated. Ana-ana po tayo tawag, Doc JJ. Kinsa man daw na siya, oy. Nakapalood siya. Hello?
2: Hello, may nga po.
0: Kinsa man ni... Ano na
2: naman? Kapagad ako.
0: Taga-asa ka? Taga-Davao?
2: So po.
0: Asa man ka sa Davao?
2: Sa Tibungkot.
0: Kusog ba meron diya sa Davao?
2: Saga?
0: Kusog ba may diya sa Davao karon? Kusog may tili?
2: Kusog kayo.
0: Madungog nila akong ago diha eh. Ha? Dungog kayo? Hoy.
2: Atay lang ang tambag.
0: Mat ka tambag? Tambag isa ko pi. Ganong katawa mangga mo eh.
2: Wala lang ko na. Asawa ba mga DJ?
0: Onsa-onsa?
2: Wala, iyon ko.
0: Ay, uy, putol-putol kay kibog. Kuan ba? Giganahan na ba'y ako din hiog istorya ni mo? Ya, putol-putol imong signal. Onsa'y pangansa kong caller man? Pangita sa signal, B, kay masakitan ko nga. Dita ka maistorya tarong. Si Alex? Alex. Unsa may matambag ni mo ay ni atong letter sender.
2: Mag-base lang ko matana ha.
0: Sige, waka kadungog sa kuan sa yung story.
2: Nakadungog mo nun.
0: Sige. Okay, sige go.
2: Ang gawin niya, kapag ako makaanap siya. Kung nag-take up sa pangalima kung bakit ba sarili. Tapos ko niya pangutatan kung hindi ba siya mapasok, hindi ba siya mapasok sa upahan na mawiti.
0: Natukaan man ka, oy. Doon na sang laway.
2: Bakit? Nakakampuli.
0: Putol-putol na po. Naputol na sab. Bago gani mo manawag sa ako ang programa. Paningkamot niya mo ha nga makapasigdal mo pag-ayo. Kaya mas din pinot manggod kong kung lami ang inyong signal. Lami sa dang atong tawag-tawag. Nibalik ba si Alex? Wala na. Apan lahi ni nga tawag. Hello, kinsa man ni?
3: Hi, did you read?
0: Ay, ang kinalamian sa dalagit. Wanay lain. Miss M. Miss M, may hapon.
3: Hapon,
0: Daddy Ren,
3: at
0: yun
3: na, tagwa ba ang
0: superstar? Ay. Nakulbaan ko sa akong caller, ganyan, taga Davao ba, murag nakulbaan siya kay first time doon yung naka-istorya, ginani daw nga DJ. Ay, ay.
3: May hapon na yun ni Doc Daddy. Hi, Doc
0: Daddy. Agoy. Agoy.
3: Agay.
0: Agay. Agay. Anyway. O, yan ang pagkakataon yun man ko. Uy, mawala ko sa akong character.
3: Uy, mawala to sa akin.
0: Sige.
3: Balik-balik lagi na itong problema, maway anak. Mawagit na yung problema niyo daw.
0: Sige, tambagi na lang ni Diri. Uy, ayun, nagdugaya.
3: Kwan ka na. Musi nga ni.
0: Mabot lang.
3: Ikiha na ng iyang kwan. Uy, total di marat ni Habana. Bawal mangulata, oy!
0: Correct!
3: Bawal mangulata din! Kanang, pagpuyo na lang malinawa kayo, kayo mo lang yapon, makigilas yun kaglaki, biyaan lang yapon ka, kayo di magkakaanak.
0: Ganahan siya kay kuni ni Miss M, ay kay gahapon sa diyan tambag, magpuyo na lang daw malinawa.
3: Ay! Bawal lang yapon, masakitan man lang yapon siya.
0: Bitaw.
3: Okay, di man siya kaanak. Gani, sa iyang bana nga, kinasal ganito siya, gibiyaan gani.
0: Nagkisakit kayo. Kamulagin
3: akong giingon sa mga lalaki or babay, nga, una ta mo sunod sa kaminyon si Guruon din nato mga atong partners makanak. Basta ako ha, sure jud ko ha, makanak jud ko ha.
0: Oo. Da, tistingi lang yun si Miss M.
3: Makanak po.
0: Oo. Tistingi lang yun si Miss M kay di, ang uban, law mong basa, si Miss M, babaw pa ni.
3: Ay! Pwede mag-iun lang basa ha, kay, bago ako naligo.
0: Da! Mula gini akong ganahan ka, Miss M. Fresco ka ayong
3: udto. Mutay ko ay.
0: Si Muton.
3: Pwede magpakin.
0: Si Muton dabi. Amoy.
3: Ang ganahan akong lumukis, unta na ako, kaya ni nakatubag na ako, ba ganina.
0: Wala!
3: Joke-joke lang, malinood.
0: Ayaw, kumidya din ha. Kaya kanira ba si Doc JJ? Basta imong kumidyahan. Lain na ba na yun si Doc JJ? Kaya imong kumidyan, maninood na ba ni? Labi na, labi na kay imurang gingong, pasimuton lang. pila na may servisyos katauhan, oy. Mobay niya ang amo ang kuan.
3: Relasyon,
0: oy. Mobay niya
3: ang kuya, nang biyaan lang sa kay di sa kaanak.
0: Datao. Di ba po nasa nila good? From the very beginning? Di ba?
3: Maniguro, gid ko, oy. Ako, jokin lang ba kung naagoy mauyab. Pero nga, ako dito ng pa-examin sa duha.
0: Kaya
3: na po iba o, what na oy?
0: Examin di ay, kung gitsuon na lang di, pahansako na lang di ay.
3: Si pagtuon ni mo sa kuwa, sister.
0: Ay, sorry, good. Masuko mo na yun ka, oy. Pero wala exam. Ay,
3: pero wala ka sa kanagiling-ling na, wala mo na ito, ah.
0: Akong, sa to'y pangutahin na niya din, he. Namahad man daw si Kuan, namahad man daw si Arne, Ariel.
3: Okay, papulis na.
0: Papulis, no? Ayo God, look, ay kung mapapulis ka, naraman si katropang Eric Amaro nga ibalita ka.
3: Ay! Sabi siya naman mo kay Dile, ni mo siya pa na.
0: Correct. Ayay. Kana. Salamat kay Miss M. Magyanan yun ito, Miss M. Ay. Basta tinambagay, ginani, no? Ayaw, hapit kay Doc JJ, ha? Pasig mo hapit sa kadiagkuan.
3: Ay, Dile. Siguro anin niyo ha, nga niyong ka-partner, mga anak ha. Kapag yung mulat na ba eh? Kulata mo, kulata
0: na sa'd ko. Kulata na ba din si Miss M, pero kulatahon sa mo sa kalami. Salamat Miss M! All the way from Dalaget ka, tropa mo.
3: Exciting!
0: gini ako ganahan kay Miss Emma. Gagyan si Pata yun, ani niya. Bantay-bantay dia, Doc JJ, ha? Murag barama ni ba? Murag ka ng karaang damang ni. Di ni damang sa balay. Damang ni slati. Damang sa lati kay bupulupot ni. Ayan, open yapon na itong linya sa mga katropa na ito diya sa may Bukidnon. Ayan, unsa may dapat niyong matambag sa ato ang sender. Kay naguol siya, kay naminyo siya o nakaipon siya og lalaki mangulata. Seloso. Gika na gani siya atong lalaki nga utro sa mangulata niya. Abtog yapon siya sa utro pong mangulatahay. Baksidon, manguro imong past life. Ayan! Nag-wall siya kay hangtod karon daw, wala gihapon siya na mabdos. Forever na bagyud ni or sama ra pud sa uban niya, mudagan lang ang panahon, mukalit lag ka mabdos. Kidding aside, sa mga gusto mo tambag, open na nga itong linya. 0928-55-08 Hello po! May hapon! Kinsa man yung naasa? Okay, nawala. Hello?
4: Hello! May hapon!
0: Taga-asa man ni? Kinsa akong kistorya?
4: Imong idol, si Florencio.
0: Uy, nade ko'y idol?
4: Ah, ano ba yung ito? Kaya ako idol yan.
0: Ay, nag-inosara, yun akong idol din rin, no? Among tig-swildo, ragyod. Oo, dito ragyod ko sa tig-swildo. Wow, okay, syempre mo, may muhatag na kukwarta. Pero lain pa'y ato, Florencio. Katuman yung nangitag, uya ba?
4: Nangitag, kukikas ang kinabuhi.
0: Ha? Ayaw sa pangita din niya. Kay tambagan lang sa nato, tambaganay sa tadiri, di sa tamangita, okay? Magkurat-kuratan mo ko, Florencio. Ay, sige, Florencio, unsa may matambag ni mo kay Ana. Nagikulata man kini.
4: Ako po ni Ana na baby.
0: Sama.
4: Pahuwi na tanak niya kay opa niya sa mataga matit yung pinilo nga bana dahil niya.
0: Unsa man mo pahuway sa dayon?
4: Pahuway na sa pangitag laki ba?
0: Oh, bitaw sad. O sahay bitaw kinahanan na ito pahuway?
4: Pahuway mo rin lang sa bayas ang taga-agyan ang kuwan bitaw ang niya ang kinabuhi bitaw. Pero mungita sa kla, inara sa kong andam na po pumudawas niya.
0: Ah, kay Mutira man day kaglas. Bitaw, luoy kay siya ay. Ikaw, mangula. Kung inana, may bawaan ni mo ang imuang kuan, imuang pinalangga nga wala di ka anak, imo sa baring kulatahon.
4: Dili, oy. Panggaon mo na mabay. Dili mo na kulatahon.
0: Dapat palamian ng pirmi. Tama, correct. At dahil dyan, Florencio.
4: Wala
0: mo.
4: Ito na ako matabdo.
0: Wala na dyan lain, Florencio.
4: Wala na dyan.
0: Ay, uy, dili pa ko gusto nga putlo na nga itong tawag.
4: Ay, wala. Gisip na ako. Nagtrabaho ko mag-udibig.
0: Ayaw, sak bang?
4: Ayaw. Ayaw, ganahan ko.
0: Florencio pa. Ayaw, sak lock ko.
4: Sa wakas ba? Nakasulon na dyan ko. Sa tingin akong tawang-tawang hindi. Charo pa dyan ko nakasulon.
0: Nasudlan na dyan ko ni mo. Ayaw!
4: Mabala, dito ya?
0: Ha?
4: Mapatyan na sa mong bana.
0: No, bahala ka diha ikaw, Rabitaw.
4: Ayaw!
0: Salamat, Florencio. Asa gani karon na nawag?
4: Sa Capitol Site, DJ.
0: Oh, shout out sa taga Capitol Site. Labi na diya kay Florencio. Katropa mo.
4: I love you. Exciting.
5: Exciting.
0: Napay I love you. Nakasakay gani ang I love you. Balikin ako, open nga po na itong linya. Asa naman itong taga-Mawab? Asa naman itong taga-Kapalong? Asa naman ako mga katropa all the way from Mako?
4: Ayaw!
0: May naka-live dila mga katropa ha. Nata sa Facebook Live. Kung nasa radyo mo, pwede kayo i-open na nga to ang Facebook Live. 88.3 XFM Cebu. Aron makita ko ninyo kung tinuod ba ang chismis. Kaya ako diri, ako rabag yung ipanabi nga lamion, no? Guwapa ko. Siyempre, guwapa yung ko. Kaya ako may ningon. Magwat pa ba ko nga kamoy mo ingon ako? Assure man jud ko nga di ko niyo ingon nga guwapa. Asa naman ang atong tagapagadian XFM? Oga nga to ang XFM Zamboanga. Walay mo tambag din ha. Oh, grabe naman sad mo oy. Regards ko ni DJ Chinita. Parehas daw may inchik. Kuan man ko kanang kuan raman ko kanang Mindan talaga Mindanao raman ko. Hello Jerry Yan. Hello sa imo ha. Shout out ko sa gabiyahe tag Bilaran to Buena Vista Bohol. Jerome Aparicio. Thank you DJ. Ana Drisit na ara ko, na ara daw siya. Okay. Balikoy na ako, open ang atong linya ha. Sa mga gusto mo nawa o gusto mo gahin sa ilang oras o panahon para sa atong letter sender. Open ang atong linya sa 0995-994-6868. 0928-5508-727. Andam kong makighinabi sa inyo on air. Makag-chika-chika. Makiglabing-labi. Ay. Kung kabaw ko or kabaw magig ko, nga init ka ayo ang panahon. Ayaw kaguol kay. Ako ang buhala. Bahala di ay. Akong bahala nga mo pabugnaw sa inyo hang nag-init-init ng hapon. Pag broadcast kung ready na ka magminyo DJ. Ay naman oy. Andam naman jud ko magminyo. Pero depende sa kinsay minyoan. Kung hindi ko maminyo kay pilihan, magkukugwapo. Muang ko na lang yung ko ay kesa sa lain pa ko makadungog, ana. Alas 2:41 na sa kahapunon. Isirado na nato ang linya. Itata mo dawat og tawag kay mahurot na itong oras. Po hindi mag-ol kay mo broadcast man pud ko og ma magdungganay lamang gihapon ta. Wala jud ko kadungog og taga General Santos nga mga nagatambag ay. Pero kung manawag nga karon, pasudlo nako pero kung di mo taga Jansen bahay. Maldeta. Kay wa naman ko igong oras. It's time for DJ RC Advice. Ah! Diana, ang akong maingwan, diha ni mo karon. Kaadunay kay katungod nga isumbong ang imong kahimta. Ipa-blatter siya sa barangay. Aduna tayo women's desk din ha. Una ni mong buhaton, magpatabang ka din ha sa inyong barangay nga ginakulata ka sa imong kapuyo. Pero kung di ka maminaw sa akong tambag, bahala ka di ha. Uy, naraba ni usay ni mga babae, no? Nga maka-experience o pagpanakit sa ilang mga kapuyo o kaipon o karelasyon, bisan pagtambagan ni mo na dili nila buhaton tungod kay mulabaw ang kahadlok dito nila. Apain! Dili ka na mahunong ang susama ni Anang pagpanakit diha ni mo dahi Ana kung dili ka muliho. Ayaw gyud tawon. Ipalabi ka ng imong kahadlok kay usahay ka nang dili ka mamabdos isa sa hinungdan nina ka nang maabuso ang imong lawas. Pag sobra ganig mabunog imong lawas, mao ka nang maabot sa punto nga basig isa sa mga hinungda nga dili ka kaana, kay kinulata pong ka sa una. Namong gyud mga lawas sa mga babae ka tropa nga kinahanglan amumahan. Kay dili ra ba gyud sayon ang magmabdos. Kinahanglan nga ready ang imong lawas. Mao nang kung stress physically ka, it might be one of the reason nga dili ka mamabdos. Mao nang kinahanglan nimo ilisan ang imong partner. Kana makahatag nimo og peace of mind. Oo, dili lang sa uhuna-una kundi sa imong physical kay kinulata ka man di ay. Sa ka man tawon day oy. Oo, dali ra man ay noon, I know, dali ra kay para nako nga muingon niini ka wala man ako sa kahimtang. Pero balikon nako, walay laing makatabang nimo kundi dili ikaw ra gyud day ay na. Asa ra man gud nang kalami ni Ariel sa una o kung karon ginapasakita na kaniya? Mote katumbas. Buwagi. Oo, ayaw, ayaw. Kay dili ko nangandoy kang mamabdos, dili siya ang lalaking makabuhat ni anak ni mo. Kay tungod kaya ka manggani niya. Kaya ka manggani niya pasakitain. Mut pasabot, wala siya nahigugma ni mo ang lalaki. Bisa pa mag-unsa ka batig batasan sa iyang naasawa, dili na manakit. Naman na ganahin sa imong bana, biyaan na lang kayo. May pagbiyaan. Sa tingnan ko na mas maipang biyaan. Kaysa naman magpabilin mong mag-uban, pero kulata sab ka dito diri o ngadto-ngadto diri, ngadto dito. Ay! Pagdili man sad maayo. Pero mura gina ako maingon dahil posible nga isa sa mga rason nga nung di ka mamabdos tungod kay physically abuse and emotionally abuse ka. And ang imong lawas kinhalag tumang pagpahuway aron makabuot nimo ng imong gusto. O na isa sa mga sulbat ng imong angay buhaton. So, unsaon man na. Palayo din ha sa imong kaipon. So, unsaon man imo pagpalayo nga gibaharan ka man. Mangayo kag tabang. Planuha ang imong pag-ikip.

0: ang oras sa mga katropa, ha? Masunod na ang programa ang asintado kauban si katropang Eric Ceres Manait. Gawa naman ko igong oras. Daghan naghilom kay nagpao. Hala.
1: Ayaw!
0: Ana si Sir Sylvester. Nga naman sad, uy, wa naman ta naghisgot diri og palami. Ngano nagpao man mo din ha. Shout out kay Sir Sylvester. Salamat sa Sylvester kung tinuod gud ni follow ka sa amo ang page. Dapat lang mo follow mo kay aron para marami tayo ba, para maraming happy ganun. Okay na walay anak, oy kami ako asawa wala gihapon anak pero mas nindot gyud kong naa, o de ba? Wa magani nang ulata ni si Master in Chikoy. Oo, kana mga mangulata gani nga mga laki, dili man na lalaki. Oo. Kulang na sila isa ka itlog, kay lang oy. Signa masakitan ba nabay gikoy ka ilang nga kulag itlog gyud ani. Dita magkumidya anak TJ ha. Kaya mga inana, wala na sila kapasidad nga mubarog isip lalaki. Ako migo dire si Wawi DJ Reyna nagpagahi og ugat. Nala! Di manghunaw ha, pagkahumay. Basta magpagahi, di manghunaw. Tungod sa imong kalami og sa imong ago, DJ. Na, patungan na ha, di manghunaw. Ayaw gyud pagunaw na og dawutan, ana. Sige lang, mga kita, aralagi kag true love. Ang tambag na ako, DJ, niya, RC, kay ipablatter niya, og bulaga na, ako na lang mo, pangga niya, kay kana ra, ubos, kalingawan, og bunog. Oh, hadlok, ano niyo, hadlok yapon. Hadlok yapon ang inyong bunogon ang ubos. Ba kay mo, ay. May pangwala na lang ka nangita, og laing lucky, Diana, nakalingkawas, nakasaon na imong bana, karon nangita, padyugag, masakitan ka. Pagbalik, may parari na lang ka na ako, day, kaya anong panggaon, kita ka, hangtod sa kahangturan. Ipablatoy na lang na to, girl, aro makalingkawas, nakasalaki nga, sige, panapat ni mo, Diana, Joel Jimenez, besa ni Pram Buhol. Dra! Okay. Hanga ka ito, eh. Grabe, tingin mga bulano, makadagtambag. Salamat kay sa inyong mga tambag. Hinaot ko ni mo, Diana. Imo ning i-backre din hi, Diana, ha? Kay makakita ka dirig kaayuhan. Labi na kay mga maayob. Eh, ni manambag ning utro pong mga tambaganan diri sa akong comment section. Oo, dili gina ko ikalilong na. Kay mo gina gi-enrollan gina nila diri sa akong university. Lagi pati YouTube ni follow na ko. Palagi ka ni follow sa akong page. Wa man ni mo gi-appeal di Sir Sylvester oy. Ako ang DJ Reyna Chinita. Thank you so much. Sa ato ang nagkalain-laing istasyon all the way from different provinces and cities and municipality. Ngani uban ini ato ang pagsibya karong adlaw nga Miyerkules. Labi na kay naka-cross post ta karon sa XFM Tagum 101.7.1 XFM Tagum. Na di si Richard Gomez ug si Nining Arcelo Jimenez. Watching daw Laak Davao di Oro. Partners sa Pikas Lawa, katropang Doc JJ. Hello po, thank you so much, yeah, Doc, sa kanunay and sa atuang mga kaubanan dili sa istasyon. And yes, atuang station manager John Lehman Chavez by King Alang sa Nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita, para sa X Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
2: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon pa alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
1: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nanging normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
3: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
4: The Secret of Health.
1: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta moinom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Vision Next, daghan ang natabangan.
5: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni Kaimorag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Oto, wala ko nagduha-duha ginom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian dyan ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita 33 Anyos at taga Jensen.
4: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
1: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
4: The Secret of Health. Santol Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santol Plus Coffee Mix ka mo.
4: Santol Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy, hilig yun tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones, para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santol Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: The Secret of Health.
1: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo niya testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
7: The Secret of Health.
1: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold, ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
8: Bush Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
9: O sige no, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
8: Bato gold tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
9: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
10: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
11: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. XFM time, it's 3 o'clock. Time check, brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
12: Mga katropa, exciting dito!

0: ka ba ka? Tag 10 pesos lang.
1: Ah, mahal lang. Gordo, oh, nagpiso niya.
0: Mm. Nga aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
2: Ay, atay.
3: Exciting!
4: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
5: Edwin Marcinas, taga Proxay, San Miguel, Tagum City. Yeah. Santon Plus Gold. Basta Santon Plus lagi na akong gigamit. Ni alibyo gamay ang akong kidney. Nalugos ko kahi. Murag na iba to akong kidney. Unya ang akong blood pressure na control po diyotay. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay Santon Plus Gold. Kay piktibo kayo.
4: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
6: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako si Rigor, 57 anos, taga-Matina, saka-driver. Kaliyato, lagi ko'y problema sa akong mata. Kung magbasa akong newspaper, di kayo na ko paklaro ang litra. Magluha-luha ko na akong mata, halos idikita lang ko na ko ang newspaper sa akong mata para maklaro lang yun ako. Dili lalim, oy. Labi na, mag-drive kong sakyanan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo ang Vision X Plus. Lami na kaya akong paminsar. Makataro na kong basa ang newspaper. O garon, pasa po kayo po mo reply. O chat sa akong mga po. Ganahanap po ko mag-drive kay klaro namang gina akong pananaw. Akong pasahero, klaro ko kayong paa.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Mahilig ko sa sports, maong termi kong nagapag-audition sa akong lawas. At least akong ginakonsider ang pag-take o premium D3 kada adlaw aron sa garulong layo sa sakit. Nindad siya kay mga paligon sa kabugugan. Ganahan ko sa premium D3. Legit ang effective. Ako si Jason, Agamati.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Mapalit sa mga butika.
11: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
12: Dili na lagi.
11: Kalit man lang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
12: Sa muka, oy.
11: Dumbat. Gimingaw ba yung mani mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
12: I'm tired. Stress.
11: Dong.
12: Unsa man gyud?
11: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
12: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus, herbal soap.
2: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santan Plus herbal soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santan Plus, herbal soap.
3: Yan namigin!
1: Santan Plus, herbal soap.
4: Mga katupa, exciting!
5: Punta kayo na niya, takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
6: Gwapo. Oh. Sinaon-taon tingkas ang bunga.
5: Ya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wapag kagamit?
6: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
5: Kaya na kanya salamat.
7: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
5: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may mong may istorya na bahin nga sa imong harvest?
8: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
5: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
8: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
9: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Uy, maring, maring! Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
4: Exciting!
12: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Archie, kureng.
1: Kap.
0: Kap. Paminaw mo ha. Kung ang isda na nagpuyo sa dagat, o kung ang baka na nagpuyo sa kasagbutan, unya ang manok na askalasangan, naabay higayon nga mag-abot sila.
1: Taka, ramang ka. Lakap, uy. Unsaon pag-abot ana, nga lay-lay man silag lugar.
2: Ako, kap. Balog ko. Baka, manok, unta, naaoy.
0: May pasikuring. Oh, asa man pod makita?
2: Kita, salat.
0: Oh, kuyay.

0: alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Basol.
1: Ako di ay si Robert nga mumulupyo sa Talisay, Cebu. Naay ni tubo nga akong bukol ubag sa akong likod, daghan ang doktor ug albularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar, pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, gitumar na ako og duha ka kapsula ug tulo ka beses sa usa ka adlaw sa sulod sa usa ka buwan. Nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
0: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Isa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas, mga higala, ang pag-inom og Santon Plus Gold. Tungod kay ang Santon Plus Gold herbal capsule kay balubatang aduna kini phytonutrients nga terpenoids sa pag-

0: Matuon sa mga eksperto, ang terpenoids na pamatud-an nga adunay taas kaayo nga anti-allergenic properties. Diin, mutabang kini sa normal nga function sa atong immune system para dili niya atakihon ang mga non-harmful substance nga musulod sa atong lawas. Para malikayan ang sige og pag-atake sa asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Mao nga ang isa ka sekreto para makabaton og may panglawas, inom og Santon Plus Gold tungod kay adunay phytonutrients nga terpenoids. Matod pa sa pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa Santon Plus Gold makahatag og chemo preventive effect batok sa colon, breast, skin ug prostate cancer. Sa dugang pa nga pagtuon, ang terpenoids taas ang iyang antimicrobial, antifungal, antiparasitic o anti-inflammatory properties nga makatabang sa klase-klase nga mga balatian sa atong lawas. Mao nga batasana adlaw-adlaw ang pag-inom o Santon Plus Gold para makabaton o maayong panglawas o para siguradong protektado adlaw-adlaw batok sa daghang mga sakit sama sa cancer, lung problem, virus o mga bakterya o mamaayo ang function sa atong immune system, malikayan ang mga allergies. Inom ta o Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
1: The secret of health.
0: Nangita ka ba og kape nga makatabang malikayan ang menopausal symptoms? Kanabang pag-abot nimo sa 40 nga edad ni kalit og taas imong blood pressure, init pirmi ang lawas og labi na gyud ang imong ulo? Sulayi ang pag-inom og healthy coffee. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix kay kini taas og isoflavon nga makatabang malikayan ang hormonal imbalance nga maoy hinungdan nga migawas ang daghang sakit sa mga kababaihan kung mag-menopause na. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika, nagkape ka na, nanambal ka pa. Para sa kampiyon nga kombinasyon, mga higala, inom og Santon Plus Gold, herbal capsule, og vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, ang Santon Vitamin C, og ubani ang pag-inom og healthy coffee nga mao ang Santon Coffee Mix. Para sa sigurado og aprobado sa FDA, og epektibo, pangitaa ang tatak yeast to health.
1: The secret of health. Santon Plus Gold, mas pinalaga. Mas pinatibay.
2: Ako si Karen, 23 anyos. Digin ako masabdan ang kasakit sa akong pikas nga baga. Unya, pagpa-check up na ako, naaday ning turok nga unod nga nagtibuhol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulok ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat, Gyud.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
3: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
4: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mapibili na sa inyong mga suking butika.
6: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order. Masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
7: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
8: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
7: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
8: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
9: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
6: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. XFM time, it's 4 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
10: Mga katropa, exciting dito!

0: Camino Car sa XFM.
1: Uy, Maring! Pakuratira ko ng iyong panang, ha? Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
2: Exciting!

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arte. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Archie, naagyod na isabaw ang balot. Kung ikaw kaha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod kanato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod kanato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daan ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na ako gag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon na gusya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako di ay si Robert nga mobulupyo sa Talisay, Cebu. Naay ni tubo nga akong bukol o ubag sa akong likod. Daghang doktor ug albularyo na ang akong natuan. Daghang naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa usa ka buwan, nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
0: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Isa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas, mga higala, ang pag-inom og Santon Plus Gold. Tungod kay ang Santon Plus Gold herbal capsule kay balubata nga aduna kini phytonutrients nga terpenoids. Sa pagtuon sa mga eksperto, ang terpenoids na pamatud-an nga adunay taas kaayo nga anti-allergenic properties. Diin mutabang kini sa normal nga function sa atong immune system para dili niya atakihon ang mga non-harmful substance nga musulod sa atong lawas. Para malikayan ang sige og pag-atake sa asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Mao nga ang isa ka sekreto para makabaton og maayong panglawas, inom og Santon Plus Gold tungod kay adunay phytonutrients nga terpenoids. Matod pa sa pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa Santon Plus Gold makahatag og chemo preventive effect batok sa colon, breast, skin ug prostate cancer. Sa dugang pa nga pagtuon, ang terpenoids taas ang iyang antimicrobial, antifungal, antiparasitic o anti-inflammatory properties nga makatabang sa klase-klase nga mga balatian sa atong lawas. Mao nga batasana adlaw-adlaw ang pag-inom o Santon Plus Gold para makabaton o maayong panglawas o para siguradong protektado adlaw-adlaw batok sa daghang mga sakit sama sa cancer, lung problem, virus o mga bakterya o mamaayo ang function sa atong immune system, malikayan ang mga allergies. Inom ta o Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
0: The Secret of Health.
2: Nangita ka ba og kape nga makatabang malikayan ang menopausal symptoms? Kanabang pag-abot nimo sa 40 nga edad ni kalit og taas imong blood pressure, init pirmi ang lawas og labi na gyud ang imong ulo? Sulayi ang pag-inom og healthy coffee. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix kay kini taas og isoflavon nga makatabang malikayan ang hormonal imbalance nga maoy hinungdan nga migawas ang daghang sakit sa mga kababaihan kung mag-menopause na. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika, nagkape ka na, nanambal ka pa. Para sa kampiyon nga kombinasyon, mga higala, inom og Santon Plus Gold, herbal capsule, og vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, ang Santon Vitamin C, og ubani ang pag-inom og healthy coffee nga mao ang Santon Coffee Mix. Para sa sigurado og aprobado sa FDA, og epektibo, pangitaa ang tatak yeast to health.
0: The Secret of Health. Santon Plus Gold, mas pinalaga. Mas pinatibay.
3: Ako si Karen, 23 anyos. Digin ako masabdan ang kasakit sa akong pikas nga baga. Unya, pagpa-check up na ako, naaday ning turok nga unod nga nagtibugol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulok ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat, Gyud.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
4: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
5: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
0: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya magpapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mapibili na sa inyong mga suking butika.
7: Bush, abo, magpakiloko sa hubaybe.
8: O sige, lo.
7: Ibutang ang sinako sa timbangan.
8: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
9: Batugol tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
7: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
10: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
11: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige.
2: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Paige, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng mind pain. Sister Paige, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
1: Sister Paige, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Paige. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. XFM time, it's 5 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: exciting.
1: Cum amino gazex.
2: Sa una, pobre kami. Ang sudan, nag-isa na dyan kabuok bulan.
1: Cum amino gazex.
2: Sukad na amino is X. Dato na mi, ang sudan. Duha na kabuok bulan.
0: Exciting!
3: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
0: Exciting! Exciting!

0: is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: Usa galaw! Misakay! Sige pa tayo lodi! Sa usa ka bus! Oh, dinhi! Ka! Sa mga nga hinuktok mga diha!
3: Konsensya kayo kung mutanaw sa babae ba nga nagtindog o niya ako naglingkod?
2: Kunya, sabay mong ibuhat?
3: Naluoy man ko. Pero, wa man ko'y mabuhat. Maong, nipiyong na lang ko.
2: Exciting!
1: Mga katrupa, exciting!
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako sa pag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako si Jason Calves, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, Fermi Mabilar. Kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Ako nga nabalaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo ang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Kunya, sukat nga gatumar na ko. Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmin pong tulog. Jubert na yun, sir. Tagamatanaw.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa tour nyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
10: Exciting ba? Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, so gayon ako na, miss.
0: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o klapuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap. Si Aida
14: Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akong itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Yan nami, Gin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
16: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City mag-abre na sa among bagong location. Located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magupo West, Tagum City, Davao del Norte. Abre gikan alas 9 sa bundag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. So anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gyapon kita yung free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday o Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health. Yes to life. This portion is brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa. This song is brought to you by DM's Rent-A-Car. Your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Kapitan Lodi.
1: Metra.
0: Ano apotot nang ka?
1: Ingon ani manggod ni siya, Metra. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama og papa.
0: Onya, unsa connection?
1: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako na ako. Maunang hantod karon, putot gyapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!
2: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ania na ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas. Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin o sa bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney o pagtaas sa dugo o labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas o labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
2: The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas og kusog ang atong resistensya og malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas. Ilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilabi gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C.
2: The Secret of Health Santon plus Coffee Mix. XFM time, it's 6 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
4: Mga katropa, XFM!

0: Maayong gabi sa inyong tanan mga kaigsoonan o mga kaigalaan. O sa ingon man usab sa atong mga katropa sa nakalain-laing istasyon sa XFM, sa mga naka-hook up sa atong programa karon, sama sa XFM Davao, XFM Jinsan, Bukidnon, Sambuanga, Bayugan, o sa San Franz, o sa Mati. So, Osborne ko, maayong gabi eh sa inyong tanan mga kaigsoonan, mga kahigala. Ani yan usab ang inyong ubos nga alagad, Marlon Buhol, live na usab kita karon sa XFM 107.1 Tagum City. Mag-imbita na usab ako kaninyo, mga kaigsoonan o mga kahigalaan, sa pagpadayon, sa pagsubaybay sa ato nga programa o sa tingog sa reformasyon. Magahiskot na usab kita sa mga mahinungdanong butang alang sa ato nga kinabuhi. Apan sa dili pa nato isgutan kanang mga butang ha, ato sa nga pasalamatan ang Dios o nasa tanan. O ingon man usab sa nagahatag o kinabuhi sa ato nga programa. Ang mga kaigsoonan usab nato no nga nagasubaybay no. So ang ato ang CEO no, si Doc Remilito Oy, ato nga pasalamatan no usab sa iyang
1: Vice President
0: Ma'am Olibayan Oy, usab ang ato ang General Manager Edwin Garing, Station Manager Arnel Cortez, maayong gabi sir. Ingon mo sab sa ato nga technician Sir Kenneth J. Batukan. So maayong gabi no sa inyong tanan. O daghang salamat no sa inyong pagsuporta sa ato nga programa sa tingog sa reformasyon. O pasalamatan usab nato mga kaigsoonan, ing atong mga kahigalaan, mga kaigsoonan din nagasubaybay sa ato ang programa sa nagkalayang dapit. Inusab sa itong mga kaigsoonan din sa Tagum City. No? Aduna tay mga pipilah ka mga kaigsoonan din karon nga din nagasubaybay sa ito ang programa. So sila Sister Wilma no? Na karon sa Bisayan Village. Maying gabi sa imo area Sister Wilma. Inusab sa ato nga kaigsuunan din sa Garcia Bill si Sister Connie. Inusab ang ato ang kaigsuunan din sa Sinanguti Uno, Robino Family. Inusab sa Sinanguti Dos atong kaigsuunan diha Tagapulot Family. Inusab sa din sa Santol no nga banda Brother Masangkay. So, maayong gabi eh, sa inyong tanan, mga kaigsuunan, mga kahigalaan. No, sab sa mga nagkanilaing lugar, no, sama sa Mawab, Nabunturan, Maragusan, sa Mati, no, sab sa Pantukan. No? Aduna tayo mga kaiglisyahan din ha, nga diin sa gihapon sila nagapadayon sa pagsubaybay no sa atong programa, sa atong pasalamatan no, og inusab sa tanang mga kaigsoonan no nga nagasubaybay, mga kahigalaan nga diin nagapatalinghog no og naga tan-aw no sa ato ang programa. So din watching from Digos no, Chi Abo-Abo no, maayong gabi dia sister no. Og si Ismar Buhol, naakaroon kini sila sa Cavite no, mayang gabi ni mga DJ no, kung pinalangga nga anak no. So mayang gabi sa inyong tanan o karon aduna tay mangkauban usab dinhi no, si Sister Grace o si Brother Oliver Lumando. So ato usab nga ihatag ang panahon kang Brother Oliver sa iyang mga pagpanimbaya sa mga kaigsuonan kinsay gusto po niya nga itimbaya. Atong ihatag ang panahon, Brother Oliver.
1: Ako usab magatimbaya nila Brother Manny sa Maximo Village, ang Sister Edith, Sister Lablab, sa Maragosan, Sister Ali Bidas, Sister Marlene Inuhales, uban sa iyang mama. Sa Laak, Brother Edgar Formentera, mga Dumaguete family, Brother Ruyo family. Sa Abiod, Sister Nilia Bukaling. O sa tanan-tanan ng mga kaigsunan nga nakadungog karon sa live, sa radyo o sa Facebook live. Ako sab gitimbaya, kining upat ka tao dinhi nga nagtanaw sila. Brother Jikoy Makoy, kung silingan o ginanak sa kasal. Brother City Bim Pilaes, Villanueva. Sa Pagsabangan Church ni sila na membro, SDA. Sister Kuni, Brother Solomon Senior, Dumaguete. Og mayong gabi eh, sa tanan ng mga kaigsunan nga nakadungog karon, amdi na mo maanam-anam og i-recognize inyong mga pangalan og maayong gabi kaninyong tanan.
0: Okay, so salamat Brother Oliver, no? Okay, so ani ata mga kaigsunan magahisgot na usab sa pulong sa Dios nga atong tema karon kabahin sa adlaw nga igpapahulay. So kini mga kaigsunan nga tema usa ni ka importante usab, no, nga atong masabtan tungod kay dunay mga nagkalahi, no, sa uban usab nga mga tinuohan. So muna nga aton ning tun-an sumala sa balaang kasulatan, no, kung unsa gyud ni ang tinuod nga adlaw nga ipapahulay. Apan sa dili pa ang tanan, apan dili pa ta magsugod sa pagtuon, pamalandong sa mga pulong sa Dios, sa maminaw usa ta og pinasahe nga awit.

0: akan lupa. Exciting!
1: Oi, Master!
2: Oi, Osaman Cup!
1: Klaroho na to ni ha? Ningon maguno ka nga naungkog unggoy.
2: Dilik ka, oi! Ang akong ingon ba nga, ang unggoy pariyang naong ni mo.
1: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha?
2: Exciting?
0: Exciting!
3: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: sang edad, no? Nag-anak pa yun ta.
1: Alangan, super engine ko ni.
0: Uba? Ipa-check up na, ha?
1: Ha? Gano'n, man?
0: Smoke belching kaayo. Itong kaayo bata.
1: Mauba.
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
5: Isang pahid lang
6: ng Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Ang galang kati-kati.
6: Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
6: na all-in-one
5: sa presyo.

0: Kapitan!
1: Kung gwapo gani magpatato, unsay tawag?
0: Cool!
1: Kung pangit gani magpatato, unsay tawag?
0: Adik! Exciting? Exciting!
2: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Ako di ay si Robert Kamumulupyo Santalisay, Cebu. Na initubo nga akong bukol o hubag sa akong likod. Daga na doktor o galbularyo na ang akong natuan. Daga naman og tambal ang akong nasuwayan o tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula o tulo ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
4: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
6: Isa sa sekreto para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
4: The Secret of Health.
6: Ang polyphenols, usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
4: The Secret of Health.
6: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
4: The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
4: The Secret of Health.
0: Isira, taga Bohol. Kahupo nga akong tiyelog akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitupuntos ang pagtake duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon na ko nga food. Ina-sure gin na ko nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kitili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa lamig na, healthy pa.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
8: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halab na. Gikuyawan ko maong ako dayon gyud sulayan ni Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan na akong inom 3 times a day na sinatidjud na ko ang pagtinaw sa akong mga mata.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Emergency.
5: Ako po si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Shantum Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Shantum Plus Coffee Mix.
4: Shantum Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Shantum Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangamot sa anumang uri ng sakit.
10: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DM's Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Unsay kalahian sa una o karon?
11: Anil siya, kapitan. Sa una gani, kung gwapo, babaero.
1: Karon di ay.
11: Aw, pati pangit, babaero na pod. Chusy pa. Exciting. Exciting!
4: XFM time, it's 8 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
12: Mga katropa, exciting dito!

0: Nah, bakasyon naman yun. Patuloy na kumabi. Libre na biya tuloy sa barangay.
1: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
0: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
1: Nah, Nilagyan na pwede, dong.
0: Mama, good. Ay, nga naman.
1: Inahanglan mo nga mag-uban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
0: Bisot pa si papa.
1: Bisot pa yun taon.
0: Gawa, papa eh.
1: Magpatuloy na mong duwa sa imong papa.
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
5: Isang pahid lang
6: ng Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Ang galang kati-kati.
6: Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
6: na all-in-one.

0: imong edad, no? Nag-anak pa yun ta.
1: Alangan, super engine ko ni.
0: Uba? Ipa-check up na, ha?
1: Ha? Gano, man?
0: Smoke belching kaayo. Ito mong kaayong bata.
1: Mauba!
2: Exciting!
3: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko, sasige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo, mangihi, o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang, nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Mabisa at safe man na vitamin C ang hanap mo.

0: tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santown Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santown Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santown. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santown Plus Gold og Santown Vitamin C.
1: The secret of health.
2: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santown Plus Gold. Nganuman, tungod kay ang Santown Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santown Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santown Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santown Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santown Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santown Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
1: The secret of health.
2: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas, kung hilig yuta minom og kape, ato gyung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya manghigala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santown Plus Coffee Mix. Palita og Santown Plus Coffee Mix sa mga soaking nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magka sakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
1: The secret of health.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santown Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santown Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santown Plus Coffee Mix, para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
3: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Santown Plus Gold. Duwa ka semana na akong inom, na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
1: Santown Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The secret of health.
4: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santown Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santown Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santown Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Hoy, Madi, kalang uban niya? Gamay lang ganit kayong away? Nagbulag dayon. Exciting!
7: XFM time, it's 9 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
8: Mga katropa, excited!

0: Camino Car sa XFM.
1: Par, par! Ali bagol, par? Pakuratira ko di mong asawa, par, ina nga. Nagbulag na mo sa imong uyab na matan noon, par. Sige na, par!
2: Exciting!

0: susurod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabalaka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi-i. Kauban si Cinderella.
2: Maulan na gabi-i, putahe sa gabi-i na.

0: Marag ma-remember na ako itong nakita na ako sa TikTok good na or I think sa Facebook yata ito nung ka nang huwag mong limutin. Kuanday ni hang naong ka nang binakuanday ni naong ba? Pinapauti-pauti. Hello, B. Maayong gabi po! Kumusta naman ang inyong mga weather conditions diya karon? Grabe na bagid ka. Oh, grabe ka kusog sa ulan, no? No? Sana all. Nabasa? Nabasa? Nabasa ka? Halaoy, halaoy. Okay rin na siya. Kaya sa una bito ko ito mga, I think mga previous weeks, grabe nang kainit ang panahon. So namawi na gita ka ron. Panalod mo ha? Kay wala na ba tayo tubig? Wala tayo tubig. Kabalo na mo. Kinsa mo. Panalod mo diha or else magsag-ob gitaan ni Ron. Bito, e may gabi po sa to ang tanan and welcome sa to ang programang Putahe sa Gabi. Ako po ang yung makauban ng inyohang Disney Princess Bisaya version. Hang tulas on si Imagine kita ang inyohang Cinderella. Madungog live sa Tibok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. And of course, madungog usap kita via official radio stations sa Radyo Amigo. May gabi sa mga nagbiyahe, may gabi sa mga nagbukot-bukot diha og habol. May gabi sa mga nagpalitdaan kaganina og Turbo Man Enhancer kay tugno kay ang panahon sa pagbunok sa ulan kaganina o nagdali-dali in town siya og hapit sa mga pharmacy. Nangita siya og Turbo unya na sold out ang uban. May gani kay nakapalit daw si Za. Ada, nindot kay ang imuhang paminsar karon cool no? Cool. Kaya finally nakasuway na gid kaan ang ato ang gitawag na Turbo Man Enhancer. Ang ato ang programa Yes gipaluyohan po sa mga produkto sa Yes to Health. Once again, ang mga produkto po nato sa Yes to Health are FDA approved and also halal certified. Uga kani sabi ang ato ang mga produkto sa Yes to Health mutabang pud kini siya nga magpalig-on sa ato ang mga immune system ilabi na sa panahon nga init ulan dili masabtan ang panahon no so lisod pud kayo nga ang atong immune system malibog usab siya so kinahanglan nga ato kina siyang i-stabilize kinahanglan ang atong palig-onon batok sa mga sakit-sakit nga dala sa pangit kay nga panahon. I would strongly recommend ilabi na sa mga hina kayog immune system din ha adiri ra kay matakdan og mga sakit-sakit like ubo, sipon, excuse me po sa mga gakaon. Lisod kayo, labi nag breadwinner ka, yung masakit ka. Naku, bae, lisod, good kayo. So, dapat good mag-inom og Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Mapalit kini siya sa mga suking butika nationwide. Pero kung gusto kong specific na listahan sa mga butika, we have that naata sa Mercury Drug Store. Available asab kini siya sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, and of course, Generica Nationwide. Chismista? Chismista, ha? Kay sad iyahang kagabion ron. Bakit man sad ang bibi na yan? Binakog nagbalik ng ngani. Wala pa di ay. Sige, Dobby. Para po sa to ang Sir BB question for tonight. Oy, kanito ang Sir BB question, ha? Hatod ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station. Curious ko, unsa daw or unsay gamit anang pilok sa kanding? Now, I am just kind of curious yung go. Kay, na ako nakitaan ka ganina sa Google. O, samtang nag-search ko, tinga ko na, hindi gawas dito ang something like pilok sa kanding. Unsay na, alam, so, gicheck na ako ang pilok gud sa kanding. Unsay na, alam, pilok sa kanding, anong, no? So, naagid siya kay ng eyelashes sa baba o sa taas. So, unsay na, ah? Nga nung... Kasigaran ako ni madunggan sa mga laki. Unsay na, ah? Bitaw. Unsay na, ah, aning pilok sa kanding para asa di ay na. O ginagamit ba na siya, sa ba na siya ginahimo ba na siyang lastiko? Oh, wala, curious lang ko ha. So, palihog ko pati na ninyo ni ako ang curiosity. Kaya basig unya uroy o ganang maparihas ni sa katong... basing maparihas ni adtong salida ganing nga bugel. Bugel. Unsay title adto? Swapped? Swapped. Nga kanang tungod sa iyang ka-curious gani, iyahang gi-feed ang mga Javan birds. Di ang ending nahurot sa mga Javan birds ilang food. Nakasuway kong dula og takyan. Para din na siya sa takyan, wala man ko kabalugod o kay ang nabalaan man gud nako. Pagtakyan, katong wrapper sa candy. Wala ko kabalo about ano. Mao nang ginagamit amo sa una pag magkaon may uga ng mga candies, di ba? Mga batang 80s, mga batang 90s, kabalo jud ko makarelate jud mo ani. Di ba sa una ang atong mga dula kay mga takyan, di ba? Ang ginagamit nato sa una nga kuan nga kanang unsa tawag ana nga kanang ha? Si Ali ragid si Ali Vicente ang makarelate. Okay, Dobby. Si Ali ang master ana mga takyan. Oy. Basta kay ang pagkabalo nako. Ay, mali. Abi na ko si Ali ang master sa takyan. Master siya anang pilok sa kanding. Pero ginagamit man kana siya sa takyan, ganang tinuod. Basta ang pagkabalo nako, kung magkaon kag candy, ang panit sa candy, mao to himuon nimong takyan, tas ibutang nimo siya adtong tag 5 cents ba to nga naibangag sa to nga. Sana will. Moday na siyang imuong takyan-takyan dayon. It's either sa imuhang buktun, sa imuhang kamot, ana-ana. Or either sa imuhang tiil, niya pinabaktambling dayon. Sinaiganhan makigdulag takyan diha bi. Sa inyong mga komento karong gabi una, pwede mo nga mag-react sa itong official Facebook page just naka-live po kita sa 101.7 XFM Bukidnon. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Muhang yung sa inyo hobby, palihog ko pa-follow, pa-like, og pa-share. Ingon man sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Live usab kita sa XFM Pagadian City, Cotabato City, Ipil, Zamboanga, Sibugay, and sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. And of course, madungog kita via XFM 88.3 Cebu City, XFM Giholngan, XFM Negros, XFM Bohol. Sige na ha, Ano itong text line? B, permasas ko sa text line, baby. Imogi transfer, pero more gaya pang number. Sige. 0975-474-9153 Danny B. Cayetano. Thank you! May gabi e, Cinderella watching from Igacos, Samal Island. Uy, may gabi po sa tanan. Thank you! Gimingaw na good ko magtagpisaw sa dagat sa Samal. Last na kong bisita dito sa likod man, sa may ano, usi tawag ganun na din ha, Danny. Basta ka sa likod ko dapit nga area. Mami Jacqueline Labis, diya sa Hong Kong, miwang gabi po. Sa tanang mga OFW nga namina sa to ang programa o nagtanaw sa to ang Facebook Live karon, maayong gabi po or maayong buntag sa inyong tanan. Depende sa inyong time zones. Salamat po nga ako ang iyong gipiling nga makauban sa inyuhang pang-adlaw-adlaw nga pagpangamas-kamas, pagpaningkamot, o pag-grinding, grinding, whatever the term is. May gabi and or maayong buntag or maayong hapon ba sa inyo ako unsa may oras diha. May gabi po, Junlin Ronz. Thank you! Salamat kay si Jillian Talisic Alegria. Good evening po, Radyo Amigo 88.3 Baganga. Oy, salamat po, connected daw po. Thank you! Marag first time na ako na din nakitaan si Ma'am Jillian. Babae ni si Ma'am Jillian from the name itself. Namo ko yung mga pangalan karon sa babae nga pangalan din sa laki. Tanaw ang pangalan ni Ali. Si Ali. Ali Vicente. May gabi din ha. Akong manghod ni si Aljane Adaya. Thank you. May gabi din ha sa imo ha sa Tagum City. Sa mga katropa nato karon nga naminaw bitaw o unsa man ang inyo ha mga gipang buhat-buhat din ha karon. Ilabi na sa mga magtiayon. Uy. Kay tugnaw man ang kagabhion because of dili ko sure kung sa inyong lugar gaulan, basta diri sa mo karong gaulan man diri. So nindot gid karon nga magbonding mo sa imong partner. Ipambutang sana ninyo na yung mga cellphone diha, good oy. O ayo sa mo pagsigig cellphone labi nagkauban ninyo yung asawa or inyo hangbana na para naapod mo quality time with each other. But kapag ka na quality time o kabalo na mo asa na siya padulong, pero what if kulang sa kusog ang baby kay gikapoy kay nag-overtime? Be importante yun nga ang imuhang kaugalingon ready sa tanang bakbakan sa kinabuhi ilabi na sa imuhang partner sa pakiglabing-labing. Ayaw kalimot, available na po ang ato ang Turbo Man Enhancer sa presyo nga pangmasa gid kaayo 25. Sorry naman, lugi pa si boss. Malugi si boss. Nganong 25 ba na Cinderella? Dili na siya 25 ha. 75 pesos po na siya sa mga pharmacies nationwide. Oh, pero dependihan ay uban nga siguro na isolate prices like 85 pesos. Basta nag-arrange na siya from 75 pesos to 100 pesos per capsule. Dako kayo na siyang tabang sa inyo. Wala kayo na siya side effect. The only thing na imuhang mapansin kapag ka ikaw mag-inom og Turbo Man Enhancer sa mga kababaihan, pampadungag kini siya og libido og gana sa pakiglabing-labing. Kapag ka naman po lalaki ang mag-inom, syempre duha or tulo ka adlaw nga sigigid na og panguhit. Okay, kuan man na siya, mag-strong man na, si Angkol. Duha or tulo ka adlaw, depende sa mong lifestyle ha, pero kung ikaw bisyoso ka, hiligi ka mag-inom, mag-sigarilyo ka, na idakong posibilidad na basin, dili na siya mo effect sa imuha, basin na isa ka adlaw rin tao na, pero mo effect gid na siya. And then, dili ka mabalaka anak, kaya walay labad sa ulo, ayaw gid ka balaka anak, B. Kaya, ang ato ang Turbo Man Enhancer, it's also a healthy food supplement para makatabang na siya sa imuhang pang-adlaw-adlaw nga kusog. Munang para mas malipayon gid ang inyohang pamilya, ayaw kalimot, naakitay Turbo Man Enhancer, available na po sa mga pharmacies nationwide.
1: Turbo Dietary Supplement for Men.
2: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di dyo dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka...
3: Pamasahirog sa'yo,
2: aron maka boundary.
3: Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak.
2: Konsumo pa sa balay.
3: So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement.
2: Akong gitistingan.
3: Aron malipay si Mrs. ba?
2: Grabing kumbate.
3: Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs.
2: Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas.
3: Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahirog.
2: Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa.
3: Oh, kamong mga kauban akong driver diya.
2: Unsa pa gulat ninyo.
3: Pag-turbo na mo.
2: Para gahi, pirmi ba?
3: Ako si Dolitz. Usa ka turbo user.
1: Nakulangan ka ba sa performance?
4: Diri na ta.
1: Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs.
4: Turbo Dietary Supplement for Men.
1: Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
5: Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Maricon, tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work, halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. hina na gyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amog i-try. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayumi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
5: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanueva, iba ka rock banana ng Santon Gold, Santon Vitamin C o Santon Obimix. Kaya ako sa una na pandugay na to, na ako'y pian ha, nabukod ako na. Siguro maragbulan na siguro sa kong likod. Matadungog mo ako kay Sirin doon na testingan daw. I-try na ako inom ang Santon Gold. Primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, teko ana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay ka, munggos lang. Ako nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yestoil na panyo dako kay katabang sa kuha.
0: Zanton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zanton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zanton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zanton Plus Coffee Mix.
2: Zanton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat alas dalan, mga abo, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, mo napahanap. Higir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jud kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yun is galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, nagpilay niyong gasolina?
9: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Balik. Balik. Balik mo. Balik kita sa itong programa karong gabi una, ang putahe sa gabi. Ug syempre live gihapon kita nga masilip ninyo sa itong mga official Facebook pages. And once again, ako gihapon ang inyong makauban hangtod alas 11 si Emedja karong gabi una. Maayong gabi po sa mga naang gihapon sa live nato karon. Hi kay Dudong anak ni ano sa mani? Dudong anak Jimboy or Dudong anak ni Jimboy. Hi, good evening, Cindy. Pa-shout out pindiri sa Mati. Guapa, good kay ka. Naa kay may 20 ka. Ha? Wakay ko kasabot si imo hang giingon dong ba? Unsa man ni nga mangayo kag 20 sa kuha? Dong ha. May gabi din ha sa inyo. Salamat ka ayo sa inyo hang pagsilip sa Facebook Live. Ayaw kay pa kuan nang ako ang kagwapa ron kay gituyo ra nako ni akong buhok ingon ani. No? Tapos wala akong mamulbos ron ha. Nag-lip tint lang ko kay para puwa-puwa po niya to ang bill gamay. Lain pod kayo may ingon pa lang mo nga wala ko ang pingi. Char lang bitaw oy. Pwede gihapon mga mag-text ha sa inyo mga reaksyon karong gabi una about sa to ang Sir BB question na curiosity kills. Curiosity. Sa pronunciation ana basta kay ang kani akong ka-curious karong gabi una ambot lang gyud kung unsa una lang gyud nato ni wala jud gyud ko kabalo kung unsa gyud gamit ana basta daw kuno ko ninyo ana gi. Cindy, asa mapalit ang Turbo Capsule Dress Valencia City? Sir, pwede ka nga mag-check sa Mercury Drugstore. I know na naay Mercury Drugstore din ha sa tawag ani Valencia South Star Drug, pwede sa sulod yata sa Robinson, no? Sulod sa Robinson's Mall na kitay South Star Drug, so pwede nimo mapalit din ha. Hi kay Ma'am Josefina Tinambunan.
1: Thank you.
0: Dagang salamat kaayo. 0975-474-9153. Hi kay Ma'am Maria Cristina de Miguelio. Hello po sa mga taga-barangay Tinayunan, especially to Carlito Narciso Jr. Stay healthy and take care. Alam mo? May pamanis sila kay naamanis sila. Unsa kay feeling anang ka nang naay mag-greet sa imuha, no? Alaoy. It's been a while ba? It's been a while ganyan ka nang wala na ganyan nag-greet sa kuha. Wala na po yung nagapangumusta sa kuaman luod ban sa taon niyo. Kunya na siguro kumustahon ani ganang kwartahan na ko, char. Oy, biyo niya taod-taod ha, atangin ninyo ang ato ang putahe confession. Mauki ni siya ang panahon kung asa pwede ka nga maka-express sa imuhang gibati. Atangin usab ninyo ang ato ang padula. Starting next week, na anak kita'y padula sa inyo ha. O, manghatag kita'y papremyo sa inyo. O, manghatag kita'y mga papremyo sa inyo ha. Simple lang yun kay inyuhang buhaton. Managna lang yun mo sa tama nga answer. It's either sa Facebook Live or naminaw ka sa imuhang radyo. Depende sa imo kung unsaon nimo basta kay naaragid na dito o nara pud ang answer dito apa abtikay lang ito og mga mataan ni bebe ha. Unya ka na ato ang buhaton siguro next week kung ma-okay na ang tanan. Kung dili ninyo ma-answeran ang ato ang patagna na apa na mo increase na siya pagka ugma. Wow. Kwartahan ni Cinderella wala oy. Wala tayo kwarta oy. Taod-taod gani once again, ha? Gani, no, gani? O, at ang ininyo nga to ang putahe confession o sa kabibi na to ang nisalig na pod sa to ang programa nga magpagawa sa iyahang gibati. O, B, kung ikaw isa ka sa mga naay mga hinanakit din, ha? Na akay mga gustong ipampagawas ng mga kasakit sa imong kinabuhi, libre kayo nga imuhaming i-message sa itong official Facebook page 101.7 XFM Bukidnon. I-message lang ko, Dear Cinderella, may gabi-i, mag-confess ko, pwede ragid kaayo. Cindy, good PM, mo request ko og ikaw ang mukanta. Ha? Out of Nothing at All ni Air Supply ang nagkanta na si Robert. Robert ng Dumanjog. Idol daw kay Kaskong Lola. O sa ito, ano ganyan na? I know just how to whisper. And I know just how to smile. O ba na? I know just where to find the answers. I no. Maulaw man to ay na lang uy. Kuan man kay nga mahadlo ko kay gaulan-ulan. Gaulan-ulan ba karon kay basig niya umukan taga ni Ku Robert no nga basig ma wrong gani ang ato ang mga tunada. Mahadlo ko nga basig ma disappoint mo nya na sila maminaw sa to ang maglain na ilang mga buot, maglain pud lang mga sikmura. Lisod na kaayo. 0975-474-9153 ang ito agahapong hotline and text line. Unyan ang mga taad pa nawag kung ganahan mo nga manawag. Mas ma-appreciate kay na ako bikong maghatag mo og tambag sa ito ang letter sender. Medyo sakit

sa kuha, pero mas maayo gid pud bitaw binga. Muhatag gid ta og tambag sa tuang letter sender kay from there mas ma-feel man gud nato nga naa ka ginapakita nimo ang imong sympathy and empathy sa tuang isig ka tawo. May it be nga wala man nimo tuod na experience, dili man ikaw tuod ang naa sa iyahang sitwasyon karon, pero what if mabaliktad ang kalibutan? What if ma-experience pud nimo? At least kabalo na ka o mag-guide nimo pud ang imong kaugalingon in the near future nga ingan ani akong buhaton kay na-experience when nadungog ba na ko ni sa putahe confession ni Cinderella. Ingani ang nitabo sa iya ha. Gusto po na ko nga maupod niya akong i-apply sa kong kaugalingon. Kay kita mang good nga wala naka-experience sa iyang na-experience karon are the best people na muhatag og advice sa mga ingon ana nga problema. Diba kamantay ka nga pag naakay mga friends nga mo istorya sa imo, uy kabalo ka nagugoy problema ingon ani kamantay ka ikaw ang hawd. Diba ikaw ang hawd nga mohatag og tambag, so ibig sabihin dako kay ka nga tabang o sa problema sa ato ang letter sender, makahatag gid ka og dako nga o dako nga points, dako nga katinawan sa iyahang panghuna-huna. Dobi tan-aw na to ni bi wala palayo pa sabi. Kana. Gamay na lang ang oras, Pino. Magsugod ng taod-taod ang atoang putahe confession. Hatod usab ka nato sa Mommy's Child Maternity Clinic o sa mga mommies din ha ang padulong ng mga anak or magpa-prenatal check-up. Pero wala yung mga budget. Nako, bibisitahin ninyo ang Mommy's Child Maternity Clinic kapag ka ikaw usak ka, kanang nagahatag or nag-contribute ka sa imuhang contribution sa PhilHealth. Oo niya, updated pa dyan. Zero billing po ang mga anak sa Mommy's Child Maternity Clinic. Aha, man na nahimutang Cinderella. Nahimutang lamang ka na. Dili sa Barangay Size Corner, Moreno Street. Kidid lang yun sa Arby's Bake Shop and Das Marketing. Ug atbang sa Terminal Pakanayan. Kana mga habal-habal, galit din ha. O, mauna siya. Magpa-prenatal check-up ka, libre na siya, baby. Libre mga anak, libre pag yun ang imuhang pedya sa imuhang baby, ayha mo mo gawas. O, libre ang family planning and counseling. Tapos, libre ang PhilHealth assessment. Libre pag yun ang newborn screening. So, unsa pa magipaabot ni mo, baby. Bisitahan na po ang Mommy's Child Maternity Clinic. For more details, pwede ni mong isilipon. Pwede ni mo silang i-message silang official Facebook page, Mommy's Child Maternity Clinic or Malay-balay Paanakan. Hi ma'am, bakit ganyan po? Ang alin po ang ganyan? Ang ano po ang ganyan, sir? Hi ma'am, Cindy, cute kay kagwoses, maka-inlove tuloy. Ay, kay tuuan na ha. O, di na ko maglangay pa biha. Pag humaan sa pipila ka mga pahinom do, mabalik po ang ato ang programang Putahe sa Gabi, presenting our Putahe Confession para po sa ito ang letter sender o niya taod-taod. Ay mo pang hawa, lingkod lang mo din ha. Pagtimpla na mo og Santon Gold Coffee Mix, kay magsugod na taod-taod ang ato ang Putahe Confession.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. Try na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, teko ana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sispa. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ako, kanyang produkto sa Yes Toil, na panin, dako kay katabang sa guha.
0: Zanton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zanton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zanton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural,

0: Walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat alas dalan, mga abog. Pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata. Manapahanap. Higir man ko o kining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inam na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha. Nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
4: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Tion jud kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, condition kay akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
2: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
1: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
5: Oh, yes.
1: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
2: 7 Plus Herbal Soap.
6: Yun is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
2: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
7: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
8: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
7: Nga naman, unsay na adid to.
8: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
7: Ha? Tinuot? Wala gyot?
8: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
7: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
8: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
9: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
10: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
9: Unsa may akong gamiton, boss?
10: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Oras, alas 10 sa gabi.
1: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
11: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwedeng imasin?
7: Pwede.
6: Uy, wag mo lang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: Welcome once again sa tuwang programang Putahe Confession. Again, this is your safest wall kung asa pwede kang maka-express sa imuhang emosyon. Libre po ang magpagawas o hinanakit. Di miga pa ngayon o bayad good na mong ginangutan, nagpira daw bayad. Wala, uy. Libre lagi kayo, biing mong buhaton, langit bino. Imuha kong i-message itong official Facebook page. 101.7 XFM Bukidnon. Again, libre lang po ang mag-emote. Wala pong problema, basta kay wala lang gilgay. Di ka mangulata, kirang kayo. Dili ka magkuan, dili ka magwaras. Ha? Libre lagi kayo, B. Ay, kabalaha kay kanang imuhang identity, ato na siyang itago para dili po kang makaingon nga. Aloy, maulawan mo sa itong mga friends, Annie. Ay, kabala ka, ako'y bahala magtago sa imuhang identity. May gabi po kang Sir Jing Pagalido. Thank you! May gabi isa mo ang Disney Princess. May gabi ipod sa ako ang bibing na mina rin haakaroon. Sir Jing Pagalido, thank you. Good kaayo. Ma'am Bobby, parami. Abi ni mo, dili lang gihapon, di ka madungog sa radyo, bisan unsaon, akong liso-liso. Ma'am Babs, I think di ba nag-change man og frequency ang Davao 89.1. Base nga imo ang gi search is ang 97.9. Nag-change frequency na po kami sa 89.1. Try ni mo ha, 89.1 madungog jud ko nimo diha, Ma'am Babs. Pero anyway, kung dili ko nimo madungog diha, naman to sa Facebook sa live, makita na lang nimo akong naong. Mga oras gina siya ang differences, makita gini mo akong naong, Ma'am Babs. Maulaw, yung kumang Bob's eye. pero naragyan din ha, i-try og search ang 89.1. Basing madungog ko niyo mo din ha. B-rated SPJ po ang ato ang Putahe Confession. Hatod kayo na to sa Santon Plus Herbal Soup. Ang sabon nga panglaban sa mga baho-baho sa kalawasan, like baho sa ilok, baho sa tiil, bahog singot. Perfect kid kayo nga imuhang gamitin nga sabon ang Santon Plus Herbal Soap. Ilabi na kung busy yun ang imuhang tibuok adlaw. Paguli ni mo sa balay, hindi pwede nga manimaho talabinag na yung mamisito or mamisita kapadulog. Kinahangla lang ato ang personal hygiene dyan ang ato ang unahon. Pagligo ni mo, panglugod ikaw, maligo gani. Lain po rin mong landanon atong sabon. Di po na pwede. Maligo ka, maglugod ka, tapos magamit ka sa sabon na Santon Plus Herbal Soap. Rated SPG po once again ang Putahe Confession. Hangyo ko sa mga ginikanan. Paliwag ko guide sa inyong mga anak. Kaya basig na yung mga words na dilit na ito ma-control. Maingon na ito, tapos ma-confused sila. So, kamunalay bahala mga momshi and daddy nga magpasabot sa inyo ang mga anak. Di na ko maglangay pa kaya nagpanikad na po ang ito ang letter sender for tonight. Once again, welcome po sa programang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
4: Kay kining yawa, hasklang yawa agyo.
1: Violence.
5: Saksi mo, apriso ka. Aga!
1: Sexual. Horror. Droga.
6: Ayaw di ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.
7: Exciting!

Mayong gabi, Cinderella. Huwag sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago ko sa ngalang Renato. Galibog ko, Cinderella, kung kinsang ako ang pilion between sa ko ang uyab or sa akong ex-girlfriend. Cinderella, naglibog ko kung kinsang ako ang balikan o kung kinsa ang akong pilion. Ingon bitaw sa uban nga wala mang gidoy maayong breakups. Pero ambot, Cinderella, sa amo manggod sa ko ang ex-girlfriend, okay man mi. Nagbulag mi, Cinderella, tungod sa amo ang gitawag na third party. Mo na nagduha-duha gid ko kung ako siyang balikan, maskin pangkabalo ko nga na ako'y bagong uyab. By the way, Cinderella, usa og tunga katuig nga nagbulag mi sa akong ex-girlfriend. Og ang akong bagong uyab karon, 9 months pa lang mi. Kini ako ang ex-girlfriend, Cinderella. Siya ang tipo sa usa ka babae nga grabe ka ma-effort. Dili lang sa kuha, kundi sa ako ang pamilya usab. Naa siya nagtrabaho sa usa ka event industry, mo nang pagnaay mga birthday sa among pamilya, siya gyud ang nag-effort sa mga party surprises. Amo, Cinderella, kanahan kay siya nga mabuhat ana. And that ang ako ang pamilya, kanahan pud kayo sa iyaha. Ang akong uyab bod, Cinderella, karon, usa ka introvert na babae. Dili siya ganahan maki-join sa mga family gatherings or even sa mga simple lang natapok-tapok sa amuang pamilya. Dili gid siya ingon ana. Like, sobra siya ka-aloof sa amuang Cinderella. Pag gina-invite na ako siya sa mga small celebrations, daghan kay siya mga rason. Daghan daw kuno siya glakaw. Daghan kay siya ka ng mga rason nga ambot lang kung mutuo ba ko. Mutuo ba ko nga himo-himo niya? O mutuo ba ko nga tinuod gyud ang iyahang mga lakaw? Feeling mangod na ko, Cinderella. Iyaha ka na siyang ginabuhat aron makaiwas sa ko ang pamilya. Kaysa tinuod lang, Cinderella, dili ganahan ang akong pamilya sa iyaha. All of the sudden, Cinderella, nag-reach out ang akong ex-girlfriend. Una tong birthday sa akong ate, ug iyang giingon na gimingaw na daw siya og mga surprises para sa kuang pamilya. Maunang karong nga tuig, nagsugod siya og effort, nag-prepare siya og birthday party sa kuang pamilya. Tapos Cinderella, nag-join siya sa mga celebration. Pero pag naang ako ang uyab, dili gid siya nag-a-appeal. Pero Cinderella, aware siya nga ako ang uyab karon, dili nag-join sa amo ang mga selebrasyon. Og Cinderella, ni abot ang panahon, ako na usab ang nag-birthday. Naghulat jud ko, Cinderella, nga himuan ko niya og surprise. Pero giingnan na ako ang ako ang ex nga dili ko niya i-surprise pod in respect sa ko ang bagong uyab. Ningon po ang ako ang ex, Cinderella, nga wala gid siya plano. Sa familia lang gid na ko siya nga gusto mag-effort. Mao nang ako, Cinderella. Sa panahon nga nag-birthday ko, grabe pud na akong expect na i-surprise ko sa ko ang uyab. Apan, Cinderella, nasakitan na lang gid ko. Kaya nga kong expectations nga i-surprise ko sa kong uyab. Niingon ra siya nga, sa sunod adlaw na lang daw kuno kami mag-celebrate. Munang Cinderella, siguro sa ko ang kahiubos, niingon na lang ko sa kong uyab nga mag-adto na lang siya sa balay. Kay naami gamay nga selebrasyon. Nitando siya, Cinderella. Pero mismo sa adlaw nga ako siyang giimbitahan para mag-celebrate na lang unta mi, wala gid siya miadto. Sakit kayo, Cinderella. Kay tungod ana,
Nawad ang ko og gana sa kong uyab. Ug niingon ang mga friends pud nako nga mas maayo na lang daw ko no kung mabalik ko sa ko ang ex. Kikabalo sila nga single na daw ko no ang akong ex-girlfriend karon. Ang nahitabo Cinderella nag-cheat sa iyahang uyab. Ug ang ako ang ex-girlfriend nag-cheat sa kuha sa una tungod anang iyahang uyab. Mao siguro Cinderella nga nag-start na siya nga mag-reach out sa kong pamilya. Kay feeling na ako Cinderella, gusto ko niyang balikan. Mabaw ba ko Cinderella kung piliun ako nga makigbalik sa iya ha, paghuman ko niya binuangi sa una? Pero Cinderella, nakita na ako kung unsa siya ka-effort sa kong pamilya ron. Compared sa kong uyab, nadaghan kaayo og reasons para mo palayo lang sa kong pamilya. Cinderella, family-oriented ko. Munang ang gusto gid-unta nako, ngang ako ang uyab, or ma-future asawa nako, close ako ang pamilya. Sa karon Cinderella, naglibog ko kung kinsa gyud ang ako ang piliun. Piliun ba nako ang ako ang ex-girlfriend? Or ang ako ang uyab karon? Para sa Putahe Confession, Renato.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Kato kay ko, pasalamat sa Zaton Plus Gold. Kay tumanggod, sir. Dinigod ako ng dinulan niya. Dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o block at nakita ko nga. Adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Gyud. Timan ni, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Gyud. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hassle labi na sa linya sa ko ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
10: Stone, nagpilay niyong gasolina?
11: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: Gidyon Galawiyo, taga na kong Surandabaw di Oro. Kung kreatin yung taas, kung ihi, so kung pag-ihi, kung putol, ay gidyon na di matulog.
0: Zaton Plus Gold.
1: Kerting lami na tulog na kayo ko, kung sa kong ihi, o tira kayo. Pero wala kong kreatin, yun, 94. Alam ko ang nakapaminaw sa kong ipanulti ka, sa kong nabalatian. Yun ang tulayan na huwag ko sa Yesko. Hindi mo kayo matabang na sa inyong panglawas.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dahong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara kong ulcer. Pinagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar pero wala man siya epikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Milani DI taga-anam.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, may palit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchex. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanamigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Hala, ngano ni? Bago pagani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
10: Uy bay, may buntag, welcome to Shell. You will save full tank.
9: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
10: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto og sulit pa ang imong road trip.
9: Sige daw, o full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
11: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhina sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Santong Plus Gold.
1: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santong Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga na nagpasulay na akong painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santong Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Santong Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
3: Lamig nga kung kung saan ang kopi, Santong Coffee Mix, kay sa unang mga kopi, abdos akong tiyan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santong magabi, buntag na po, walay halang yung kotokoto. Salamat gani ko na nakadungo ko ni si Dr. Sayes to, na kung yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
2: Santong Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sike o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santong Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next. Daghan ang natubangan.
4: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang og muta-muta akong mata. Mao to, gitumaran akong paspas og Vision X Plus Cap.

0: capsule. Nakaluyan og naulian gud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabelle Maslon, 28, taga Cotabato.
1: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
2: Premium D3 user.
3: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon. Inom dayong ko Premium D3. Di nagod ko, ba't iunog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Di presa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
4: Turbo.
5: Pakusog.
4: Turbo.
5: Pagdugay sa away.
4: Turbo.
5: Doble ang kalipay.
6: Pre, natunggan to nimo sa radio ad? Bagura, murag exciting ning turbo ah.
7: Oh pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
6: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa to ang barangay.
7: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
8: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo food supplement for men, mapalit sa mga butika.
9: 7 Plus Herbal Soap.
10: Norma Oda, taga-Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: 7 Plus Herbal Soap.
11: Bili na!
9: 7 Plus Herbal Soap.
12: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
13: Ay, Mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
12: Nga naman, unsay na adid to?
13: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
12: Ha? Tinuot? Wala gyot?
13: Oo, naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
12: Salamat kayo, day, ha? Mo-ato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
13: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
14: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
15: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
14: Unsa may akong gamiton, boss?
15: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
16: Oras, alas 11 sa gabi.
1: Time check brought to you by Santol Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix.
17: Mga katropa, exercise!

0: This portion is brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: You know when I look in your eyes, I still go crazy. Amiya sa mga feeling ni Ingun, ano ka na gumagtanaw ka sa iya, niya kay crazy gihapon siya sa imo ka nang maskin pagbag-asawa na mo, maskin pagkanandugay na kaayo mo, wala ginag-usab sa iyahang feelings nga to sa imo. Mayong gabi po sa mga naminaw gihapon ug sa mga nagsilip sa Facebook Live, especially kang Ma'am Bobby Parame. Hello ka, hello. Thank you po ha. Lumaulo mo sa tooy. Hello po sa imuhang apo nga si Thea Angela nga nagmata pa karon. Si Tribunalo Jordan Villanueva. Good evening, Ma'am Cinderella Guapa. Malipay man sa taan na oy. Inang taog guapa ka nag mubagting mangyad ang ato ang mga kuanan, mga dalunggan ana. Salamat kayo, Cinderella wig na imong buhok. Di man good ka mo oy. Natural doon na ako nga buhok. Gusto ka birahon na ako ni. Tinuod mong gano'n siya nga buhok. Dili ni siya wig, ha? Ano mag-wig-wig pa man. Hello po! May gabi o siya, Sarge. Nagtanong si Sarge ato. May gabi iya, Sarge Echo Lima. Thank you! May gabi po kang Tristan Wyatt V. Gulay. Salamat kasi mong pagsilip sa Facebook Live. Hello po kang Dandan ng Jensen City. Mayang gabi o mayang pagpaminaw sa mga taga-Jensen, sa mga taga-Cotabato City. Thank you! Thank you, thank you, thank you so much. Uy, atong balikan ng atuang letter sender kaganina, no? Sa tuang putahi confession, ang kaagi ni Renato. Kung kinsa daw ang iyang pilion, ang mahal ko o mahal ako. Mahal ka, tagpila, daay ka. Pero bitaw, na murag ko, sa karon mang good, naglibog si Renato, kung kinsa daw ang iyang pilion, ang iyang uyab ba daw nga, walay pakialam sa iya, kanang every time na ay kanang itawag ng mga family gatherings or small celebrations, walay pakialam ang iyang uyab. Like, mingon lang na, next time or next day, let's celebrate, nga kanang kita lang duha, something like that. Pero dili gyud nag-effort ang iyang girlfriend. Now, here comes the ex-girlfriend. Aba? Todo eksena si ex-girlfriend. Kaya grabe ang effort sa pamilya. O, diba? Ngayon nag-iingon sa to. Ang kaning the easiest or the closest way to a man's heart is through his family. Dili po ko sure, ana. Kaya what if ang pamilya mismo niya maingon? Di ba, may ganahan ni mo. Oy! Familiar? Familiar.

0: sa'y pinakabigaon na subject sa school.
1: Kuan na siya, Apo. Ha, Archie? Kuan na siya? Mat!
0: Ha? Ano mat man?
1: Alangan, kay daghan man kayog X.
2: Exciting!
3: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health, Supple Plus Gold.

umaga. Balik kita rin natin programa The Secret of Health sa gihapon ninyo mga kauban. Your health consultant si Jenny Druda. Huwag ang atong programa sa gihapon ha. Gipaluyan gan kini sa Yes to Health Incorporated and Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Sa mga bagong abot din ha o bagong naminaw karon sa atong programa, pwede pa kamo muhabol mga katropa ha, kung padalagan sa inyo mga mensahe. Just text your messages and the concerns ato ang text line number 0909-1762844. Once again, our text line number 0909-1762844. Huwag ato kayong hatagan o pagtagad ang inyong mga pangutan na unya na no, human gayod sa ato ang health information. Gani, aduna na yung mapipila ka mga nagpadala sila mga mensahe. Ay maghawa ha, tungod kay ato ang tubagon unya mga katropa. No, gayod sa ato ang health information. And sa mga nagatanaw usab sa ato ang Facebook Live, no, mga katropa, tungod kay live usab di ay kita karon, no, sa ato agayong XFM Facebook page. No, pwede niyo na insert sa inyong Facebook apps mga katropa ha, ang XFM 107.1 tagong. Makita ninyo karon live ang atong programa The Secret of Health. Gani pwede usab kamo din ha mismo mo comment if you have questions. No, may tungod gayod sa mga panglawas. Or kung aduna usab kamo gusto itimbaya, no, pwede usab kamo mga katropa mo comment din ha sa ato agayong Facebook live. No, gayod din sa atong programa The Secret of Health mga katropa. Ato kita no sa atong pagtuon. Ato nang naingon ganina mga katropa nga din atong pagatunan karon. Mahitungod gayod din ang gitawag nato nga high blood or hypertension. Mangutan ako kinsa kaha karon ang adunay high blood no sa ato mga listeners karon no. Sige daw itaas daw inyong kamot. Di man gyapon nato makita. No, kinsa kaha karon ang may high blood mga

0: katropa. No, kung pangutanon mo, no, mangutan ako niya anha kaninyo mga katropa, ha, siguro halos or pipila karon nga din adunay gitawag na to nga high blood. No, pipila lamang siguro karon ang walay high blood mga katropa. No, kung din hilang mismo dakbayan stagom, kung isurvey ka, kinsa ka ha, ang mga katawan karon nga din adunay or walay gitawag na to nga high blood. Tungod kay halos tanang tao karon mga katropa, no, aduna na'y gitawag gayod na ito nga high blood, no? Inana na kalaganap kining gitawag na ito nga hypertension nining atong panahon. Gani, sumala pa sa data mga katropa, may kaabat na gayod sa gitawag na ito 1.4 billion adults, no? Worldwide na siya mga katropa. So naana sa gitawag na ito 33% no, of the population nga nag-edad og 30, no, pataas mga katropa, aduna gayoy gitawag nato nga hypertension. Sipon nimo no, nag-edad pa lang 30 possible. No, according to sa survey, no, naada day gitawag nato nga high blood. Ay nako po ha. And then 2024 pa na no, nga survey mga katropa, and karon na ana tas 2026 unsa naka no kalaganap kining gitawag nato no nga hypertension mga katropa. Kung mag-focus tas Pilipinas, ang Pilipinas naana ni saka na pud sa 37% no in the year of 2021 according to the Philippine Heart Association mga katropa. And that is sa 2021. And in 2026 ta karon lima ka tuig ang binglabay. Kamusta nakahaang ang gitawag natog gindaghanon no sa katawhan nga din adunay gitawag nato nga hypertension no. So inana ka gitawag datog ilado no, mura ni artista ning hypertension no, inana ka ilado kining gitawag natog high blood mga katropa og laganap gyud kinatibok ang kalibutan. Now adto ta sa gitawag datog atong ilhon maayo kining gitawag natog high blood. Unsa man jud ay kining high blood ug sa unsa kining high blood nagsugod. Tungod kay daghan karon ang adunay high blood apan wa sila nasayod kung unsa jud kining high blood. Kining mga pasyente nato, mga client nato pag matug clinic, pag mingon sila doc high blood magud ko pila na katuig na ako gina-maintainar nga mga medisina. Adunay mga gipang-inom nga mga maintenance. Ya pangutan o nimo kabalo ba kanay tay unsa nang high blood? Aw di makatubag no. Maglingo-lingo lang. Unya ang ilang pagkabalo ang uban pag muisgo tag high blood or hypertension ang ilang iingon lang kining gitawag natog pagtaas sa pressure sa dugo no. Moro na ang diretso nga pagkatubag nila kung imong pangutanon unsa nang high blood. Ang high blood daw, mauna, ni taas ang pressure sa dugo. mura ragi translate ang English hypertension, high blood pressure, pagtaas sa pressure sa dugo na. Pero masugot ta mga katropa nga din na maura jud na ang atong kahibalo mahitungod din yung gitawag na itong high blood. Mauna, masugot na po tayo pila katuwig inimnanay og mga maintenance para gayon sa gitawag na itong high blood na. Muna atong tunan karon mga katropa, unsa man jud kining high blood, sa unsa nga diin kini nagasugod mga katropa. Sumala sa pagtuon, ang high blood, mahitabo kini sa dihang adunay pagkipot, pagpiyungkot, unsa pa bang mga terms Bisaya, no? Pagpiit, no? Or pagguot, or paggamay. No, dinha gayod sa agianan sa dugo ilabi na kining mga ugat mga katropa dinha sa atong lawas nga magresulta og pagtaas sa pressure sa dugo mga katropa. Usbon ko ha, adunay pagnarrow, pagstiffen, but pasabot pagkipot na sa agianan na dinha sa atong dugo nga nasa atong ugat mga katropa. And normally dapat dili gid na siya munarrow, no? Dapat pirmi gid na siya widen, pirmi gid na siya luag. Para pirmi smooth ang pag-agi sa atong dugo mga katropa. Apan kung aduna na'y pagguot, no, pag sa tuig gamit atong term kanina, no, pag piit mga katropa dinhas gianan, mao nang ang dugo di na kayo muagi og magresulta sa pagtaas gayod sa pressure nini. Ano mo taas man pud ang pressure? Muagi ra di siya, bahala ginagmay ra makaagi. Basta di ra mo taas ang pressure, di pud pwede, na? Tungod kay kinahanglan ang gidaghanon, nos dugo nga din mo agis mataga parties tong lawas, kinahanglan pirmi na ma-maintain. Dili pirmi nga, dili pwede nga karon na daghan o niya, ginagmay lang sa... No, kay labi na kay traffic kaayo mura bag Dabaw. No, or mga gianan nga perting trapika. Aw karon na dili lang sa tahulat paabot ra sa mo din ha. Moingon ang dugo nga paabot ra sa din ha kasing-kasing, paabot ra sa din ha baga ha. Maabot lagi kad maabot ra lagi ang supply unya. Paabot lang kay perting trapika sa dinhi oy, no? May dag inana mga katropa apan dili man pwede, no? Kinahanglan pirmi o igo pirmi ang sustentos dugo paingon sa kasing-kasing ano? O paingon sa baga mga katropa e kung dili gari na igo magka problema gid ang kinatibok ang lawas apan ang problema adunay pagkapiyungkot or pagkapiit sa agianan sa dugo mo na ang himuon mismo sa ato ang lawas iyang pakusgod ang pressure sa dugo para bisan tood gamay ra kayong agianan tungod kay kusog man ang pressure, makaagi gihapon ang dugo mga katropa o sagana gihapon ang pag-agi o pag-supply sa dugo dito gayon sa pipila ka o party or ugano gayon sa ato ang lawas. Manay nahitabo mga katropa, no? O gani, ang problema kung inani na lamang pila ka bulan hatod hilabi nagpila ka tuig aduna kay gitawag na tog hypertension, itaas ang pressure sa dugo. Tungod kay mismong lawas rapod nimo ni pataas ni ini tungod lagi aduna siya nakitang problema nga has gianan sa dugo magresulta mga katropa og pagka problema dinha gayod sa lining no sa imong blood vessels kana bang gamay scenario gamay ang tawag ni ini imagination hambawa dinha ra ng tubo ilabi na kung plastic ang tubo mga katropa. No, material sa plastic, dugay nga taas nga pressure, pwede gid na siya magasgas, maguba, no? So katong mga gagmay nga mga particles, no, dinausab sa ato ang dugo, katong nagsilbing mga lining nga din nangaguba tungod sa taas nga pressure sa dugo mga katropa, katong nga mga lining, mga iboto, mga hulog, and then mabuo na siya o gitawag na tog plaque. Ang plaque mao nay maghinay-hinay og pundo din ha sa imo agianan sa dugo hantud mo gahi dungagan pa jud og mga fats na mga calcium hantud mo gahi mga katropa nga diin maghimong adunay bara ilabi na ko moabot pag dito sa utok magbara na kayo mga katropa daghan nag mga plaque formation di na jud kaya sa ugat. Kay tungod kay taas kayong pressure unya wadi na jud makaagi ang dugo mao nang mubuto ang ugat mga katropa magresulta kining gitawag nato nga stroke no so dinha nagsugod kining gitawag nato nga hypertension no usbon ko unsang hypertension dili lamang kini simple nga pagtaas sa pressure sa dugo kundi kini usa ka kondisyon nga din adunay problema dinha sa imuhang blood circulation gani adunay duha ka klase sa hypertension kung aton tun-an. Sumala sa pagtuon, aduna tay gitawag nato ga primary or essential hypertension. No, para mas masabtan nato ba? No, kining high blood duna pud ni siya duha ka klase ka hinungdan. Duna pud ni siya duha ka klase nga din matawag nato para mas masabtan nato asa ta dinhi ni ining bahina. So adunay gitawag nato primary or essential hypertension. Kining primary or essential hypertension ang pinakahinungdan gayud niini. Number one is lifestyle factors. Unhealthy diet. Halimbawa, kung imong pagkaon, pirmi hataas og asin, pirmi hataas og taba, o kana nga mga pagkaon, baka pataas gayud sa pressure sa dugo. Halimbawa, okay man unta imong blood circulation, wa kay problema din ha. Apan ang problema, kung pirmi pud ka sigig ka og parat, sigig ka og mga taba, mo taas dahil sigi hapon ang imuhang blood pressure. Ilabinas mga taba gayud mga katropa. Ikaduha, lack of physical activity. No, kining talagsara magpasingot, talagsara magliok-lihok. Ay, naku po mga katropa, magresulta usab kini gitawag nato high blood pressure. Obesity o sobras timbang. Ay, labinas atong mga kababainhan ha. And then alcohol and tobacco use sa mga hilig manigarilyo usaw sab kini nga mag resulta gayud og gitawag natog hypertension, and this is a primary or essential hypertension, and the most common type of hypertension mao kay kini gitawag natog primary or essential hypertension, mga katropa. Ngano tungod kay syempre ano, kitang mga katawhan ilabi na kitang mga Pinoy. No, bisag unsa, basta kay naadinas itong lamisa o pwede makaon o lami kaonon, ato madyong kaonon. Mo na musugotag sa dili, most common form of hypertension is a primary or essential hypertension caused by lifestyle factors, mga katropa. Pwede gayud sigarilyo, ilim nun. Pwede usab sa atong mga kinanan gayud, mga katropa. How about the secondary hypertension? Secondary hypertension, mahitabo usab kini sa tao nga diin bisan pa man healthy ang iyahang mga kinanan, healthy ang iyahang panggawi is kinabuhi, wa siya'y bisyo. Apan kung aduna po siya'y mga medical conditions, mga underlying health conditions, halimbawa, aduna siya'y number one, diabetes. Possible gihapon magka high blood siya, mga katropa. Ikaduha, halimbawa kung aduna siya'y problema sa kidney, hilabi na kung chronic kidney disease, no, or CKD, pwede gihapon siyang magka high blood. Ikatulo, thyroid problems, no, kung adunay problema din na sa ilang thyroid gland, pwede gihapon, mga katropa. No, so kana nga mga kondisyon, buot pa sa buot, kining secondary hypertension, gitawag na siya og irritation of the other organs. So if you have a problem in your other organs in the body, it will also result secondary hypertension. Mao na'y pagkasabot sa gitawag na ito high blood, ha? Bawa, dok, nga naman nga healthy man kay ko mukaon, permira maganay ko lawi, dok, saluyot, malunggay. Nga nung nagka-high blood lagi ko, dok, pag-check ni mo sa iyahang thyroid, doon na dahil siya'y problema. Pag-check ni mo sa iyahang gitawag pancreas, doon na po dahil siya'y problema. Pag-check ni mo sa iyahang kidney, doon na po dahil siya'y problema. So, bot pa sa bot, pwede gihapon siyang magka-high blood gayod, mga katropa. O uban pang mga factors, kining gitawag na to genetics and the family history. Ang uban, kay proud kay Muingon ani Dok. Ay, namana namang good na ko ni Dok sa akong mama, sa akong papa. Naanagin ni sa muang lahi, Dok, high blood. Niya, with smile face dayon, asa ka anan, no? Murag. proud pa kayo ka din adunay high blood, na? Oba na, and this also one of the factor, no? Kung aduna na sa inyohang linya, sa inyohang dugo ang pagka-high blood, buot pa sa buot, mas taas ang chance na magka-high blood yung ka, no? Pero kanato, ha, especially for me as a naturopath, wala na mo ginatuldukan ka na ang mga mindset. Although you have a bloodline or a history, a family history of hypertension, dili gihapon pwedeng high blood na jud ka, no, mga katropa. Tungod kay pwede gihapon nato na mabago as long as you will change your diet and lifestyle, mga katropa. And then ika-5, kining gitawag na tog age. Syempre sa pangidaron, pwede po na, mga katropa, tungod kay normally ang ato ang thyroid, ang ato ang kidney, ato ang liver, ato ang pancreas. Halos tanan ng mga major organs pwede gina muluya pag naanatas pangidaron. So mo nang possible gihapon hilabi na kung pagluya niya na ng mga major organs sabayan pa jud og wrong lifestyle and wrong diet, mo nang mutaas or possible jud ta magka high blood or hypertension bisan pa man wa tay family history of high blood gayod, mga katropa. Unsa kadelikado ang hypertension, day Dok? Sobra kadelikado, gani mo na siya gitawag og silent killer. Anong gitawag og silent, but pasabot di magsaba-saba, tingala na lang ka. No, doon na kay kaila din na or doon ay tao din hanga mutiurok lagkalit, no, nga din okay pa man unta nindot pa kayo yung pagstura-sturya o nga ni kalit lagtiurok, mo nang inanak ka silent killer kining gitawag na tog high blood, no, tungod kay grabe pa niyong tikal-tikal din, ha, o nga pila ka minuto ni resulta na dito inyong gikaon ganina, no, o nga wa kainom og maintenance, possible atakihon gina, mga katropa. Inanak ka delikado kining gitawag na to nga high blood. Nagsugod og simple lamang apan wa ka nasayod, diha na ka nakabantay, grabe na day ang damage sulod sa lawas. Grabe na day nabuo nga mga plaque formation. Tungod kay grabe na day ang pagkadaot din na sa lining sa ato ang ugat, mga katropa. No, mo nang grabe kadelikado kining gitawag na to nga hypertension. Mo nang kinahanglan magmatngunta atong ampingan ang ato ang diet, ang ato ang lifestyle, no? Tungod kay kundi nato na mabantayan, tingala na lang ta malabot mga panahon, pagpa-check nimo, hala, high blood naman di ay kudok, no? Kano sa rakha ni nagsugod? Nya sa himoon dayon mag-inom dayon og ana, mag-inom dayon og inani, no? Gani sa atong panahon karon adunay duha ka klase sa tawo nga din adunay high blood, no? Gitawag na siya controlled hypertension and uncontrolled hypertension. Asa man ka aning duha, no? Kung pangutanon ka, dok, naman ko'y high blood pero controlled hypertension. Kasi pasabot sa controlled, but pasabot doon na siya'y maintenance and then nahimong balance ang iyahang or normal ang iyahang BP or blood pressure. Pero ang pangutan na kung tanggalo na maintenance, no, mo normal baka na, mo balance baka na, no? O, dili po na mga katropa. So, muna yung itawag na ito, controlled hypertension. So, mga uncontrolled hypertension, bisan pa man, adunay mga maintenance ang uban, paglisod gihapon og balanse og normalize sa ilahang blood pressure. Hilabi na kung why maintenance nga, ginaino mo saka, mubaba, muna'y nahitabo gayod sa pressure sa uban mga katropa. Muna'y duha ka klase sa mga tao karon nga din adunay gitawag gayod nga hypertension. Apan na bisan asa ni anang duha, pareha sila adunay gitawag na to nga high blood mga katropa, no? Ato ta sa gitawag gayod na to nga solusyon, no? Nining gitawag na to nga hypertension. Aduna bay high blood, aduna bay tumble doc, aduna bay kayuhan kini gitawag dato nga high blood. No, daghan ang nangutana nako ni ana mga katropa sultian ta mo, no, sa mga client ato nga din agatos clinic, no. Halos tanan mangutana gid na sila. Ilabi na sa mga client ato nga din adunay high blood. Mangutana gid na sila, doc, aduna ba bay kayuhan ni doc? Pwede pa ba maayo ni nga hypertension or high blood? Mawagin na ang mga pangutana mga katropa. Kabalo mo unsay tubag na to, as especially as naturopath. No? Kanamo mga katropa, pag ang inyong pangutana specifically naabay kayuhan or tambal, kining gitawag na to nga high blood, ang among tubag jud niya na mga katropa, no, wala jud na tambal or di jud na maayo kining gitawag na to nga high blood. Okay nga naman. Ang ano man nga wa banday tambal or di man day maayo ning high blood, doc. Tungod kay kanamo nga mga naturopath, we don't believe that hypertension is a disease. Kanamo mga naturopath mga katropa, wa gid mi gatuo or wala sa amo ang study nga diin ang hypertension is really usa ka sakit mga katropa. Kay kung usa ka sakit, buot pasabot kinahanglan tambalan, no? Mao nang pagmangutan ng kag naabay tambal ang high blood, mutubag jud mig wala. No, kay kan among panglantaw sa high blood dili gid siya usa ka sakit. Kundi usa siya ka gitawag nato resulta sa pagka problema dinha gayud sa agianan sa ato ang dugo. Mao na ipanglantaw namo sa gitawag nato nga high blood or hypertension. It is a circulatory issue. Problema dinha gayud sa blood circulation. Kay kung mao na ang atong panglantaw, mao na atong mindset, we believe kanang kondisyon o resulta sa circulatory issue which is hypertension, makaangkon o kaayuhan o pwede gid siya matuldukan. No, mo nang by God's grace and help, no, dili man sa panghinambog din sa atong Yestro Health Clinic, pag mo ganig ato ang opisina, unya doon na siya yung high blood, no, by God's grace and help mga katropa, ang pila na katuig niyang taong daladala ni anak, pwede gayud niyang mabiyaan. No, goodbye. Magbulag na sila sa iyang gidala-dala nga high blood or hypertension. Basta, mapasabot na to pag-ayo. Unya, masabtan pag-ayo sa gitawag na itong tao nga din adunay high blood. No, balik ko na to. Ang hypertension, hilabi na sa among panglantaw, isip nga naturopath, it is not really a disease. But it is a condition which is a result of having a circulatory issue. Buot pasabot, kinahanglan ha, akong giawagan tanan, it is educational na para gayod sa ato ang information na para gayod sa ato agayong mga tigpaminaw karon. Nga din kung kamo adunay high blood, ayo tuldo kaya inyong isip, nga din aduna mo'y sakit nga high blood. Okay, kung tuldukan ninyo ang inyong isip nga din, aduna mo'y sakit nga high blood, mao nang muasa na lang gid mo sa inyong mga gipang maintainar karon, no? Pero kung ang inyong huna-huna, inyuhang ipakatag, inyuhang pa dyong ipadako ang inyuhang huna-huna, sama na lang sa atong pagtuon karon. No, nga din, ang high blood di ay, dili na di ay nag-focus sa pagtaas sa pressure sa dugo. Kundi, kanagi di ay adunay, lalom nga pagtuon, nga ang pinakahinungdan maugayad ang problema din na circulation sa dugo. No? Atong ginahinay, nga din, adunay pagka-problema din na sa lining sa atong ugat. Kadin kung padayon nga mutaas ang pressure sa dugo, katugay mapudpod, hangtod mabuo kining gitawag nato nga plaque formation. Amoy pinaka worst scenario of having hypertension nga magresulta gayud og stroke mga katropa. Unta nasabtan natong tanan, tungod kay kung masabtan nato kung unsa gayud kining gitawag nato nga high blood, hilabi na sa klase sa high blood og pinaka hinungdan sa high blood, lifestyle and diet factors at secondary hypertension kung aduna kay mga underlying health condition, mas dali nato matuldukan og matabangan kining kondisyon gayod nga gitawag nato og high blood. Basi diay sunod tuig, no? Pag-check gayod sa Filipino Heart Association, or niubos na lagi, no? Pag survey nila niubos na lagi ang gitawag nato og survey sa mga taong adunay high blood. Okay, nasabtan man nato kung unsa gyud ang tinuod nga kondisyon nining gitawag nato nga hypertension. Ugma mga katropa, adto ta sa solusyon. Sultian ta mo og tudluan ta mo kung unsay mga pamaagi nga dapat natong himuon para gayud mag matuldukan gayud nato kining gitawag nato nga circulatory issue. No, kining high blood or hypertension. Tudluan ta mo unsay mga pamaagi, the lifestyle changes and the diet modifications, and syempre we have also juicing therapy nga itudlo nato, and we have also hydrotherapy nga atong itudlo ugma mga katropa, no? Kana nga mga therapy dako kayo na og tabang, very effective na para gayud especially the nutritional therapy para gayud ma-balance and mobalik gayud sa kahimsog ang atoang circulatory condition mga katropa. Ugma, mao sa gyapong orasa, mao sa gyapong stasyon. Di sa nato ipadayon ron tungod kay nagtanong ko sa oras, grabe man kapaspas, basig ma short ha. No, kay taas-taas ra pa ning pagton, hilabi na sa mga gitawag nato lifestyle and the diet modification, mas mayo mas masabta nato ni. So ugma ato anang ipadayon ang ato ang pagtuon karon. Akong gyawhag ang tanan, hilabi na kung kamo adunay high blood. Ugma ubani ko ninyo tungod kay atong tun-an in a very natural way, mga simpleng nga mga pamaagi sa unsang pwede di ay, no, matuldukan kining gitawag na itong kondisyon sa hypertension or high blood mga katropa. Kuha naman tayo igong oras. O sa pagpadayon na itong programa, ato sang hatagan o pagtagad, kini mga pipilang ka mga nagpadala sa ilang mga mensahe. From 354... Good PM Doc, mutana ko nimo unsa ni ang karot magtambal sa mata pagkahuman butang sa mata, pwede pa fresh? O, asa managi ka ning karot? Ah, siguro namina po ni siya, no, sa ato aga yung mga program. Tungod kay ang karot, unsa ni sa atong gina-advise as a juicing therapy. Karot sa mga katropa, yes po, it is high in beta-carotene level. Now, which is very essential also to have a healthy eye. So ang carrots dako ka siyag tabang, no, para sa mga katropa nato nga din adunay problema sa mata. Ang pangutana, human nga gamiton ang carrots tambal sa mata, pwede pa ba siya gamiton na fresh? Pwede mga katropa, kanamo especially kanamo ng mga vegetarian, ang among ginahimo labi na pag pure, no, carrots juice mga katropa, amo ang giblend or amo abang gibanggod kana ihang pulp. Oh, amo ang ginahimo ana, amo ang ginabutangan og harina. Oh, ginabutang harina, timplahan, butang kamatis. O nya amuan ang ginapatis pa, no, sa mga gakaon og karne, ginatawagan na nila patis. Ana mo ginatawag na mo na is boneless, no, among ginaprito. Di mura na siya naana pug kay gitawag na tog panud-an, no. Amo na mo ginahimo, no, kung mao ni ang pasabot sa nangutana, pagkahuman butang sa mata, pwede pa fresh. Mo na mo ginahimo mga katropa, ha. And then, kung ang imong pasabot po, the ma'am or sir, human nga gigamit ang carrots, no, para sa mata, Dili ni siya ipasabot ha nga itulo ibutang gid mismo sa mata mga katropa kinhalan inom ni siya ano sa atong texter ma'am o sir human nga imong na juice kining carrots juice ang juice niya imnon dili ka ibutang sa mata pero kung aduna mo itirijom effective pud ni kining carrots juice mga katropa hilabi na dapat purely safe and hinlo jud pagka himo nining gitawag na tog carrots juice ha kay ibutang na sa imuhang mata dako po kay nagtabang if you have already terijom kanang terijom ba sa mata mga katropa dako po kay tabang ibutang ras dropper kining juice ng carrots unya patuloy ang inyuhang mata duha ka tulo buntag o gabi dako po kay nagtabang pero pinaka the best imna jud ninyo ha kay nagsugod man ang problema din ha man sulod sa lawas. Last nga itong hatagan o pagtagad from 670. Hello, maing hapon na pwede ko mag-ask kung aha mag-clinic si Doc tomorrow. Tagom ba or matina? Thank you po. Ay, para po ha, sa ato aga yung mga nagaplano nga mato sa ato ang Yes to Health Clinic. Ugma mga katropa, ang atong schedule is tagom. No? Naatas tagom mga katropa. Basta ang ato ang schedule for check-up and consultation sa atong Yes to Health Clinic. Basta adlong Merkules, Huwebes, Bernes, o adlong Domingo ang atong schedule for check-up and consultation na akita dinhi no, sa syudad gayod sa Tago mga katropa sa atong Yes to Health Clinic branch. Ang atong address nata sa M Central Building tapad sa Mr. DIY Public Market Rana mga katropa. Ha? O, dako kayo ng building nato din ha. Di na ito ha, nag-rent rata din ha. I mean, dako kayo na din ha, nga building, makita niyo na dayon. Kung nag-commute mo, pahatod na mo si Mr. DIY tungod kay tapad yan na mausap ang atong Yes to Health Clinic. Brido, alas 7 sa buntag, hangtod alas 8 sa gabi. Syarog ma-shorta sa oras, no? Alas 7 sa buntag. Pero atong consultation, magsugod na tag alas 9, ha? Unya sa mga taga Davao, ang ato ang schedule every Monday and Tuesday, alas 9 sa buntag, hangtod alas 5 gayod sa hapon mga katropa. Akong giyawagan tanan kung kamo adunay problema sa panglawas, welcome kamo nga mo ato og bisita gayod sa ato ang Yes to Health Clinic. Aduna kita yung mga pamaagi nga in a very natural way ato agayong matabangan ang lawas, atong mapasiguli ang pagkahimsog o pagkapiskay niini. Ilabi na kung aduna mo gipambati din ha, suwayi sa pagbisita ang Yes to Health Clinic. Dagan salamat mga katropa. No, ilabi na sa mga niuban yan itong programa o nagpadala sa ilang mga mensahe. Usbon ko ugma, mga sagapong orasa, mga sagapong stasyon. At o gayong ipadayon ang atong pagtuon, mahitungod gayon sa High Blood Band for now. We don't have enough time. Kinigayod ang inyong health consultant, CJ ni Druda, sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Ako kanunay mag-aingon o mag-apahinomdom. Ampingi ang imong lawas o ang imong lawas mag-aamping kanimo. May adults tanan and God bless us all.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Oras Metropa 6 FM Davao Region alas 4:30 na sa kabuntagon mga katropa. At ang imusunod na itong tulaman ng inyong programa, ang Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas!
2: Ngayon na karoon sa gawas, at ron ato kining kuhaon ang reaksyon sa katawan.
3: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 26 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
4: Tada! Good morning!
1: Exciting Pilipinas! Ang programa nga mabukaw pa ninyo, pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke, ug sa mga panghitabo, nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw, ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting Pilipinas!

0: Okay. Ah, tinggal lah makulian nuklandok bantam agak teropa. Lahir dan ini nak kayak mau antar di mata mana aku antar kan yang auto onya napoi auto repeat. Kau yang sungguh tahu mula nuklandok mat. Murah mau teropa. Nah aku selangguh bangga agak teropa nga. Walak maka kalut bangga keiksunan saya utak. Bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, ibu, ibu, ibu, ibu, ibu, ibu, ibu, ibu. Ibot na mga tropon, yung size kabuntagon, mga kaigzonan. Ala, bangon, ibot, ibot, ibta na ka ng gaungot, gaungot, gaungot, gaungot, lansang mga kaigzonan. Numero size. Numero size na lansang ha, biong kipaungot. Labay lansang numero noibi. Murag size naman ako na hinumdumag yun mga tropon lansang, no? Ambot ka itong lansang iginaginal dala-dala mga tropon tanini, mga ikson, inday tanini. Numero size ba to? Numero 9. Nagdala ng lansang kay basta nagsaya ay naasay malansangan. Mga tropa, iyagin ang lansangan. Good morning, good morning, good mga katropa. Kamusta man mo karo mga buntaga baga kaigsunan ng adlaw na usap karoon? Nga Huwebes! Oy! Thursday naman po na ay mga katropa. Adlaw nga Huwebes naman po na ay karoon. Basta Huwebes mga katropa, Canada yun ang Miyerkules kagahapon Huwebes karoon. Sunod sa Huwebes mga katropa, siyempre. Pua Biyernes na po na mga katropa. Sundi ang adlaw upas. Diba? Pag adlaw nga Biyernes, agoy sa Bado na po. Bido! Sildo naman po di ay. Para sa mga tao nga doon ay trabaho. Kato mga tao nga furniture ang trabaho mga tropa. Napoy furniture ang trabaho, furniture mga tropa ang masilduhan. Napoy furniture ang trabaho mga tropa nga di yun makasildo mga tropa. Mga kato mga sige lang mga tropa nga pasinos, bangko diha mga tropa. Pero why trabaho? Pero kato lahat po itong furniture mga tropa nga trabaho yun. Bino! Kapag ka furniture, kapag ka pasido, bangko, mga kaigsunan, wato'y trabaho, wato'y swildo. Ay, trabaho, sige lang lingkod. Sa'y swildoan ang isa, may swildoan mo, sige lang yaka. Wala ba, pagkasaan mo? Unsa ka CEO ka mga katropa? Bitaw, good morning, bitaw ninyong tanan mga kaigsunan, mahinaw, tining adlaw, kita nas kabaskog. Napis kay nga panglawas mga katropa. Punos kadasay rin ng adlaw, live na live, kita ka inyong madungog. Sa XFM 107.1 Tagum City. O siyempre XFM 99.1 Matis City. O siyempre mga igsunan, makita o badungog usapta ninyo mga katropa karon sa ato ka mga Facebook page. Ano naghamat ang mga Facebook pages mga katropa? Ato ka Facebook page mga katropa, makita na ninyo. Hindi mga igsunan sa katropang Arnel Cortez. So, makita ta ninyo sa katropang Arnel Cortez. Makita usapta mga katropa din sa XFM 107.1 Tagum City. O siyempre mga tropa, makita usap kita mga tropa sa XFM. Exciting Pilipinas. Tagum City YouTube. YouTube na siya mga tropa, makita ta din ha. Hala, mirada na mo din ha mga katropa. Kay mauna ka na siya mga kaigsunan ang ato mga katropang mga social media karon nga makita ta din ha mga tropa. All over the world mga kaigsunan. Kamusta bang tibok probinsya sa Davao del Norte, Davao Oriental, Davao Occidental, Davao de Oro. O siyempre mga katropa, ang Davao Oriental. Kamusta po ang Proxix Mamakaw Kapalong, taga Barangay Mamakaw Kapalong. Good morning diha kaninyong hurot mga katropa. Diri ka rin taga tropas Kapungagan. Kamusta ang taga Kapungagan? Kamusta po mga katropa ang taga Asuncion? Alam may buntag kaninyong tanan taga Asuncion. Ako pa hinaot karong adlaw taga Asuncion. Good morning kaninyong hurot, maayong buntag kaninyong tanan. Okay lang mo karong buntaga. Ubas pag dumala ninyo din na sa inyohang gisaligan nga gipalingkod ninyo mga katropa ang magtiayon. Mayor og Vice Mayor. Kumusta man mo karon ri mga katropa? Basta ko ano naagi lugar nato mga katropa nga di gyud ma di gyud mawa ang politika. Every day is politics. Silos dire silos dito. Nahimuon mga katropa ang mga gipampili ninyo, pero doon na po'y maghinahinay mga katropa o ka ng bira sa ubos mga kaigsuna, rondili mahinay yun. Sabi, gunaan na yun, no? Nag-asa, gikan sa pinakataas mga katropa, hangtod sa pinaka ubos. Pero doon sa administrasyon mga katropa ng PBBM karon, napabay angeng birahon mga tropa aron mahila siya sa ubos. Murag na naman sa ubos daan di na sura hilaon mga tropa no. Di man na mahila kay na naman sa ubos daan. Ug mahila pa na siya mga tropa, purti na ubos. Ha mabitaw na negative 50 na karon iyang rating mga kaigsoonan taga PBBM. Okay pa ba mo ni anang negative 15 mga kaigsoonan ang iyang rating? Bot pasabot niabot na gato sa negatibo mga tropa ang pagsalig sa katawhan. Wa jamon nagyod mga katropa. Grabe. So, karon pa mo ko nakabati niya na mga tropa ang negative nga pa rating mga tropa sa pagsalig sa katawhan. Kang digong kaniadto nga nagsubida man pirmi. O kang Sara Duterte mga tropa kanunay mga tropa ang positibo pagtuo pagsalig sa katawhan. Pero karon mga tropa nining PBBM na hinoon mga kaigsoonan. Negatibo 15 naman hinoon ang resulta ng istoryahan eh. Mauning kabawa ni karong mga tropa, delikado. Maabitaw nga ni Ingo na puro lang negative mga tropa ang kuwa. No extinction. Ginoo ko. Abi ni mo mga tropa, hining kuwan gud. Mangita gid pamaagi mga katropa nga adunay mga himuon mga katropa. Aron lamang mga eksonan makadeclare. Declare ba? Mura si Claire ba? Ate Claire!
1: Pinoas!
0: Si Ate Claire Castro! Ay nako! Bitaw ay, sugdan tong adlaw, mga tropa, uban sa ato, mga tropa, pag-ampog, panalangin, mga eksonan, nining adlaw, aron kita, mga tropa, magiyahan sa atong labaw, makagagahong mga eksoon sa atong programa, inyong tulumanon, mga katropa!
2: Exciting Pilipinas!
0: Pag-ampog sa tabay!

0: kalimbahin mga kaigsoonan. Gipakusgan og ang curfew sa mga menor di edad og police visibility sa Santo Tomas, Davao del Norte, mga katropa. Apoy na ka mga sagoy-sagoy na pod. Samtang 24 ka mga Chinese National nasikop kini sa Panabo City, Davao del Norte tungod mga tropa sa giingon nga paglapas sa immigration law padayon karon nga giimbestigahan. Samtang una mga tropa higayon nga litoral o gitagtog litoral live fire exercise gipahigayon kini mga tropa sa Davao Oriental. Hayag ay magabii mga tropa basta makikita gagbutos kanyo. Samtang sa laing bahin, massive anti-reverse vaccination gipahigayon kini sa barangay San Miguel Island Samal mga tropa. Samtang emission testing ana na karon na sa LTO Samal District Office sa Piña Plata Igacos. O siyempre mga tropa, Panabo City Police Station nagapalig-on kini sa seguridad alang sa malinawon nga pag sa ulog mga tropa sa Eid al-Adha. Batong kuan kagahapon adlaw mga tropa, tawag na tog holiday mga kaigsoonan kagahapon adlaw. Samtang sa Pikas bahin bag-o mga tropa ang pickleball court giablihan sa Igaco City Jail. Wow, alang kini sa nakaayuhan o rehabilitasyon mga tropa sa mga PDL. Yon, mao nilang duda-duda, ultimo mga PDLs, mga tropa. How na kay mandula, mga tropa, pickleball. Mga katropa, nga ito mga uluhang tudling sa ito mga balita, gikan sa Davao Region, mga katropang tigpaminaw. Oras, alas 4 sa 56 na ba, eh?
1: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Santo Blasco. Si Melissa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. Og ang sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
1: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santone Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
1: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santone Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santone Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santone Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santone Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta moinom og Santone Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santone Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santone Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Lex, daghan ang natabangan.
5: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Mo tuon ako nagduha-duhag inom sa Vision Lex Plus capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Lex Plus capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
1: Vision Lex, sulay ang kaepektibo. Vision Lex Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Visionix Plus.

0: Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E ug sisantin para matabangan ang glaucoma, cataract, mga blurred or hinay nga pananaw ug gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The secret of health. Santhon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santhon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santhon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santhon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix.
0: Kita nga mga Pinoy hilig yun taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom mo kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santhon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The secret of health.
0: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The secret of health.
0: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santhon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santhon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, Madi! Kung mang laki gani ka, bayadaan bago chula. Exciting?
3: Mga katrupa, exciting!
4: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
5: Alright, mga katrupa, balik tayo sa Topgar Kupan. Magkakaiso na samtang 3 minutos sa Pilipay ko na sa alas 5 sa buntag, mga katrupa. Mato pang kidong, mga katrupa, painuma po ko. So, magpainom po na ka di aslayo. Saka rin sa istasyon, kay inom tag kape dere. Oy, Ma'am Jing Pigarido, good morning! Mami Josie, oy, si Marina kung guapa! Mas Jose, kumusta naman si Paring Ben? Matupan, good morning, katrupa ka Brad Bong. XFM Exciting Pilipinas. Shout out lang ko dito sa, o dito sa Tagabugkaon, Lantapan, Bukidnon. Salamat, God bless. Happy Thursday from Tinambunan Family. Yon, kumusta si Paring Ben din ha? No, good morning yung tanan. Gimingaw biya ko ninyo din ha, mga katrupa. Kay taon-taon biya ta din hi, mga katrupa. Daghan po taga higala din hi, mga katrupa, sa Bukidnon. Taon-taon ta din hi, mga kaigsunan. No, gikas 2007. Hangto, mga katrupa, nga 2022. O, 2023 nito. Ni-out dito. No, 2023? Last parts, mga katrupa, 2023? Kung ako masayop, 2023 ba to? 2024? Kalimot, namin noon ko eh. Marang 2024 ata. Og diri sa mga katropa kang kuan, kang Elrin Diginyon. Matupa, good morning, katropa gabong. Kape-kape, samtang naminaw. Yan, nagkape-kape ko. Santon Gold Coffee Mix, baong nagpandadok po si Kidong. Kid Libunaw. Ma'am Lorna, good morning, Ma'am Lorna. This is Dabnor. Dabnor, morning, sir. Matupa, Ma'am Lorna. Good morning, Ma'am Lorna. Unsay balita, ma'am. Pasapasahin po tayo mga balita din sa kuan, ma'am, sa... Kana mga balita ninyo di mga mam katabang tama mam. Pidawa. Ano ang balita niya? No, da pirmi mo ko mga katropa daga kuhag mga balita usab ni ning Dabnor mga kaitunan. Basta na lang sa una daghan to sa una pero karon tingala ko nga wa naman kaayo. So, sige lang kay mo bisita mi sa inyo hang mga buhatan. Bisita mi din ha sa inyo hang mga provincial government agency mga katropa. Kay mao man ay trabaho sa mga tigbalita. Dili man ingon mga tropa nga ang mga tanang media mga tropa gigtan og kuan politiko dili oy dili tanan mga tropa dili gina pero matag usa na mo aduna mi mga tropa po yung mga kuan mga tropa pero dili pa sabot nga gamiton nato tong profession aron mga tropa paghigtan ta mga tropa usa ka politiko lang mga tropa ang ato ang ginakuan mga igsoon dili kung naa ka saing aning kalihukan paningkamuti mga tropa nga kung sa una mga tropa usahay man gud kung nahikot higta na kadaan sa una unya mukalit kag kausa mga tropa murag sukuhay kayo mga tropang tuhuan ta ba mo na bitaw pero ako wa man siguro ko mga tropa mahigtigan no? Sukad sa pagkong pagkamedya biwi ba ka 1994 so good wa man kay narbaho makog tarong mga kaigsunan ginagbagagbar ko tong mga talent fee na mo kaniadto mga tropa biwi ba 1994 ka naagi pugi ko mga tropa volunteer. Anto na sulduha ginagmay mga tropa ga talent fee tagdag 2000 kani anto nako po way back 1994 pero okay pa to mga tropa pag abot sa kuan samtang ga eskwela pa tani anang atay mga kaigsoonan pero kalois gino mga tropa wa magintay matupa ni katropa Arnel Cortez nganong mahadlok man tanila nga wa man tay utang bulldozer ni Matawhana di ba ano mga tropa akong baruganan po wa tay utang mga tropa ni Matawhana nganong mahadlok man tamo hisgot ko adunay kabaturang sa isyo. Pero dili mga katropa ingon makaguba mga katropa nga personalo na to ang usa ka politiko mga kaigsunan ako di ko hilig mamersonal kung adunay isyu mga katropa hisgutan nato mga katropa kanang legit mga katropa kung asa mo tubag mga kaigsunan mas maayo kung di mo tubag iya ka nang katungod diba ang tao na magdesisyon mga kaigsunan ana ra man ang life mga kaigsunan samtang good morning usab ning mga katropa kay Elizar Robio Asiro oy kumusta man mga Robio family dinhi mga katropa karon sa may Bermudes. Ito, kumusta man mo? Minaw gyapon sila Dres Bermudes, mga tropa. Good morning, na kaninong tanan Dres May Bermudes, Tagum City. Mga Robio og Asiro family. Good morning, dire kaninyong hurot, mga katropa. Mga pinaot nga kamuanas kabasko, kapis kay nga panglawas, dining takna sa atong pagpanag-uban karon mga katropa. Good morning! Dire sa mga tropa kang Sir Alfredo Hicali. Hindi na basta-basta agaw. Good morning, agaw. Dire karon sa may Sydney, Australia. Minaw na pod me dire sa Sydney, Australia. Kanusa ang mga taong kamulit, rigaw. Nya, patilawat na ka ng kwarta po sa Sydney, Australia. Patilawat po ta. Kaya nakaanhamin mi sa laing mga lugar. Tama sa Bangkok, Thailand. Anhi sa Macau, sa Hong Kong. O China, Singapore. Nakaanha mi mga tropa. Pero ang problema, ay wa mi mga sa Sydney, Australia pa. Bitaw, may buntag bitaw ni mo diha agaw. Kang Alfredo Hikali nga taga Panabo City, Malitbog ni ba? Kung ako masayop, Malitbog ni. Malitbog Panabo City. Yan, may buntag pa agianan paingon mga katropa ngadto sa kuan. Agianan ni paingon ngadto mga katropa sa may Malabog. Pakibato. Kaliwat ko ni siguro ni Prago ay. Kaliwat ko ni Prago sa una ay. Basta may hisgot ang mga tropa, pakibato Malabog. Mga kaliwat ko ni Prago. Ay, nagobit ay. O siyempre mga kaigsunan, uban pa mga naakaroon, galiling awa lang mga katropa mo pakita sa ilang mga mensahe. Sama na mga tropa ning Mamitis Dulce. Yon Darwin Dan. Oy! Nagmatanis Darwin Dan, ang amigo mga tropa ni Juan. Amigo mga tropa ni Alfredo Hikali, nga among mga sponsor sa maabot ng mga adlaw. Si Alfredo Hikali, sponsor ka sa program na Gugaw. Sponsor ikaw. Kuan ang good ka na. Ato na gong pang hatag po sa ato mga kuan rin, mga listeners. Naraman ng live. Nga niya sa kaman si Pigarido. Okay, kang Raul Impirado. Ay sir, kumusta mga malay-balay sir? Mary Rama Payot, mga Payot family. Og diri sa mga tropa ko, Ma'am Nita Valderosa. Og kang Wilma Joaquin. Ma'am Wilma di Soyo, ada ko kita karo mga tropa, gatan ang mga tropa. Wa ko kita mga igsunan. Diri sa mga igsunan di kuan. Dagha pa diri mga tropa kang John Man, Jose Mano Jose na, Nonoy Panes. Oy, bro, kumusta ka bro? Kuya bro, kumusta man bro? Jose Nonoy Panes. Nagkuya ni sa mga tropa kay duhan-duhan magunmin ini mga tropa sa Fraternity Eagles mga kaigsunan. Sa una mga tropa sa Bukidnon, sa Malaybalay, sa Valencia City mga tropa. Kami ni Kuan kaning Dangalio, si Kuya anak ni Pastor Dan Dangalio. Kami mo'y dunganan ini. No, kami mo'y nagkuyog mga tropa. Ugato si Kuya Ukoy. Kuya nako. Atong pulis mga tropa si Brad Ukoy. O kaming dunganan mga tropa ini kabats mga kaigsunan sa atong tatawag na to mga tropa Eagles. Pero ako mga tropa sa pagkuan ako yung tawag nini kanang last na mga tropa mauna gito'y pag-accept mga tropa acceptance wala na ko kakuyog risamal wala na maulo na po ko mga tropa maapil-apil sa ilang meeting mga kaigsunan wala na mato pa ni kuan na birada gay gilibako ni mo ba awa ka gilibako ay kay kabalo makong naminaw ka di aking libakon ang naminaw katropang kidong ay exciting Pilipinas imo ginikitikitan gini mo ang among patrol yato na kalabay nga buntag. Oh, waka kabalong ang sakay ito, upaw ba sakay po ato? Exciting Pilipinas! Oh, imong ginikitikita ang patrol, ang nagsakay ito, upaw po ba? Exciting Pilipinas! Ganto sa matupa, painom daw ang kape. Ah, nilagid rin. Kantulit sa Bersano. Good morning, Brother Tulits. Yon, good morning. Ganito na, Ma'am Evelyn. Si Evelyn. Evelyn Repolio. Good morning, Lynn. Og diha kang kagawad Rodel Repolio. Og kang William. Di basta-basta si katropang Engineer William Soriano ang tagyag-tagdumala magkatropa ng crop gold. 3-in-1 foliar fertilizer magkatropa. Basta magka-crop gold ka, magka-foliar po ka. Mauna siya magkatropa. Oy, Ma'am Marilyn Lagari, nga nagtanaw sa kanon rin sa katropang Arnel Cortez sa Facebook page. Good morning. Og siyempre mga katropa, dress up kang kuan. Ma'am Isam Sain na... Siha Sisam. Isura po nilito ko na eh. Morning ha Pilipinas. Morning din. Mato pa, mag-resign na lang siya. Oy, mag-resign na lang daw mga tropa. Di lang kung mag-extension. Pa-resign na mga tropa. Atong presidente mga kaigsunan. Mato pa ni Ma'am Isam. Isam, good morning ma'am. Masi ko na. Masi. Bito. Mabito daghan yung mga tropa. Resign lang kayo. Amigay kayo na himo. Ay, nako po. Siguro naasay mga nahimo mga tropa pero di lang nato makakita mga kaigsunan gumikan kay usahay mabutahan beta usahay ba pero kun ato kumpara mga tropa sa nilabay nga presidente kay ang gilisan bisa pag lima ka presidente nagsunod-sunod mga tropa na laktawan pa mga tropa sa nahimo ni former president Rodrigo Roa Duterte mao ni tinuod nga among nakita gumikan kay makita magud mga tropa ang trabaho di man kay istorya ra.
4: Exciting.
5: Ora sa tropa dita maglangan mag eksyon gumikan kala 5:12 na. Diri gapon sa atong pagpadugo man dita maglangan mga tropa kay nakistandby naman ay atong makaubanan tulo ka makauban Davao region mga tropa nga naa karon sa linya. Unahon ato batropa sa katropang Larsanyol kay kining ulahay mga tropa insidente sa pagpamusil sa KTV bar sa Tagum City. Unsihan kuno mga tropa sa druga sigon kini mga tropa sa exclusive pakigirabi ngadto mga tropa sa PNP sa Tagum City. Katropas balita katropang Larsanyol.
4: Live report. Live report.
6: Gikumpirma sa kapulisan sa Tagum City na unsihan sa illegal droga ang hinungdan sa ulang insidente sa pagpamusil sa usa ka lalaki gawa sa KTV bar sa Ferido Street, Puro Galingan, Mankilam, Tagum City. Ginatawo niya Dumayo 24 sa hapon sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team kanga Tagum City Police Station Officer in Charge Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan. Base matod base lang padayong imbestigasyon, nasairan nga ang biktima, gibinlan og droga sa suspitsado, duha ka semana ang milabay sa dili pa ang insidente o sa diyang wala kini na karimit. Nasuko ang mga suspect
7: ang wala pagrimit sa maong may isa nga kwan personal gun gihapon kay wala sila remit, nagunsihan sila sa tawagan niya sa remittance.
8: Unsa nga remittance sa drugs lang?
7: Illegal drugs.
6: Matod ni Police Lieutenant Colonel Bahan nga girason matod pa sa biktima nga wala kini makabayad sa gibiling Cebu. Sanglit wala pa usab bayad ang iyang gihatnan. Butang nga laki pinis sa ginasubay sa kapulisan aron ilhon ang ubang nalambigit sa transaksyon sa illegal ka droga nga bisang po sa pagpamusil.
7: Ang as per ano statement niya is katong personahe nga nagpusil sa iya ha. Ago, gibilinan siya og item dito sa iyahang live-in partner. Then ilahan na pong gipasa sa kailan nila.
6: Dugang sa opisyal, nga dili direkta matubag sa biktima ang pangalan sa mga suspek nga naa sa conversation sa cellphone, nga giyuptan sa iyang kalibin, nga para yung panggipagkita sa otoridad. Kansang giisip ng yawe, aron masulbad ang krimen. Kahino naman nga ang biktimang si alias Michael, 33 anyos, lumulupyo sa Purok Magkupa, Barangay Visayan Village, Tagum City. Igo labang may bisita sa iyang kalibin, nga otsa ka-waitress. Apan human kini naka-istorya sa duha ka lalaki, kalit kining gipusil. Gamit ang punto 45 nga pistola.
7: Gibalikan siya kay naningil na sa bayad, wala man siya ikahatag ka pa man po nag-remit katong iyahang gitagaan. So mao na to nga giinan siya nga manggawas na ta. So dito sa gawas diretso na siya gipusil.
6: Sa pagkaron nakapokus ang presensya sa kapulisan ubos sa direktiba ni Police Lieutenant Colonel Bahan ngadto sa Ferido Street. Diin galinya ang mga imnanan pinaagi sa pagpahiyan og plan bakal sita og plan kapkap aron mapunggan ang posibleng mga krimen. Aya kumpiyansa sa sakit sa atay kay kini siya makabatay. Pagsugod ba lang sa mga sintomas kutukot nagsuol inumdayon og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Larsanyol, XFM News.
5: Kisama sa Katropang Larsanyol, mabita akong pagkataan na mga tropa gaghapon kaga Police Lieutenant Colonel Bahan mga kaigsunan nga ikaw, niangkon siya to be accept nga wa karimit. Kaya doon na gibilin nga siya dito mga tropa nga mao na nagamiton dihapon mga katropa sa pipila ka mga witness din ha mga kaigsunan. Magsabu-sabu din na sila aron nga baga kailang naon nga masayo-sayo nga way. Walay saplot ba? Kaan na din mga tropa? Unya, nagkaunsihan. Wala ko na mag-remits. Mao na ito hinungdan mga tropa. Usa sa mga kuwan. Mao ito ang kumputan na mga tropa. Unsay posibilidad nga mahitabo na ini nga ni kuwan siya, ni sulte siya nga droga ang rason. But pasabot, unsa ba na pwede ba nga kinikarong biktima sa pagpamusil, wa man ay mga tropa, kay luwas naman karong panahon na kini, apan gibantayas itong kapulisan, posible ka, nga siya po nga adunay tubangon nga sanksyon nila, kaso mga tropa. Pero i-validate pa daw nila mga tropa karong panahon na, kung mapamatudan gani nga usan ay mga tropa sa mga tulak o droga, posible mga tropa nga aduna po ni siya kasong atubangon. Apan makigtambayayon lang sa kapulisan, aron makatabang usab kini siya mga kaigsoon. Samtang sa kaing bahin mga tropa sa atong mga balita alas 5:16 na. Ato mga tropa dalikitan usab ang report gikan sa may Sawata San Isidro Davao o Sawata Davao del Davao del Norte kay wanted tungod mga tropa sa kaso ilawom kini sa Republic Act 7016 nasikop kini sa atong kapulisan sa Sawata Municipal Police Station. Katropas balita katropang Gab Alas.
4: Live report. Live report.
9: Nasikop sa mga otoridad ang usa ka gila lamang sa alias nga Dudong atol sa operasyon sa pagpatuman sa Juan Antobares sa lungsod sa Sawata, Davao del Norte. Base sa report, gikan sa Sawata Municipal Police Station, naitabo ang pagdakop alas 2:10 hapon niya itong milabayng adlaw, pinagi sa inisang pwersa sa tracker team sa Sawata Municipal Police Station. Kauban ng mga pwersa gikan sa Regional Mobile Force Battalion 11 o 1st Davao Norte Provincial Maneover Force Company. Ang suspect nadakpan pinagi sa Juan Antobares alang sa kasong paglapas sa Republic Act 7610 ilalom sa Criminal Case Number 34594-05-2026. nga giisyo ni adtong Mayo 20, 2026 sa Korte sa Tagum City, Davao del Norte. Sumala sa kapulisan, gipay balo ang dinakpan sa hinungdan sa iyang pagdakop o sa iyang mga katungod sumala sa balaod sa pinulungan nga iyang nasabtan. Sa pagkakaroon, anana sa kustodiya sa Sawata Municipal Police Station ang dinakpan alang sa dugang investigasyon o legal nga proseso. Padayo na sabang panawagan sa kapulisan nga ligunon ang kampanya batok sa mga wanted person isip kabahin sa pagmintinar sa kalinaw o kaluwasan sa komunidad. Katropa, kaping healthy o dunay glutathione ng collagen ay imong ipangita mag-Santon Gold Coffee Mix na. Katropa, pa mo sa Tagum City alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Gabalas, XFM News!
5: Ika sabas, katropa, Gabalas, sa detalye sa baugang report samtang diri sa Davao City, mga tropa. Atong dalikyatan, mga katropa, ang report ni Jovet Espanyol kay pagtukod og unom ka mga citizen military training centers sa Davao Region. Giplano karon, mga katropa, sa 10th Infantry Aguila Division, mga katropa, sa Philippine Army. Atong sayrong kompletong detalye mga kaigsunan pinaagi sa report ni katropang Jovet Espanyol.
10: Live report. Gibut Chag ni 10th Infantry Division Assistant Division Commander for Reservist Retiree Affairs kon Adgra Colonel Romeo N. Bautista III sa pakiginabi sa XFM News Team nga nagplano sa pag-establish og unom ka Citizen Military Training Centers o CMTC sa Davao Region. Matud ni Colonel Bautista, target nga dunay usa ka provincial civilian military training sa matag probinsya sa rehiyon ug usa sab ka training center sa Davao City aron mapaligo ng community preparedness ug seguridad sa komunidad. Gipasabot ni nga ang maong proyekto makatabang sa pag-andam sa mga sibilyan sa panahon sa kalamidad, emergency situations o guban pang hulga sa seguridad pinaagi sa military orientation o disaster response training. Sa pagkakaroon, anaa pa lamang sa duha ka mga CMTC ang natukod lakip na ang usas sa Malabog, Pakibato District, Davao City o usas sa Santo Tomas, Davao del Norte.
11: Of course, may plano tayo na gumawa ng citizen military training centers for every province. And of course, for every major cities. No? So sa buong area ng 1090, we plan to put up sa region na 11, 5 provincial citizen military training centers and 1 for Davao City. So 6 lahat. So right now, out of 6 planned citizen military training centers, 2 pa lang na-establish namin. Established meaning na-designate pa lang. Wala pang
10: Gibutsag usab ni Colonel Bautista nga mga training centers mahimong venue sa training sa ROTC cadets, CWTS students, reservists, responders ug uban pang sibilyan nga gustong makaton og basic military training og disaster preparedness. Samtang gihangyo sa opisyal ang publiko nga makigtinabangay og makigiusa sa mga programa aron mas mapaligo ng kalinaw, seguridad og resiliency sa mga komunidad sa Mindanao, partikularmente sa Davao Region. Mga katropa, rong kanunay boosted ang immune system batasana sa pag-inom ang Xanthon Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Jovet Espanyol, XFM News.
5: Thank you so much, katropa nga Jovet Espanyol sa detalye sa mga balita.
4: Exciting Pilipinas!
5: Katugabahin mga katropa, usab sa mga balita ang inyong nadugog mga katropa, hatog ka nato sa Xanthon Plus Gold. Balikayan mga katropa ang diabetes pinaagi sa pagtumar o Xanthon Gold ka Xanthon Plus Gold mga katropa kay kini dakong ikatabang sa pagpaminos pagsaka sa sukal sa atong lawa. Xanthon Gold mga katropa alang kanatong tanan mga kaigsunan.
4: Exciting Pilipinas.
5: Samtang sa imbahin sa atong mga balita nagapadayon usab aga pagpalig-on sa seguridad sa pagpanalipod batod pa sa kabatad-onan sa lungsod sa Santo Tomas, Davao del Norte. Pinaagi sa kini sa ginatawag og implementasyon sa curfew operation alang kini sa mga minor de edad. Base na kini sa report alas 10:08 sa gabi. Nagmipahigayon usab og curfew on minors sa public safety operation ang kapulisan sa Santo Tomas Municipal Police Station ubos kinsa pagdumala ni Police Major Eduardo G. Corpus Officer in Charge. Kani gikumpirmar usab ang operasyon sa Barangay Tibalog. Diin matud pa, gisiguro sa binis kapulisan nga walay mga minor de edad ang maglaglag atul kini sa gikatakda usab ga oras sa curfew isip kini kabahin sa pagmintinar sa kahusay ug kalinaw sa komunidad.
4: Exciting Pilipinas.
5: Samtang sa imbahin pa sa atong mga balita diri sa Davao Region alas 5:22 na ba? Padayon usab karon nga giimbestigahan sa pag ang pagkasikop kini sa 24 ka mga Chinese nationals atol kini sa gilusad nga Joint Law Enforcement Operation sa Bureau of Immigration sa Region 11 uban kini sa suporta usab sa 10th Infantry Division sa Purok 4 Barangay New Little Panay, Panabo City, Davao del Norte ni adto Mayo 25 tuig 2026. Base na sab kini sa initial nga impormasyon gikan sa mga otoridad, nagikan matud pang operasyon sa intelligence report nga adunay mga langyaw nga gikaingog nga nagatrabaho kini sa lugar bisan pa man nga walay klaro authorization og adunay mga questionable nga immigration documents gani sa 20 city kabaga Chinese national nga gipailawom kini sa verification 24 batod pang gikaingon nga nakalapas kini sa bagas provision sa Commonwealth Act of number 613 o Philippine Immigration Act of 1940 lakip usab sa mga posible nga paglapas nga giimbestigahan karon mao ang misrepresentasyon pagtrabaho nga walay husto nga visa o permit overstaying o gapaggamit usab sa tourist visa bisan pa man nagatrabaho na sa nasud matud pa usab sa mga otoridad aduna usay mga na-discovering nga nagatrabaho sa kumpanyang lahi usab matud pa ang nagpetisyon sa ilang mga visa.
4: Exciting Pilipinas!
5: Samtang sa laing bahin mga katrupa sa atong mga balita alas 5:23 na. Nagapakita usab karon og kusog ang panaghiusa og kaanda matud pa sa depensa ang 2nd Field Artillery Battalion na Artillery Regiment sa Philippine Army. Human kini nga miapil usab sa tulo ka adlaw nga Interagency Territorial Defense Operation exercise nga gipahingunahan kini sa 10 offers sa Infantry Pag-asa Brigade sa 10th Infantry Division sa Philippine Army gikan sa Mayo 22 hangtod na kini sa Mayo 24 ning kasamtang agatuig sa may barangay Pundagitan Governor Generoso Davao Oriental gitambungan ang maong ehersisyo sa nagkadaiya matupang ahensya sa gobyerno, mga law enforcement units, lokal nga panggamhanan o mga partner stakeholders aron lamang nga mas mapalig-on ang territorial defense, coastal security o civil defense operations pinag-usab sa USA kahiniusang operasyon mga katropa. Alas 5:24 mga katropa samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Nagpabilin sa karong alerto ang mga otoridad sa kahimsog sa hayop sa komunidad human nga ito pagilusad dayon sa City Veterinary Office o CVET ang ilahang nga quick response team aron labag ang matubag kini sa insidente sa gikaingon nga pag-atake sa usa ka lagalag nga iro o latagaw nga iro nga gipasuspitsahan kini nga adunay reves sa may barangay San Miguel sa Island Garden City of Samal. Base kini sa report, nahitabo ang maong insidente. Niadtong Mayo 26 tuig 2026, alas 4:15 matud pa sa hapon. Tungod niini, gilayon kini nga gipaambit o gipaabot sa CVET ang ilahaga team sa lugar karong kagahapon nga Mayo 27 tuig 2026 o 25 aron lamang kuno nga mapahigayon ang ginatawag og investigasyon o gamasuta usab ang posibleng hulga nini sa kahimsog sa mga residente. Oras alas 5:26 na mga katropa.
4: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
12: Punta kayo na niya at karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon. Ano niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
13: Gwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga.
12: Ya, unsa man yung kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
13: Kung mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mog crop gold.
12: Kaya dagan nga salamat.
14: Ang testimonya sa crop gold sa mais.
12: Karon nga nakagamit ka crop gold no. Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
15: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa crop gold.
12: Kaya uban pa nimo nga na experience sa paggamit sa crop
15: gold. Gwapo turog, gwapo pamunga.
16: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
17: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
18: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold. Tumanggod, sir. Hindi gandum akong binulan niya. Dugo. Dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Akong kalsulay, sir. Nakahuro o blow kasi nakita ko nga. Adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
17: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
4: Zaton Plus Coffee Mix.
19: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
4: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
17: Vision X Plus. User, atong paminawon.
20: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol. Labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos kibintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
17: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
21: Kada adlaw gyud ko nga nag-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Nag-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
4: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
22: Daghan nang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
23: Turbo Supplement for Men.
24: Oh, yes.
23: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
24: Mas lalakas ka pa.
17: Zaton Plus Herbal Soap.
25: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
17: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
26: Yes to help.
4: Sister Pain.
27: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pabili sa mga butika.
28: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Zaton Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Zaton Gold Coffee Mix.
4: Zaton Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
29: Bush, amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
30: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
29: Bato Gold Town. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
30: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
31: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50 90% sa sinakong nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
0: Gusto mo limong isalista limong eskapilya?
1: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
0: Oh! Ano sa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
1: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Akong butangan o musukol. Exciting?
2: Exciting!
3: Exciting! Pilipinas!
5: Alright, padayon tayo mga tropa sa atong pagkadagupan, magkaigsaunan dito ng programa ang inyong tulwano mga tropa. Ayaw mo kalimot magkaigsaunan katuodol ni mga balatian. Nga gusto mga tropa, doon ay matik up yun mo mga tropa aron si masyur ni masiguro ninyo mga tropa ang kahimtan siyang panglawas. Ang Y2H Clinic and Pharmacy mga katropa, doon ay libre mga katropa at check up niya na. Schedule yun yung gikan sa Merkules, Huwebes o Gabiernes. Pinaagi mga tropa, usap ni Doc CJ Nedroda. Diha ka na mga tropa, makita ninyo ang Y2S Clinic and Pharmacy sa door number 8, first floor, M Central Building. Dool kini sa may Mr. DIY. Paliko kini sa may palingki mga tropa sa Ganti Road. Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. So unsa pa'y gipaabot yung mga tropa? Kato magpahiling din na mag-igso na mutanaw. Libre na siya mga tropa, wag yun na siya bayad. Kay libre gani, bay, wag yun na siya bayad mga katropa. Ay, nako ninyo. So, ato naman dito mga tropa, kay rumahiling mo mga kaigsunan. O, gadre sa mga tropa, nagpaminaw karon ang Sunrise Multipurpose Cooperative mga tropa. Diri sa garments kini sa may Purok Katuparan, sa may Teachers Village, Magugpo South, Tagum City. Good morning kanyang tanan. O, diri sa may DMs Car Rental, diri sa may Pioneer Avenue. Cruising kini mga tropa sa may Christory Village mga tropa. Tagum City, mga kaigsunan. May buntag rin kaninyong hurot, mga katropa. Alright, ito maglangan, mga kaigsunan. Ito ng delikitan, mga katropa. Ang report, gikan sa ato ang mga kuan, mga katropa. Mga uptick, mga correspondent, mga katropa. Usap sa XFM Mindanao Reports. Ito maglangan, mga katropa. Atong unahon, redapita, mga katropa. Ang report nga adunay lalaki kuno ni Tambong, mga katropa. Oga vigil. Gidunggab patay! Sa Damulog, Bukidnon, katropas balita, mga katropa, katropang Rostom, Villafranca, katropang Tom.
3: XFM, Mindanao Reports.
6: Patay ang usa ka lalaki human gidunggab sa iyang nakalalis pasado alas 11:30 sa gabi, Mayo 26, 2026, sa May Purok Gis, Old Damulog, Damulog, Bukidnon. Ang biktima na ilang si alias Fonso, 34 anyos, samtang ang suspect giilang si alias Edgar, hamtong ang pangidaron, og residente sa nasigutan nga lugar. Base sa investigasyon sa Damulog PNP, nga samtang ang biktima ni tambong og vigil sa ilang silingan, nagkalalis matod pa sila sa suspect atol sa panaglalis. Ang kalit nga ni bunot o kotse silyo ang suspect o gidunggab ang biktima tumong sa iyang dughan. Gisulayan pagdala sa ospital ang biktima apan gideklara kineng dead on arrival sa attending physician. Samtang padayon pa ang gihimong hot pursuit operation sa Damulog PNP alang sa pagsikop sa niikyas nga suspect. Mga katropa, kape ba nga healthy imong gipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rostom Villafranca, XFM News.
5: Dika sa mas katropa Rostom Villafranca, gika mga katropa sa Bukidnon. Ato na po dalikatan mga kaigsunan ang XFM Paganian. Pinagi sa report ni katropa nga Stanley Duenas, kaya doon ako na duha mga katropa kamalalaki gipamusil. Sulod mismo sa muske, patay pag yun mga katropa, katropa sa balita, katropa nga Stanley Duenas.
3: XFM Mindanao Reports.
7: Patay ang duha ka mga lalaki human gining gipusil sa wala pa mailang mga suspek sulod mismo sa usa ka busge sa Barong Balibayon, Barangay Abersangan. Labangan sa Buang Rosor, alas 7:18 ang dagna sa gabi. Gilang mga biktima nga usa ka 41 anyos nga negosyante lalaki, kauban ang 65 anyos nga lalaki, napulo sila ang mga residente sa lungsod sa Labangan. Base sa inisyal ng investigasyon, nag-ambo madurbang mga biktima sulod sa bosque sa Dihang. Kalit lang nga misulod ang upad ka mga wala pa mailang mga suspek. O gipamusil ang duha sa nagkalayang bahin sa ilang kalawasan nga may resulta ng ato sinagkamatayon. Sa pag-responde sa mga kapulisan sa Labangan Municipal Police Station, na-recover sa crime scene ang mga basyo sa balas, sa mugbo o tagas ng armas. Nasuda nga ang 41 anyos nga bigdima nag-aanggon kinig usa kasamad. Pinusilan siyang likod samtang ang 65 anyos nga idaran nag-aanggon kinig grabe kadaghang pinusilan sa kalawasan. Hugot karon nga gikondina sa Sambuang Rulsur Police Provincial Office ang maong badugong insidente o gipasalig sa publiko nga padayon ang operasyon aron madala sa ustisya ang mga responsable. Katrupa mo sa balita gikan sa 89.5 XFM Pagadian alang sa nag-iusang Bilibino para sa Pilipinas. Sa gusto katrubang Stanley Duhenias, XFM News.
5: Pinoa! Sama ni mabinuang kada. Salamat katropa Stanley. Tantang sa laing bahin mga katropa, dalikyatan na to aga jinsan mga kaiksunan na fishbinder patay kini. Sus, puro patay man eh. Pasapag panungga mga katropa sa Coronadal City. Wala pa mga katropa, matupa. Wala nga kamot. Giputol pa yun. Nakuun sa kaysala ni mga tropa. Katropa ga Philip Oligario sa Ditali mga katropa.
3: XFM Mindanao Reports.
2: Patay ang usa ka fish vendor human gidunggab sa wala mailhing suspect sa Puro Kings Barangay General Paulino Santos sa Coronadal City alas 2:15 sa kadlawon kagahapong adlaw. Kiilang biktima nga si Rodel Giang Naval, 42 anyos, ka residente sa naiskutang barangay. Base sa imbestigasyon, nakaangkon og daghang sama dinong gaban sa nagkaniyang parte sa lawas ang biktima, lakip na ang labom nga samad sa ulo. Giputol usab ang iyang wala nga kamot og gikatahong nakitan kini 35 metros gikan sa crime scene. Sumala ni Police Lieutenant Colonel Harold Cornell, Station Commander sa Coronadal City Police Station, nga aduna na sila'y mga person of interest o ginasusi na ang motibo sa pagpatay sa biktima. Nakuha usab sa dapit sa nahitabuan ang pipila ka mga drug paraphernalia nga gituuhang iya sa biktima. Dugang pa ni Cornell nga nakadawat usab sila og mga taho nga giingong nalambigit sa daghang illegal nga kalihuka ng biktima o ganausab kini sa watchlist sa City Drug Enforcement Unit. Ang Coronadal City Police Office nagpadayon sa ilang imbestigasyon aron masikop og manubag ang mga responsable sa krimen. Mga katropa, mas lami ang kape kung adunay benepisyo para sa lawas. Sulayi ang Santon Gold Coffee Mix nga makatabang sa imong adlaw-adlaw nga wellness routine. Kape nga dili lang pampamata, apan kauban sa maayong panglawas. Santon Gold Coffee Mix. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, XFM News.
5: Kisama sa katropa ka Philip Oligario sa Italia. Samtang sa katapusang round, magkatropa sa mga balita gikan sa XFM Mindanao Reports. Adunay 10-wheeler truck magkatropa na balintong kini. Humadawadan o gabrik, driver o helper na angol. Katropa sa balita gikan sa Bukidnon, magkatropa katropa ka Friends Obra.
3: XFM Mindanao Reports.
8: Naangol ang driver o helper human na disgrasya. Ang ilang gisakyan at in-wheeler truck sa may sitio Mahindang Barangay San Vicente, Sumilaw, Bukidnon. Naitabo ang self-accident diatong Mayo 26 to 2025 sa may alas 11 sa gabi. Ang mga biktimang nilang si alias Raprap, 35 anyos, driver residente sa Davao City o helper nini, nga si alias Loloy, 38 anyos o residente sa Sasa, Davao City. Base sa report, sumala sa helper nga nagbiyahe ang truck sa subidahon o walok na bahin sa kalsada. Sa diyang kalit nga nag-malfunction o nawad ang preno ang truck aksidenteng nibangga sa cliffside o bahin sa pangpang sa kilid sa dalan. Sa kakusog sa impact, nabalintong ang truck o natrap sa sulod ang driver. Nilungtad, paog kapipila kaminuto ang nahimong recovery operation sa mga rescue team. Una pang malampuson nakuha ang natrap nga driver. Ang kaduha ka mga biktima, dali dayong ginala sa tambalanan alang sa pagpanambal. Ang nilambigit na truck pabilin pa sa dapit na itabuan samtang gihulat pa ang pag-recover nini. Samtang possible daang mga sakiran sa maong dalan. Na problema na bakas bukol-bukol si mong panglawas, isang to plus gold mo na yan. Alang sa nagkaiusang Pilipino. Para sa Pilipinas, ako si katropang Prince Obra, XFM News.
5: Kisama sa katropa ka Prince Obra sa detalye sa mga report. Samtang balikan na to mga katropa ang XFM Jinsan. Pinagi sa report ni katropang SM Roel Dumantay kay dunay duha ka mga drug suspect. Dakpan, humana kumpiskahan mga katropa o illegal nga droga. Katropas balita, katropa ka Roel Dumantay.
3: XFM Mindanao Reports.
9: Nagtingkagol sa selda sa Bulapolis Station ang duha ka drug suspect human nakumpiskahan og illegal nga droga atol sa gilusang operasyon sa kapulisan kagahapon alas 8:20 sa buntag sa Cabe Subdivision Barangay Bula, General Santos City. Sumala pa, nakadawat ang kapulisan og taho kalabutan sa mga kadudahang tao nga giingong nalambigit sa illegal nga kalihukan hinungdan nga gilusan ang operasyon sa intervention sa kapulisan na sikop ang mga suspect. Nakuha silang posisyon ang gidudahang illegal nga droga o nagkaniyang drug paraphernalia nga adunay gibanabana ang dangerous drug board value nga bukabat sa 6,800 pesos. Ang mga nasakmik ebidensya gimarkahan o giimbentaryo sa hustong pagi sa lugar sa operasyon sa presensya sa mga dinakpan samtang ang mga na-recover ang isumiter alang sa eksaminasyon sa laboratory. Sa karon, magatubang ang mga nasangpit o kasong paglapas sa Section 13 o 14 sa Article 2 sa Republic Act Number 9165. Likay kanunay ang mga butang nga makadaot sa kalawasan. Ipabiling ligon kini luyo sa krisis nga panahon. Kada nga pahinumdom, hatod ka ninyo sa Santong Plus Coffee Mix. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si Katropang Ruel Dumantay. XFM News.
5: Thank you so much, Katropa. Station Manager Ruel Dumantay sa XFM Jinsan. Samtang sa katapusang report, adunay top 1 most wanted person, mga tropa, sa Surigao del Sur, sikop kini tungod sa kasong murder. Katropas balita, Katropang Ale Vicente.
3: XFM Mindanao Reports.
10: Tanggong karon sa prisuhan ang ilang numero unong labing pinagita sa balaod sa provincial level human kinilalakpan sa gihimong intelligence-driven manhunt operation sa kapulisan sa Miaging Adlaw. Giila ni Police Captain Emel S. Baro, Acting Chief of Police, ang suspitsado sa alias nga Dungay, 27 anyos, Ulitao, og residente sa Barangay Santa Cruz, Marihatag, Surigao del Sur. Si Dungay nagatubang og bugat nga kasong murder nga usa ka non-bailable offense o walay girekomendang piyansa alang sa iyang temporaryong kagawasan. Nadakpan ang suspitsado pinaagi sa warrant of arrest nga gi-issue sa korte. Nahimong posible ang operasyon human sa gihimong surveillance, validation sa intelligence o koordinasyon sa mga operating unit sa kapulisan. Human sa pag-aristo, gipahibalo dayon ang suspitsado sa iyang mga katungod ubos sa Miranda Doctrine. Sa pagkakaron, ang suspitsado ana-ana sa kustodiya sa Marihatag Municipal Police Station alang sa saktong dokumentasyon o disposasyon samtang gihulat ang mando sa korte alang sa sunod nga legal nga proseso. Gidayeg sa pamunuan sa kapulisan ang tracker team o ang komunidad nga nagtinabangay aron tuldukan ang pagtago-tago sa maong suspitsado o ihatag ang hustisya sa biktima. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule Matag Adlaw alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
5: Kasamas Katropang Ali Vicente sa detalye sa mga balita.
3: Exciting Pilipinas!
5: Katugabahin mga katropa sa mga detalye sa balita hatong kanato sa trayong na produkto sa Yes to Health Incorporated mga katropa sama rin nga Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria. O siyempre mga katropa sa atong Santon Plus Gold food supplement for healthy body and stronger immunity. O siyempre ang ato mga katropang ascorbic acid, Sanson Vitamin C, boost your immune system mga katropa. Basta kining trayo imong matumar, matag adlaw, sure ka mga katropa imong lawas, mura na mga katropa bakal nga dili kadali mataptan sa mga balatian.
3: Exciting Pilipinas!
5: Kaysa ito mga tropa sa atong mga pagpanimbaya nining na akaroon na ulahi mga tropa sa atong pag-li-li din yung mga eksonan sila si Jonas nga Di Guzman, si Genevieve Mandahay Unso nga siyam kan Jigo Dagook o siyempre mga tropa nganto kag Manyo Baldo, Ma'am Josephine nga si Bunga Salveron Paconite, good morning diri sa Kapalong, o gari kang Berrymore Hilton, good morning sa kanintanan Edwin Laranjo o ganto kang LD Valenzuna o kay Jerica Mintiza o Mintiza o kang Timmy Montiloki mga katropa Monti Alegre ay okay kang Marlon sab nga kwer o gato kang Sunny Sueco O siyempre mga tropa kay Antonio Balenzona. Good morning diri kaninyong hurot mga katropa. Yon, taga Sabata. Good morning kang kagawad Sani Algabri, kang Nung Sani. Good morning Nung Sani. O gana ka ng Mila. Kang Adeline Argonza. Good morning niya. Salamat kayo. Gato kang Inday Charito Lapis Umalgi. Good morning diri kaninyong tanong kang Tolets, Tolets Bersano. Good morning. O siyempre mga katropa. Diri sab sa pika sa ato pringgit pangtanaw rita na mga katropa. Kang okay muraga kompleto na mga kaigsoonan diri sa atong mga katropa, ang mga katropa nga paminaw karong tan-aw mga katropa sa atong pagparag-uban ning atong programa ang inyong tolmanaw.
3: Exciting Pilipinas.
5: All right mga katropa, diri na ta mga kaigsoonan sa katapusang porsyon ang atong paghatag sa lakat sa panahon.
3: XFM Weather Update. Weather Update.
5: Ang atong lakas sa panahon, mga katropa, karong ka panahon na ba? Mayo 26? Mayo 28 naman di ay! Agoy, nagtugog 26 pa mga tropa kay pa may sulod. May sulod. Ang kompleto nga lakas sa panahon karon mga kaigsoon sa Tibuok Davao Region, alang kini karong mga katropa sa Mayo 28, kinatibukan kini mga kaigsoon ng gilauman ang partly cloudy ngadto na sa mga tropa sa usahay. Mahimo kini mga tropa nga maulanon nga kahimtang sa kalangitan, uban kini mga tropa sa lokal nga pagulan mga kaigsoonan sa panagsag pagkilat sa pagdudulugdog, ilabi na mga tropa sa hapon o gabi. Posible usab gihapon mga kaigsoonan ang kalit nga mga pagulan tungod kini sa init o umog mga tropa nga hangin. Samtang temperatura na to mga tropa, ang pinakaubos sinati na to ang 24 degrees Celsius, ang pinakataas 31 degrees Celsius. Gahapon grabe to kainit kagahapon. Unya ang hangin na to mga tropa, hinay hangtod kini sa kasarangan lang ang direksyon sa hangin sa amihan ngadto na sa sidlakan nga bahin o ginatawag ni mga tropa sa northeast ngadto sa east mga katropa. Samtang ang atong kadagatan is light ngadto sa moderate lamang mga tropa nga balod, medyo baluron mga tropa ang atong kadagatan karong panahon na. O siyempre mga igsunan giawhag yapon ang tanan nga magdala gyapon og mga payong panangga sa ulan mga tropa. O ang pagsubang sa adlaw alas 5:18 kagadya misubang ng adlaw, hayag na kay dislong nahimo tangan ug musalo usab kini mga tropa ngadto sa alas 5:49 sa hapon. So di modo ang adlaw makita nato karong adlaw mga tropa nga adlaw ga Huwebes 12 ka oras og 31 minutos. So 12 ka oras og tunga mga tropa makita nato ang adlaw nga kahayagon mga tropa karong adlaw. Unya ang pagsubang pud ni bulan mga tropa, unya ang alas 7 buntag musubang na si Reynang bulan, musalo pud kini mga tropa ngadto sa alas 8:30 sa gabi nining adlaw mga katropa ang tigpaminaw.
3: XFM Weather Update. Weather Update.
5: Yes, mga katropa, mao kini mga kaigsoonan ang atong lakat sa panahon mga katropa nining adlaw karon mga katropa nga nakahatag kanato mga katropa og kadasig aduna tay giya mga igsoong suking tigpaminaw.
3: Exciting Pilipinas.
5: Oy, wa natay kong oras mga katropa, mosunod na ang programang Express Balita. Inyo makauban mga katropa, sila si katropang dire sa Mati City sa XFM 99.1 Mati City. Inyo makauban mga katropa si katropang Kens Acevedo. O gini mga katropa sa XFM 107.1 Tagum City. Inyo makauban si katropang Lars Sanyol. Uy, kagabi ini mga katropa, doon na dahil kung ano, kaginaan lang katropa Ariel Atbang sa mua. Umusta ka to, gikulata ba ka to, kung sa to mga katropa? Dire na pita mga katropa, nagwuyo din ha mga kaigsunan. Mayroon na nawag to sila ga-rescue kagabi mga katropa. Na ato din ha mga katropa atong kapulisan po. Dire gud sa Atbang sa autoestasyon mga katropa. Nagya po yung mga kung ano, mga nabutoy madang naong ato sa tumata ato. Na live to kagabi yung mga tropa ni katropang Arnel. Murag almost 500 po mga tropa, mga viewers na nakita kagabi yung mga katropa. So diha to mga kaigsoon na sa Atbang. Unya ang ato po na yung PNP Stagom, kagahapon adunay surprise drug test mga katropa. Gadto sa 29 ka mga personnel nga na-assign kini sa field mga katropa. Apil na nini ang mga intel. So aron kuno nga masiguro nga wala malambigit sa ginadili nga druga kay sila manakupay, kinahalan unahong kuno ilang mga personahe mga tropa, unahong kuno sila mato pa ni Police Lieutenant Colonel Bahan mga igsoon ato ga OIC, which is tama kada sa mga igsoonan, pero daghan po makuminto mga tropa nga grabe kuminto po ni ato mga sukin di paminaw no mingon ay unahan nyo ga padrug test ang inyong presidente.
3: Ay
5: nako gabang sa master control mga tropa, si katropang Gabalas gitimon kami sa mga station manager katropang Arnel Cortez alang sa usang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Bong Umaki Algabri, nagasalamat may buntag na itong tanan dalaygon ang labaw magkagagawang. Bye bye
3: Exciting Pilipinas.

0: Nagdadagok ang Exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog, talawan ko nuko.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Apat sa dihang, sukan ko naminaw kong XFM, saan man nga. Di ba, mo po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
4: X.
2: XFM.
4: FM.
3: Exciting.
5: Punta kenta ani ata karon din he sa Barangay Paitan Kisun Bukidnon ani at nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kasturya sa nga nakagamit namo kag Crop Gold Foliar Fertilizer?
6: Ila gwapo. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
5: Ya, unsa may imong kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
6: Ah, kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Mo gamit kamo Crop Gold.
5: Okay, daghan nga salamat.
7: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
5: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
8: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
5: Kaya upan pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
8: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
9: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
10: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
11: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects, onya mapalit

0: Soya, Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
1: Delikado ang naay hormonal imbalance o dili balance ang hormones. Kay sa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
0: The secret of health.
1: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
2: Gold. Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
3: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold.
2: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag Santon Plus Gold.
0: The secret of health.
1: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
0: Visionix, daghan ang natabangan.
4: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon, klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
0: Visionix, slay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
1: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
0: The secret of health.
1: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
0: The secret of health.
1: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Pangit, pangit. Ulingi man dayon. Ipot, pot. Exciting.
6: XFM.
5: Exciting.
0: XFM time. It's 6 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
7: Mga katropa, excited!

0: Oras que tropa sa XFM a las 6 en punto.
1: Express, palitas abundantes. Express, palitas abundantes. Headlines. Headlines. Headlines.
0: Mga headlines sa balitang lokal, 24 ka mga Chinese national nasikap sa dakbayan sa Panabo tungkol sa giingong paglapas sa immigration law para in pang giimbestigahan.
1: Headlines. Headlines.
0: Pagpamusil sa Ferido Street, Mankilam, Tagum City, unsihan sa droga sigon sa kapulisan.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang regional, anak gitigba sa iyang inahang senior citizen.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang nasyonal, Senate Majority giipit pinaagi sa mga kaso sigon pa ni Senador Amy Marcos.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang international, US military napigayon og bag-ong pag-atake sa southern Iran samtang naparayon pa ang ceasefire.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang sports, mga katropa masugot nga pagsusi di pangayo sa naturalization nga si Boatwright human malusot sa ikaduhang pagbasa.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang showbiz, BTS napili isip Artist of the Year sa American Music Awards.
1: Headlines. Headlines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express. Balita.
1: Express. Balita sa bunta. Express. Balita sa bunta.
0: May buntag Luzon, Visayas, sug Mindanao, may buntag Pilipino all over the world. May buntag mga katropa. Ano yan ang pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Huwebes, Mayo 28, 2026. Mga katropa, ako sila sa Nyol, o kini ang Express. Balita sa buntag.
1: Express. Balita sa buntag.
3: Express. Balita sa buntag.
1: Balita sa lugar.
3: Balita sa lugar.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal, katropa, hatod ka nato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton taglimpyong kalawas, gikan sa sulod, paingon si Gawas. Inumdado adlaw og Santon Gold Coffee Mix, ang nasangpit na kape. Mapalit na sa mga parmasyang butika nationwide.
1: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
0: 24 ka mga Chinese national nasikop sa padakbayan sa Panabo tungod sa giingong paglapas sa immigration law para in pang giimbestigahan. Alang sa kompleto detalye, katropang Bong Algabre.
1: XFM Report.
4: Padayon ang investigasyon sa pagkasikop sa 24 ka mga Chinese nationals atol sa gilusad nga Joint Law Enforcement Operation sa Bureau of Immigration Region 11 uban sa suporta sa 10th Infantry Division sa Philippine Army, partikular sa Pro 4, Barangay New Little Panay, Panabo City, Davao del Norte niadtong Mayo 25, 2026. Base sa inisyal nga impormasyon gikan sa mga otoridad, nagikan ang operasyon sa intelligence reports nga adunay mga langyaw nga giingong nagatrabaho sa lugar bisan walay klarong otorisasyon ug adunay questionable immigration documents. Sa 27 ka mga Chinese nationals nga gipailalom sa verifikasyon, 24 ang giingong nakalapas sa mga provision sa Commonwealth Act number 613 o Philippine Immigration Act of 1940. Lakip sa mga posibleng paglapas nga giimbestigahan mao ang misrepresentasyon, pagtrabaho nga walay hustong visa o permit, overstaying ug paggamit sa tourist visa bisan nagtrabaho na sa nasud. Matod pa sa mga otoridad, aduna usab mga nadiskubring nagtrabaho sa kumpanyang lahi sa nagpetisyon sa ilang visa. Sa kasamtangan, ang mga nadakpan nagpabiling ubos kini sa kustodiya samtang gipahigayon ang processing og dokumentasyon sa sulod sa compound sa Tri-Shining International Oil Corporation or Conheating Corporation sa Panabo City. Wala pa usab official nga gipahibalo sa Bureau of Immigration kung adunay ipasangat nga dugang kaso o kung musunodayon ang deportasyon proceedings human sa investigasyon. Matod pa ni Major General Alvin Luzon sa 10th Infantry Division sa Philippine Army nga nagapakita kini sa ligon nga koordinasyon sa mga ahensya sa gobyerno aron mapatuman ang balaod ug mapaligon ang seguridad sa rehiyon. Samtang nagapadayon ang investigasyon, ginasuta usab sa mga otoridad kung adunay lain pang mga individual nga posibleng nalambigit sa maong kalihukan. Samtang gibutyag usab ni Police Lieutenant Colonel Dexter Cuevas ang hipi sa Panabo City Police Station nga ang maong operasyon gidubala kini sa Bureau of Immigration ingon man ang 10th Infantry Aguila Division. Katrupa malikayan ang diabetes pinaagi sa pagtumar og Sanson Plus Gold kay dako kini ikatabang sa pagpamino sa pagsaka sa sugar level sa atong lawas. Sanson Plus Gold alang sa Ligo sa Pilipino para sa Pilipinas. Katrupang Bong Umaki Algabri, XFM News.
1: XFM Report.
0: Kaya salamat katropang Bong Umaki Algabri sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Punta. Express Balita sa Punta.
0: Samtang katropa gikumpirma sa kapulisan nga onsihan sa ilegal nga droga ang hinungdan nga misangpot sa pagpusil sa usa ka lalaki gawa sa KTB Bar sa Ferido Street Proca Galingan Mankilam Tagum City nga netabo ni adtong Mayo 24 sa hapon. Sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team kang Tagum City Police Station Officer in Charge sa Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan. Base matod pa sa ilang parayong imbestigasyon, nasayran nga ang bitima gibinlan og droga sa suspetsado. Duha ka semana ang milabay sa dili pang insidente. Usa diyang wala kini nakarimit. Nasuko matod pa ang mga suspek. Matod ni Police Lieutenant Colonel Bahan girason sa biktima nga wala kini makabayan sa gibiling nga Cebu sanglit wala pa usa bibayad ang iyang gihatdan. Butang lakip kini sa gisubay sa kapulisan aron ilhon ang ubang mga nalabigit sa transaksyon sa ilegal nga droga nga misangpot sa pagpamusil. Dugang pa sa opisyal nga dili direktang matubang sa biktima ang mga pangalan sa mga sospek. Ana karon ang anaa sa conversation sa cellphone nga gihuptan sa iyang kalibin nga pareng pangipangita sa otoridad kansang iisip nga yawi aron masulbad ang krimen. Kahit naman nga ang biktimang si alias Michael, 33 anyos, lumulupyo sa bay Purok Makupa, Barangay Visayan Village, Tagum City. Kaya kung lamang mabisita sa iyang kalibin nga usa ka waitress. Apan human kini naka-istorya sa duha ka mga lalaki, kalit kini ang ipusil katulog kay gayon, gamit ang punto 45 ka pistola. Sa pagkakaroon, nakapukos ang presensya sa kapulisan sa may uubos na direktiba ni Police Lieutenant Colonel Bahan nga to sa Perido Street. Diin galiniya mga imdanan, pinaagi sa papagigayon og oplan bakal sita og oplan kapkap aron mapugngan ang posibleng mga krimen.
1: Express Balita sa Punta. Express Balita sa Punta.
0: Alas 8 na ang atong oras, mga katropa, city o... Diyan pang detalye sa balitang lokal. Nagpahigayon ang lokal nga pagabahanan sa Padakbayan sa Panabo. Oga Scholarship Program Interview alang sa mga aplikante sa Study Grant for Indigenous People and Muslims. Ipahigayon ang interview karong adlaw nga Biyernes, Mayo 29, 2026. Alas 8 ang takna sa buntag sa third floor function hall. Tungod niini giyawag ang tanang kwalipikadong aplikante nga mo tambong sa tamang oras aron masiguro ang ilang partisipasyon sa programa. Gikinahanglan sa matod ba nga magsulob og formal nga o casual nga attire og magdala og valid IDs o scholar ID isip kakabahin sa mga gikinahanglan sa interview. Tungod sa maong scholarship program ang paghatag og dugang oportunidad sa edukasyon alang sa mga lumad og Muslim nga kabatan-onan aron masuportahan ang ilang pag-eskwela o mapalapad ang ilang kaugmaon.
1: Express Balita sa Punta. Express Balita sa Punta.
0: Gikan sa Dakbayan sa Panabo, katropa tuta sa Dakbayan sa Mati tungod kay ang LGU Mati gipasidunggan ang mga barangay health workers sa syudad. Alang sa kumpleto detalye, katropang Vicente Pichon IV.
1: XFM Report.
5: Ipasidunggan sa local government unit sa City of Mati ang mga barangay health workers gikan sa 26 ka mga kabarangayan sa Dakbayan atol sa ika-37 nga founding anniversary o recognition day sa naasoy nga mga empleyado. Gimo sa People's Administration ang maupaghatag og dako nga pasilungog sa nasambit nga mga barangay health workers tungod sa ilang walay kakapoy nga pagpanerbisyo o gihatag nga sakripisyo alang sa pagatiman sa maayong panglawas sa katawhang Matinyans. Gipangunahan mismo ang maong kalihukan ni Mati City Mayor Joel Mayusi Almario kauban ng Local Health Board ubos sa City Health Office kung sa diin gitipon ang nasambit nga mga barangay health workers sulod sa 26 ka mga kabarangayan sa syudad aron sa pagsaulog sa ilang mahinungdanong kontribusyon isip importanteng kaabag sa lokal nga panggabhanan sa paghatag o makanunayong pagpanerbisyo alang sa ikaayo sa panglawas sa komunidad. Gawas kang City of Mati Mayor Joel Mayusi Almario nitambong usap si Davao Oriental Provincial Provincial Governor Nelson L. De Anghirang Sr. o Vice Governor Glenda Rabat Gaita, kauban ang mga miyembro sa 8 City Council sa siyudad o 18 sangguniang panlalawigan. Sa iyang mensahe, gibot siya ni Makati City Mayor Almario nga makalaom gayud ang publiko sa padayong suporta o pagpalig-on pa sa kapasidad o kaayuhan sa tanang barangay health workers gikan sa siyudad tungod ang mga kini nagsilbing haligi sa paghatag o epesyenteng pagpanerbisyo alang sa kaayuhan sa katawhan. Isip kabahin sa naasoy nga programa, gihatagan o mga plaque of recognition sa LGU Mati ang mga retiradong BHW. Isip pagpasalamat sa ilang hataas nga pagpanerbisyo o kontribusyon sa sektor sa panglawas sulod sa daghang katuigan. Dugang paniini nakadawat usab ang mga barangay health workers o cash gift, libreng tambal o wellness gift packs nga usa ka simbolo sa pagpasalamat o suporta sa lokal nga pangamahanan sa Mati City sa mga nasambit nga trabahante sa barangay. Gidugang usab ni Mayor Almario nga ang maong kasaulugan o sa katataw nga tibailan sa bukos nga suporta o commitment sa iyang People's Administration kauban ang probinsyal nga pangamahanan sa lalawigan alang sa tanang mga empleyado sa medical sector. Para kanunang healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita gikan sa City of Mati para sa nagahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si Katropang Vicente Pichon IV, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagkasalamat Katropang Vicente Pichon IV na nagagal gikan sa XFM Mati City, Davao Oriental.
1: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
0: Ulahing detalye sa balitang lokal, DCPO anda mo assist sa NBI. Batok sa mga armas ni Senador Bato. Pagmonitor sa Senador, nagpadayon. Atong sayron ang kompleto detalye, Katropang Marvin Ibano.
1: XFM Report.
6: Nagpadayag og kaandam ang Davao City Police Office kun DCPO sa paghatag og tabang ngadto sa National Bureau of Investigation kun NBI kung gikinahanglan. Nunot sa laraw sa NBI nga ipakansila ang lisensya sa mga armas ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Sumala ni DCPO spokesperson Police Captain Hazel Caballero, naghulat lamang ang opisina og kamanduan alang sa posibleng koordinasyon.
7: Yes, ang Davao City Police Office from sa mga level as per instructions sa ato ang City Director Police General Peter Bauzon Mantria kung nanatay papilmam no or coordination with the National Bureau of Investigation kung kailangan nila o kanang tao from the Davao City Police Office to ano para i-implement ang katong subject for the pagwala sa lisensya sa ato ang Senador Bato katong 100 nga license ma'am no. So ana lang Davao City Police Office to assist just in case ang NBI mag-coordinate sa ato po ma'am.
6: Nagdumili na sab sa paghatag og reaksyon ang buhatan labot sa pamahayag sa NBI nga armed and dangerous si Senador Bato.
7: Na-comment lang for Davao City Police Office kasi mga ngayon ma'am, former GPNP ang ato ang Senador Bato. Kanya, dagan po ng respeto sa iya, mga kabalupunta sa iya pagkatao. So, with a statement lagi pagula sa NBI, na-comment on that ma'am. But sa Davao City Police Office, kung saan ang instruction coming from our GPNP, from our regional director, especially from our city director, mga Police Colonel Peter Bauzon Mantria, mauna ang mga tamanan.
6: Sa karon, bugtong ginahimo sa DCPO mao ang pagmonitor ug pagreport kung galing mamatikda niini ang presensya sa senador sulod sa area of responsibility.
7: Honestly, ang Davao City Police Office wala gyud ta maka-receive ni niya copy sa arrest warrant from ICC ma'am no. So nga mo ang ginabuhat as per instruction ma'am no mag-monitor lang ni sa presensya sa ato ang Senador Bato diri sa ato area of responsibility. May instructions ang ato ang 19 police station commanders and also ang ato ang mga heads of offices diri sa ato special unit sa Davao City Police Office.
6: Mahinumduman nga Mayo 14 ning tuiga, dihang nibiya si Senador de la Rosa gikan sa Senate Building ug pabiling walay impormasyon kung diin kini posibleng nahimutang ning kasamtangan. Nasayran sab nga gisugda na sa NBI ug CIDG ning milabayng adlaw ang pagronda sa gidudahang gitaguan sa senador pinasikad sa warrant of arrest gikan sa International Criminal Court. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagkasalamat ka tropang Marvin Ibano na nukad gikan sa XFM Davao City.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag. Balitang regional, balita sa regional.
0: Alas 6:15 na itong oras, mga katropa, karon sa detalye na sa balitang regional. Nyahatod kinato sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa, aron nga perminti magnormal ang pagbawas sa matag adlaw, inoptado adlaw og Santon Gold Herbal Tea. Mapalit na sa mga parmasya butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
1: Express, balita sa buntag. Balita sa buntag.
0: Anak gitigba sa iyang inahan nga senior citizen. Atong sayron ang kompleto detalye, katropang Jen Escalante.
1: XFM Report.
8: Nadakpan na sa mga kapulisan ang usa ka tigulang nga si alias Lose, 65 anyos nga babae, human nang gitigbas ang iyang anak. Kini nay tabo dili panandugay sa Purok 3, Barangay Bubual, San Pablo, Sambuanga del Sur. Nasayran nga ang biktima ug ang suspek gikan pa sa birthday party sa ilang silingan diin giingong nakainom ang duha. Pagabos silang panimalay mga katropa, misugod ang mainit nga panaglalis hangtod nga giingong gitigbas sa suspek ang biktima gamit ang usa ka lampas. Tungod sa mong incident, nakaangkon ang biktima og samada sa walang bahin siyang nawong o gidala dayon sa Rural Health Unit aron matambalan. Samtang ang suspek gidakop sa kapulisan o gidala sa San Pablo Municipal Police Station alang sa insaktong disposisyon. Katropa mo sa 89.5 XFM Pangariana. Ako si Katropan Jenny Escalante, XFM News!
1: XFM Report.
0: Nagkasalamat Katropan Jen Escalante sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Punta.
0: Samtang si Senador Mig Subiri nangayo og pasaylo sa katawhan sa Bukidnon. Alang sa kompleto detalye, katropang Hanilo Tabios.
1: XFM Report.
9: Nangayo og pasaylo si Senador Juan Miguel Mig Zubiri sa katawhan sa Bukidnon sa pagpili niini sa pag-uban sa minority bloc sa Senado. Kung diin daghan ang nadismaya kaniya sa wala pag-uban sa majority group, kini ang gipamahayag sa senador atol sa gipahigayon niining press briefing adlong Miyerkules, Mayo 27 sa Malibalay City, Bukidnon.
10: Sa tada nagmahayo na sukogan ako na wala kong iuban sa majority group, pasaylo eh. Kaya na ako makitrabaho sa dili na ako kapamido. Kaya na ako makikistorya sa mga dili na ako kaparehas o kitahong itahonan. Nabuhat na nato di sa una pa sa Masawan Bukidnon.
9: Kahinumduman nga una nang gipanindigan ni Zubiri ang iyang desisyon uban ni Senator JV Ejercito nga magpabiling independente atol sa pagbag-o sa liderato sa Senado ni adtong Mayo 12. Human sa usa ka semana, nagbago ang desisyon niini ni adtong Mayo 18 o gipili sa pag-uban sa minorya nga nagdala sa kinatibuk ang miyembro sa minority bloc ngadto sa 11 nga nagbilin usab sa majority nga dunay 13 ka miyembro. Gipadayag usab niini ang iyang kadismaya kang Senator Amy Marcos, Senator Ronald De La Rosa, Senator Bongo o Senador Ruben Padilla. Humanibiya kaniya hinungdan nga nalagpot siya sa pagka-Senate President o napili nga presidente si Senator Cheese Escudero.
10: Huwag ka natin mo. Kaya natili na lang itong panahon na 3 weeks after my birthday, 8 na lang din nalilit sa akong room. Kung walang nananbiya sa ako, itong upat si Amy, Bato, Bongo, kung bisan ka ni si Ruben Padilla, namin na lang ang kontakt ng panan. Hindi ko makantan isip presidente sa Senado magigikan sa King Lanao. Tumod sa ilang pagluin, sa ilang portraidor, na wat-an ang Senate President ang Bukidnon.
9: Mga katropa, para healthy beauty and always looking young and fresh, gamit na sa Clear Skin Beauty Soap. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, XFM News.
1: XFM Report.
0: Kaya salamat kay tropang Hanilo Tabios sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Punta. Express Balita sa Punta.
0: Storage room sa Talakugon Gymnasium gituuhang nasunog tungod sa opos sa sigarilyos mga atleta na kurata. Alang sa kumpleto detalye kay tropang Ray Alinton.
1: XFM Report.
11: Gikulbaan ang mga bisita, atleta ug mga opisyal sa dula human kalit nga mibutho ang mabaga ug maitom nga aso gikan sa storage room sulod sa Talakugon Gymnasium kagahapong adlawa. Dali dayong miresponde ang mga sakop sa Bureau of Fire Protection Talakugon aron palungon ang kalayo ug mapugngan ang pagkaylap niini ngadto sa tibuok pasilidad. Sumala sa inisyal nga impormasyon, adunay usa ka individual nga nanigarilyo dapit sa venue ug posibleng nabili niini ang upo sulod sa storage room nga gito ang nakasunog sa foam og mga kahoy. Gipasabot ni Fire Officer 1 Gerlin Misicades nga sukwahi sa una nga mga hungihong nga wala pa makumpirma gikan sa condenser unit sa aircon ang sunog base sa nagpadayon nga pagkisusi sa ilang buhatan. Tungod sa abtik og paspas nga paglihok sa mga bumbero, daling napalong ang kalayo sunod lang sa pipila ka minuto og wala na kini makadaot pa sa ubang bahin sa gymnasium. Gikumpirma sa mga otoridad nga walay bisan kinsa nga nasamdan o naangol sumaong hitabo og luwas ang tanang delegasyon nga anaa sulod sa pasilidad samtang padayon gihapon ang laom nga investigasyon sa BFP aron masayran ang insaktong hinungdan og kantidad sa damyos sa maong sunog.
12: Nagunong nagawas ka ng storage area nila naman nagatulog dira ang sir nga mentally ill daw nga tao. Pero ang sunog daw dito naging nasepon murang kasi nakawit niya sa balo basta kay nagapanigarin niyo daw itong mentally ill nga nagatulog dira. Ambot ka on sa sinungdan sa sunog kung sa iyahabang nagarin niyo kay naapil ang mga foam. Naman daw dito naka-store sir nga mga foam ay kahoy nagtulog nga sunog pero di sagikan mismo sa aircon.
11: Ang tipik sa pamahayag ni Fire Officer 1 Jerlyn Macy Cades katropa aron kanunay himsog ang kalawasan batasan na gayod ang pag-inom sa santo na vitamin C. Alang sa Negosyong Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Ray Alinton sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal.
0: Oras katropa lasay sa 21 na sa buntag o karon sa detalye na sa Balitang Nasyonal. Ngahatod ka nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa patong-patong balatian dunay diabetes, dunay pag-high blood pressure. Tundok ka na pinagi sa adlaw-adlaw kapag inom ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang nasoy nga kapsula mapalit na sa mga parmasyang butika nationwide.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Gipamugos ni Senador Amy Marcos nga gipunteriya ang kasamtangang 13 ka mga miyembro sa Senate Majority Block gumikan sa sunod-sunod ng mga kaso nga giandam lang ang kanila. Sumala kang Marcos, doon na siya ay nadawat ng mga tawag o text messages sa mga taga-ombudsman, Department of Justice o National Bureau of Investigation kan NBI nga doon ay case build-up. Nga gihimo batok kanila o matod pa doon ay mga nagsugo sa mga ahensya kinsa wala naginganlan sa senadora. Kalabot ini giklaro ni Marcos nga ang mga kaso nga nalambigit sa ilang grupo daw nagkasunod-sunod o nag-anam-anam kabugat. Sayang gitumbok silang Senador Rodante Marcoleta, Jinko Estrada, Joel Villanueva, Cis Escudero o ang managsuong senador nga si Camille Villar o Mark Villar nga pipila sa mga giingong na nagatubang o nalambigit sa mga reklamo. Sumala nini nga kaso ni Senador Ronaldo Bato de la Rosa nga nagatubang og warrant of arrest gikan sa International Criminal Court kalabot sa giingong nga pagkalambigit ini sa war on drugs sa administrasyon ni kanhi Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Si Senador Bongo matod niya mahimong magatubang usab og samang kaso human sa gihinganlan nga mga kauban ni Duterte. Matod pa ni Marcos nga wa siya masayod kon nga gipolitika ba o gipressure ang ilang grupo. Tungkol ini gi-question usab ni Marcos nga nung mas grabe kuno karon ang atensyon og pagbangi o pagbangi sa Senado. Sa Senado ko na itandi sa mga naging kausaban sa pamunuan. Matod niya nga sa diyang napili o napildi ang ilang grupo sa miaging pag-ilis sa liderato ni kani Senate President Vicente Tito Soto III. Nasa katungdanan, wala sila magreklamo, bisan o wala sila mo suporta. Sa katapusan, nagkanayon ang senadora nga nang hinaot siya nga dili na madayon ang bisan unsang giingong nga persecution batok sa ilang grupo ilabi na sa taliwala sa mga problema nga giatubang sa nasod.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Oras katropala sa 24 na sa Buntag.
1: Balita sa International.
3: Balita sa International.
0: Detalye sa balitang international at kinato kini sa Vision Express of Gel Capsule. Katropa aron makita og maabot ang ato mga ambisyon dapat in operimin ti ato ang vision. Inom ta adlaw-adlaw og Vision Express of Gel Capsule.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Nagpahigayon og bag-ong airstrike ang militar sa Estados Unidos sa southern portion sa Iran. Din target sa mga pag-atake ang mga missile site og mga bangka nga gituuhang nag-andam sa paglatag og mga sea mines. Sumala sa US Central Command o CENTCOM, gimo ang operasyon isip depensa sa kagalingon og aron mapanalipdan ang ilang mga sundalo batok sa posibleng hulga gikan sa pwersa sa Iran. Matod pa ni Captain Tim Hawkins, tigpamaba sa CENTCOM, nga magparayon ang militar sa US sa pagdepensa sa ilang mga tropa samtang nagparayon usab ang ceasefire. Ikumpirman usab sa militar sa US nga ang mga strike na hitabo dol sa Bandar Abbas. Usa ka dagkong pantalan sa southern Iran din nahimutang ang usa ka major naval base sa Strait of Hormuz. Sa pagkakaroon, wala pa'y opisyal nga natubag gikan sa gobyerno sa Iran kabahin sa insidente, samtang wala pa mapakita ang epekto niini sa kasabutan sa duha ka mga nasod.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Oras, katropa, alas 6:25 na sa buntag.
1: Balitang sports, balita sa sports. Balitang sports, balita sa sports.
0: Detalye karon sa balitang sports, katropa, hatod ko na to kini sa Turbo. Ang mister nga dili kay makahatag og galipay kang misis pagpalaban na sa kapsula nga pula kini ang Turbo. Dunay sangkap ka maka enclave waska. Sigurado man pagpagahi sa imong pagkaikaw. Turbo mapalit na sa mga parmasya butika adol mismo sa inyong mga lugar.
1: Balitang sports, balita sa sports.
0: Parayon karon ang diskusyon sa Kongreso human nga gipangayo ni Representative Rodolfo Marcoleta ang masugot nga pagtan-aw o pagripaso sa balaod nga nagtumong sa paghatag og Filipino citizenship ngadto kang Jordan Boatwright human kini mulusot sa ikaduhang pagbasa. Matud pa ni Marcoleta, importante nga masiguro nga ang proseso sa naturalization dili lamang base sa talento apan matuman usab sa tanang legal nga resikitos o nasundong interes. Among lakang kabahin sa padayon nga pagpaningkamot aron mapaligon ang representasyon sa nasod labi na sa international nga kompetisyon sa sports. Samtang dunay mga sektor nga nagpakita og suporta alang sa pabaligon sa lineup sa nasod. Adto na sa mga tingog nga nag-auhag sa mas lalom nga ebaluasyon sa dugayng epekto sa naturalization policy.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Oras, 4:27 na sa buntag.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Detalye karon sa balitang showbiz, mga katropa, hatod ka na ito kini sa Clear Skin Beauty Soap. Mga misis, mga palangga nga namati karon ha? Aron nga mas muhamis pa, unya ka na ganing mas muhumot, mulumoy, laming kusnuton ang iyong mga pamanit. Nusnusin na ka na mga maring og Clear Skin Beauty Soap. Ang nasangpit nga sabon o saka herbal, gigama sa Yes to Health. Mapalit na sa mga parmasyang butika nga dolibis mo sa inyong mga lugar. Matod pa sa dita, sideline ang BTS na pili isip Artist of the Year sa American Music Awards. Ato kanyang siron, pinagis itong showbiz correspondent, Inday Erica.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
13: Yes, good morning, mga mari! Hoy, mga mari, mainit-init nga balita karon. Gitanghal, mga maring isip, Artist of the Year sa American Music Awards ang K-pop group o K-pop super group nga BTS. Ibuti ang sa BTS leader nga si RM sa ilang acceptance speech nga usa ka dakong dungog ang pagkapili nila sa maong award. O napasalamat siya sa tanang suporta nga ilang nadawat. Iparag-usab sa grupo ang ilahang dakong pagpasalamat sa ilahang ARMY fans sa tibuok kalibutan nga parayon nga nagsuporta kanila sulod sa kapin 13 katuig sa ilang karera sa musika. Una na nakadawat ang grupo sa maong Artist of the Year Award ni adtong tuig 2021. Diba pa niini mga mari nga napili usab ang ilang kanta nga Swim isip Song of the Summer o giila usab sila isip Best Male K-pop Artist sa maong Awards Night. Sa pagkakaroon, ang BTS nagpadayon sa ilahang world tour isip promosyon sa ilang bagong album nga Arirang nga gipaabot sa ilahang fans sa tibuo kalibutan. Grabe naman kaayo ning mga kuana, mga bataa. Pati naman ang mga sikata nila, mga maring. But anyway, mo to ang showbiz balita today. Ako na si Maring Inday Erica, dilig pa dalemes tayo sa apan ayaw ko piyan sa basig mampohon. Maako na ka, bye-bye!
1: Showbiz! Showbiz Balita.
0: Salamat, Maring Inday Erica, sa detalye sa report. Ay, naku, ha? Good luck sa good job sa mga taga-BTS. O niya, good luck po sa mga fans. Oras, katropa, alas 6:30 na sa buntag.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Good morning sa mga nagtanaw sa YouTube o sa Facebook Live. Og mo kato katropa naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Huwebes, Mayo 28, 2026. Mga balita nga hatod kinato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Nakuntabang kini mga katropa mga pare aron nga mamintinar ang kahimsog sa to ang mga panglawas. Sa ngalan sa to ang sparring partner sa technical side katropang Gab Alas. Ato ang station manager katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager sa XFM Network Philippines katropang Edwin Garing. Ay gawa katropa masunod na ang Bullseye. Makauban si Arnel Cortez. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Lars Sanyol. O kini ang Express, balita sa buntag.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express.
14: Balita! Hi! May pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin. Pero ang sweldo, hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
2: XFM.
14: Exciting!
2: XFM.
15: XFM.
16: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
17: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
16: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
17: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
18: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
19: Punta kentra aniya at karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon aniya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kasturiya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
20: Gwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga?
19: Ya, unsa may imong kasturiya sa uban nga wa pagkagamit?
20: Kon mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo Crop Gold.
19: Kaya daghan kay salamat.
21: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
19: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no, unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
22: Bahin sa harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
19: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa
22: gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
4: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
5: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
7: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
23: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
24: The Secret of Health.
25: Santod Plus Gold.
26: Ako si Don, saka maestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santod Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
24: Santod Plus Gold.
25: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
24: The Secret of Health.
23: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santod Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santod Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santod Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santod Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santod Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santod Plus Gold kada adlaw.
24: The Secret of Health.
27: Vision X Plus user, atong paminawon.
28: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
27: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. palit sa mga butika.
24: The Secret of Health.
23: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Bisunix Plus Soft Gel. Ang Bisunix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
24: The Secret of Health.
27: Zafon Plus Coffee Mix User.
0: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawan, Zafon Plus Coffee Mixer jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo office worker.
27: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zafon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
24: The Secret of Health.
23: Ang Pinoy pirti gyud kahilig moinom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zafon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect. Pwede moinom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zafon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zafon Plus Coffee Mix.
24: The Secret of Health.
23: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
24: The Secret of Health.
23: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
14: Uyab pagani, mura lagyuk, asawa o ginastahan. Nakakaig mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, exciting? Exciting!
5: XFM.
14: Ka-exciting, oy!

Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagit sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: PSR.
1: Good morning, friends. Sige lang, kumusta? Mga bunta, karinyo, danan, mga katropa. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome mga igalas tubag para kumunuban sa tulumanong Bullseye. Adlaw karon may galang Webes. Es ka hiwi niya ko aga ko Andrea, no? Ko ang Americana. Adlaw Webes mga katropa, pizza 28 na. Sa bulan may galas Mayo 2026. Sa ngan may galas kinatibok ang puwersa sa XFM Network Philippines. XFM 107.1 Tagum City. Ako gyapos katropang Arnel Cortez makiguban kaninyo hangtod mga higala alas 9:30 ang takdas buntag. Alas 9 na di ay, sorry. Kay Webes manita karon doon ang mga higala programa sa musunod ganito ang kining katropa mo Police Dabnor. Pinagi mga higala sa pag-isko sa nagunang katikaran mga balita isyu gisgutanan diin ikaw o kakwigsoan adunay dakong kalambigitan. Apan sa di pa magaygalas pagaginod sa unahan, tugtitas pagtunol sa itong mainiton nga pagpanimbaya sa itong mga pinalangga o suking tigmaminawan. Ilabi na yun sa itong mga katropa, diri may galas, dakbayan sa Tagum. Kaninyong tanan, maayong pagpanikay, sikay, mga katropa. Maayong pagpamahon, pahon, megsoning, tagna, karon sa sayong buntag. Kita na kabang hinahot niyang grasyag panalangin sa itong labaw nga magagagahom. Mo'y muda na gumudagaya ka na itong tanan, ningling adlaw na usab. Laing panit na usab sa atong pagpakabuhi. Ibabaw ning madanlog ta ang kalibutan.
2: Bullseye. Kauban si Katropan Arnel Cortez. Bullseye.
1: Maayong buntag sa atong mga katropa din may gala sa lalawigan sa Davao del Norte. Diyan may gala sa may Island Garden City of Samal. Diyan sa may Panabo. Diyan sa may Santo Tomas. Diyan mga katropa sa may Carmen. Diyan sa may San Isidro. Sawata na din. O, diyan sa may Sawata, diyan sa may Braulio Duhali, diyan may gala sa may Kapalong, Asuncion, Talaingod, New Corilla. Mayong good morning, garin nyo danan, diri usab sa lalawigan sa Davao de Oro, nanukad mga higala, diyan sa Laak, diyan sa may Mawab area, good morning.
3: Good morning.
1: Diyan mga higalas na bunturan, diyan sa Montivista, Mungkayo, o di na usab mga higala sa mga katropa na itong naminaw ron. Diri sa may Compostela, New Bataan o Maragusan.
3: Good morning!
1: Ito mga katropa, diri magahigala sa Mako, Mabini o Pantukan.
3: Good morning!
1: Mayong good morning, kininyong tanahan o mayong pagpangapi. Inaot mga higala nga nakatimbakuas na mo diha. O nga nga ito mga katropang duna mga higala ay mga lakaw. Ala sige na, timbakuas na, ligo na mga katropa. Kaya alas 6:51 napit na may higala mag alas 7. Og inumin ang kape di ang mga katropa. Ang pinakadabes kakauban na ito may galas buntag ang Santon Gold Coffee Mix. Ning Santon Gold Coffee Mix may mapalit kini may galas sa naguna mga butika sa inyong lugar. Doon ay mangustin ni mga katropa. Doon ay bagyo kamunggay. Doon ay bagyo ni mga igalay chia seeds, turmeric. Og kini may galas collagen og glutathione.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Wow, may tisyo ah! Dagan salamat sa imong maayong pagtagad, Digituti. Nga ako may tissue, man. Ay, mag-or magkukunahuman o kung ang niya, mutimbla ba o dagong kape para sa ikaduhan na itong pagpangapi? Nanaabta naman kung may gala nga nagkanta naman mga bukol-bukol. So, hinala na itong mga gala mag-ilish. Ito ako ang dali lang dahil kaya nga akong ako rin, agapaliog ko ito nga. Onya na lang, onya na. Alas 6:52 na may galang tag na sa tubag para kumanuban. Maying buntag po sa itong mga katropa. Hindi may galas sa mga lalawigan. Sakop may galas Davao Region. Diyas Davao Oriental. O mismo diyas sa Davao City. Maying buntag sa maabot sa tubag Sibya, bay. Pinaagi ba kaha sa atuang frequency over the air o kaha mga higala. Hindi sa atuang online no sa atong YouTube o sa atong Facebook page mga katropa.
3: Bullseye!
1: Sa atong mga kaigsuunan diri sa Bukidnon, itong mga katropa diri sa may Agusan del Sur, itong mga katropa may gala Lukop, Kabisayan o Mindanao, mayang buntag kaninyo tanan sa mga taga Cebu, taga mga tigpaminawan nato from Bohol, Leyte, Negros, Iloilo o Labina ato mga katropa mga higala. Nanukad sa nagkadaiyang bahin sa kalibutan na naglantaw pinaagi may gala sa atong YouTube live. Mayong good morning, kaninyong tanan og amping kamusya kanunay.
3: Good morning!
1: Sa atong mga kaigsunang mga Bisaya sa pagkausa maing buntag. Sa atong mga kasimanwa, kauturan, mayad nga aga sa inyo, kamadamong kasalamat. Sa atong mga katropang, mga Ilocano na imbag na bigat kada kayo, agyamanak katropa.
3: Thank you!
1: Sa atong mga kaigsunan, di mga Muslim, assalamu alaikum, rahmatullahi taala wa barakatuh. Syukran!
3: Thank you!
1: Sa atong mga kaigsunan, mga Mansaka, Mandaya, Kamayo, diri mga Higalas, area na Davao Region. Madayaw na buntag, madayaw na timprano, Kamayo, Ubos, Lumon. Salamatay gayon sa pambagpag paningag mayo di kanatan program. Sa ato mga kaigsunan o sa mga kainspirasyon nato, mga kaigsunan nato, mga manubo di Babaon, manubo agusanon. Madudyo ni Edo, YouTube, magusuan tat namin nagkundan sa ita programa.
3: Good morning!
1: Sa ato mga kaigsunan diyang mga Tagalog, magandang umaga po! Welcome sa ating palatuntunan ang Bulsay dito lamang sa himpilan ng XFM Tagong
2: XFM Katropa.
1: Alas 5:54 na magigalandag na sa itong bagman ng kumanuman. Check attendance sa ta. Pasahon na ni mga mensahes. May galag ibarangat ka nato. Dini mga katropa na itong naka si una na karon. Ato ning anaman namon para way mangluod. Dini mga igalang mga timbaya uno na ito. Dini mga igala sa ito ang pagpanaguban-uban. Dini mga igalang lain na siyang edisyon sa itong tulumanon o gining inyong tulumanon ang Bullseye.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ayong buntag diya sa ito mga katropa. Una sa danan si kasabay naka kuha na diri, no? Comment na. Comment lang ha, sa gusto magpatimbaya. Okay, paningkamutan ako na mga igalag basa. Pero di po gumusaan nga, mahurot na ko ha, gumikan kay daghan sa baya mga katropa. Si Fernando Inihada Kiben, maing buntag.
3: Good morning!
1: Si Ruin Carbon, maing buntag. Timbaya akong papa, Biling, naminaw sa Bullseye, diri sa Purok 3, Kamansi, New Sambog, New Corilla, Davao del Norte.
3: Good morning!
1: Maing buntag diha, si Ismaela Sabiliano Asuncion, minaw po diya may galas mawa, bunya nakasanton, samta may gala naglantaw.
3: Good morning!
1: Bethlehem Uring, mayong buntag. Good morning, katropang Arnel Harbis Miglimon, Drias Dasi.

Good morning, Getropang Arnel. Another day to face life struggle. Laban lang da, taliwala sa mga buaya. Ilan mo pa-adaplin kaayo da sa... Basta mo agi mong sapa. Ilan mo pa-adaplin kaayo kay basin og tukbon mong buaya. Si Maribel de Lima. Uy. Ang saka ni mga igala ni Laila. May budag di ma'am. Good morning, boss. Ranil. Anong na-ranil naman ko? Arnel siguro? Watching from Muntinlupa. Salamat. Good morning. Robert Manaytay. Good morning. Getropang Arnel. Watching live from Barangay Francisco Santa Catalina, Negros Oriental. Good morning. Si Arnulfo Cabasmas. Gikan dias Balingaw, Misamis Occidental. Good morning. Mayong buntag diha. Si Cecilio Cabagi. Birahe ang kawatan sa government. Kawatan na po itong awayon. At this SG, maayong adlaw sir, negative 15 ang rating ni Marcos Jr. Oh, amo na nang giisgutan. Murag absent kagahapon, at least SG. Ato na nang giisgutan kagahapon. Pero sige lang, kaya may tubag si Anticler, ana. Bahala ko nung negative, mga igal. Actually, nindot daw na ang number ng negative. Mayo. Flores Pina, Cabalfin, maayong buntag. Yes, may Davao City. Eufrasinia Babael, good morning. Katropang Arnel, watching on YouTube at Simi Valley, California. Mayong buntag. Si Sir Junito Dafon Martinez Sab, diyan sa may Panangan. No, diyan sa may Panangan, Mako Davao de Oro, Mindoro. Salamat kayo, sir. Good morning. Si Flor, kinsa ba niya? Jesse Luzarito, diyan sa may Kabakungan, Nabunduran, Davao de Oro. Good morning. Si Alma. No, good morning, watching from Hong Kong, taga Consuelo, Bunawan, Davao, Agusan del Sur, ayong buntag. Good morning. Shirley Liagas, good morning from Taiwan. Shout out sa akong pamilya, sa akong anak nga teacher Alia Liagas sa Hingoog City. Good morning. Si Marites Abarundo, maayong buntag. Yung siya nga idol. Reynante Diholde, mayong buntag, watching from Paranaque. Mayong buntag diya kang Reynante Diholde sa Paranaque. Si Eugene Uyangurin, mayong good morning. Good morning. Ngayon siya nga ang susunod na ma-impeach sa Ombudsman Buying Rimulya. Akala mo ata safe ka pag wala na sa pwesto si BBM. Ipinilit ka lang sa Ombudsman. Tandaan mo para habulin ang kalaban at pagtakpan ang mga kaalyado. Good luck to you. Marlene Diasis, mayong buntag. No, mayong buntag, Sir Arnel. Ganahan ko magluto samtang nagtanaw ko sa YouTube nimo. Mapagod ng imong linuto di Ma'am Marlin. No? Pakusgila ng audio niya. Unindot niya, i-connect lang ng speaker. Kay mapagod ng imong giluto. Alas 6:59 na, mabugno na niya akong kape. Mga igala, Santon Gold Coffee Mix at saning higupon. Be? Isa pa. Pagkalami kayo mga katropa sa Santon Gold Coffee Mix. First, kini ato bag panagubunuban, may galhatod ka na to sa Santon Gold Coffee Mix. Aduna ay mangustin, aduna kini mga igala ay malunggay, aduna ay kining chia seeds, turmeric, og aduna sa ni Miguel ay glutathione, og collagen nga makapahamis, makapaputi sa ka na to. No, sa ato mga katropa, may nalang mo hayag-hayag ta. No, ako abitaw, ako ay nabog ka tinga kay every Saturday mabog ko magpainit. No, ang isa ka semana nako bawi-bawi may gala di magpa punduhon nimo isa ka semana di magpainit pag abot Sabado maghagbas mo pugo manghurnal masagot. Unang mapago mapaig. Pero sa mga musunod nga kuan murag di na ni kay na may klase. Whole day mabug klase. High school na sad ta. No, si Gags Peak Need, morning Pastor Nel, Eid Mubarak to all my Muslim colleagues at KSA. Karon pa ang Eid tawagan ni no Idil Adha ba no Idil Adha gahapon sa Pilipinas murag karon pa sa kuan sa gawas no sa KSA Kingdom of Saudi Arabia. Bullseye. Sige, so ayon pagsaog dia sa kining Eid Mubarak no tawagan ni Idil Adha mga katropa. Alas 7:01 na ang takna. May galas ng bagbanag-ubanuban, Lian Masadlan.
Ayong bundag, katropang Arnel, watching from Santo Tomas, pa-shoutout sa mga halubang.

0: blocker nga sayo kay nagbasa og balas og semento silang Simon, si Taba og si RC. Gwapo ni nga tandem ah. Si Simon, si Taba og si RC. Di basta-basta. Maling buntag ninyo diha si Og Ibas GM mayong buntag Joseph Protsina Parram Santa Josepa Agusan del Sur. Mayong good morning Alfredo Hikali gikan diha sa may Sydney Australia. Good morning.
1: Good morning.
0: Si Gulayat M1Z mayong buntag mga pita og mais sinunog anindot sa da. Pero kini ako ang kape okay sa ni kayo. Sulay gani ni sir, no? Sir Gulayat. Gulayat may nakabutan diha sa imong kining imong handle sa imong YouTube. Sir Gulayat, sulayan ni ato ang Santon Gold Coffee Mix. Di ba makaingon kag asa man ni mapalit? Naana diya sir, sumuti ka ha. Pangutan na lang ina nga Santon Gold Coffee Mix. Gorilla TV, yun siya nga BBM pisot. Ha? Nasilip ni mo? Kuyo ni si Kuan, kining kailang kani gilok mo ni ako mahigalang dalonggan. Si Gina Glitches. Good morning, katropang Arnel. Kalami, siyang inom mo siyang kape ba? Greetings from Minnesota, always watching you. Take care. I'll be watching you. Madamo nga salamat sa imo. Madam Gina Glitches, halinda sa Minnesota, Iloilo. USA, galit. USA, no? Elend yung son, diyan sa may Deca Homes, mental, takunan. Ay, buntag ninyo riha.
1: Good morning!
0: Sa pamayon ni Adre, Galicano Tim Tim. Mayong bunda ka, Drobang Arnel. Shout out ko sa akong igsoon o mga parenting Tim-Tim. Diya sa Lugsod sa Himalalod, Negros Oriental. Salamat sa pagbasa. Inaot nga naasin ang minaw dito kaya para di mausik at magbasa. Bro, Milan Ulog na imbag na bigat ka, Drobang Arnel. Imbag na bigat ka, Drobang Bro, Milan Ulog.
1: Thank you!
0: Ang yaman. No, si isa pa niya mga katropa. Alas 7:03 na. Ang tag na, Miguelas Buntag. Para yun lang kapos mag-comment. No, dito na tabi, Miguelas Tuag. Of course, kabahin sa itong program. Ang ito, Bagampo, Miguelas Bullseye. Para kita makapasada sa Miguelas sa nagunang mga balita, mga katikaran, itong hatagan o pagtagad. Hindi mga Miguelas sa ito ang pagpanagumanuban sa Bullseye.
1: Bullseye!

0: Lupang, Arnel Cortez.
1: Hinamdami kanunay mga katropa nga ang dautan mo sanay gumikan kay mga tao nga dunay mahimong maayo nang yugpos lamang. Sa makausapay, gala kumusta og maing buntag kaninyong tanan. Welcome, Kabisayaan og Mindanao, Luzon og tibuok kalibutan. Sa atong tulumanon ang Busay. Live kita sa Facebook, live kita sa YouTube og live kita sa TikTok mga kaigsoonan.
2: Busay.
1: Asa pa man ta nga mga sa may social media diha? Yatong sudlon. Live ta sa Instagram. Kalay ba nag Instagram? Pang dato man na, no? Oh, direta may gala. Live ta sa Facebook. Live ta sa YouTube o live ta sa TikTok mga igala. Alas pagdonol kanino sa labas ng mga katikaran. Mga balita. Isog isgutanan. Nga ikaw ka kuig Sean Adonai Dakong nga kalambigitan. Ayong buntag, kaninyong tanan, Nick Amaya, niya sumay Kyoto'y Panabo. Si Lan, o Ayan Simbahon, thanks Lord, Idol Diakos QC, Manila, Idol, sige ko paminaw ni mo. Kailingaw kayo ko ni mo. God bless you, Idol. Salamat. God bless you po, Dol. No? Amping diha sa imuang na imutangan diha sa Manila. Huwag kang magpa-ilad dyan sa mga Tagalog. Si Joby Ostos Armodia gikan diha sa may San Frans. Tuning kababayan diha may galas Agusan del Sur. Good morning. Ramilo Castro Mayor og si Milay no from Singapore.
3: Good morning.
1: Lesel Haniria from Donmar Don Marcelino Davao Occidental.
3: Good morning.
1: Og si kasaway niya Gina Glitches kakadlaw man ko sa imo ba? Gabi na dito, Subong. Mayat gagabi da sa inyo, Ma'am Gina Glitches. Alinda sa Minnesota, Iloilo. Deida, Ma'am. Minnesota, USA. Alas 7:09, mga igalan, tagda sa buntag o karon. Sa mga dagkong mga balita ng atong hatagan o pagtagan. Denzel Dave, mayong buntag daw ni Tatay Vic Almudiel. Ato ni unahon kay gahapon napit na ni Mang Luod. Ngayon amina, may gala sa nakaroon rin sa may Dreamville Subdivision, Tagum City. Mayong good morning. Glenn Ongoria, good morning. Gorilla TV, good morning. Ang kabugnaw sa imong tingog na asad unod. Paki-shout out akong anak nga si Is the Third Mimer. I love you, kuya. Mga ano eh. Ruben Mateo, good PM. EM pa ron, sir. Ambot lang basig lahi nag oras karon sa Davao ug sa Tagum. Naran mi diri sa Tagum si Robin. Eh bago si Robin Mateo nag comment sa atong YouTube nga good PM from Barangay 76-A Bukana Davao City. EM pa ron diri sa amo sa Tagum. Sir ambot ka unsa nang oras sa das Davao ro? Robert Cavigin ba yung buntag? Kuya to Villanoy par yan amigo ko kuya to. Mayad nga agad sa imo kumusta ka na? No, si Alexa Asuncion, mayong buntag, Raul Impirado, Pobring Kajaming, si kapay na kabutang diri, Gabriel Roquero Alas is watching. Galicano Timtim, Marilyn Cuevas, good morning.
3: Good morning.
1: Og si okay na, Lian Basadlan, mayong buntag, kinihingpit na gyud. Arita mga igala sa naguna mga katikaran mga balita ng atong hataga pagtagad. Hindi mga igala sa atong pagpanagumanuban sa tulumanong Bulsay.
0: Bulsay. Kauban si Katropan Arnel Cortez. Bulsay.
1: Una din eh mga igala sa mga balitang lokal. Ang ganto alam sa mga tagumenyos. Ganto mga igala ang naitabong pagpamusil. Diyan sa mga pirido. Ganto nakalabay mga igala ng simana. Dili dai kuno to ilog og baji mga igsoonay. Unsihan kuno to droga. Kay wa kuno magaigala ka remit. Primero mo remit pa sa sunod nga mga transaksyon mo na kasagaran. No nga na ay mga pinusilay mga igsoon amo na mo man ay kalakaran sa droga sa una pa. No? Ilahang mga ilahabang mga palpak diha sa ilang negosyo. No, ila sa mga igalang ipahid gadto sa pulis. Amo na itabo sa una. Ang ni pusil. Ku ano da ito kanabang kining kontra ras negosyo. Unya i-charge dayog i-GK. No, inon dayon mga igalag extrajudicial killing, itsahag karton, butangag karatula, niya butangan dayog DDS. Di wa nila yung mapasangin lang, di kato na yung taong si Digong. No, wa nila yung mapasangin lang, yun na to. Di ay, no, unsihan ra. Ay, pariyan nila itabo karon, no. May gadi, pasalamat sa nung kapulisan sa Tagom, kay ilahag yun ni may galang giimbestigahan. No, ga, mapasangin lang pa to yung taon tong bayang nagtrabaho de Aspirido. No, nga giilugan ko, no. Di ay to bagay gala, unsihan sa druga.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Daghag mga ingon ni anak, no? Naghang mga susama niya na mga igala nga mga panghitabo. O niya, gumikan kay dominant lagi sa nakalabay nga administrasyon ang war on drugs. Mo na, ipahid. Bisag naligsan. No, bisan og na. Muragog ka tong COVID sa una. Bisag na kalimot o ginhawa. Gumikan kay naik COVID. Amacharge yung COVID. Bisan og almuranas. Di COVID. Bisan mga igala og na diabetes, gi COVID. Okay, masiro man sa ospital. Kwarta man sa tos uban.
0: Bullseye!
1: Pura na siya. Samtang sa dugang pa mga igala ang katikaran.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Katong usa ka lalaki nga napalgan gabi sa ato ang tugkaran. Mga kaigsunan nga nagbuyod. Ito, nakatug ba? Hubog ba? Basta nagkadugo to siya. Unya gida na to mga igala sa rescue. Por siguro nakamata na to karon.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Oh, nakamata na to karon. May guy nang utana diri kung ana bay relatives. Wa ko kasayod og nabay ayos ang panawag ma'am kinsa ni Rita Galio Lastimoso ma'am, kay naka-live man ni among page ma'am. Nako, nawa dai lang. Natubag dai nako sa man okay ni tubagon. Hello ma'am, unsay tuyo ma'am?
2: Ay sir, mangutan ako, nakuha na to si Joseph Tumbia sa iyang relatives po.
1: Kagahapon, kagabi ma'am, nadala na to sa kuan, nadala na to sa responder. Kung wala ko kasayod kung nakuha na to siya.
2: Ay, yung adto gito siya mahubog sir, oy.
1: Ay, kaila to ni mo ma'am?
2: Opo sir.
1: Kay nagkadugo, maguto, ingana gito, ingato gito siya mahubog.
2: Opo, sir.
1: Na matingan na lang doon sa pagmata niya nga naanay bindahi ang liog.
2: Juan, dito nagtrabaho sa iyang amo si Sir Buntag kanang nai-aggrivate sa Gaisano Center at Bang, sir.
1: Sa man to, sobrahan na itong inom.
2: Sobrahan itong inom. Ingana na siya makainom, sir, oy.
1: Mao. Unya, wa ba ka itong ikulata, ma'am?
2: Wala po kung kakuan, sir. Karoon na kung buntag na kita sa inyo, hangkuan.
1: Okay na to. Gikuha man to gabi. Safe na hinoon to. Kay, kuan magunto na mo. Kay, dihan siya sa karsada. Listen kayo, ma. Agianog na kong truck. Malig siya na hinoon. Kay, may magyong pagkahinanok niya di as gutter. Di abag sa highway. So, moto among gi, kuan, nadala na siya. Ang iyan na lang ato. Pagmata niya, kay matingagin siya nung naasya sa ambulance o asa itong gibutang sa CDRR.
2: Gidala
1: siya sa ospital, ma'am, kay di man siya mumata. Unconscious man niya. Nagkadugo. O niya, nabulag niya. Why man ito? Ano, mati sapatos? Niya, may gani kay na ayang bag na identify na mo nga si Joseph Tobias to siya.
2: Yes. Salamat kayo, sir, ha?
1: Sige, ma'am. Inalan to si Joseph. Huwag magkita mo, inas Joseph nga, sep. Undangin na ng inom kay basig inigmata niya. Murgi na yung... Tinood bitaw, pwede man po napatagamon nga para mahatagag leksyon kay simba ko gwem makaabot sa lugar nga mingaw yung kayo ay makakita na disgrasya.
2: Mao jud sir, ay na gud na sir. Ato na siya matungnan og matug dito gud na siya sir.
1: Kuya hawa na ba. Likado. Sige ma'am, salamat kayo ma'am.
2: Sige ma'am, sir, salamat sir.
1: Okay, sige. So, abon ito mga katropa, sulbad na. Kaila dito nila, trabahante dito diri mga igalas na diri sa Gaisano Center dool. O na, yato na to siya mahubog di ay. Kung asa mga igalas siya maabtan o katulgon, dito gin siya mo, dito gin siya mo haybot. Dito gin siya mga igala mo parking. Kung atay mahimo di ay, kuya, mga igalag na asto nga. Arang-arang na to kay Daplin, no? Nagpa-Daplin pa siya gamay, no? Pero wa siya ay early warning device, delikado. Asa na siya maplatan? Ha? As dito ra gyud siya mga katropa, di na gyud ka aginod sa unahan. So, okay na to. Patay problema ana ba no inig mata niya bagabuntag. Wa po man na patagamon. Nang ana. Pag mata niya naana siya mga higala ilaron ragot. Patagam ra ba? Pag mata niya maigsuon murgi na. Pag ana niya sa habol, pag tanaw niya wan di naman manglihok niya ako mga kauban. Nya makita na niya dito ang kining embalmer nga nagbaid-baid na may gala sa iyang nagbaid-baid na sa iyang kon kay andam na mo balsamar tanaw na tug mo inom pa ka. Oh, leksyon moral. Kung mag-inom mo, bilin mo pang uli, no? Mura magway ugma mga higala. Labi na mga minyo, no? Mahinayak og inom may gala. Di na maguna-una sa mga bata, di na maguna-una sa yung asawa. Sa may kana na lang ilimnon may pakasli ninyo. No? Asawa may gala. Kana na nya, batanon pang asawa. Na. Ay go kumpiyansa diha kay na lain na gyud mamintana anak magkumpiyansa ka. Alas 7:18 na may galandag na subundag. Samtang sa dugang pa mga katikaran. Dito mga higala sa waisgutan ng nasudnod. Kay ato ni hataga pagdagad na baktuyo magunis Senador Erwin Tulpo karon. Sa iya mga higala nga argumento nga ad hominem ko no, no si Senador Rodante Marcoleta. Pero na, kuya gini mangutkot ning mga kuan sa gab no. Ini bang nasa social media kay nauting kay magitong iyang mga banat mga higala kang kuan Rizon Tiberos no kang Trillanes no yung mga banat niya sa una ba nga anak ng pinaanak man do siya no? Anak ng bakang dalaga. Oh, akala ko ba mga kaibigan pag naging senador ang nagiging senador lang ay matatalino. Yun pala may mga bobo rin pala. Astilan Achiche. Oh. Nabaktuyo. Nabaktuyo siya. Samtang magaygala ato sa ningisgutan kay ang ila mga kagubtan diha ang motion lagi nga maka teleconference, video conference ang mga senador nga wa diha. No? Iyo pa si Erwin nga ang kuan niya na katro bagong gitawag nga force majeure giallow la na sa una. Kay may pandemya man. So karon nga walay pandemya, no, sabi di ako nektay may galang utiyok-tuyok man. No? Karon nga walay pandemya, di na ko na pwede. Pero in 2020, mga kaigsunan, yes, it was pandemic time. Ato na nga ito ng hatag husay. No? It was pandemic time. Si Laila Dilima gusto nila nga mo attend may gala sa mga session via teleconference. Kasi nagduso niya na, Senador Kiko Pangilinan. Ilan ang gipush maga kaigsuna. No, okay, matod pa nila magamit kuno gihapon ang expertise, no? Bahalag may galag wala siya sa lugar o tuas siya may gala sa prisohan na siya sa custodial facility no sa PNP. Ato nang hatagag husay may gala diri sa tubag panagobanoban sa lumanong bulsay. Alas 7:20 na samta may gala sa dugang pang mga kadikaran na ang Senate Majority paulanan kuno og kaso sigon mga higala ni Senador Amy Marcos.
0: Bullseye!
1: Giisa-isa na ni sila karon. Kini sila mga higalang mga membro sa 13 ka o kini mga higalang 13 ka membro sa Senate Majority. No, kay matod pa targeted pero ingon ang ombudsman nga dili kuno kana tinuod.
0: Bullseye!
1: Samta may higala dugang pa sa mga katikaran sa nakalabay may higala nga o kagahapon ato ng gisgutan kining negative 15, the lowest ever recorded nga rating no sa Pangulo. Sukad siya milingkod, negative 15, mga kaigsunan. Pero ang tubag karos palasyo sa Malacanang, nga padayon lang kuno gihapon mga higala, ang gobyerno sa pagpanghatag o ayuda, padayon lang kuno gihapon may galas pagtrabaho, huwag magilayang malitok ni baba ni Claire, may gala ayuda ramang yun. Kini gobyerno ha bay gala o sa ayuda ra gyud na sayra ninyo. No? Ayuda ra gyud na hibaw, ayuda ra gyud pwedeng i-program. Other than that wala na gyud tay pwedeng buhaton. Ato nang hataga bagdagan samtang mga kaigsuonan matod pa kining panghitabo lagi sa Senado ingon si Ante Claire gigamit niya tong linya may gala sa salida nga General Luna no ina niya mga higala mga senador nga bayan o sarili mamili ka. Oh, stilan, no? I-apply na sa inyong kaugalingon, no? Dila na i-apply nyo sa inyong mga political opponents. I-apply na sa inyong mga sarili.
0: Bullseye!
1: Pero matod pa ni Senador Amy Marcos, atong susihon ron, o kinsa may tinuod nga nag o nahimog hinugdan, nga nung dawa may gala ang dungog sa Senado.
0: Bullseye!
1: O nga nung may gala nga naingon ni ini karon ang dagan sa Senado, mga kaigsunan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Atong Chiron ka na, mga igala, inubanan sa report sa atong mga kaubanan. On board karo mga igalas patrol. Alas 7.22 na!
0: Bullseye! Bullseye!
1: O kini may gala tubag, panagubano ba natod ganinyo sa Sandtown Plus Gold, ang food supplement for healthy body and stronger immunity. Sa itong mga katropa diha nga medyo may edad na, 40 up, natural lang, may gala nga ang BP medyo mutaas. No? Pag-ingana ng edad na to, mga kaigsunan, more cardio, sa labi na kita mga naga-opisina. No? More, ano ba, kanabang liuk-lihok. Ngunit dapat, kuha na ka, conscious and cautious. No? Conscious ka, meaning, hibaw ka nga sa kanang idara, daghan ka bati-bation. Mudungo ka malipong, muhangad ka malipong, wakay kwarta malipong. Daghan ka bation. Daghan ka bation na nagab ka ng idara, gab, no? Tantanan, mudungo ka malipong ka, muhangad ka malipong ka, iglingi ni mo na itchiks malipong sa ka, no? Ikuot ni mo sa mga igala, wakay kwarta malipong sa ka. So, daghan ka mga pagpanglipong-lipong, mga igala nga bation yan. At tinood bito na, so, akong punto, basta edad at mga 40 may gala, kanang natural, mukuan magod ang lawas ba, magkatiguang, no? Ang atong BP, mu-accelerate, or I mean, mutaas, mu-spike. Nya, kahibaw ka, kini pagtaas sa presyon, it could be a sign, may gala, o symptoms, nga, napay laing mga underlying causes, or uban pang mga sakit. Pwede nga, high blood, gumikan kay diabetic. No, anak magod na ron, kinang high blood, so una, lahi mo ng sakita. Karon mga igala, sintomas na lang sa diabetes. Muna ini kamatay mga igala, moingon na lang dayon og complicated. Kay di naman mahibaw ano kung sa sakitay nakamatay. Nya, ang pinakanindot na lang mga igala, moingon na lang gyud nakalimot ginawa. Oh. Pero kung ato mga igala ang butsubayon, ini atong panlawas mahatagan gud nig kahupayan kung atong sundon. No, unsay gipangayo pud sa atong lawas? Pananglitan, unsa man gipangayo sa lawas? Ang gipangayo sa lawas may dili lasas pagkaon. Ang gipangayo sa lawas, sustansyas pagkaon. Ang problema na to, kaya dito sa lechon manok, kay lami, lami man yun. No? Permita diri yan. Lami man yun. Ang imong gitagbaw, ang imong lang palatability ang tawag. Na, nasa imong panlasa, no? Palatability. Oh. Kana dagagasin, ang tawag na palat. Oh. Ang imong lang palatability, magaigala ang imong gitagbaw. How about ang imong sustenance through vitamins and minerals nga gikinahanglan sa imong lawas. Diri mo sud may gala ang role sa kining food supplement. Mao na nga food supplement, tamo na nga igyo na, ato mangka ng herbal, ato magkakadaghan na naaron, o daghan bitaw. Pero daghan mas ang naayo. No? Para sa ning Sandtown Plus Gold, kadaghan nagbukol may gala na nga patag, ani. No? Kadaghan na mga bugun-bugun may gala nga nga ulian, ani. Oh, so ikaw di manakawa doon, huwag di mutuo ka, wasa may okay kayo, pero di ka mutuo, wasa tayo mahimo. Imuha man sad na, may gala. Pero makaingon yun ko, kung musulay ka ni mga igala, makaingon kang tama des katropang Arnel. Makatabang yun ay, no? No? Suggestion naman yung ato. O niya, huwag mo siya kung ano nyo, no? Palit magani mo, pilay si Garilio ron. No? Pilay si Garilio ron mga igala, ka ng mga mahalon. No? Tag 11 ba ka? 11-12? Ang stick para mahala. No, ato gas baratohon. Amura kag nagsuyop mga igalag ka ng pulpog nga kuan kahoy. So, ato gyud kas mahal-mahal kay mura man pataya. O ato gyud kas mahal-mahal. Karon, isa ka stick. Bitang-tan lang jis. Nya makahurot kag napulo ka stick sa kadlaw. Oh. Pila na? 50. 100. Pila ang Sandtown Gold ang capsule 15. Oh. Ang i-require sa ato ang mga igala at least 1 capsule a day. Kung medyo kaya 3 times a day. Og 3 times a day gani nimo 45 pesos ra gasto nimo. Kaysa gasto nimo sa imong sigarilyo nga 100. Oh. Kana inyo mga bisyo, ana man na og kuan kay loyang atong lawas bay. Di mo dapat pa siguro tag mga kuan ay kanang sa centenarian. Alas 7:26 na unya pa check up gyud mo natay libreng check up sa atong clinic mga igala diri sa Tagum. No, na diha mga igala sa may Ganti Road na nanaymutan sa Door 8 M Central Building. Paingon may igalag palengke dapit sa Mr. DIY. Pangitaas si Doc CJ kaya ang iyang adlaw sa libreng check-up diha Miyerkules paingon Biyernes. So naagid to ron, no, si Doc CJ ni Druda. No, inang gisugo ko ang katropang Arnel ngayon pa-check-up yung ko diri. Oh. Unya ing na dayon si Palanga nga maka-discount man kuno mi o maka-discount abi na mga senior citizen ato. Ing na gyud si Palanga. Unya i-appeal na lang ko i regards na lang ko ni Palanga diretso. Ay. Ala 7:27 na bigalan tag na sa buntag. Taod-taod mga katropa mga reports sa mga kaubanan but diri sa ta mga kaigsunan sa ato ang unang topiko karong buntag. Ini mga igala stulpo mo man ni naguna-una og kuan mo ni naguna-una og walk out kay maigo gyud kasi imong kaugalingong tari madugay. Timan igi ninyo na mga katropa, no? Nga duna gyud tay kuan bas kali balaod man kunas kalibutan mga igala. You reap what you sow, no? Ang kuan ana. Kanang biblical sad na, no? Nga muani gyud kag unsay imong itanom, no? Muani gyud kag unsay imong itanom mga kaigsuonan. Kung mutanom kag kaligot-got, muani gyud ka mga igala kagubot. Kung mutanom ka mga imong dita ta magdumot kay delikado na. Oh, di ba, Gab? Dapat enjoy lang ang buhay, no? Sag din na to mga tao nga magsigkumpara silang kaugalingon. Sag din na to sila. Oh, nga di makatug, maghayang. O di makatanaw, may gala. Di gano'n mahilo na kung makita nga magmulambo yung isig kataw. Sag dito sila. Ayong nga na nga mga tao, no? Nga, pagtanaw nila sa ilang egsoon, ilang pariente, ilang kauban, nga, uy, ni nindot naman ni ilang pamuyo ron nagdruga galing ni singin lang dayon di pwede nag-scatter lang sa nganong druga man giday pa singin lang mga galag maka oh. Kaniyon ay nindot ng ilang ko nakapalit rabi tunay naging adlaw nagpalit og rip karon na sad nagpalit nasag bagong TV nga murag plywood kada ko sa kapligo kaabi dako ang TV ha oy oh giunsa usahon ka na pagbayad no. Tubag pong isa ka maritis nga cash man kuno na. Yung unsa kay ilang source of income, no? Duda ko ba, gadruga-druga na gid ni sila ba? Ibuidig ni daog lang sa scatter, ni daog lang sa suertres. Oh, orgi padadas anak mga igala nga tuas abroad. Di ba? Maing buntag ni mo diha Dong Charles Darwin Louis A. Louison. Charles Darwin Aguilion Louison aka Sidal ng Palaro to Agsur. Mga paara may ipang tanaw ni mo din. Nobel ban ba yan na? Nobel ban? Ay kumpiyansa di, Nobel ban ba yan yun na? Di ba gudun ta ko doon mukuan pero usay makadumdum magyo ko sa imong personality ba mga kailan magukuni mo gud? Ay nako. So dirita mga katropa, muna'y balaod sa kalibutan. Kining kalibutan simple ra man gyung mga guiding principles ani ba? O di lang nato kalimtan. Muani ka sa imong gitanom. Kung mutanom ka mga higala og humay, lesson sa kayo muani kag mais. Ana gyud kag humay. Kung mutanom ka mga higala og magayong undas Biblia nga mutanom kag hangin, amuani gyud kag bagyo. Kung mutanom kag katarong, amuani gyud kag katarong mga kaigsunan. So, everything that you put into the world will find its way back to you. No, mangita gyud na may gyalag pamaagi nga musumbalik gyud nimo, no? That's karmic law mga kaigsunan according to Indian philosophy, no? That's karmic law. No, dili na kanang karma man gud ato nahuna-una ang gaba ra. Dili kanang it's a moral principle ng karma nga good or bad basta ang imong buhaton naagi na isumbalik nimo, no? Mo na ginaingon ato mga Bisaya nga linugdangan sa imong mga binuhatan, no? Dunay linugdangan sa imong binuhatan. Naitan karon. Kanang mga for example, kanang inyong mga tago-tago diha mga kabit-kabit, mga ingana, no? May linugdangan, to tell you honestly, may linugdangan, gud na. Di siguro karon, di siguro ugma, di pa siguro sunod adlaw, sunod simana, pero muabot gud ang panahon, mabutyag gud gihapon na siya. And I hope, during the time, or when the time comes, you are ready for that, and you are mature enough to shoulder the repercussions of your action.
0: Bullseye! Bullseye.
1: Anak mo rin, mature ka tao. Ang mature ka tao, di, magsigig pamahid. Di, magsigig ingon. Murag, kuan ba, kaneng, mawin na administrasyon na ron, murag bata. No, murag bata, di, kahibaw, may gala mo angkon nga, oh, tinood na sayop, me. Kini administrasyon na karon mga igala. Kanang magsigig pangitag ka pa sa inland. Palpak sila, dakong utang, men dayon. Oh, ito ay naidigong ay. Kining administrasyon karon they perfectly embody or they perfectly embody the frail humanity or the fallen humanity in the Garden of Eden. Hinom sa kong kape kadali ah mga katropa.
0: XFM katropa.
1: Sabad agarin. Ano man, hinom-dom mo? Kato himasag Bible dia. Kato mga igalang pagkasas tao, ingon ang Ginoo nga naulaw man tong si iba nag tapis na siya og mga kuan ba mga dahon ingon ang Ginoo nga ah magka na diri Lord mauwa mi nimo ah mauwa man mo hubo man mi kisa ba ingon ang hubo mo kaon mo no o lagi oh ah, ni kaon mo muskahoy nga di na ko ipakaon ingon ang babae nga oh ingon ang laki man gyud unahog panukot. Tinood bito na, laki unahog panukot. Nagtuo mo kuning pagpamilya na itong di tapanuktan sa Ginoo na. Labi na sa atong institution of marriage, mga igala. Kini, mga kaigsunan, isip amahan, no? Isip pangulos pamilya. Panuktan ba ito sa Ginoo na? No? Inong yung kas Ginoo pag-abot sa panahon, kung naman ang imong relihiyon, Muslim maka o Kristiyano, kung Muslim ka, mas bugat imong responsibilidad. Ano man? Eh, naman kas Ginoo, Muslim ka. Oh. Pila ka buhok imong giasawa, upat. Kana batanan, hatagan imong maing kaugmaon. Kana batanan, maing tao na. Anong upat nga imong nabilin? Wala, Lord. Tanan, nahimong, kuan? Nahimong mauti. Ah, delikado ka. Sama na sa ito, ah? No? Pamilya ni mo, isara. Okay, kuan ka, Christian. Oh, imong anak pila, upat. Nya, naunsa, napriso tanan. Gitugyan man na sa imuha, no? Gitugyan na sa imuha, mga katropa. Asya naman tanang paingon. Ang laki man gyud mga igalay pangutan-on. No, ang laki gyud ay pangutan-on sa Ginoo. Kay tanaw ni mo sa Genesis, ang laki gyud gipangutan nga nganong nangaon man mo ana? Ingon ang laki nga kining baing imong gihatag nako, mo igaho. Wa mo angkon, di ba? Wa mo angkon, nanudlo. O, kining baing gihatag ni mo nako, mo ni, o. Di ba kutana sang baing, ano na kaon? Di ba ingon kung hindi pwede mo kaon? Ana sang baing. Di kining bitin, o, nga imong gihimo, mo ni gailad nako. So, ang napahimong tas kapungot sa Ginoo, ang bitin. Gisumpa ang bitin, giingnan niya, sukad karon magkamang ka sa ito, mang bitin sa una, maglakaw. Oh, niya nakasibat man banakon, mga igala, mo itong banakon ay gamay tiil. No? Panuktan lagi ta, mga kaigsunan. Kini administrasyon karon? Ano ba ka nang, may kay mutudlo ba? Kana man god. Pero karon, wa sila kasagang aning rating eh. Abig yun ako, mga igala, pasangin lang na po ni Anticlare si Digo. Gaba nag-iiya na. Now, aritang Erwin kay... Sige kay ingon ko na prinsipyo aning kalibutan mga kaigsuonan. Ingon si Apo o salutan. Assalamu alaikum. Alaikum assalam, no? Ato mga kaigsuonan, mga kapatid nating Muslim diyan. Assalamu alaikum rahmatullahi taala wa barakatuh. No, mayong buntag mapia mapita mga katropa. Madaot ah, ingon si Charles Lewis, madaot akong bad record ana. Kilala kita eh. Amoy kita eh. Oh. Tanan nga tong buhaton bay musumbalik na to buhat kag maayo naadjoy maayo mo balik nimo dili pa man nakaron but we will do good for not for reward but for the good itself for the sake of goodness itself mabuhat ta may galag maayo dili gumikan kay gusto kang malangit no what if walay langit sayang to imong pagbuhat og maayo mausik ba ang imong pagbuhat og maayo way mo recognize nimo dili. No, mausik ba ang imong pagminaayo, may gala kung way makakita, well, dili na mausik. It will build your character. No? Susama nga, it will ruin your character bisan pagway nakabalo sa imuhang mga kabuang. Ikaw rin nakabalo, tuloran mo nakabalo, ikaw ang ginuog ang yawa. Still, it will ruin your character. You know that. Deep inside, ang imong konsensya, maging istorya na nimo. Now, si Tulpo karon naunay stari. Yung siya nga, ad hominem. Matod pa, yan yung ad hominem magod sa kining fallacious arguments, no? Rules on argumentations and debate, mga higala. Ang ad hominem, you can attack the idea of that person but do not attack the character, no? Argumentum ad hominem, no? Mo na siya. Argument mo na ikaw niya. Argumentum ad hominem, no? It's an argument, may gala, attacking the character of the person. And I will be humble enough, mga igala, to say that most of the time, kaming mga media, maka-adominem nila bina mga igala, manirada taaning mga tampalasan ng mga tao ng kawatan sa gobyerno. Yes. Niligyo ko muli mo, daan na mga kaisyon. That's a great propensity. Kaya bang pinakadali nga tendency, mga igala, sa usa ka media o sa isa ka komentarista to be ad hominem. Labi na yun, og bayaran ka nga media. Kay wadyo kailang buhaton kundi ad hominem ra yun. Kay imo ra yun, dauton ni mong karakter ka ng labi na political barker ka. Dauton ra yun ang karakter sa tao. And then, at the end of the day, ang twist kay ang imong gidaot makiguban sa nagpada sa imong amo, impas ka. Mingaw pakas naniko. Hugaw pakas paburot. Tinood na. Yeah, karon nabaslan. Oh, munaunay stari, paminaw na to.
0: XFM Katropa.
4: Wala na kayong pinagkatandaan. Akala ko dati pag senador pag naboto sa Senado ay matatalino. May mga bobo rin pala at ito po yung dalawang pinakabobo.
1: Oh,
5: President, point of order.
1: Oh.
5: Ad hominem.
1: Ad hominem.
4: Nung ikaw ay board of director ng PhilHealth, maabot sa 1,760,000 na mga bonus at allowance ang pinamudmud ninyo sa mga sarili ninyo. Kung sa'yo na 1.76 billion, kontribusyon nyo ng mga miyembro ng PhilHealth, ugok!
5: Ad hominem.
4: Billion, madam. 1.7. May dokumento ba? Magkano ang tinanggap mo? Pwede po ba, Senator Ontiveros, ipakita mo kung magkano kinita mo? Ang kayo magaling eh, pumuna kayo ng pumuna mga demonyo kayo.
5: Ad hominem.
6: Sinasab-
4: Pero yung sarili ninyo, hindi ninyo tignan si Salamin. Manalamin muna kayo kung may uling ang mukha nyo.
1: Back to you.
4: Hindi yung tira kayo ng tira, nagmamagaling kayo, nagmamalinis kayo, akala nyo santo kayo. Mga santong kabayo kayo, mga hinayupa kayo.
1: Back to you!
5: Ad hominem.
4: Sinaka Ontiveros, kung naiipot ka ngayon sa timak mo, late ka kasi, purong lagi kang late. Kaya dapat itawag sa'yo, the late Risa Ontiveros.
5: Ad hominem.
4: Lagi kang late. Ikaw kaya muna, i-return mo muna yung 1 point yung kinita mo sa 1,760,000,000 na bonus ninyo sa PhilHealth. Ikaw kaya magsoli nun. Nang kagang ka.
5: Ad hominem.
4: Wala na kayong pinagkatandaan. Akala ko dati pag senador pag naboto sa Senado ay matatalino. May mga bobo rin pala at ito po yung dalawang pinakabobo.
5: Ad hominem.
1: Okay, nagal. Akala ko dati pag naboto sa Senado ay matatalino. May mga bobo rin pala. Back to you.
4: Ayaw.
1: I think di na ko kinanglan pa mo komentaryo. Kamu na deha mga katropa. No, kamu na, inyo na siya. Kay 741 na, mga kaigsunan.
0: Bullseye!
1: Another back to you!
0: Bullseye! Bullseye!
1: Senador Kiko Pangilinan, Mr. Noted. You still remember nga ni adtong 2020, naghangyo mo sa Senado kay minority man mo pirmi. Naghangyo mo sa Senado during the time nga tugutan si Senador Laila Dilima nga maka-attend via teleconference sa session. No? Na-retrieve ni mga igala niya sa mga pamantalaan kay online naman lagi ron. No? Pangilinan asked Senate to allow Dilima join teleconference session. Kano siya ni? 20? 20 mga igsoon. Kano siya? It is on May 2020. Pandemic time yun eh, mga katropa. Kuan pa ni, kanang GCQ pa ni. GCQ pa ni Gab. Lisod pa kayo lusot, ani, Mayo no? Lisod pa kayo lusot ni ba? Ako ano yung lockdown pa ni no? 2020, lockdown pa ni mga kaigsoonan. Kuya, wag na itong lockdown eh.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Nan, iyang gi, ato ni balikan. Okay, gihang yun ila sinado. Kuanon mo, tugutan, mga igala, sinilima, nga maka-attend via teleconference, mga kaigsoonan. So, unsay kalainan sa karon o ganing hangin ilang mga igalang motion no sa majority o sa katong sa una. Matod palagi nga, sa karon walay force major kaya wala na yung pandemya. No? I think, dili na to tanawon ang situation. Dili na to tanawon, mga igala, ang circumstance nga nung gi-allow sila mga igala sa pag-teleconference. Tanawon na to dito, balikan na to mga igala, sa status sa senador. No? Kay, mangutan na ta, pwede na bang gamiton, pwede na bang mag-meeting karon mga igala via virtual? Yes! Karon pa nga, naana ta sa digital age. O gani, AI na ta ron, mga kaigsuunan. No? Gani, careful ta mga igala, kaya dili tanan makita na to dyan sa social media, tinuod. No? So, isa na siya, mga igala sa naon. Ikaduha, no? Mga katropa, tanaw na to diha. No? Dili lang ang panahon, no? Bagyo, kay force majeure man daw. Bagyo, ang pandemic uban pa. Kun dili tanaw sad nato, mahigala ang status sa senador. No? Si Dilima during this time, mga higala, was imprisoned. Kano sa day siya gidakop? 2017. 2017 siya may galagi dakop o gibutang sa PNP Custodial Facility. No? Temporarily, ang iyang kagawasan may gala napugnan. Pero nga naman, nga naghangyo man mga igala ang usas ilang kauban nga paapilon si Dilima sa teleconference. Gumikan kay, but pasabot, wala na wala ang iyang pagkasenador. Yes! Dunay mga kagawasan, I mean dunay mga katungod nga somehow may gala di mahatag sa iyaha. Gumikan kay under custodial facility siya, but dili sa kamakaingon nga convicted siya during the time. Gumikan kay wa pay finality ang desisyon mga igala sa Korte Suprema. Kalabot sa iyang kaso. Di modo, he is presumed to be innocent mga igala until not proven guilty beyond reasonable doubt in a competent court, mga kaigsoonan. Sa ato pa, kay gihangyo Manila nga mo appeal via teleconference, no? It supports my argument, mga igala, nga bisag na priso ka, wa nawala imong pagkasenador. I think diri na kaugat ang tanan, no? I think diri sa ilang responsibility as senators na kaugat ang tanan, not because of force majeure, not because of earthquake, not because of bagyo, not because of any compelling situation. No? Ngayon naman, ang imang pagkapriso mga igala is already a compelling situation na gani na. And you are asked or you are asking, can I execute or exercise my being a senator although nag-atubang ko og kaso? I think the answer is yes. And the answer is agreeable by everybody sa Senado. No? Ngayon naman, o nga naman lagi na sila nga 2020 nila gihangyo tulo ka tuig na napriso si Dilima because they still believe nga walay pa, ang kaso, nagdagan pa na, wala pa'y desisyon. So, we presume, mga igala, nga innocent na gyapon na siya. Although, kay naamang yun mga igala yung mga procedures. So, ikuha lang yun siya. No? Nakakustudiya lang yun siya mga kaigsuunan. But it doesn't mean nga nawa na iyang pagkasenador. During the time nga napriso may gala si Dilima, you cannot, di mo ni mo siya pwede tawagon nga dating senador Laila Dilima because she is a senator. current senator. Priso lang. Trillanes, may gala. Nakadaog na, priso man. Oh. I think ang atong ipangutana, dili lang ang situation. No, ang, I mean, ang force major or mga bagyo, ang availability. No? Okay na ba nga mo at mutambong rog mga session nga pinaagi sa online? I think doable na siya karon gumikan mga higala sa bagong panahon. No? Mao ganing gitawag na siya new normal. No? Kaya ang ilang mga higala nakaangkla dito ra gyapon sa force major ana. Pero ngano man lagi nga si dilima mga higala gusto man nilang paapilon. For one purpose mga higala, no, for one purpose ha. Para kuno ang iyang expertise, ang iyang trabaho og ang iya mga higalang pagsalig sa tao ngadto niya nga gipili magamit og mapahimuslan kuno gihapon bisan pag nakasuhan, kay nakasuhan doesn't mean or does not automatically mean guilty. Meaning bisag nakasuhan ka, you can still exercise your responsibility being a legislator or lawmaker sa Pilipinas.
0: Bullseye.
1: Dili ba pwede nga i-apply na to na mga higala the same principle and the same question to ingon ni Erwin Tuplok mga higala nga nitong dalawang mahuhuli? Kabalo na siya eh. Nitong dalawang mahuhuli ko no. So, I think he's referring to either Marcoleta, Estrada, or Joel Villanueva mga higala.
0: Bullseye.
1: No? Wala akong gina-point out. Kaya ilan man kung ginabarugan karon nga, di naman COVID ron. No, di naman COVID ron, pwede na. Di nalagay tinuod COVID. Pero sa una, no, dili man COVID inyong rason nga gusto ninyo si dili mapajoin nun sa teleconference. Ang rason ninyo is, aron nga magamit nato iyang expertise. Aron nga magamit sa nato iyang pagkasenador. While bahala nag-in prison. Ay, we can apply that. Po dito kang ukinsay mapriso. Di ba? Ma-apply po na ito na para dili po lugi ang tao. Pwede gyapon siya mo pasa o ba? Pwede gyapon siya mo interpel? Pwede gyapon. No? Okay, ang klase man gani ron. Law school nga law school may gala. Ang klase online. Gatoon na nagbalaod ha? Ang klase online. No? Ang exam lay physical. Sa uban gani, online rapod. Tawa, gamay naman lang ka-online ron. Gawas sa mga colleges, may gala yun. Pero, uban, mahawa na. Ay, ka na mga, sani, graduate school. No? Baga masteral. Wala na, online na.
0: Bullseye! Bullseye!
1: I think pwede man. Mga kaigsunan. Depende lang na sa ilahang kuan. Mahulag eh. Kaya kung pabor nila, muhangyo sila. Pero di mo pabor nila, o sila'y maipit, mubabag sila. O na tinuod ya. Kay ingon mas Risa Ontiveros kuno nga lahi kuno ang konteksto adto nga panahon sa paghangyo nila nga si Dilima mo join sa teleconference. Sila ang konteksto, no? Nga before COVID wa lagi mo mang hangyo ana. No? Kay kuno lagi during the time COVID unya kinala na to ang sharp mind of everybody sa paghimog mga legislation. No, mga balaod no, naroon makatabang pagsumpos pandemya. So, kailangan na to. And then we consider this kuan karon na crisis bayang nasod. No? Nag-crisis man Pilipinas. So, ato gyapon pwede na to na gamiton. May galang rason nga. Ah, kinanglang gyapon na to ang matag-usa, ang mga senador, labi na sa pag huna-huna, pagtabang kung unsay maayong buhaton para sa pagsumpo din ng crisis. Kay ang Malacanang, may lang na huna-huna, ayuda raman. Pwede man siguro na. Alas 7.51 na, may galantag na sa buntag.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Maying buntag, diha, Gingging Lapinod, Merlin Herbusa. Good morning, Sir Arnel. Always watching from Labangan.
3: Good morning!
1: Si Richard Ivanez. Good morning, Pugi. Pugi naman. Please greet ko ang nangatulog. Di lagi nakadungog kay nangatulog mo na siya, Richard. Nangatulog pa daw, Hantod Geros, Jitro, si Elby, si Inang, Gingging, BJ, Richel, Julius, si Zili. Yan po daw ang asawa nga si Gigi. Mahal kita, Han. Giingon pa ni mo nagdiritso da sa mong asawa. Naka-score pa ka. Ako pag yung imong paingno na unsa na matawag siya. Bantay lang yung ka Richard. Alas 7:52 na may galantag na buntag. Antonieto Tolero de Asbuisan, Cebu. Lani Waga, Maying Buntag. Good morning, shout out de ko siyong anak. Ngayon minaw ni mo, Ron, kay ganahan daw siya minaw ni mo si Alfred Waga Milano. Good morning!
3: Good morning!
1: And thank you to Alfred Waga Milano.
3: Thank you!
1: Nads Kusner, Boy Juan Sanchez Laguras from Matanabasan Bansalan. Si Josephine Salbiro, Sibonga Salbiron Palconete, good morning.
3: Good morning!
1: Chris Rinmier, good morning!
3: Good morning!
1: Ingos katropang Donix nga, maobito ng tunglo ang tao. Tungod sa bitin, ang babae na ay bi... Uy! Ang lalaki na ay tin. Bugoy-bugoy, ginisi, katropang Donix ba?
6: Pinawa!
1: Katropang Don, ba si nanay maayohon ka ron? Si nanay sweldo ka ron? Kabayad na Miss Bugas. Alas 7:53, si Engineer Kim Yunson Holve Cortez. Ito magsabagab kay nagatanaw. Shout out po sir watching here sa Adso Business Center. Abri na miha, pamalit na mo. Sabi, baligyan nyo diya sa Adso. Yeah! Baligyan mo gatas kabaw? Alang ha, okay. Sige, si... Ako sa nagbasahon ng mga na-address si, sa YouTube. Limark Talaid, Maying Buntag, watching
3: good
1: from
3: morning.
1: Australia. Romulo Tampos, Sir Ariel Naminaw, Soong Mactan, Arnel Pod, no?
3: Good morning!
1: Maying buntag diha, Sir. Ruben Mateo, Sir, basaha ang gisulat ni King David, Salmo 1, versikulo 1, paingon 16. Bulahan ang tao nga wala maglakaw sa tambag sa mga daotan, ni magtindog sa dalan sa mga makasasala, ni magalingkod sa mga lingkuranan sa mayubiton. Hagbayra kong gabasa na si Ruben Mateo kay sa seminaryo sa una kanang salmo may sige na mo balik-balikot. Pero salamat sa pagpahinomdom. Good morning ni mo diha.
3: Good morning.
1: Merlita Argiles, Sir Arnel, mangugat na sila kay kabalo sila nga mo daog butuhay. No, actually technique po to, no? Kantong pag di man gula karon hitabo ng walkoutan. 2010 mga igala si Miriam Anheng Miriam Defensor Santiago ug Anheng Juan Ponce Enrile nagkainitan na sila may gala sa sgutan ng C5 Road sa una sa 2010. Walk out si Manong. Walk out po si Miriam. Pero pagpangutan na kang Manong, yung si Manong nangihira ko.
6: Pinawa!
1: Niadto lang ko ni si Manong. Niadto ra ko dito kay ni Saka akong bibi kadumdum mo, anak mga igala. Ang gisgutan di agay katong C5 Road Extension and against the Bilyar. No, against money bilyar. During that time, magkahuman na ito, politika magunto. O mga kaigsuunan, pagkahuman na yun, nadaga na si Noynoy along with Rojas as Vice President. And then sila bilyar po danagan sa ito. Si Ross Balinzona, good morning from Santo Tomas, Davao del Norte.
3: Good morning!
1: Leonardo Abiera, nakatake gani og bar exam si Marcos Senior nga diya sa prisuan, dili pa President. Correct! Inood na. Una yung mabasa na ito sa kasaysayan, mga igala. Si Merlita Argiles. Ruel Garcia. Pero Sir Cortez Ingon, Pangilinan, kanang naa daw COVID. Dili, no? Ako di kumutuo, ana. Kay naay urgent situation nga gi-address, which is ang COVID the time, yes. Maunang bahalag na priso para magamit yung pagkasinador. Okay, sige, patambungon. At the same time, pwede sa natong tanaw may gala from the lens of economic crisis. Tanawa daw ni Puryo Buyag, may gala karong pila na ang ato ang kuan. Nagtuo mo nahilom na, oh. Wala na kayo may isguti, pero nagtuo mo baratong balaliton ron. Nagtuo mo mga

0: Kay naay kuan, naay importanteng butang nga desisyonan ang Senado unsa man? Kuan? Kining impeachment. No? Kaya lang, di gil sila mapuruan nga. Kabalo man sila nga. Ayaw kay mubutar, magyapon na in favor to Sara. Yun lang. Politika, ragyapon tanan. Orbida, alas 7:57 na bigaladag na sa tubag pa na kumanuman. Dawat sa tabay galag balita. No, ato na ng basawad daw di alas sa mo. Ato daw ato may galag mga balita gumikan kay presensya sa kapulisan sa kadalanan sa Tagum. Usas baagi aron niya maminusan ang disgrasya. Ana yun kay ang presensya sa pulis. Kauba-ubanan may gala sa tig-ticket, labi na sa LTO, no makaminos gyud na siyang disgrasya nga naman. Kadtong way mga lisensya, nga pataka arag drive, di naman to mag-drive.
1: Pinawa!
0: Oh, mahadlok man to. Mahadlok to, so tama gyud na siya actually. Makaminos gyud na disgrasya kay dili naman sila, uy, uli na lang tabay, no? Naipulis, no? Sige. Maria Norma Robin, diya sa may Cebu, mayong buntag. Onim Limgano, good morning. November Caso, good morning. Ato sa Seron Gobleto ni Talias Balita, ha? Katropa mo sa balita, katropang Lar Sanyol. Live report. Lar? Kajot lang Lar kay... may... Dway, sige daw.
2: Yan, katropa ng
0: Abanti pa gamay. Oh, murag na ay kuan na ay nag-swim siguro nag sige daw Lar. Wala gyud Lar, murag na ipit. Sige daw gab. Sama na sa ako ng headset o diha gyud. Okay, sige go ahead Lar.
2: Kadto pa kadel gibutiyag sa Tagum City Police Station nga ang ilang presensya matud pa sa kadalanan usa sa paagi aron maminusan ang disgrasya sa mga motorista. Pinalapan ni Tagum City Police Station Officer in Charge sa Police Lieutenant Colonel Ricardo Bahan nga tungod sa presensya sa kapulisan pinaagi sa papagayon o checkpoint mas hinay o mapinantayon ang mga motorista rason nga malayo kini sa risiko sa disgrasya. Mapasalamaton usab si Colonel Bahan ngito sa LTO Davao del Norte nga gihatagan sila og POP tickets aron maisuhan o makaisyo sila og ngato sa mga motorista ng mga badlungon o malapason sa balaod trapiko. Ubos kini sa papakusog sa ilahang nga implementasyon sa RA 4136. Matod pa ni Police Lieutenant Colonel Bahan nga iyang gisugyot sa ngadto sa Chief Executive sa Dakbayan nga magbutang og mga signages kabahin sa paglimita sa pagpakusog sa pagpadagan nga nalabang sa 40 km/h aron ma-aware og maedukar ang motorista og malikayan ang disgrasya nga resulta og grabing kadaot. Gidugang pa sa heping nga dako ang tabang ang traffic lights sa sakbayan nga makunuran sab ang disgrasya. Iklaro sa dibahan nga ang iyang mga inisiyatiba nga gipatuman o mga buot pang ipatuman. Manot kini sa iyang naobserbahan nga taas ang antas sa datos sa diskasya sa kadalanan sa Dakbayan sukat sa iyang paglingkod isip taas nga opisyal sa Tagum City Police Station. Sa pagkakaroon padayon ang nga gipakusog sa kapulisan ang papaygayon o mga checkpoint sulod sa ilang area of responsibility bit-bit ang citizen tickets o ang POP. Ikandiriya sa Tagum City Police Station, alas sa Kusang Pilipino para sa Pilipinas, Katrapang Lar Sanyol. XFM News.
0: XFM Report. Dagang salamat kay Tropang Lar Sanyol sa detalye sa report. Oras na ito may gala unto palas 8 na sa morning. Good morning. O gining bahina may gala. Tot ganato, of course, ato ang Santone Plus Gold Food Supplement for Healthy Body and Stronger Immunity. At doon ay mangustin ang palaya, malunggay, garlic o spirulina. Kini food supplement may gala. Magatabang ganato aron mapabiling piskay. Ligon ang atong panlawas. O layo may gala sa mga balatian. Nasulayan na sa mga kaigsunan sa dugay ng panahon busaon sa inyong gilangan diha mga katropa no palitan na ang og gamita ang Santone Plus Gold available gini may gala sa Mercury Watsons diha may gala sa South Star Drug TGP Generica Pharmacy Nationwide og sa inyong may gala mga butika duol diha sa inyong lugar of course sa atong clinic available sad na og diri sa station may gala available usab na. Surprise drug test gipaygayon sa Tagum City Police Station personnel kagahapong adlaw. No, aduna mga higalay 25 yata to ka mga personahe ang waka lihok. Lagi drug test sila. No gapo man sad ni kay nanarbaho man sila sa gobyerno unya law enforcement sila dapat gyud mga igsuon nga sila ang mamahimo nga sumbanan, no? Sila mamahimong ehemplo nga magpa-drug test. Ambot ning mga nganong taman raman sa pulis. Dapat apil presidente magpa-drug test. Ayaw! Sharon Tagobleto, Detalyes Balita, katropa mo sa